Mamedi metsotso e tsura mahe mashuma mabedi a motsumong ka mara ho rena ya bobedi ratola ka tembisile pine manate go ba paletseng yona ka onkela jalo never the same ya leather bag ka onkela go yentseng nana go yoti motitswane press mo tlile a re thojana ya tisile majesto atsa malesta cruz le bona wa ba utlwa mona holesedi fm Bari nako mamedi a bile jwang mafelo a beke o ne o le kae mafelong a beke ntho di tsamaile jwang ngwana mme mafelong a na beke re tla bua nna le wena o ntetsetse mano 0860003084 0797585066 eo ke WhatsApp ya lesedi re di bone ka nnete mo mamedi di bile ngata ditaba tse itlhommeng pele le mafelong a na beke re tla o fa tsona re qala ka tsona ka jeno jalo ka e le mantaha la ka lebitso ke veli moloi ke mvololo ke outia strata 87.7 le bajoloman 106.6 ke maqhubu a maholo haholo a fm e re sasang kang godima wona mesong ena ya mantaha ke a tseba o mametso sabc plus app re a leboga o le teng ka jeno momamedi Mamedi se hlo se tlaba teng re jele go mo tshwang di hwa ile ona e teng ka jeno ke mang ya holang re tla malaka letsa ka tlo le mahlonolo ho ra di tharo ka ofela nna le wena re le mmoho ha u ba nna re ya le boa re di bone le mafelong ana beke tsa dipapadi mo mamedi lo tola pele la se ka magaola gang MTN 8 wa fa wa fa ha ene le di wa ni li fela re bone Orlando Pirates Leona mo mamedi sebetsa hantle e feta lo tung lena la pele ba ne ba tla kopana hape hlopa tsena mo mamedi lo tung la bobedi re bone ka mona le Lemonville Golden Arrows Leona mo mamedi feta me Orlando Pirates Arrows e munyetleng he mo mamedi empa he house of failure ba ne ba pile ntla tsena ka nnete ntla e le nngwe Orlando Pirates la otla skukuni united 1 ka maqebelo a thele maobane ka sontaha Lemonville Golden Arrows ya otla jwalo Mamelodi Sundowns ha bo yona ka mona ka Lucas Moripe 1-0 le skukuni so tletsa bo sona mane old Peter Makaba stadium jwa re tla bona he lotong la bobedi mo mamedi ha hlopa tsena di kopana mona ho MTN 8 wa fa di tla hle di sebetse jwang ho bane wa tseba Orlando Pirates ba ntse ba tshwere mo mamedi hore ke bona ba ile ba hapa mo hopona maghetlo a mane a latelanang jwa re tla bona hore ba tla hle ba sebetse jwang bana ai wa ba hana mo hopona Mamelodi Sundowns fela mo mamedi house of fail ka nnete empa fela di hlopa tsena tse pedi Golden Arrows moho le Orlando Pirates ba tla kena lotong la bobedi la papadi tsena tsa MTN 8 ba le monyetleng o motle o bane ba hlabile ntlha re tla bona he di tla tsa majwa ne ka jeno he mo mamedi dula le nna ho bane ke tlo fana ka ditikete ke tlo ntsha tikete tse le shume Meke fa ba mamedi ba ba hlano tikete tse pedi tsa olobo wa papadi ya ho sane pakeng tsa Swelele le Chipa United Toyota Stadium Bloemfontein Meke kopa mo mamedi ha o tlo ntitsetsa nakong eo ke fanang ka tsona tikete tsena ibe motho ya tla finyella Bloemfontein ya tla khona o tla kwano di papatsin tsa gaso kona kelna and magraf sabc bloemfontein a tlo di lata me ana le bonnete ba hore o tla le ba papading eno ke ya kopa tswetswe nakong eo ke dintsang o be le motho ya tlang o finyella mone ke ditshwere ko otla ka two o ya le ngwana o ya le moratiwa wa hao o ya le motswalle wa hao re tla o fa tsona mona ho lesedi fm haesale rentse re dintsa jwalo jwalo mamedi re bone hape tse dintsa ditaba tse itlhommeng pele kwano ei dingata veli moloi dingata fela
Kedi wotla di shom mwana riboni PKTT. Mumamedi babu yetse hape batswere basebeletsi ba masipala wa Emfuleni. Mesena sitlisa basebeletsi ba masipala ona batseng batswere palong ya ba bahlano ka qoso tsa bobodu hutswa. Ha ba bagile jwale re tla ba bona ke bomambana ba babedi baseng batswere. Ai ke mathata momamedi tse dintsa diqoso tsa bona ke o senya meralo ya motheo ya bohlokwa. Spetleleng sa Helen Joseph momamedi mathata maholo ka nnete kgatello ke ena ya haesale ho dingaka. Kgaello ya basebetsi. Mme bakudi ba kenang mona ba se ba imela jwalo le dingaka tse teng. Mme tse ding tsa dingaka haesale di sa lefuwe ho tloha ka kgwedi ya Mmesa sebakeng sena ho fihlela nakong ene re leng ho yona le ho sebetsa tlasa maemo a se matle. Ke ka mona ka Helen Joseph ke mathata ka nnete. Mamedi re utlwile sepolesa sa mane Eastern Cape ba fane ka dintlha tsa moraorao maelana le polao ya Zolani monnena ona bapala ditebele ao banna moya wa hae o phomole ka kgotso o ile a thunngwa le go bolawa mpa he go na le babelaelelwa ba seng ba tshwerwe momamedi ba qoswang ka polao le teko ya polao mme e mong o ile a tswa he a ntshiwa momamedi ka moraro a tlhile a tlhongwe dipotso a fumana gore ga amane le yona fela ba sepolesa se ntse se mo beile leitlho. Re a leboa sepolesa sa ka mono ka Eastern Cape ga beile ba tlola majato a masesane ba tla le babelaelelwa bana ba entseng ketswena e bohloko ga kana. Momamedi Freistata mane ke diversdop go tshwere monna ya dilemo tse mashome a mane a metswe tsheletseng ka tlaleho ya tlhekefetso ya motabo le tlhaselo ya sepolesa. Mme sepolesa sa diversdop Freistata ba tshwere monnenwa momamedi ka moraketsagalo e qosang ya tlhekefetso ya motabo le tlhaselo ya sepolesa ka la 21 a phato e leng labohlano ka hora ya 11 bosiu. Mme sepolesa se ile sa arabela tlaleong e mabapi le moferefere o ne o tlhile o le teng moo. Mme diphuputso tsa pele di senola gore mamedi monnena o ile a fitlha o rentsa boborobong mo o teng letlhatsipa la ngwanana le dilemo tse 18 o ne a le mosebetsing o a rekisa ke a bona ngwanana tamining enam

mele hlatsipa lile la iphapanya taba tsena monnenwa ya ba tswela pele o nwa jwala mono anwa anwa anwa meetse hore nya le shumele motsolomong ha le hlatsipa le ra ke nako wa go kwala jwala ntate ya ba ho chang hore o qetella ke ya bona ona no khotho me ya ba hantsa qetella ho nwa jwala bona ba hae mo mameding ya ba wa qala hape monenwa o bua taba tsena tse sentle mantswana tseng hantle ho le hlatsipa le ho motswara tswara ka tsela e sa ne pahalang tse lebisang thobalanong me le hlatsipa ka bomadimo a tla o ile a kgona mosutumelletsa mme a kwala lebenkele hang hang ya ba o letsetsa ba habo monenwa ha a fitlha ka ntle ka mane o ya rohakana momamedi a bua mantswe a seng hantle mme batswadi ba lehlatsipa ba ile ba potlaka mme ba letsetsa sepolesa sepolesa sa potlaka mme sepolesa se fitlha monenwa ba o tswela pele a ntse a le mabifi jwalo o hlasela le leng la lepolesa mono mme ba mo nka ba mo kwala sebetsi o motle motho o etsa ntho empe a tseba gore hae o tla tho jwala jwala hei ne ke taue jwale wa bona o ne a e rerile ntho ena gore ka jeno o utlwe motho a ra e ke sele gampe ga nka thola tse pedi fela tse batang fela he o apanyapanya he momamedi re a leboa batswadi ba ileng ha ba re ngwana a ba letsetsa re ke kopane le bothata bo tjena ya ba ba potlaka ba lata ngwana bona mme hang hang ba letsetsa sepolesa ke yona ntho e re e batla momamedi gobane batho ba tshwanang le monenwa ba di etsa ketso tsena tse mpe re ra o taue wa tseba yona ha a nwele wa tsa o hlolwa ke motho a le stoutu ga e se re motloetse ga nwele o ditlhapa ga nwele o tshwagana gampe momamedi a ka o phathatsa ga e fele ntho eo momamedi ga e fele ntho eno ga e bo o na le motho ya jwalo bitsang sepolese se monke e putse fela ga ngwane enwa a sa ka ba le maatla a o mo sutumeletsa ka ntle a kwale le madi o na le o mo etsa eng goba o ne a santse a qaleletse a bua dipuo tse seng gantle a tshwara-tshwara ngwanenwa a 18 years yena a le 46 a kalo fereya thaka tsa gae ke yona ntho re e senya momamedi re le batho ene ya gore ga e re motloetse ga a ka nwa ditlhapa tsa gae ga e sebetse ntho eno na jwala bore motho ha a nwele a tshware-tshware batho gobane ntho ena o e rerile o ite yo go ga tla ithibeletsa ka jwala ba ntse ba le gona re natifisa gore se re motloetse o yena ga a ka nwa o tla letshwara o tla o suna o tla le etsa motho a sele go sane wa beta ke ona re beyang matsotlhong ei wa tseba ntho ena re e bone go ja ratlhe ra ithiba e sa qala ga e tla ithiba ga le e sa qala ga ona motho e reng a nwele jwala o tlameya go rwaka batho a tshware-tshware bana ba banana jwang ga eyo ntho e jwano bona tsotsi ena ga o kwalwa ga e tsamaye ga ke ya menya ke ya menya ke a gola o ne a tsho jwalo o re o qetelela seno sena sa gae a thi tsotsi shebile gore ngwane eno a be mong a tsebe o etsa ketso tsena fela re a leboa ga ka merero ya ga yotlhe ga e ka be ya phethagala mme o tla ithuta le go sane gore batho ba tlhomphuwa batho ba basadi ba tlhomphuwa bana ba banana ba tlhomphuwa ga o bue fela-fela le motho ka tsile o batlang ka teng ga re motloetse ena a bua o bua ka ditlhapa a iyo ntho eng ke apole mong ke ile ka mogalema mona ke re ga o bua jwang go na le batho bano ba jwalo momamedi

fele na ntwe ne nqaka ke motho wa kofi ha anwe le jwala fela ka hanu nka mona ha bua mo mamedi ke tlhapa ha re neletse gabeno o sa bitsitse kana ke batho ba re tlameng re bagale mo ra entered a o sie ha e bo tloetse o bua le batho bo batloetse mvalo ha o bi jwalo lenna le batho ka kakagaretso re ba rute batho bana ho ba ntwe na iqala hanyane ho motho ya moholo ya tjena ya buang ka ditlhapa ya buang ka tsile jwang bana ba hae batho bana ba mopotapotileng ba hola banana re mme o na bua tjena fela le ntwe for sighting re tlameha re ba kgalema e o bua jwang motho ya moholo le a tauwe re mo jwetse ra e kgalengelo le bitse maponesa Mamedi metsotso e mashuma mabedi a metso e tsheletseng a pele wotla horani ya boraro mona ho le CD FM a bile jwang mafela beke ngwaneso ntho di tsamaile jwang tna re sheba jwalo ditaba tse itlhommeng pele a re bitse Brian McKnight anytime

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa.

Presidente Cyril Ramaphosa o kgethile letona le tshwereng mokobobo lefapheng la bophelo Afrika Borwa ho tloha ka jeno ka la 24 Phato ho fihla ka la 30 Lwetse jwalo ka ha letona la bophelo Dr. Aaron Motsoaledi a nkile matsatsi a phomolo a hukula. Me letona Mestela Ndabeni ke yena ya tlang ho tshwara lefapha lena la bophelo Afrika Borwa. Mme ke bone ho marangrang mona batho ba bangata ba bua hore hobaneng moporesidente a sa nke motlatsa letona ntate Joe Phahla, Dr. Joe Phahla hore e be yena a kenang alata letona Mestela Ndabeni. Mamedi tla hopola na Afrika Borwa ke naha e tsamaiswang ke molaotheo e leng buka e kgolo ya melao naheng. Mme Section 98 ya molaotheo, karolo ya bo 98 ya molaotheo wa Afrika Borwa, momamedi, motlatsi wa letona ha se setho sa kabinete. Jwale ke bone boholo ba batho ba hlile ba sa utlwisise ka ya ngotla ka re ka nnete mosebetsi wa ka jwalo ka sebohodi ke ho fana ka lesedi ke ho ruta le ho thabisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi, mme ho hotle le hona ho utlwisisa molaotheo wa rona. Haholo batho ba batjha momamedi, ke buka e kgolo ya melao naheng, mme re tlameha re e tsebe re utlwisise. Jwale a ntse ke sheba maikutlo mona, bane moporesidente wa bona ore ba tseba ka nnete setšhaba se senang tsebo se a timela. Mme ke ka hona momamedi a kgethile Mestela Ndabeni motlatsa letona ha se setho sa kabinete, mme kabinete e thewa ke moporesidente, motlatsi wa moporesidente le matona e leng di ministers fela ke bona ba theyang kabinete. Motlatsi wa letona ha se setho sa kabinete. Mosebetsi wa hae ke ho thusa letona fela, ha ana matla ha o etsa diqeto tsa ho qetela. Deputy Minister. Mme karolo ena ya 98 ya molaotheo e re ha letona le le siko kapa le kula, jwalo ka ntate Dr. Aaron Motsoaledi a le siko, moporesidente o kgetha setho se seng sa kabinete hore se etse mosebetsi sebakeng sa letona lena le siko, nakong ena letona lena le leng le le siko. Mme moporesidente karolo ena ya molaotheo e mo fa matla a o kgetha letona le leng le kara kabinete, ka ha motlatsi wa letona ha se setho sa kabinete. Mme moporesidente a ke ke a mo kgetha ka molao. Molaotheo ha o dumellane le taba eo. Mme ke a tshepa momamedi le wena e bang ho na o na le pherekano ya hore o sa utlwisise hobaneng ha letona le itseng le le siko empa ba na le batlatsi, ho sa kgethwe batlatsi ba bona, ho kgethwa letona le leng. Ke karolo ena ya 98 ya Constitution e fanang ka taba tseno hore motlatsa letona a se karolo ya kabinete, mme moporesidente ha ana matla a o kgetha motlatsa letona, o tlameha ho kgetha ka hara ditho tsa kabinete. Mme o tla hopola le palamenteng mane momamedi, ke letona fela le ka arabang dipotso ka palamenteng le ho jara boikarabelo ha o na le phoso lefapheng la hae. Motlatsa letona a ke ka etsa jwalo. Mme ka bokgutshwanyana re e kwala momamedi, motlatsi ke mothusi
Hasimo Kamedi wale.

lefapha ha mokamedi a le CEO jwalo ka letona a minister mo president o lokela ho kopa letona le leng ho kena lefapheng me haibe mo presidente a batla ho kenya motlatsa letona lefapheng le itseng o lokela ho mo phamisetsa boemong boemong ba o ba letona pele a ka etsa jwalo jwale ke yona bana beshe ileng otla mane ha ke bona boholo ba batho ba batjha ba ntse ba bua tabena e nehlile e le melomong ya batho mona o marangrang gore obaneng a sang ke motlatsa ee jwale re laolwa ke re tsamaiswa ke bukene e kgolo mo mamedi ya molao e le molaotheo Afrika Borwa mme section 98 ke yona e ne ko fileng yona mme re ithutile ka jeno gore ko obaneng ha moporesidente kapa batlatsi ba matona ba sa sebeditswe bang letona le le siko ka ukula kapa le mabaka mang a itseng a bophelo ha se ditho tsa kabinete ditho tsa kabinete ke moporesidente motlatsa moporesidente le matona fela ministers mashuma mabedi a metso meraro mamedi metsotso pele wotla hora ya bona o mametse le sedi FM mesong ya mantaha ha re jalo ka moka jeno mo mamedi batla ke re tlo bua man ei re hlobaela ka mabaka a fapaneng bosibu tjena motho e mongwe hlobaela hobane a ile a robala pijana ho nako motho e mongwe hlobaela o na le stress kgatello ya maikutlo ba lwana le molekano wa hae le moratuwa wa hae e mongwe re mvololo founu ai founu e nqetela boroko ngwana mme jwale ha ke kgone o e tlwela kena ka dikopong ke founung e mong ke sealemoya ha gone ke hobaneng batho ba bangata ba sitwa ho robala momamedi bosiu hobaneng o shebile nakong ena ya mesong wena momamedi a ko mphe hobaneng ngwana mme o shebile e le mona o mametse le sedi FM keng seo sitisang ho robala bosiu keng sena seo sitisang ka nnete be o robetse ka nako ena a bosibu ka jeno a ke re bue nna le wena na o sebedisa founu fitlhela nakong e na ke mathata a ditšhelete a dikoloto a o tlhokisang boroko mme tabena o tlo e sebetsa jwang gobane momamedi go botlhokwa gore re robale mmele o phomole nthomelele maikutlo gago 079-758-5066 o tla ntitsetsa mana ho 086-000-3084 ke mo ke leng teng mona ho lesedi FM re utlwe momamedi o reng ha re tlo bua metsotso mashumi a mabedi a motsomong a pele wotla hora ya bone ha re bitse a John Legend at a refuge when it's cold outside.

0: ni le mboli to gigala ni police di fm
1: kena go ya o tsosha tse molimo le nane o la dikala ning fela
2: madume a tse strata ba bolobon ha ke rubetse o tlo bua le mang o tla arabiwa ke mang and then ba ditaba tse o re fantsona di tla mamelwa ke mang wa bona ke tla feta ke dintlha tsa botlhokwa so lebaka le etsang gore ke se ka robala ke yona ntho yo ko itholla tsebo ke morongwa ko lexite shap mavolovolo
3: vm ke sa phetse o phetse comrade sabatathedise 3870 extension 5 monyakeng habo versus pro ke dina ke sa gobale ha e sale ntse ke sa gobale tloa ga 19 mamanna ha e sale e le gore ntse ke mamela radio nna sega sa reng ko re gothe motho o bolawa ke ntho a e ratang radio ke yona ga e ntlhobaetse ga ke roba tsee ga ke sa mamela radio ke yona ntho e ke tshong ka yona jalo bane ga e sale ke legobala yona ke a leboga o be jalo
4: Mamedi ke ao maikutlo tabeng re buang ka yona go baneng o sa robale king sena se o hlobaetsang king sena se qetang boroko ba hawe be gana ko ina o ntso le teng o mametse le sedi fm ke maikutlo a fapaneng a ba mamedi a ntseng a kena le ka o bapalla pine manati a john legend a refuge when it's cold outside mvololo ha isale ke hlobaela o tloa ka hora ya bobedi ke ntse go mametse ke robetse early haholo molaetsa o tswa go Orlando okay re tle ka mona
5: mvololo mvolisto le kae ka mohau
4: ya pela mme
5: ke nkgono skautu hai mvololo wa tsiba nna ntho e nqetela moroko ke lesedi le nthwene ya gore be sale ke dutse ke buletse radio bosiu ka ofela go ebile moradi ya ka ona bile a nkomanya re yo mama aa go lekane a ke lesedi lena le nkentseng tjena ene jole ha o ka kena lesedi o ba addicted ho bima hampo a rwana le lesedi a ke batla ho bua maka ke a leboha thank you ba mvolisto
4: re leboha nkgono
6: mvollo yona ntho eno e botsang yena ke yona e bakelang rona stress ba mamedi ba cause tsona ntho tse re botsang tsona ke ntho tsona tse e tsalang gantle bophelo sometimes le rona ba bangwe le rona ka borona ntho tse re di bua ke matshwenyego a rona go ya jalo ka nako nontsi le nako tsa bo divoutu re tswa bo mathateng re bona mathata go ya a tla ka teng le go ya re tswang go bona le go ya go ya mo re yang teng kate go bona ntho tseno tse nyenyana tseno tse ka re ga di bonale ga di robatse motho maemongwana
7: dumela mbololo nna ke nagana gore ka nako nngwe ke tlwaelo ya gore ka nako e itse motho bo ntse o phaphamme gobane ka nako tse dingwe a kere re batho ba dithapelo ka nako e itseng tsona nako tsena tsa bo 3 o'clock bo 12 o'clock ke nako tsa go rapela jalo ebe ka nako nngwe motho jalo ka e sale o tswile o phaphamme ke tla ba mona mo e leng gore motho ntse o imameletse radio e o fitlhela o tshwarwa ke boroko gape kapa motlhomongwe o sa tla tshwarwa ke boroko empa ke tlwaelo ka nako e nngwe mvololo e sempa fela e le gore motho tlwaetse gore ka nako eno o phaphamme nna ke archbishop Thabo Matshatshamise mona Jakersfontein mona Japan ya Freistata ke a
8: Dumela, Vaja Boy. Sithathe sibahlama fetha kamona ka Melody in Virginia. Na vele ntho etsa go ke hloke boko. Ka khola ne le ka it was 2017 mo. Ke ne ke sala le nkgono wa ka hle. Nkgono wa ka la shopo ke stroke so ka ba ke sala le yena ne ke dula ke mo katile ke la bona. Ke bile le nkgono wa ka ke bile ke mo katile bosibu motshegare ya botlwa ka nako a sana boroko leno ke yona ntho ne ntseng kene boroko actually ha ke ntho ke sokolang haholo ya fumane kethela ko nako nngwe ke dula ke kgathetse fela pate boroko dololo se thethe se bahle magatha ka mona ka melody in Virginia. Thank you.
9: Eh la mavolovo ai wa tuba na mwana mme ntsentso sanga na kuina mavolovo kilaka kilaka sebetsa di mine na go telele mavolovo ke ne ke tswa ka go raya bora yo le ntshena mavolovo le sengi ne ke le lunyela ha o raya bora re fitla fela mavolovo a itlo se ke tso wa mplele di le motseka ba mashuma ma gago ka o fela mavolovo itso wa kana go ile re nthe seng se se ke ne ke le lunya ka mona mabolo thank you mbololo tate mutholo khalpun bi
10: dimela dimela ntatwa ka hey o bua nthongwe ya botlho ka ntatwa ka o be nana jwa la ke nana fela o mogolo kuna o ya mana bo di 24-25 a bo go bua fela nana ka dikoloto fela ntate dikoloto tsena di tlo tsa morang go boko bo fela so nana fela re dikoloto ke tsena ka mora jwana bua ntate wa thabile mamelo le bo fela ka vale ntate danko.
11: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaos of Vodacom ifihlile ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ke nako ya o tshosa tse molimo le naneo la dikalaneng fela.
12: Mwani mulo le khotso a po tsa bohlokwa ka nnete yeno ya rona. Ho ba le motho a sa go bala. Wa tseba nna. Ke tla go bala ka mwani mulo ke a go bala. Ene ke motho a go bala mfuru ha holo. Ke mo sa go bala mane ka ma 80 ke sentse ke go bala ha o tshe la ta bo ma 9 ga re se ke le ka dikobo empa na go ya se a le moya ha ka la fitla ene ka nako eo ntse ke robetse ke be le se a le moya monaga a se thole so ka 24 hours nna ke lo papa ba mana hantle fela ha re tlhofa ka ke a papa ma ho ba le bale ke ke le tloba bosibu nna ke bona kakabile ntle nngwe mogadimo loi e sanko ke tlwaelo ga o se o tlwaetse nako eo boroko bo ya fela ka nako eng ka ma 12 o semamera mogadi tumane kapa mogadi moloi mane nakong tsena tsa o sengtsena ke yona ntho e nna ke leng go yona eo ke a lebantlhompedi wa ka kgotso.

0: Mamedi ke maikutlo a ha wa fapaneng a ntseng a kena me re tla ke re tla utlwa hore e be ditsibitsona di reng hangata ke eng se bakalang hore batho ba seke ba robala batho ba tsamaye ba hlobaela maybe le ba reng kotsi ke efeng boemongbono momamedi re tla ke re botse ditsibi ha re phethela puisano ena ya ka le wena dumela mvololo nna ke tswile ka hora ya bobedi ke ya aina mosebetsi wa makitchening le gale ke mmalerato ro ka mana ka waterfall re mvololo ke tshwana le wena belo ka o bua mono le nna ke mosebetsing ke yona ntho e ntshositse mona ke sentse ke tshwere aine o sontse o le jalo
1: mvololo kgotso kgotso ntate wa ka welm happy ka motseng wa Pretoria Heilbron ai mvololo ko mametse hantle ntate wa ka ntho e buang mbololo wa tseba nna ka nnete ntho e nketsang ke se ke be ka robala keng ke re haholo bosibu ke rata radio haholo haholo ntate wa ka ke ithuta ntho tse ngata bona gana le waletsenana ke ne ke le e mong le nna a ntse a re gobane o sankwa motlatsi wa letona empa go mameleng wa ka o mputse matlho go na ntho tseo o ntlhokomedisitseng tsone tsene tseo ke ne ke sa di tlhokomele okwe ntate wa ka se thotse le sedileng le maatla le jwang ntate wa ka magane ke robetse nke be ke sa utlwa letho ntate wa ka rona re batho ba ratang radio gagolo ka nako ngwe ga e tsa le gore doctor lapetse tsibile e nkgalemele ga ke sana nako ya robala nako ya ka robala gobane e banyane gagolo ntate wa ka ke na le gore ka nako ngwe radio ke e kwale gore seo ka mamela next gore ke kgone go bana le nako ya go robala ntate wa ka ke a leboa
2: dumela velisto a e tlwaelo ke tlwaelo go robala re a robala empa nako a e fitlha yona ya gore re a tseba radio ka nako na re tlameebe re e mametse a re a fadimeya velisto ke a fadimeya ke a fadimeya jwale ke nako ya radio mme mamolo e ka dipelaneng ho phouse thanke vele
3: ntate vele molo e dumela nna lebaka baka letsa gore be ke shebile e be le nako tsa ka tsa thapelo e be le nako tsa ka tsa thapelo empa be ke robetse ka nako gore ke kgone go tsoa ka nako tseo tsa ka tsa thapelo dintho di tsamaye hantle mme le o phomole hantle ka nako ke a leboa o bua le moruti Lekate Malapa Stad Moshate Kroonstad
0: re a leboa moruti re a leboa ngwana mme mvololo ex ya kae ka re e romela thokolosi ke robala ore ke robala ke bale ei ngwana mme stama nako ngwe le gantle a ke tsebe fela ke bona gore ngwe ore ex ya o e ka re romela thokolosi o robala o bale ko ngwe le gantle ngwana mme kamone ka vessels bron ke tsebe o bala malaetso a obane o kopakopane fela ore ke a bona gore ex ya o romela thokolosi re utlwe gore na o bona ex ya e romela thokolosi jwa ngwana mme re utlwe ditaba tseno tsa ngola gantle ka sesotho se utlwagala ngwana mme o se ka kopakopanya fela wa ngwala o potlakile mvolisto nna ga ke gaoane le radio gogang goba ke utlwa ke kgotsofala le go mamela lesedi FM mampi molatudumane odindalstrasa re mvololo ga ke kgone ka nnete go tlhoa pela sealemoe sena se ke se ratang lesedi FM dumela mvololo ke Thandiwe Spoyo ka mapetla ga re nna lebaka mosebetsi le tšhelete fela ga nka dithola ke nka robala otlhe ngwane no esi wa tlhobaela bitsong la gore mosebetsi le tšhelete a re imvolola nka di fumana tsotlhe di ka loka e ka o ka ba jwalo ngwana mme fumane mosebetsi bana o fumane mosebetsi fumane tšhelete ya fumane mosebetsi o so di fumane di le pedi bana jwale o amoela moputso mane mosebetsing mme le wena e ka re tsela tsao di ka bulega e ngwaneso fumane mosebetsi o seke wa tlhobaela ka nako tsena
4: Kgotso ntate moloi, kgotso ntate, ya ka nnete. Ke se mametse setlhogo sa ntate. Nna re tuo ya ka ga e tima ya temoloi, e tima fela wa ikena seyalemoyeng. E lela bosigo le motshegare, ke yone e etsang gore e be a ke gale. Ke ntate nko ja case ten, e ba letsatsi ke monate ntate.
5: Ai, vidimbololo, vidimbololo, nna e sale ke sheba ka 12. Ha e sale ke sheba ka 12, e fitlhela nou. Motho o na le stress. Motho o na le stress sa ngwana a tsuwang drugs. Motho ga a robale nkare motho o ka dula o nwa pidisi e robatsang, o bone e le o senye. Ka nnete, mbololo. Ha e sale motho o hlobaela. Ke o mametse ka mona ka Botshabelo ka 87.8. Danko.
6: Tshimela ebile re tsene kae? Jo, wa botsa potso e kgolo hampe. Wa tseba ga o ka tlwaela go mamela lesedi kapa wa bulela wa e le se bosigo kaofela. Ke na le founu e dulang pele ka mona. E lela bosigo kaofela, ke mamela ntho tsa bohlokwa, ke mamela eng. Nka kgale hanyanenyana go tloa mo gapeape ke shebile. Ke mamela lesedi for 24 hours. Ga ke sa tsebana nka etsa jwang. Ga ke sa bulela wireless, ga ke ikutlwe monate. O bua le masentle ga mogo mo fa 6 Bloemfontein, Dankos.
7: Dumela Mvololo, o tia strata. A nna Mvololo, ka nnete ke iketsetsa molemo ke robala ka nako, gore ka nako tsena ke be ke phaphame le nako o mongwe a sa batleng go fetwa ke lesedi. Dikeletso tse re di fumanang ga ke batle dimphethe gobane ke rata lesedi haholo Mvololo. Ha radio e ka nfeta e ka re ke fetiwe ke ntho e nngwe ga ke tsebe ka re ke mang. Ke ka go ke robalang ka nako gore ka nako tsene be ke fadimeile. Motho o mole o mo ke le kgobala ntho a e ratang empa e mo tswela molemo. Ke a leboga mme mmini Maokeng.
8: Mvololo, ga e sala ke phaphama ka one ke imamelela lesedi. Gana jalo ka gana ke re ke qetile go cleana, ke qetile go pheya, ka kwa ke sena boroko ke imameletse lesedi. Ke qetile sebile ke boetse dikobong ke paqame gana jenana. O bua le Mapaseka Ramhla le Forsberg Maplaseng Orange Farm Tango.
9: Dumela Mvololo, dumela Otia Strata. Nna ke kgona go phaphama, ke rapele. Ga qeta go rapela moo, ke kgona go polana ntho tsaka ga go thotse tjenana ka meso Mvololo. And-e ke kgona le go bala Baebele hantle. Ke a leboa pele. Radio e sale ke tlwaetswa ke ntate wa ka gale. O ne mamela lesedi bosigo kao fela. Zinata Chabatane ka Maokeng. Thank you Mvololo.
10: Khotso, khotso, khotso Mvolijo. Aja, tiba, a tseba nna ehlile a se akalokalo e bana le ntho e ntlhophang. Empa e le tlwaelwa, ke tlwaelwa, ke ile ka tlwaela mo dikomponeng kwana kwana ka nako tsena kgale motho o tswile. O dio tlhapa, o lokisetsa go a ja ona ntho wa ya kgomong. Jale e se le tlwaelo ntho enono. Go nna e se le tlwaelo e senyetse taba o tsoga ka nako ramage ga ro a bala teng ke a tata ka bo 80 fela ke a go bala. A be jalo mfoletsiwa ke mateng wa kafule a senya muna.
0: Ao ntate ke a leboa. Mamedi ke motsotso ka morago ra ya bone re a kwala jwale re a kwala re a kwala. Mamedi o ngoleletse kwano o re Mvololo ke tlhobaela ke ngwana ya tsubang di-drugs. Family ya bo mosadi ke ntse ke bua le mosadi wa ka gore jo ngwana ga utswe ka tlong ka mona o mo etsetsa ntho e nngwe le e nngwe ka nako eo. Ngwana eno so o tlhobaetswa ke ngwana gae ya tsubang dithithifatsi. Ya fuang tšhelete ke family ya bo mosadi wa utswa ka tlong. A re jo Mvololo, mamedi ga o buela fatshe ka nnete o tla bona ko bluetoothile fela ba ke ya bona machine ene ya mpontsa hore voice note ya o ifatse ha itlo utlwala re ba pala moyeng mona o tla nkinela matso metsi
11: a tambo ga dimela ndate moloi a tshina ga ne dimtho e enhlokisa mo go konta de o bolo ha sa le ke sibeletsa ke pa simona mvololo hai e ndate ka tswa ka tiri ka thuka 3 ka 2 ndate fa le nthini ka ne dilo hle e enhlokisa bo go ho hangire hey ke mamelle le serie FM e bi mo le lo ho nna ke ndate di se tsotse ke ete ndate mvolo ya le bo
12: Dumela o tia strata mvololo mvololo ke di o mo re bala ape mo na fix page mvololo nna ntwe nye sa go re be kana go tsena sa misunya be ntse ke shebile ke na lena go tilela o tia strata ke sebetsa go siyo ka ho la ke sa theuela mvololo o twa mane ka bo ma 12 tla be sentse ke shebile o fihlela ka hora ya bohlalo ke sina boroko e le ngore tabena mbololo ya o sheba o bisimise le ntho e madi ngolla ke tile lo ha ke ho ke nya bohlalo ma volo volo ke ya o mora ba di fix page tango
13: bolisto ai wait to get na wanish ai le nna bo go a sentho a ka nna bo go nna ke rata radio le nna ke bula go rata wireless ke go bala fugu ha re 8 ha ke go bitsa le tika ke go bitsa ka 29 ha re 8 u shika go ba 2 ke radio ga ba ba ke le tsi radio ke go bala ke re tsi radio le CD FM ke le tsa the whole day the whole night the whole weeks the whole months ke le tsa le CD FM ke ga mogotwane Bloemfontein ngololo tshap
0: au ke le bowa mamedi ntate ona re kwalla taba tsena ka jene mela etse mengata fela na go ifedile mo mamedi metso tso mina ka mara hore na ya bona re wetse mogatlelong wa go qetela wa dikala nenge ke manta ha e hlola matsatsi a mashuma mabedi a metso emine mamedi re ya le bowa re buile hore ke ntsena se o hlobaetsang a ke rutwe mo mamedi ditsebi direng hore ke di ntla di fenge tse fedi sa mboroko hangate mamedi ba re stress khatello ya maikutlo ke bona mona hana ha holo ka mathata dikoloto mosebetsi kelello ha e robale mina go ngwe botata bona ba ka singisimane ba ba re ke anxiety ke ngwe ya dintho e fedisa mboroko me re tlile ba mamedi ba ba ba buile ka yona kwano engwe ke a phone le TV pele o robala meganya ya phone le TV ditetsa boko hore sa le motsiare ke ga hona ho thu hora ho ya ho rentse pedi ya ho fitla dikobong tlohella phone go bane khanya yenu e thetsa boko hore e santse le motsiare mme o kekebe wa robala caffeine le jwala kofi di energy drink mantsi bua mo mameding le tsona dikaetsa re odule o fadimeile di horatse tseletseng nalo go bona batho ba bang ha tswa mosebetsing hore nya bone o kena mane le bengkeleng o reka energy drink ha ngwana mme a lo robala hlokomela o mong mo mamedike tabena ya o robala dinako tse fapaneng ka letsatsi robala haholo motsiare le hona kana go tsena he ho etsa hore o iphumane o felletswe ke boroko na go ngwe ke tikuloho empe mo phela ngo le lerata ho tshesa tsirametse segolo jalo jalo me kotsi he mo mamedi a o se robale ke ena ha di bua di tsebi di re boko bo ya fokola he mo mamedi me ntwe na o sirobale etsa re bo go bo fokole wi pumane o sa hopole letho motho o tlole bala me o tlola hlela ke tabe ya na ha o sa tsipa misa maikutlo mo tla mang o dule o mamele hantle ha o sa gona wena ke yona kotsi ya o sirobale me o ba le bothata ba pelo khatello ya madi ya phahama me na kwe ngwe motho e motla re ei watseba ke iphumana ke gainer weight a ke tsibohetsala eng ha ke jile haholo me le wa iketse ya mamedi me o iphumana ona le maikutlo a mabutineha o tsama o tine tine ya fela go ba o halefa go go ba le khalefo yena ena motho a re wa o bapadisa le o bapadisa wena o so halefile me go tsie ngo batho ba khannang he ke a o khanna mo mamedi ka iphumana wa maile di kotsing ke kotsi ka pa di kotsi tsa o se robale he mo mamedi ke tsona tseo me keletswe ke o re tloella phone ho rapelo robala o senwe coffee ka pa di drink tsa energy kamra hora bobedi thapama 2 pm se hlolo nwa kofi ka ba onwa drink tsena tsa tsefana nka ma robala kana ko e tshwanetseng letsatsi le letsatsi mamedi hopola o sa robale di tsibi di re wipola ya butlebu me haba bua re phetela mamedi ri ya mabenkeleng ho thusa robale ho ka o bakela jwalo diabetes type 2 boroko mo mamedi bo fokolang ho thu bo firekanya nthweno thunki insulin ho ka o bakela obesity wa iphumana o ba le mmeli o moholo depression le anxiety wa iphumana ona le masole a fokolang a mmeli o kula ka pele bakela sifuba jwalo jwalo tsora ke sifuba ha bonolo me o lahlelwa ke ho hopola me o ka iphumana yo bakela le stroke ke tsona ntho tse re tlamang re di ele hloko mo mamedi ke dikeletso tse tswang ho ditsebi ke a go
14: Makgaleng he ba le petrola mjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriri o hole hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrola mjeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
15: mamela dikanane le veli mulo manda ofirela bra go go renya bobe ke la go renya botlano so police di fm
0: mamedi o fela o le jwalo impane go fakeletso tsene ne ke sa robale ye o bale di kalane mona e ga le ke iphumana ke bua ke le bo mona mamedi a ile a em mamedi ke taba o itlokomela bohlokwa ba ho robala bohlokwa ba ho phomotsa mmeli robala na kwe le kaneng hora tse supileng ya o tse robedi ke ntwe bohlokwa haholo mo mamedi boroko bo bapala ka rula bohlokwa hopola mamedi ke itse ka jeno pele ke tswa batho ba bahlano ba tla fumana tikiti tse pedi ba batlang ho ilo bo apopadi e pakeng tsa Sewelele le Chipa United o sane mane Toyota Stadium ha o tseba o tla finyella ka mono dula le nna hobane pele ke tswa ka kwano mo mamedi a le mongwe ke tlo mo fa tikiti tse pedi mo mamedi mme be mo mamedi a tla kgona ho ya teng stadium ya tla kgona le ho di lata kwano pubsing tsa gaso a Bloemfontein mamedi ke mang ya holang ka jeno re molakaletse ka tlolo mahlonolo re re happy birthday ke di 24 tsa August mwana ho le sedi FM baba ra robo swang ba hopotsi le teng re tlo fa monyetla Rr happy happy happy happy Harbitse malaika sebakanyana It's like I wear a lot of clothes, double HP, other music and light. Let's say, yeah.

0: ete ya ile bo ha papadi ene mamedi ke kopa ke sa gutla hape ke kopa ebe motho ya Bloemfontein ya tla gona ya papading ya tla gona o lata ticket bana papadi ene ka la metsotsunge mashwa mararo ka mara hora ya bo supa mantsi buya 086 000 3084 Sedi FM ke molelwa siwelele ha go gotla ka ticket ha go botse letho mo mamedi nthotsengata dumela hello
1: hello le kae bololo
0: ah
1: le kae
0: o mametse sia le moya
1: ke tsman a ke tsman mela fitini of kis
0: re a le bo gaitse di a ka re fete le Sedi FM dumela
2: Halala,
0: ngwana mme ke mang re buang le ena?
2: O ntlafetse nani?
0: Mang?
2: O ntlafetse nani?
0: Gauta.
2: O ntlafetse nani?
0: O ntlafetse.
2: Yes.
0: O ntla. Tswe mona, tama ke ngwala hantle o tla khutla mona o ntlafe. Le sename ya o ke mang? Fane hao?
2: Nani, N-A-N-I.
0: Manye.
2: Nani, N-A-N-I.
0: Oh, mane.
2: Nani.
0: Manatsa mohala wa kutlwi hantle mo.
2: Ke N-A-N-I, nani.
0: N.
2: Yes.
0: Y.
2: N-A-N-I.
0: Oh, naye.
2: Nani.
0: Oh, nani.
2: Yes.
0: Oh, Kimbo. What lafetsa? Came on a king.
2: Untlafetsa.
0: Mana vitola untlafetsa. Vitola lemon nani.
2: Exactly.
0: Hey, mana laskela nduba. Who fell a hole? Jala ha go fa ticket se pedi he mogotsi ho sano o dula kae
2: ke hona Bloemfontein
0: all right re tse tsena mfe nomoro tsa tsa mahala 06 aha 078 is a 2468 ah Le tseka la mfela tsa ID. Mhm. 73 man. Ehe. Shapo mkhotsi ke le bua ngwana mme wena o ntlafetse nani ro fa ticket tse pedi ngwana mme o tla mamela utlo re o tla di fumana jwang akere.
2: Thank you dad.
0: Shapo ke tso.
2: All right.
0: Simohe mama medi. Eh ne ke mutlwela ho la ke sebe ke mahalena ka ka ba hoetsa la jwang. Le sedi dumela.
3: Bololo.
0: Ah
3: wa. Mikai.
0: O batla tikiti ngwana mme.
3: Ke batla tikiti mbololo.
0: Mara ke ari ke sinotlolo sewe.
3: Yo swere le sedi FM swerele.
0: Hai. Re ke na le mahau ngwana mme ke mahau bitsoleleng la ka fela ho lokile. Mabitso ke ma.
3: Ke pule mabena.
0: Pule mabena ho kae?
3: Botshabelo.
0: O lo shebella papadi eo sa.
3: Ka nnete ke tlabe ke le mo tlabe ke shebeletse ka nnete.
0: O tsama le mang o ba go fa tikiti tse pedi?
3: Ke tsama le mosadi wa ka.
0: Ao mofumadi wa o hlakoreng la ha o mona Mr. Mabena.
3: Ao bana.
0: Kana o mothabetse mmitsa mang?
3: Ke no dogi ke mika be bigela ke mothabetse.
0: A go mbe tsa mahala ngwana mme. Ei. Ehe. 380. Bukai. Tse kalantsa ID. Ehe. Okay, di lekana ngwana me rota bula ka tikiti tse pedi. Lo bua swelele re ala bua ntate mabena.
3: Thank you.
0: Mamedi se ke file ba mamedi ba babedi. Ntse 24 ke setse ka tse etsheletseng a mvolol e ke setse ka tse etsheletseng oh prastane ke a fit ngwa ne shibat le shuma le metsoro be di pile otla hora ya bahlano le sedi dumela
4: le sedi a fela ke mo lela siwele le
0: ala la ke ma
4: di ditate ba ho we
0: ke man
4: di tate ma ho we
0: ma ho we
4: ka m a h double o e
0: o double o e ma ho we man
4: Ditlatse.
0: He mona o dula kae ditlatse?
4: Ke hana bona Bloemfontein.
0: Kae Bloemfontein?
4: Ke ka Rivers Daily ka bona ho feta masoleng fela airport o bona.
0: Ao mtswalla ka wena o lape mona ho sane o lo shebella papadi ena ko otla ka tikiti tse pedi o tsamaya le mang?
4: Ke tsamaya le mohatsa ka ntate.
0: Ah, 2 by 2 wa bonala ka nnete. Ha re nketsa dinomoro tsa mahala mogotsi mphetsona mo direng. Ehe 602 tse kalantsa tsa bukana boitsebiso 91 ehe ngwana mme mahuwe re ofile tikiti tse pedi ngwana mme mamela hore o di fumana jwang akere
4: ke ita boete ngwanetse
0: thank you kakapa baba pedi ba o qetela he mamedi le sedi family jwalo tla hopola ka nnete re lenyalong le swelele ke bana ba lapeng mona ke bana ba lapeng me re ane roetse hantle robe hantle ro fentho tsena tse mnat wa bona le shimele metsetsile tse mpile o tla hora ya bohlano mo mamedi dumela
5: le sedi FM ke molela swelele
0: ngwana mme ke ma
5: Tabonyana Charlie.
0: O kae Tabonyana? Ngwane se ntate Tabonyana.
5: Tabilaka.
0: Ke Tabonyana mang? Tabonyana. Ha ya re motho ma media skills re a fit. Dumela.
6: Le se dia se ntse mo lelwa. Siwelele.
0: Aw, ngwanesu ke mangweletsa le kae?
6: Ke mamello tlhako letse le ka thabantsho.
0: Mamello
6: tlhako.
0: Tlhako.
6: Gigs. T L H A K U.
0: O tla. Oho. Lwana ngwana mme o a leba ho sane lo sheba papadi ya swelele.
6: Ah, rentate ka ha rentate.
0: O tsa mali mang? Wo tla ka tikiti tse pedi.
6: Ke tsa mali mmataka papa. Mautha ka uthya.
0: Ao taba tse mna dutsa malentjao re renge mohala wa ha o reng ngwanetsi ehe 97 ikale ngwanam 063 ehe 3 2 4 6 8 o tse kalang tsa ID ehe okay mamelo ke le bile mogotsi re ofile tikiti tse pedi mamela
6: o le sa masele papa
0: aw swelele welele
6: a re ne ka sona
0: wa tseba ngwana mme
6: so so
0: shapo ke tsona u tla ba e bapala ke a go lotla ba ke ne mfana ka bana putsane ya ola ntjetsa putsana re mo na mvololo ke mamela ke mo mamedi e moholo wa dikalaneng he mo na putsana le ka mona mona tsa male moraha ya motle le ngwana hae wa ngwana ana ke ga u bana ya u mamela nano le na putsana ke reng ka o qetela mo mamedi tshebeletso ke le sedi dumela o bana le sedi dumela re ya kwala khotso
7: khotso paleka le sedi siwelele
0: ngwane se ntate ke mang
7: ke tshidiso mareka pa
0: e ke ngole tshidiso
7: mareka
0: o dula ga tshidiso
7: Bloemfontein pa.
0: Kom tomo blom, okay blom. Tidiso o dula Bloemfontein kae?
7: Bo tshwere.
0: Hao ko otla ka tsepedi u tsama le mangwana matsidi.
7: Ke tsama le motswalle wa ka.
0: O tsama le motswalla wa mgotsi. Mphe nomora ya ID ya mahala. Re qale ka mahala. Ehe. Bokai? Ehe. 8926. Se qala ntsa ID. Okay. Tsa ID tse qalang. 89. Oho, okay. Ehe. Ndadetsi diso ngwana mmere o lebuisa le Sedi FM. Ehe, o ga wa sampile di ntla ka botlalo. Mamedi ri a leboa. Le shumela metse me di pile wa tla horane ya bosano. O ntla fetse nani pule mabena, mahue ditlatse, mamello tlhaku. Tidiso mareka ke bona mo mamedi ba hlodi ba rona ba hapile di tikete tsa ho le bakamane ka papading ya swelela o sane metso seng ma shoma ra roga mara ra bo supa mantsi buya ha ba tlabe ba kolokotsana le Chipa United me he mo mamedi o lata tikete tsa ha o ka jeno ke manta ha wena o ntla fetse pule mabena mahuwe ditlatse mamello tlhaku tshediso ma ke mang tshediso mareka lata tikete tsa lona ka jeno SABC Bloemfontein me ha le fihla mono o ka tla le ID ya hao tla o tshwere ID ya hao me a o silo rato phetlo tla ba hlopile ntho tsa lona le bomme le bontate ba ba lebedi ba re sebetsang le bona kwano ba tsebe o le hlopa ka jeno e tla o tshwere ID ya hao ntho di tsebe o tsama ha monate ke nka tikete tsa o tsepedi re lo bo ha papadi ena ya hosane mamadi ke fella mona ka jeno ka lena la dikala neng le manta ha hle ha ke tswa ya teng mafube me a re tswa le ntate muruti rusia ho lana no la ditaba o seng ka macheke ho le Sedi FM muifo wa nana o la makumana mona le mane bana ba isu ba di tshwere di chesa di le jwalo jwalo ka re tswa mafelong a beke e tsa bo nete ba o rao ba o fete ke ketane nthwena re yane letsana na tefela ke manane o hle a tla o latela a tsebeletso ya lesedi nna ke mvololo ke a o thia strata re kopane ho sane.
8: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchao tsa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
9: Mamela dikanane le veli moloi manda o fikirela boraro o tloa go renya bobe o fikela go renya botlhano meso go lesedi FM.
0: Mamedi ha re ye ho ntate moruti o sale teng mafube ka jeno le manda re qalle beke ka pina mannate ha ona qalo holy life family.

0: mo mamedi a ke o tumedise ka lapeng mo rutinga ka mshwadi ba ya tumedisa tumelle mo mamedi o seng hona re kwale kgwedi ena ya bomme ka o titimela bukeng ya bobedi ya Samuele kgaolo ke ya mashomo a mabedi le motso o le mong temana ke ya leshome bukeng ya Samuele wa bobedi kgaolo ke ya mashomo a mabedi le motso o le mong temana ke ya leshome ya ba Rizpa moradi wa Aja onka lesela le mahwashe a ikwahela ka lona hodima lefika ha esale ho qala ho kotula o isa ha metsi a lehodimo a nela ditopo tsa bona a se ke a dumella dinonyane tsa lehodimo ho tla dula hodima tsona motsheare le ha e le dipatana tsa naha ya bosenyo dumelle o mamedi ha re kwala kgwedi ena ya bomme re kopana ho seng hona bangodi ba re hlaisetsa ditaba tse reng mehleng ya morena Tafita hwa e ba le tlala ye kgolo ka dilemo tse tharo Tafita a botsa Modimo hore ke hobaneng Modimo a re ke ka lebaka la Saule le ba ntlo ya hae e nang le molato wa madi o bolaile bakgibione ba ile ba bolawa mme ditopo tsa bona tsa fanyewa tsa sala dipepesitswe ke maemong ana re bonang Rizpa moradi wa Aiya a nka lesela la mokotla a le ala hodima lefika ho tloha qalong ya kotulo ho fihlella pula ya lehodimo e nela hodima ditopo tsa bana ba hae ha a dumelle hore dinonyana tsa lehodimo di dule hodima bona motsheare le ha e le dibatana tsa naha bosiu bara ba hae ba babedi ba ile ba bolawa ka sehloho ka lebaka la sebe sa Saule o ne a se na matla a o thibela ka dikgwedi-kgwedi ho tloha kotulo e fihlella pula a dula hodima lefika utlwa sello sa hae ha ebe lefatshe le sa hlomphe bara ba ka nna ke tla ba hlompha re mona a fetola mesarelo ya hae ho lebela ho Modimo ha Tafita utlwa bangodi ba re a nka masapo a Saule le a Jonathane me a pata ha mmoho le bara ba supileng Modimo a rabela thapelo ya hae molemong wa setšhaba mamedi ntumelle ke re wena o seng gona Modimo o tadima mosadi ya dutseng hodima lejwe Modimo o bona go kgutsa ha hae Modimo o bona bohloko ba pelo ya hae Modimo o bona mesarelo ya hae Modimo o bona bodutu ba hae Modimo o bona sello se ka pelong ya hae utlwa Rizpa thapelong ya hae Modimo fetola mesarelo ya ka botshekei ba ka bo ka botlise pheko ka hara pelo ya ka Rizpa o tadima ho Modimo ka tshepo o tadima ho Modimo wa hae wena o seng hona o ka tadima ho Modimo ina le tshepo le ha o ina le mathata mefutafuta ka ho ntsha ka re ona Kreste morena wa rona amen
1: re a leboa moruti moshwadi ba mafube re kopana gape le ena gosane mona go le sedi fm mamedi re fetele o bana beso moifo wa lenaneo la makumane a mona le mane ga itsena ka mantshe wa Mofokeng ke tseo
2: ere ke seke ka senyana go gaitsedi ya ka o tshestrata ke le buile ha holo ere re lekole hore re tswa ka difengwa makumane o sengona e bile re gakola beke
3: o na le 12 years a hlolotse ntho e seng yona ya polaho we ya tshoga ka meda o thobula ile ntate mo wa thaveni mona
2: se suti ha ofile se almo ya sahao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotseding mo president Cyril Ramaphosa o file bongkgetheng ba moga ba boramotse le ba legotla matsatsi a legolo go fetola sebopego sa mabatwa le bommasepala Afrika Borwa, Lesotho, lelo na botlhe ba mabetseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke Mantsiwa Mofokeng ha re tiane ka moradi taba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balwang ke Mosiwa Tshweu.

0: ke a leboga weso. Naha ya Afrika Borwa le ya Zimbabwe di tla tswela pele o sebetsa mmogo bakeng sa o ntshetsa pele moruo wa dinaha tsena. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re go lokela gore o matlafatswe kgwebisano ya dinaha tsena tse pedi le maqhama a o sebedisana mmogo.
1: It is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. To ease the movement of people, we must modernize our facilities and systems. You have done extremely well in modernizing your border post in Bidebridge, and we should accompany you in tandem and modernize our side, which, as I looked on your side, it has eased the movement of people.
0: Harbiela re tswela pele ka tsena tsa moruo. Ke batho ba feta magolo a mapedi ba una molemo go tswa kgwebong ya tshebediso ya boya. Ka ukolle toropong e nyane ya Clockland Province ya Free State. Mokolotsi wa rona wa ditaba ka moeletsotetsi. O etetse sebakeng sena le o tlhophisa tlaleo e e latelang.
2: Bakeng sa dilemo tse ngata e sa le o iketsetsa ulu e le karolo ya bophelo setšhabeng sa dipotomane Clockland. Dimakatso Moleleki ya dilemo di 65 o nkile dilemo tse fetang 30 a ithuta o sebedisa boya ba dinku ho etsa ulu ka bona. O re ka ho etsa sena o kgona ho ntlafatsa bophelo ba hae le ho etsa tjhelete. Ka tjhelete a e fumanang ho latela ho e rekisa, o kgonne ho fepa le ho kenya bana ba hae sekolo, mme o kgonne le ho ikahela ntlo. Moleleki o re sena se mo dumelletse ho etsetsa batho ba bang monyetla wa ho ba le lekeno.
3: O thusa batho ba tsebe ho fumana tjhelete, ba lue dimate. Ke etsa ka matsatsi ya etsa bae ho ya kgweding, e ke sebetsa ke ho fumana tjhelete, ke bo phedisa bana.
2: Sehwai sa Clockland se re se qadile mokgatlo o sa etseng phaello ho lwantshana le tlhokeho ya mesebetsi ka ho ntlafatsa basadi ka tsebo le bokgoni ba ho iqalla dikgwebo tsa bona. Mothehi wa Imla Empower, Marietta Groenewald, o re o fetotse maphelo a batho ba bangata ka mokgatlo ona wa hae a o theileng dilemong tse 4 tse fetileng. Groenewald o re o fana ka boya ba dinku ho basadi ho etsa ulu eo batlang ho e rekisa. Mme o phaelletse ka ho hlalosa ha etsa tsena tsohle ho phamisa setjhaba sa habo.
4: Rata ho thusa batho ho iketsetsa. Ba iketsetsa hobane mosebetsi ha iyo. Ba hloka mosebetsi haholo and ba lapile. Batho bana re ba thuta ntho e ba e ratang. Ba etsa hore ba tswele pele ka yona. Ba e hlompe ntho e ba e ratang. E modimo ba feeleng ka hloohong. E tswe pelong. Ba e rata. Mme maki o ska tlosa motšhini eo ya hae. Gore ke bophelo wa gae and-e wa iphedisa ka yona ebile o gaele ntlo ena ka yona.
2: Mokgatlo ona o se o hodile mme o se o na le batho ba fetang 200 ba nkang karolo diprojekeng tsa ona ka ho roka le ho etsa dimate. Setho sa mokgatlo e leng Tswaki Mokwetla o hlalosa mosebetsi wa bona.
5: Ke nna ya fang batho bana ba matsoho boya ba dinku. Ke nna a ba thusang ka ntho nngwe le nngwe ba e batlang hore ba thole dintho ke nna dipakeng ka ntho nngwe le nngwe jwalo ka ha

0: ya ditshebeletso tsa toka GSC ka selemo sa 2022 ka hona o dumela hore Matonsela o ntse a mo tshwere ka pelo mme a ka ba le tshekamelo. E re ke amogele moeti wa rona ke setsibisa molao Matšhini Motlhong o tswa go Matšhini Motlhong a tennis re bua le ena mothating ona a le India. Ntate Motlhong kgotso o amogetswe go Makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Kgotso kgatsedi aka ke dumediseng ba mamedi ba lesedi FM.
0: Ke a leboga ntate. Na moporesidente o na le maatla kapa tokelo ya go hanana le qeto e nkweng ke palamente gore e be mang ya tla mo tataisa gata ka bopaki kapa evidence leader e be mang?
1: Kgaitsadi aka moporesidente ga na maatla molaotheo le di rules tsa National Assembly ga di fe moporesidente maatla a gore a kgethe gore ke mang e leng gore e tla ba motataisi wa fana ka jwale ga ana maatla a go ya ka molaotheo le melao eo e teng National Assembly.
0: Ga re shebe ka kakaretso se re sa bue ka moporesidente fela motho ya fuputswang ke palamente na o na le maatla ka molao a go laela kapa o phepetsa kgetho e e ntsweng ke komiti ya palamente ya ya tsamaisa mosebetsi.
1: Kgaitsadi ka tla tlhokomela gore go na le karolo ya 55 go fitlha go ya 57 e leng gore e fa National Assembly maikarabelo a gore fela ba e tsentse re bitsang ka gore ke executive oversight le taolo o tabeng ya go tsamaiswa internal procedure jwale ke maatla a teng ao empa ga re tla gore go be le motho e leng gore wa thonywa gore e be motsamaisi wa tsamaisa bopaki mo teng ga bana maatla ga ona motho e leng gore o na le maatla a gore a fane ka tumelelo gore go be le motho a itseng e leng gore ke ena tlameleng a tsamaise tataiso ena ya bopaki
0: le ga a sa negelane ka lebitso a re fela motho enwa a keke a ba le ponaletso ikgetheleng motho e mong fela e seng enwa gobane se ke tlhalositse mabaka le moo o ntse a sa tshwanela
1: le mo kgaitsadi aka o tla tlameya gore a kenye phephetso ya gore go na le ntho re bitsang ka gore ke conflict of interest empa moo o tlo tlameya gore a bontshe gore motho ona o na le tsebo e leng gore e tibile ya taba ena mme o ile o na le gona gore o tlonka letlhakoba o na sa bontshitse gore o ile a mofa ditaelo pejana gore a ka sekaseke ka botlalo raporoto ena jalo ka go o bona e le gore o tla ba le tshekamelo e itseng e leng gore e tlo mo beya e le gore o tlo ba le leeme ga e le gore o tlo tlameya gore e be yena a tataisang bopaki empa goo ga o bolele gore ke yena moporesidente kapa e mong ka palamenteng e leng gore o na le maatla ao a ka gore a mothonge jale o tla kgethuwa mme ga qeta go kgethuwa ke ona mo e leng gore moporesidente o tlo ba le ona gore a phepetse ga komiti e qala ga se gore o tla tlameya gore a kope gore a beelwe ka thoko pele le gore komiti e qala goba yena ga na maatla ao a gore a thonye e leng gore e tlo ba motataisi wa bopaki
0: fela o na le tokelo ya go tlaisa ngongorego gore ke a bona motho ke enwa le mokgethile fela ga ke a kgotsofala tlasa mabakana leana leana
1: a ka tlaisa ngongorego eo kgaitsedi aka empa o tla tlhokomela gore gona jale o sa ka mokgwa e leng gore o e latile ka teng phepetsena gae o e phepetsa e kare o fana ka moelelo wa gore ke ena a nang le maatla a gore a sa isegore ke mang a ile go tlamile a ghetwe ke phepetso e leng gore e tokelong ya gae empa ke phepetso e leng gore tlamile re e kene ka ga committee e qala ba le ona ga ntse a ikentse gona jwane ke phepetso e leng gore tle tlameya gore e sekasekwe ka botlalo gore e na le maatla bo e leng gore bolotsane ba gore abelwe ka thoko e le motsamaisi wa bopaki
0: na go neelana ka dikeletso ga advocate Madonsela go ditho tsa palamente tsa ANC ka metšha e lokelang go latelwa ya go kenya tshebetsong karolwana bo 89 e buang ka go theolwa ga moetapelesetulong ke palamente e be o biletswa o tataisa moporesidente ka dipotso ka yona taba eo ke phoso ka kutlwisiso ya gago ke conflict of interest
1: ga go tlhokomela karabo ya ntate Madonsela o tlhalosa e le gore ga a kena ka botlalo le ka botebo tabeng ena o nampa fela a eletsa ka metšha e leng gore e latetswe ka taba ena ya section 89 report jale ga ebe e le gore go na le bonnete tlhalosong ya ntate Madonsela ga ke bone e le gore go tlo ba le mabaka a e leng gore a maatla a gore a beelwe ka thoko o tla beelwa ka thoko ga e ba e le gore o ile kena a o leng gore a teng kapa a sekaseka bopaki bo e leng gore bo ne bo le teng ga e be le gore go jalo ke bona moporesidente mabaka a gae a tla ba a le maatla a gore a beelwe ka thoko ba go na le kgonagalo ya gore o tla ba le leeme ga o le jalo go na le kgonagalo eo ya gore o na le ntho e re e bitsang ka gore ke conflict of interest
0: okay a ko e tshware fela ganyane mo o seka beya mogalafatshe ntate motlhong re tlo tswela pele ka puisano e na rona botlhokwa ke batla go fetisa mabenkele ka pelenyana fela ke tsebang ka baikutlwa ba mamedi 086 000 3084
2: ka jeno ga ke re bue ka maano a game ya bolo a jolo ka tsela ya go laola stoko sa go ka FNB Speedpoint
3: o nnepile bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang go tseba ka stoko sa bona thepa e rekisitsweng le gore basebetsi ba etsang Get Paid Plus e o nolofaletsa tseo kao fela
2: ba bona gore na ke eng se kenang se tswang ke eng se rekisegang le gore na se rekiswa ke mang
4: kena gaming ya ditefelelo ka banka yo o fang taolo e feleletseng ka Get Paid Plus go FNB Speedpoint FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
5: na o dula o kula o sa phela hantle Promune ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a gago a mmele e entswe ka e nngwe ya ditlama tsa bagologolo e leng lerumo la madi boloka masole a gago a mmele a mmatlafetse ka Promune e sireletsa mmele kgatlhano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus le gago le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promune e fumaneha khemising e gaufi le wena dula o mmatlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promune Reka pakana ya di-tse pedi ho tloha ka 89.95 tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
6: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba. Bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 liter spa sunflower kapa canola oil ka $69.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards kapa 2 kg spa french kapa chicken poloni ka $49.99 fela e le nngwe. Ka karete ya di rewards. Di theko tsena di qala ka la 24 August. Ho fihlela ka la 7 September ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
0: Ntate motlong ere keng ke maikutlo ba mamedi gena le ntate Tshepo o re letsetsa a le Thabantsho ha re le boe ha o bile le mamello ya o tshwara go tsong ntate
8: o tso tsamaiwa
0: ntate
8: me na ke batla sa itse le maikutlo a ka kere ntate Cyril Ramaphosa o tsana le ntate Zuma wa hopola re ntate Zuma o ne hana mo tshutshisi bildona ibe ena mo tshutshisa yo ntsa hae ke nyo tse pedi tse tshwana na jole ke ipetsa batho ba baholo ba tsoba molao ha ba hana batho ba ba tshutshitseng ba ba tshutshisa ke bona ke le bona nna
0: a re le bohe renke mo mamedi mo ngoteng kono mahaleng mamedi dumela
9: phoka o phetse
0: ntate ke ntate mang hukai
9: ntate maphakisa botshabe
0: ke le bona ntate
9: phoka concern ya mo president Ramaphosa e irrelevant ke maharing advocate Madonsela o tlo ba bias le rona ga e rejecta objection ya ge batla ntate Madonsela a mo botse dipotso kapa ba batla go choosea kada ya ANC to mo botsa dipotso ke a leboga phoka
0: hey Madonsela le yena ka mo go galletse mo president o ntse re fela ke kopa le mphe ene ene be nna fela mmotsang dipotso ai a re nke mong mamedi dumela mamedi go
10: tla
0: re tla ka meki mme mang ho kae
10: ke mme matshone kopa o mphe ka thoko tlhe
0: a re be batho ba ka thoko mme kana kwa lana neo se ka tlhala o ietsa phoso eo City sa tsamaiswa lana neo. Tere renke mongwa qetela mamedi dumela. Mamedi dumela.
10: Antsa tsama tsho wa
0: ntate. Ntate.
10: Ntate ke tsoka mona ka ke tshe.
0: Ke le bo ntate.
10: O tsama tsho wa tsoka mo tsho ntate mono ha. Ha ke le hore ke hlaela ke tsebe hore ke tlo khubua ka dipotso mara ha ke na molato. Ke ke ba tlo tsinya nyewe mo. Ke ba tla ke la itse hore ke tlo motho a re o khitlwa ka ntate a so a sarisa ntate a khitlo re itoba ntata go tsenta ka Ramaphosa ntata Ramaphosa o tse ba yeng ha ka lokalo la ile gore a tse ba hana molato o dumantse pele mo re ka fela tsona o khoswa ka tsona o tsimantsiwe le ba ka la ke le ye motho a to khetswa ba ile gore o ka itla gore motho a tshintshiwe bo o tsenela ha mo ha motho wa no wa bobedi a to khetswa a ka ba le mata mata e ho ra le yena a mo tshintshe kele gore a ka ba le ye mo tsimantsiwe
0: okay re le buile ha holo ntata motlong
1: ga itse daka bo e lo go phaneng ha go holo mo leng hore mo president o tla meya hore a bontse ka botlalo hore botibo ba tsebo ya advocate Madonsela tabeng ena ke bufi ka di fitse ke le mo fatsona ke di tokomane di fitse le hore ntate Madonsela o nana le tsona hana a etsa a fana ka keletswa semolao mabapi le raporoto eo jole ho ha bolele hore ntate Madonsela o tlo ba tsaka tla bontsha ka botlalo hore tsebo ke o ya ntate Madonsela e mo beya ka mosi mme e mo beya e le hore ke motho lore ha a tlo tsamaisa taba ya hore ho fane ka bopaki jwang e le yena a tataisang bopaki o batla tlhokomela ha a tataisa bopaki hantlentle ke motho e leng hore karolo a e bapalang ke karolo e leng hore gareng ha nke letlhakore o mpa fela a beya tseo e leng gore o tlamehile a di beye pela komiti e le bopaki mme hoo o tlo bolela gore ntate Ramaphosa o tlo tla ka nnete gore a fane ka bopaki bo e leng gore bo keneletse bo leng gore bo batla bo na le maatla gore mona ntate Madonsela o tlo bontsha le ene mme o tlo ba le ntho re e bitsang ka gore ke conflict of interest
0: fela o bone molaetsa wa ntate Madonsela gore o nyoretse mo presidente jang o bone molaetsa o gore sehalo sa teng se o bontsha a nyoretse mo presidente jang taba ya hore mo presidente o ile a theola yena Madonsela setulong ntate motlong commission ya ditshebeletso tsa toka JSC ka 2022 mme e ka nna ya ba o ntsa motshwere ka pelo na ke lebaka le utlwagalang la hore a ka nna ba le tshekamelo ka hona se dumelwe ho etsa mosebetsi o wa mohloma dipotso
1: a ke bone e ka en ka karolo o batla tlhokomela le yona eo ke mo ileng hore o ile a kenya ngongoreo jo ho ha o bolele hore ho na le mathata pakeng tsa hae le moporesidente moporesidente le ona moo o tlo tlameha ho bontsha hore ha ana kenya ngongoreo eo o kentse ngongoreo eo mo e leng gore o bontsha hore ho na le kgotlhakgotlhano pakeng tsa hae le advocate Madonsela ha e fele gore le mohago le ho e bontsha getse laka ba ke bone le gore o ka dumelana le ena gore taba fela ya gore ntate Madonsela o ile a etsa tletlebo gore o ntshiwe e le gore ga ntshiwa gantle JSC o go bolela gore o na le dintlha tse e leng gore di kgatlhano le moporesidente e tlo ba boima gore a ka e bontsha go ya ka nna tlatlameya gore a bontshe ga e ba e le gore go na le bopaki bo ba e leng gore a ka boteka pele a committee bo bontsha gore le emele teng ka lebaka la gore o ile a kenya ketlebo pejana ke mo e leng gore he a ka nna beelwa ka thoko empa ntho ya bohlokwa ke batlang go e toboketsa kgaitsedi yaka ke e gatelele ke ya gore moporesidente o na le yona tokelo gore a bee a kenye ngongoreo eo mme o tla tlameya gore a kenye ngongoreo ka gore a teke bopaki bo e leng gore bo feleletse bo bontshang le ema kgatlhano le Madonsela ha e be e le ga boyo bopaki bo Madonsela o tla thonywa gore e be yena e le gore ke motataisi wa bopaki
0: ntate motlhong re leboetse nako ya gago le ka moso motlhomphegi e se ka ba ka o tshware gantle mono India o gutle gantle o ntse o feleletse
1: ke a leboa kgaitsedi yaka ga e papat
0: re lebuile golo ke setsebisa molao matšhini motlhong o tswa go matšhini motlhong a tennis mamedi re inela matso metsing ga e le mona le mane a na ntse a tsamaya nyamenyamela ko gobane se re boletse gore re bua le ena a le gole kwana moseo mawatle India go tswa motlhophisi wa lona dibakatso motshweneng ba le tlhaisitseng ke rape o mokoena le ntsane rantwa Stanley Sesten motsa thebe a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale mantshebua ke lebitso laka ga re teane o sane o seng pakeng tsa gorabotlhano le gora botshelela mo nalapeng go le sedi FM mosi wa tshweu re balele ditaba tsa gorabotshelela.

0: Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya botselela a re di ano tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya busupa thago wa breakfast show.
1: Dira hekel na neo le o beyang se shosholo. Lena ke le na neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o seng.

0: le matlang go tsamela tsonya le Sedia FM dumela e ka monono Monday mamela tsamela tsonya le Sedia FM dumela hlenla ka libitso ke monono ke o sola khazang ke sentse kwa mela jola maqhubunga FM metso tsungena le shimela metso isupileng ka mara hora ya botshelela le ke nang ke thago breakfast show go le Sedia FM ke molelwa le bo jola mo ifama kumane ba tsamaile le wena o tla o reng ya bohlano ba disile kwa no reng ena botshelela rona re tla enkagelo ya kgelamane o reng ya borobong mo ifofeletse mme ke sentse ke tshepa gore mafelo a beke a o tsamaetse hantle hle mo mamedi ntho e bedi o tsamaetse jwang a o bana re tla ke re tlo utlwa gore wena di o tsamaetse jwang re kene ka sanera re ke rumilwe nna ke rumilwe so le mahlangu a re Emmanuel mme re tsamaile tswa se FM a re di o tle he moho re di be ho reng ya ne ya borobong hallo
1: Afrika borobong le fela jona metso tsore le tumetse le shumela botso go berifela metso tso a re fokoletse ora ya bokae Afrika borwa foretse ora ya botshelela the biggest one drive ke tla go breakfast ho le seria fam kadam kaka ke la kalibi sorbe mofte lo regane e ya bo robon jwa ke tsetsa ro ka ofela rona ke fetletse joni tote in chepart twasa le batu kada ka tla go tlo rengane ya bo robon le bo ya ho lohle mo ifama kumana mona le mane ba le ba di tswere ho rengane ya bohlano tlo renga go tshelela ba ntwetsitse ba re e karas ge di bitsitse ka tsheno re tla khutla se go khutla hape ho sane kala bobedi Afrika borwa re tenge beke ke ntsha re kena ka mafolofolo ka metlale metlale tse ke tshwa jalo ke yona e batla jalo e batla ho hlo kena ka mafolofolo le chapato teng hao ke yena sundown so thwa sa la hla ibua chapati hore ha ba bone hantle ke a ipotsa mafelo nga beke itse ha e bona bana yetsa hala re chapati le kae
2: kama holika chairman kama holika kama DJ Thwasalana comrade Jonito
1: ha o monate fela boss monate fela bo agenda ye uno a fela la bua
2: ah
1: la bua wa re o wa ga o ba bone hanne
2: mo pula ile ka bua ka coach Hugo Bruce
1: eh
2: ya ba la
0: wa reng o la reng ka
2: e a ska ba ba tama go le ga mo
1: ya na o se le ditse ka nne
2: a butle butle ha ke ha
1: e
2: ga ngwana e ga ngwana
0: be a di taba ka nne ha ntate
2: ya mamela safa ya fela ntse fosa dipoko o thoma ga ile a mamela ya
1: fela le ya sundown sweet ne ke sa e
2: bona
1: ke ne ke sa bona go a rose
0: le mo se fitileng la sebetsa jwang hona o MTN8
2: eh
0: le mo se fitileng a etswa
3: moratuwa Kwati se ngwana o kwano.
4: Ke nona he. O apere Huggies Dry Comfort ya hai.
3: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata. Yo!
4: Yo, ke le lonyana ya hai dilele chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
5: Tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a kolleileng ka di-major birthday deals. Tse jolo ka di-5-pack dife kapa dife tse pedi tsa di-Kellogg's Instant Noodles ka 58 randa. Le di-200g tse pedi tsa Nescafe Classic Instant Coffee ka 199 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di-6 tsa September. Keteka Major League Birthday ya rona ha Shoprite fela.
0: Boshodi ba motlakase le ho sengwa ha marangrang ha di senye fela di thapo tsa motlakase empa di siya boholo ba setjhaba bo sena phepelo ya ona motlakase ona Eskom e tlama ho ntlafatsa botshepei ba marangrang a tsa maisang motlakase ho etsa bonnete ba hore re tswella pele ho fumana phepelo ya ona le nakong e tlang di smart meters di fokotsa ho dutla ha motlakase ho dutlela ha motlakase o sele mme bile di ntlafatsa tshebetso ya marangrang a tsamaisang phepelo ya motlakase di smart meter tsena di thusa le ho fedisa phokotso ya motlakase ire e ho di smart meters mme o thuse ho aha marangrang a bolokehileng a motlakase Eskom phetoho e libisang bokamosong bo kganyang
6: Heidelberg Europa e ka bo robot chabela ho Gauteng mo ho rena ngutso le sedi FM le fumane ya ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelo
0: o kae chepa tore
1: A bua ka lo ka stress e
2: ya moya wa ya moya
1: stress ya ke
0: a ke batla le bua ka rangwane hampe a sile ntho tsentle ha
2: ke ke ile ka hlala o sa ka yena rangwane hore hai nna ne ke sa mothabele go bane sentse gena le mo Afrika borwa ya nan le bogong
1: ya rangwane yona ke ema le sipa
2: a e nontse ema le nna hanti ya ga ile ga ntse di tsinja ile ga ntse di tsinja ba ke nya stop ba u isa mexico
1: ya rangwane ke ema le sipa
2: ya ba ile ba mexico ya ba wa
0: o la la hleisa ngwanona wa o di go etsela pe
2: no ta ba chairman e tsinjile ke tsinjwe ke mexico ma ke a mwe
1: hey
2: jwale
0: eh
2: ena ya mamelisa ke itse nna kaofela dihlopha tsena ke difa dipapadi tse hlano ka moga moo re tla bona gore na sehlopha se tlang ka leke ke se fe
1: sundown se le wa shapela ba ne ba bapalela Loftus
2: bana ba bapalela Loftus
1: a se angatela hlelwang Loftus ne
2: ehe
1: ba lo bapala loto la bobedi kwanana go boa Rose
2: ee
1: ha e lo ba betsa sundown se a betsa chapati le yona ene a mafelo a beke lampaba
2: kila ka lojetsa ka ha jwa le tsela ke motho a rugby ka o until ka tsho out until feda
0: no a ka do so totsa
2: o tamputse ki tse nna ke fa hlopa tse 16 tse ke di fa di game tse hlano empa game tse o tse hlano bona la tabana le mathata
1: mabedi ke tla hopotsana a yetsana mashoma mabedi a metsebela fela metso tsaka bara ra botselela mante sa me jabula lova
7: la le miswa but ntando tswa angasi ngso tshela bani Cause I'm gonna start to turn to now.

0: Hey mama re tsabela tswale se di baking e fitile ne re bua le Dr. Ntabise Matla ka tabena ya phantom pain ka pa bohloko bo butlwang ka mora hore karolo itseng ya mmele e tloswe ebe o gutlwa e kae ka re karolo eno ntse e opelwa mme o na hlalosa ka nnete o tla boela re hopotsa hore hantle ntle phantom pain ke eng ba ngona le dipotso ka tabena ya bohloko ba karolo ya mmele e leng hore ile ya tloswa ya gaolwa ke dingaka ako letse ke a tseba hore batho ba bangata gana le batho ba bangata be leng hore ka lebaka la lefula tswekere o fumana o na le dikarolo tsa mmele tse leng hore dile tsa tshwanela hore di gaolwe o tla ga hlalosetsa hore na hantlentle ke mabaka a fe mohlomong hape a mangaetsang ho tsa ho bejena Dr. Ntabise Matla na kwa rona e se petetsana hore fela re fe mmamedi sebaka mmamedi 0860003084 le voice note ka e romela ho 0797585066 a go re hopotsa fela re phantom pain ke eng khotso mereo a moela tha go breakfast show
1: ke le mo ha ke tume di se mo ifo ba le di ba tha go base show no ena tsa le ba tikaga phantom pain jono ka ke le ka hlalosa ke bohloko bo motho a butlwang a utlwa ka go lonya mmeli o e bang e se ile se go ho yena e se motho sitso jono ka ha buletse go batho ba na le tsikere o tla fumana hore hana go ntse ya ba ba le bothata ba methapo ya kutlo ka go ba ba le maqeba a etsa go qeteletse methapo e na le bothata ba pumwe maoto ka nako tse dingwe e etsagala go batho ba hlaetseng ke dikotsi mohlomo o bile le kotsi e bang e anne kagolo ya methapo e fepelang kagolo e itseng ya kagolo eo ya mmele ya loto kapa ya letsogo kapa melwana ebe o tla tlana go jalo go tuo baneneng go sokekeng ga ba le bophelo ba kagolo eno e elelelang fatshe ka nako tse dingwe go batho ba nang le mofetshe kapa ba nang le ditshuma tse bang gore di senya kagolo eno e tlanna gore e ntshiwe go ntshiwe le kagolo ya mmele kapa ntsho go tenke vascular diseases peripheral vascular diseases ke bona batho ba bangata empa gagolo go batho ba dileng ba tsubang gagolo o fumana gore methapo ena ya kutlo ya ameya le methapo ena ya madi e fepelang maoto le matsogo ya ameya ke reka tlanna go thopoe maoto kapa matsogo kapa kagolo ya letsogo
2: mmamedi re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 na kwa rona e re eme hampe potso o ka bang le yona ho Dr. Matla romela le di voice note tseno kgaitse ya ka ke tsebe gona o na le momamedi kapa voice note re ka e lahlelang momamedi a nang le potso ho Dr. Matla re setse ka metsotso e mene fela ka nnete re utlwe gore o thuseya jwang
0: a re utlwa kgaitse ya ka mamedi mo endume mamedi mo endume dumela e ka re ha re utlwane e ka re ha re utlwane mehala yona ka nnete ya kena fela go bonagala re sa utlwane mamela tsabela tswala se FM re nela matsometsing se ka ba ka nnete ke bothata ba mohala na fela ha re utlwa mamela mo endumela wa iwon e tsa tsena ha ke tsebe go na bothata ke ha re tshwara mohala wa gaoa are le ke ha
2: a re utlwa gaitse ya
0: a re le ke hape o moyeng o le sedi dumela
3: hallo
0: le kae papa ai khona bona le bothata mo mamedi mo yeng dumela khotso
3: hello tsatsa
0: le kae papa
3: e dine ka
0: re teng re bua le mang kae
3: o bua le Thabang Khumalo mona nna ka longa langwe
0: ntate Thabang
3: eh a ke go botsa doctor ngile ka tshwa ke tike ke gala gala kwa ma ka ya spelle
0: eh
3: ba gwa le ke tike ke peinelwa le ndo ene ke nako e tirile ke a gola ke about 10 years back
0: se tose o ntse se le teng wena
3: eh since se le teng class
0: doctor Matlana le potsola ka tsang ho botsa ntate
1: a ke a le bua ke bana ke a utlwa gona bothata ke
0: okay ntate o lukile o tla utlwa se a le moeng
3: thank you tsa
0: thank you papa a mme wa tsabela tsala sedi o moeng dumela
3: le kopa mme ka to
0: tshwara jwa le wena gaitsedi ya ka o tlotsebe o ya ka thoko Dr. Matla ha re se re tsale ka yona ena potso butle re bone mamedi mo endumela mamedi dumela khotso le kae
3: tselo
0: ga e teng re bua le mang kae
3: ba tsana ne kopa mme ka thoko
0: okay papa butle o beka thuko mamedi wa tsebele tswa le sedi mo endumela ai hle line ena na le botata Dr. Matla ha re arabe ena e leng gore re se re fumane
1: ya leboha ntate o buile a thula ntshwele ka etsa hala hape le go motho a kileng a ba le operation re bona ha go le batho ba kileng ba ba le operation ena ho pepa ba ba nka mo ga go bona go ba tepile ka go ba dile le operation ka go bona go thula ka go leng itseng ya mmele e bo tla nna utlwa bosoko bosoko ba teng ha ngata o tla fumana gore ke bo tshisang ka go ke bo ka go motho a hlabua ke taba gore mo ba motho thutse ka go mo motho a ileng a tsela ka baka la operation operation methapo ya kutlo le yona ya ameha mme ha methapo ya kutlo e ameha kapa e gauile kapa e bile le pressure kapa gatelo dima yona nne e utlwile bosoko e ntse e ba sensitive ha go le ha o bata kapa ha o tshwara mono kapa e ha go na le go tsenya go teng ka goleng eo ya mmele o tla fumana gore go tlatla go ba le bosoko bone ba mofuto o jalo jalo ke ntho e tsagalang ke taba ya methapo ya kutlo eno ya meileng ha go ba le ntho e reng ke impact kapa ha go ba le go seua
0: Dr. Matla na kwa rona ka nnete se repeteditse mmamedi o rinela matsometseng ka nnete re bilele bothata ba mehala re kgonne o nka potso e lengwe fela mehala e menya gaoa fela motho ya nang le bothata ba phantom pain botlhoko bona bo e leng gore ga bo fele motho yo mongwe sebile a ipha dipidisi tse bolayang botlhoko o tshwanela go etsa jang
1: tsaba go tsoka go re ba ye ditsing tsa ba thuse ba ye dinga ke eng kapa di kliniki ba thuse ka taba e leng gore ke le ka le ke bolela gore ga e tsamaye fela le taba ya go fumana dipilisi tsa masoko but e tsamaye le go thusa kelello ya hae gore e sebetse taba ena ka mogojwang mme ha ka tsamaya ditaba tseno o ka fumana gore e ka laolela gagolo taba ya botlhoko bono bo a butlwang a se ka dula fela empa a batle methuso mefuta e meng ya dithuso e teng ntle le taba dipidisi fela
0: Dr. Matla re lebohile haholo ka nako ya gago
1: ya
0: le bo ba me le ba ithute me ba phele khotso ba me tsebeletso ya le CDFM o pula hle o teng Dr. Matla o Facebook ba ngona le dipotso ke handle ya ha e bitswa fela ke Dr. Matla e jwalo ka hele jwalo re bua lwana tsena antle o di mahlora ke a busupa ena tsebeletso ke le sedi SABC ditaba tsena o ditlisetswa ke PEP boloka nakong eo o lefang dikoloto tsa hao ha o ntse o reka boloka nako boloka nako ka go lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka tsena dietsa hala PEP mamela tsabela tswa CDFM ditaba tsena o di ballwa ke mosiwa tshwe

0: ofisa ka hora ya borobong se hore yetse dina go tsa o seng e be tsetsa le balehi
1: Matlafatsa masole a ho a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o kaenwang ka di ARV, mme ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entse ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di se ka pa marotori a Promune.
2: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: Sobre se que le serie FM perfume lo warm them to da sem deep ovuyonke yeah hey hey ay mame di rani e ka mabitswa fela he ke yona ovuyonke ovuyonke ha ke ukusisi ne bolelang empa yena monga yona wa itse ba bona se metswa se FM le shumela metsi meraro metsotso pero hora ya borobedi na ke a tseba hore ba latedi ba di Springbok ba matetetso tse ba ba satlwaetse ba latedi ba di Springbok ba satlwaetse taba o shapua ai no o le Springbok wa hetlwaela ba Mamelodi Sundowns ba ya bantse ba ithuta go hlajwa dintlha ke ntwe jwang ha se ntwe ba itlwaetseng le bona empa matsatsing ana e khona ba ya ba ithuta go ha o latlile batla o shapa bale ke ditotsetsa halang ka nnete wena sa heno setsamaile jwang na le moruti ya tswileng a santse a pere jersey ya hae ya mabakane ya ka jeno ka ga ai happy people ba happy ho thajuwe ho patlala nna ba mena tsebela tswa sele FM ka tla nna romela di voice note ho 0797585066 ka ba ka re letsetsa 0863003084
1: etsa pela jolo re letsetsa 0863003084 rutwe fela maipiko a hao ka dipapadi mafelongana a beke re ba utle le sele FM dumela le sele dumela a re le ke bana le sele FM dumela le sele dumela
2: Haja matikada.
1: Boso.
2: Dikole la haja matatia.
1: Eh,
2: atwaza le matikada. Ake sewena di Springboko. Haja rati wate pamisa maikutu.
1: Eh.
2: Kona lume wane refisa. Mamuta madiri refisa utraila ini. Ete di noko wane pengata. Kivona kare ni haja te pamisa maikutu. Ire na file moni papaya.
1: Ine le jwang papadi ya teng na ke a e bona ka nnete ne ile jwang ne hle le matla o ya ka mo batho ba ba
2: papadi ya monate ba tukata ya ba khona o fihla ho try line mpa ne ne ne ka tlo le ho ha re fihla ka tsepa mo se mo ikutlo se se se nako e rally a re ka dino kwa ho tshwenye ba ya ba tata ya le ba lahlelwe ke bono e ke mo me ba jwale se le dite papadi teng lo ba pala hampe ke tsotsi di yelo ka tse tengata mona ka tlelong tse pedi ke bontsha hore maikutlo a bona na sa sa tsita
1: e hlile ka go motho a latelang a holo papadi ena rugby
2: ya a ke se ba ke se ba di rata e bona mpa le yona ke le ka ithuta yona se ke ke tsela wa tsena hore na ha o tla ha tsena ho etsana ha jwa
1: ka le buile a holo boso wa ka le buile a holo Thank you, boss. Let's show my friend a bit so. Let me let you know. Let me let you know. 086-000-3084. Rekobe, rekobe.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro phepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona. Di tekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sa le se di robo metsotso pele ho hora ya borobedi re karolong ena ya lenaneo ya dipapadi di bapetse mafelongana beke du amme jwang wena o ka lehlakoreng lefe nka thabela ho utlwa ho lobala tedi ba Mamelodi Sundowns motho o tlhokomela hore MTN 8 hlile hai Sundowns ya isukula ya isukula ai ya isukula e se fela ho bane mongadi ka do swale teng e hlile ha ke hopole le mohope o leng gore Mamelodi Sundowns e sebetsa hantle ho ona fela he Mamelodi o tla nthusa o tla ntukisa ha e banyane ho tlwa ke bua phoso mo e ndumela
4: o tswa fela ga
0: ke tele ga khetsa
4: nte
0: re bua le mang kae
4: o bua le Martini ka kutlwano
0: eh ya Martini wa le bakane ya ka pa wa le Sundowns
4: ah wa le Springbok
0: thank you that dali Springbok
4: wa bona tho yena ya New Zealand e tloga Costa World Cup nyena ma
0: ho bane
4: ke a e bona go le we ba tlang ka teng ke a bona ba se ba ithutile haholo ka Springbok ba ba tla fela batho ba bona ba bapetse le di-team di nyanyana go fitlhelela Springbokong ntho e tlo costa even though a se re motshepa gore ke ramakidi But ke a bona World Cup ene e tlang ena next year e tlo ba bonolo for rona.
0: Fela ona ano re ho molemo re ke rebele sehlopa se re shapang. Nna ho ya ka nna le ka lehla koreng le leng e ka re ha re ithuti ntho tse ngata haholo bana ba eleng re dula re ba shapa. Bana ba re otlang ke bona ha ona hane ba re bontshang hore masoba ho kae.
4: Ya yona wa bona di yellow card tse pedi se tse 10 minutes re ba leader ka 10 points re khostila ne re sa tlo khutla yona.
0: Yeah.
4: But he ra mthepa ga se re bone ba shimane bana ba tloang lo under 20 and tsa ba Kenya gona. O santse ba fa experience ya gere ya hore ba World Cup so re tla bona re bona ka re tla bona World Cup ntle next year.
0: Nna ke nana jwalo ke nana ona le sehlopha se tla re sebeletsa hantle fela nna ke ananela dihlopha tse kgonang gore shapa hobane re santsane re na le nako ya ho itukisa ha ke batle gore re lo shapua tjena se re le mane mohopeng o moholo jwalebe kgona re ingwa yang dihlogo.
4: Ena o sheba New Zealand mabitso a na bapala moo ha re so a tlwaele o tsho ga matha o na le ntho ba e phehang e strong so re tla bona go sula ka tanki.
0: Ai re tla di bona ra le bo wena kgaitsedi yaka a re utlwe e mong hape mamedi wa tshebeletso ya lesedi mo end man.
5: Kgotso thata le sepati.
0: Kgotso papa le kae?
5: Ke tene ka le bua le mohapi ka makgwate.
0: Tanki ntate mohapi.
5: A to a nna bapadi e ntshiseng ke ena ya Golden Arrows le Sundowns.
0: Eke?
5: Mo sotho a bua re hae ke tsano pinya sna no ka metsi
0: hey
5: wale a de ke fa ena hana
0: o no sa ena hana
5: a ne ke fa mona hana o ka tsula fanda o tsena ga pa fa o te fanda o si hey ina di ba pa je fa fa ho
0: fela e se batla e tloile le ntho re sundown se hlajwa dintla mme ho bona hala hore e bang o ka gona o hla bantla wa khona ho re utsireletse ka morama ono ka sehlope o ka hlola mamelo di Sundowns
5: magafe a tsana
0: sheba
5: she see the Sundowns ona ho la ho etsala
0: ya u tla fela re shebe TS Galaxy laetsa ang maphetelo nga selemo se fitileng ha re shebe yona Golden Arrows ya isukudisa Golden Arrows isukudisa mamelo di Sundowns a ho
5: Mara ke tsere ke bone ntate o dali bi phihlelo le ba skwa mlat.
0: Thank you ntate I'm happy.
5: Ke le buile.
1: Ke le buile ntate I'm happy. Me tsara fela betso re le bile jalo re ga borobeti the biggest ball drive. Wa ba bua ka ntate I'm happy ke mo le mafelong a beke. Ha re lo feletsa jalo ske. Ke ntate Nhlapo o bo sebetse o motle mmamedi. Bo sebetse o motle ka nnete mafelong a beke. Le sedubelang. Le sedubela.
6: Ka karal tsasa.
1: Ke le kae boso?
6: Arte mosaga
1: nate
6: ba tsara le tsasa nna ke rugby mona se tsopa sena sa rona sa rugby sena sa New Zealand ha ka to se sheba bana le mogwanyana o mong e ba rempile ha ba kala go bapala ba o kenye ka hara botlong jadi ke bona hore ntweni kae kae ka re se tsopa sena sa rona se le sa le go ngwana o dimo ka bana se ba batla itse ba shapa ke bana gore New Zealand e re hlole nna ke dumelana le thwasa ke mokgwa o motle ehle re hlole gana jale ke yona re tle re kgone go itukisa bane jale wa tsewa ga se o tlwaetse go shapa motho o ipetsa fela gore o se o yaka obviously go yena o se o ipetsa fela gore aga ke fitlha go yena ke a qeta ka yena mara ena yona e a re tsosa e re bontshe gore ae batho gana ja le ba shapa empa qetelong ba tlo qeteletse le bona ba le shapisa
1: ke utlwa gantle chepard thank you ntate
6: Thank you.
1: Ono hasa papa di ena ya rugby.
7: Hey.
1: Ke dumela o itlisisa. Ho feta nna motho le ngore ha holo ke motho wa papa ke motho wa bolo. Maikutlo ao ke a feng New Zealand o tlile Afrika Borwa ebile o ntse o ntsoetsa gore ebile ore ba tlo bapala papadi tse kae?
7: Ba tlo bapala papadi tse nne kaofela.
1: Ee.
7: Ya go qetela ke yane ke itseng ba isa ka mane ka USA.
1: Mm.
7: Gona je tsena ntho e ra se etsa o aga sehlopha.
1: Mm.
7: O la qala ka rugby championship. Mane mana bapadi tse nyane go ba lokisetsa maemo a. Jalo o ntsa banka a ba Kenya a banka a ba Kenya. Empa seo a tlo se etsa. O le ka go tlhopa sa se dulentse sele ka dipalopalo ntse le number 1 ba se ka ba theoa ha ho o tlo hlola dipapa ditsena tse tharo tse setse ke o jetsa ona jwa ke na ke o qala ka ena Cape Town
1: ho bane ngo tlabe a o da hana o tlabe a sebedisa motho o ka re ba ba tshepileng
7: hape ke go lukisa diphoso tse ba dientse hangata bana ba re bolaya no kutlo mntate pejana bua ka taba ya di knock on knock on e ka naetsa la o tshwanela o ntse e phoso fela papa di nya bole ka naetsa empa me bang di karolo tse dintsa papa di jolo ka di karolo tse dintsa papa di jolo ka di scrum bana ba hle ba go nonyetsa haholo meo and scrum ke mo rona ge batlang ge le maatla teng empa bana ba hle ba go nonyetsa haholo mono le gore ha ho tlinwa bola bana le di scrum ha le nka bolo le tswaka yona mo o thuli clean a scrum then bana ba hle ba batla ba re phelefanyeditse mo ke nana ke diphoso tse le rase o di bone mme ba shimane bana ba hae bana ba ba kentse ba tla di lukisa
1: mara re fela metso ga le bile tsholo re ga robedi le seria fa mutubela le se dubela
8: e ka mo ha o ntse ke phela ntate
1: ntate
8: e ke ntate tsoma ka mona ka o kgini
1: ntate tsoma
8: e le nna ke tsa mari springbok e ke dimela la se se pa ja re tsana re sa kuwe ne ke ke ne ka ku go tere tlo o thiba ma ne tla ga nna go ntse ya
1: e
8: e wa ne ke a sala o se tla tsho ka motho ba tsikana a o se ke ra le go di sa sa go di ra tle tsane tlo a tlo a mo le ja fit ba le he springbok ke wake up call ya ho wake up
1: ntate tsho
8: ba le ke bo mampudi vela le nna ke ba le mampudi ke tla make sure ya go le nna ke hlae le bana ha tsa o tsema mpudi nge ke ka tuma batho ka
1: ntate tshoma
8: ka mo ha ntate
1: are le bowe ga itse ya ka ke hlokometse hangata ha re bulela mehala tjena ka di manta hangata batho ba bua ka bolo hlokometse ka tjena batho ba bangata ba papa wa tsiba se hlopha se bapala ba bua ka rugby ya hall hlopha se bapala hantle wena tshwasa jwalo ka di springbok o tla ba le bolateli le botshetsi bo matla
0: fela di springbok ga itse di aka e hudile papa di ena ha holo ga tsietso ya batho ba batsho ke buella le hlakore la hore o shebe se gahla se o jezi tsa di springbok di direkishwang ka sona o shebe mabenkele a seng a etsa di jezi tse bontshantsietso ya di springbok e se ha kalokalo replica e ba bapalang ka yona o boela hape o shebe taba ya kgoeletso ya hore theko ya ditikete tsa dipapadi tsa rugby e theolwe hore batho be leng hore ba dikujwana di mahetleng ba kgone hore le bona ba ithekela hobane theko ya tsone ne ba tla le hodimo haholo hono keke ha ba le seboko seno se jwalo e ba mbolatedi bone bo sa hole haholo mane mo eleng hore re ne re tseba hore papadi ena ha se a ngatela telwang teng jwale ha ke makala ha ke utlwa batho ba ngata ba ne ba e shebella jwalo ka ha o tshore setlhopha sa hapa ga itsela ka se re bile bo mampudi ba lefatshe magetlo a makae ba le a lefatshe magetlo a makae re le Afrika Borwa. Who knows sina hore ka nnete ba ke ke ba fumana tshitso. Hey! Amara tsamara tso ya le Sedi FM re bua tjena antle duma hlora ke borobedi ena tsebeletso ke le Sedi SABC musi wa tsweo o bala ditaba tsena.

0: ke le bula holo thwasa mamedi dumela babelelwa ba ba hlano ba hwe banga lo yetsa dithetefatsi tsa bolenga bo fetanga di randa tse di milione tse magolo a tsheletseng a plasing ya mosina ba tlilo hlaha le gotleng la magistrata tikolong eo profenseng ya Limpopo ka jeno. Babelelwa bana ba tshwerweng ka labohlano la beke e fetileng ke melata ba tseba maboya wa tlaleha
1: ba gononelwa ba bahlano fo ba babedi ba tswa go nageng ya Mexico, ba babedi gape ba tswa go nageng ya Zimbabwe le o tee wa go tswa nageng ya Malawi ba swerwe ba tsweletswa diritibatši. Maphodisa a re a sa tsomana le ba gononelwa ba bangwe. Gabjale polase e tswaletše ka ge dinyakišišo di tswela pele. Diritibatši tšeo theko ya tšona e akanyetšwago go dimilione tše magolo tshela tša diranta di tšerwe ke maphodisa. Ke ba tseba maboa ditabeng tša SABC Polokwane.
0: Babilelwa ba babedi ba tlilo hlaha ka pele go lekgotla la magistrata wa Naishna profenseng ya Western Cape ka jeno mabapi le polao ya ga motse wa Naishna e leng Aubrey Tsengwa. Tsengwa o bolauwe ka o thungwa a ya lebile a gae gaufi le Concordia ka phirimana la bagago la beke e fetileng. Batho ba bangwe ba bagago ba ile ba tswa dikotsi ketsalong ena mme dikoloi tse pedi dithunya tse tharo le mehala e mmalwa ya diselula e gapuwe ke sepolesa.

na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: QS, saca a música.
1: Nna ke dumela gore zona ga ka tsama mona ke o gutla ha ha go ya ka nna a ipina ena yona ya ntobetsa zola a tsama le Beirut imbube pele yona re bapaletse kelani a tsama le Asha should have never tsebeletso ya le Lesedi FM pele mono ke Bruno Mars tsebeletso ya le Lesedi triple play uta kwa breakfast show twa sala ba tukana radio le tsengele shemela metsweletseng ka morahora ya borobe
2: a le nga ka tshedia ka ya ntobetsa mbube ya msolisto bonyi kosi dabini zoo 7 emasphelele shoba laba sisubule mfela betsotso bafana se ora ya probedi the biggest one to drive ta go ha breakfast show hole seria fame ke zola twasa nentse ke na le nthongwe ke batlang ke re botse ba mamedi ha batswa di melentate ne twasa mohlomong hona le go sutlwane nyana di a tsala nthotseno fumane re jwale ba nkana ka mantswe ka tlung o le ngwana wa gona wa ikena nthuno ka pa thotsa batho ba baholo ke tsa batho ba baholo go re wa gona o galemela
1: ke le teng
2: e
1: ya le bona ba lwana ke le teng
2: e o teng ka tlung mohlomo ba kitchen mane ne ba jwetsana tsa bona ditaba jalo ka batho ba baholo
1: ha ke re ke teng ba mema ke ke ke ni fongo na o buang
2: o gona o jwetsa gore ke nahana wena o phoso hona loka khola mo jwetsa gore ke jwalo ka ngwana ke nahana o phoso
1: re rutwe e feng kana e re rutwe ke a o thola ne
2: he se metsa jwa mo ile gore batswadi o ngwana ke bana la ke ba re le
1: ba tshwatlela
2: re na lose eh o ngwana wena bo isebetsa jwa ka tlubo wa
1: ngwana mo kae
2: ngwana
1: mo kae
2: ngwana ha ina dilemo ho batswana
1: ha e khada mutle ga
2: ai mo ba me dutla re thusa ka nete
1: ngwana ba le se ke le mosadi ya nan le hahai
2: eh
1: ke ngwana batswadi ba ka fela ke mosadi ya nan le hahai
2: eh
1: jwale ha ba lwanela pele a ka ba le baholo ke le teng
2: eh
1: ho tshoga ba ba elelo ona le motho e mong a moholo a dimo
2: mo mane di
1: nanga gela molangwa
2: re sebetsa jwang twasa hona bo ho ya batswadi ha o bona motswadi e mong kae kae ana le setswalle se seng se sa tloele yang
1: se sa tloele yang ke se jwang o no hlalose wena khada
2: ne ga pantate o mo bona kae kae o a gona o ifitisetsa o e mong a lapeng o
1: re ke tala ka yena e
2: he
1: ke tala ka yena e
2: hore
1: o so tsa mamo
2: hey
1: ke o ke a tshakile o se le khatlo la bagago o so le motho a tshakela mmone
2: o le ngwana we o jwetsa motswana
1: a ke itse wena ke mosadi
2: eh ana le
1: ha e le ngwana wa motswadi
2: ai mo mabedi a ke re nke rutlwa maikutlo a hao wena re nke rutlwa maikutlo a hao hey re hola bana ba sa kene ditaba tsa batswadi
1: ho fihlella ho kae
2: ho fihlella ho kae
1: ke kae ho fihlella dilemondi
2: ke ho kae jwalo mo so tshore papa mona fela wena ko wena phoso ka pa mama mona ko wena
1: u le ontso re papa
2: wa ikwa thata jwalo
1: ontso re papa
2: ai mba me dia go jwetse twas mba me dia go jwetse
1: ba me dire re tswele bona re nke mohala wa hao 0860003084 re retse je
3: moratua a go tlise ngwana o kwano
4: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
3: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
4: yo kelelo nyana ha idile le chatsi mme ha ina mathata hle mangwane ke nepi ya pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hoga tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka botlako idile o meneng ka paneng Huggies we got you baby
5: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gokela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona client legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: mamela tshebeletso ya lesedi FM metsotsong e ne mashome a mabedi a na le motsho le mong ka mora hora ya borobedi o sa o jetse kgaitsedi ya ka gore mafelong a nabeke di tlile di ngata ntho tse etsagetseng le lepato la bana ba mohlo wa mmile ka nnete banna le bohloko e bohloko taba ya go tlhokagalwa ke bana kotsing ka nako e le nngwe ba la ba sebetsa ka nnete ka moqebelo a nka ba ka fumana sebaka sa go tlhaa ka mono kgaitsedi yaka fela ka nnete ke bone gore mosebetsi o la tswela pele gantle
2: kgaitsedi yaka nna ke ne ke le ka mona ho skeki ke la ka tlhaa ke ka o ke la ka tlhaa ho mohlou wa mane ke a kgola labobedi ke la ka tlhaa ke la ka tlhaa ho yena singa semane jwale ne re beya ntate Nhlapho skeki mafelong a nabeke ao mosebetsi motla o banna ke bone mema mothibi ntate mothibi ntate kgwadi le mema kgwadi bane ba le ke bone ntate mohapi ke bone ntate ntokwane wa mmona ntho
1: kutukutu ntokwa
2: motle tjena wena thwasa ka teditse tshweu ya ka teditse tshweu kopane le yena le yena mafelong a beke salt and pepper a motle tjena ka nnete ka sebaqete mosebetsi o tsamaiswa ke lebu makete ka bane ka lesotho wa mohopola lebsa
1: ke mohopola hantle
2: o tsebe bale hangata mosebetsi a o tsamaiswa ke babuti ba rona lesotho a ba ka nka loga tse leshoo ne ke motsheya mola ke lebu monabo
1: tanka nako e telele lekulwe
2: a re kana ga o lliswa ke metsotsokanae go ja patelwa losothulo ka e tsalwa ke re e are ya tata a e bo o tatile ngwaleso a e kgona o tla re tshwarela fela mosebetsi o motle ka nnete go beya skake mabedi o ko re letsetse rutlwa fela maikutlo a gore hei ke bana o fitlhelela
1: wa e kenana
2: o etsa jwang le kae
1: hallo
2: ntate
6: ntate se bo fika ntata lenki bana besi
2: ei
6: ke batla ho tshwara ke itlwele bana besi ke tshwara ke itlwele ke mmantaka ke ke tshwara se le thwasa thwasa o botsise gore na e ka ba ngwana le motse ka empa ngwana go ntse batswadi ntse le ngwana ha a sale dilemo ntse bo ma 25-30 mane ke yena a ka latlhela mpuo empa taba ka e mona bana besi ka bokhutshwanyane mme ha e le gore ke morati ke ntate le mme ba sa kutlwaneng ka mantsi kgotso e nngwe morati o tlo e latlhela go o tlo gore ntate o phosa empa nna jalo ka ngwana wa moshimane ha e le jalo ke a kenya lentse gore ae apa wena o phoso kapo mme wena o phoso
2: e
6: empa e ke e tlhokomelang ke gore bana ba bananyane gotlhe mo e leng gore phoso e teng ba tlo buelela
2: ye bane
6: ijwalo phara ijwalo yo
2: o bana ba dula ba ema le mme
6: ha ile wa ngwana nyana o tlo ema le mme
2: fela ke yona ntho e ke tshong ke re keletso ha o e ka ba efeng ngwana ha batswadi bohlobong ba sa utlwane ka se itseng jwalo ka batswadi a etse jwang tshwanetse a tswe ditabeng tseno kapa le yena e sebetsa jwang
6: ngwana mme oinekile e ya ka dilemo kgarase ke ka rona wa jena ngwana a le lemo tse 15 kapo tse 10 ga ba tlo kena taba ya batho ba olo a re go nna papa wena o phoso a le lemo tse kalo ngwana a le lemo tse kalo ebile thwasa o na le ntlha e tlhalositseng gore na o teng ga ntho tsena di etsagala na ga a le teng ga ntho tsena di etsagala ga tswa di bona ka bo bona ke naneng tsa ba le phoso because ntho nngwe e tlhoka gore ga le lokisa la le ka balapa e tabang especially ya ngwana a sa le teng le belele ka thoko ganyana empa a le mantse 25 a tsana le boitemelo jalo ka thwasa a tswa re yena o tsana le ntlo o tlamehile a kene a bona mamele re mo fetaba le ga e le go tlhokagala a tlhae ka taba gore papa wena mara mmona o entse phoso mona
2: ke 30 ntse ke dula lapeng a ke so sebetse le o sebetsa
7: Wena nka ba tshukana o ka ntata o mbele ka thoko go bona. bona a tshwara mo go bona ka tla go bitse
2: mm
7: nna ke se le ka itse ba a wena
2: mm
7: go bana motho go aka go nna ke ka tsaka go lo
1: a tsa
2: hele
1: ntwa botlhoko mabinda
7: a ntse
1: go bana ha o ka wa la mona jwale di shebana le nna ke le ngwana ha ka ba ke se ka o jwetsa go hoetsa la strateng o bona fela se go otla ka le box
7: fasa ska le jetsa
1: go da ke re bolo ke
7: Mama, mama, tshwata. Wana manga go tsaka itse, kwa mo tsaka itse. Mo tlhola wa ka o. O bo re ka go tsaka tshu. O
1: me bi.
7: Ya ka. Ya, fa sa mamela. O tsaka tshu ya ka. Ya sa patse. Ai na, ke ba go bona le le tshwa ya le le.
1: Eh, ha ku jwetse le wena. Wana
7: ntata, wana wana ntata o manya a mamutsi. A ba e tsinga yini.
1: A ke le ntata.
7: Ke so le mbo, mama tshwata. Mo le wena ba ka mo tsentsa like ba kiki. Wena ngwana waka o bona ngwana na waka mmono na ka mamukwe ha ya ba tshwena gona o mmone ka ya ha ya ba tshina wena ke ntata
1: a bona ha ba tshwetse
7: ka tswa
1: ha di nna nna ke ba la o kisa bothata ke bona
7: ke ba ha o ntata o bona bothata
1: ha o so na wena mme waka ha o so kula tla be di shebile nna ke ne ke re go neletse fela le box o so tla bona gore na o tswa jwa
7: le go tsela e Nataba.
1: Eh ke re ke bona tsietse ka nang ya tlola trata. Ke ne ke tsela ke le mme wa ka. Le boxi ke le a
7: tshuka ka ka ka ka ka. Ye tsula go. Go a tsobela go a itse ke tsobela go. Ke le khotso e ka tlhinyata ya gapatsela. Monna wa ka o tsala ka ba ke eng go tsikile a tsiba botlhatswa wa ba ka ntle. Go bona go wena. O tlo mbulela go kene kene kae?
2: Hey we tatile ma. We tatile.
1: Ai ma binda mo hetsa he.
2: Bye bye.
7: Bye bye. Ke ka se ke botse ba dikho tsa ke talo. Me na mo. Okay, kuyai.
2: How to get toilets? Ke toilets nda le se ke bala.
8: Ai mo je.
2: Okay.
8: O sha poza.
2: Mnate.
8: Eh ai na ha bala na dela ka mona ka neti bankeng.
2: Ke
8: na ke bankeng. O tla ke monyane ka pa ke mo bula nganyana.
2: Eh.
8: ga tsinda inkenya ene zwalo ke bona kere ya ka hore ngwana mokae ka dilengwe so obviously ha le bo ma 18 ya semonono baka tsa mona wa tsaka tsike ha se fitile 18 kere adult ne mari ekitele 18 ka mpa ka ntshori ha ba balana o mpolate mongwe mongwe le loko wena hore a tshile bua le batho bana ke bona kere ntshona itile se ga senyana ba a kere ha se ka ba le phihle le ka motho mong ka ka bophelo mara ke le ngwana mo go lwangeng nyana re ke mo khomotse ke na le lapanyana la ka ile ke khutse ntlong ka ne dilo ba be a fatshe mo leng ka ba be a kere ha re bua ntare

0: ka nnete like ntho tsa sa tshone na go tsane make a class work depression mo ene wena o le ngwana kwa no go bitse go tshwara e se motho ga ke mona ka pa mafua seng hantle di a nkenya ntate ha tsela ke bona tsela ke bohlatsa mo a ke bohlatsa sentse ke bogalemela jole thari yena ha ke etsa bohlatsa ga ke tsentse a ngalemela go no o fetsa tsa mai hantle ha tsa mabuteng bale go bana isa tlame e etsa hale ha o tso go tla morang
1: fela o kana taba tsa batho ba ba holo jwa ma bankana ka
2: mantsi
1: ba
0: ba ba pele mang ba le tlhaba ke le mete ba hore o ile ha mme mamukwena mane ne le ka mabinda re ha ba tidi tsirena o ile mama mamukwena ene ga di bona le di bona ibe ke thola ha ka ne dinala khale ja di isa ke di nyu
1: kha itse ra ka le bona ba shoba ba bere ba se ba tsare metso tso ka le bile tsholo re ka probedi mabedi etsa tsena he ha o batla ditekete tsa o ya papading ya siwelele letsetsa nomogena 086 300 3084 086 300 3084 fana ka di double tickets siwelele ba re file ditekete ba re famba mamedi le a tseba hele sedi le rona ke molelwa famba mamedi siwelele se bapala jalo le Chipa United hosani double tickets letsa 086 300 3084
3: Papa, papa, listen here, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, fair, comrade, my comrade, fair, comrade fair, mamedi a ke le go le he tseleng tsa bapala ka mane ka English Premier League ene le tsona tsa pele selemong sena sa dipapadi ka labohlano a sena le latlha bontsha go ke bompodi ya fihla ya harasanya jwalo Coventry City ka ntlha tse tharo honoto athe ka moqebelo Hull City ya kopana le Manchester United ya ba lelekisa mo mamedi la ka bona Maguire a ba bile a fupara sebapadi le yena a se tshwaga bakeng sa gebe botlwetse o lo thiba bana ba ba hlaselang empa he Hull City ya etsa mosebetsi ka ntlha tse pedi ho noto. Ipswich Town e kgotlile. Ile o tla jwalo Sunderland ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe. Everton ya feta ho Crystal Palace ka ntlha tse pedi ho noto. Nottingham Forest ya kopana le Leeds. Leeds ya ba phutla ka ntlha e le nngwe ho noto. Brentford ya kopana le Tottenham Hotspurs. Hey, Hotspurs mamedi. Hey, santse na le mathata. Ba ile ba wotla ke Brighton ka ntlha tse tharo ho noto. Maobane. Manchester City ya puapuka jwalo Bournemouth ka tse pedi ho ele nngwe. Haile Brighton ya fetwa mohalotso ho Aston Villa ka ntlha tse nne ho noto. Newcastle United ila thulana jwalo le Liverpool. You'll never walk alone. E ne se ile Newcastle mamedi ne se ile tsamaile metsotsong ya ho qetela ya ba Liverpool e twala penale e kgona hore empe e lekanye dintlha e be pedi ho pedi. Kari Biakar. Kalabahlano. Erling Pumas ya kopana le Suzuki Griquas ya ba ya feta he Griquas ka tse mashomo mararo na metso robedi o le shumene na le metso emene hona mono ka mqobelo ke mo Vodacom Blue Bele ilang kana jolo le DHL Stormers a u mamedi itle Blue Bele ntse hula ka tlhakotsa magao ila hlaba ntlhatse mashomo bidi na le metso etseletseng pa DHL Stormers ya hlaba tse mashome a mahlano ka ofela Hollywood Bears Sharks 15 ya kopana jwalo le banna bane ba Fidelity ADT Lions ya ba di bapala ka o lekana ka mashoma mabedi ana le metso emedi o mashoma mabedi ana le metso emedi mo bane ne le papadinyana e le ngo bane ka mqobelo boholo ba dipapadi tsena ile tsa suthela yena e kgolo ya belo he ka mqobelo yo Toyota Cheetahs e paputla jwalo Salam Bolan Cavaliers ka mashoma mararo na le metso meraro ho mashoma mabedi ana le metso emene ha re ya ka mane ka France ka labohlano masei le tsona ne di qala bekeng yena ile o Marseille a feta ho Strasbourg ka ntlha tse nne ho noto ka moqebelo Lens ya o tla Auxerre ka maka a hlano ho pedi athe Troyes le Paris Football Club ile tsa bapala ka o lekana ka noto ho noto ya hona ka moqebelo Limens ya kopana le Brest le tsona tsa bapala ka noto ka pedi ho pedi Nice le Lorient le tsona mamedi tsa hlatsa o tlana jwalo empa ha wa ba le ntlha ile ba noto ho noto Toulouse ya kopana le Olympic Lyonnais ya ba ya feta he Lyonnais ka tse pedi ho noto maobane ka tsatsi la tshepe Angers ile kopana jwalo le tlhopha sane tsa Lille me Lille ke yona ya ne monnano wa Sundowns se bia a ileng ho yona ya o tla jwalo Angers ka pedi ho noto Le Havre ya kopana le Monaco Monaco ya feta ka ileng ho noto ha ile Rennes le PSG tsogalo mamedi la tsa bapala jwalo ka pedi ho pedi Tlhokomela he hore ka jeno ka mona ka o La Liga ho na le papadi tse pedi ke mo Osasuna e tla be botsana dipotso le tlhopha sena sa Levante ha ile tlhopha sena sa Malaga sona sila tla kopana le sena sa Deportivo

0: la corona ka jeno mme re tla bona gore na ebe tla be di bapetse jwang he ule a ba le di-sport awards mafelong a na beke empa ga tseno le tse ding re tla tlhe re qala go seng mane ke go fetsona e sale go seng go sane ka o tsholo he mamiri o beletsatsi le monate le tlhoke tshitiso mme fitlhele be re kopana gape o sane re tshepa le ona gore moga utlwa re jara he fitlhele ka nako eno sentse ke re wena ga ebe kgotso ga ebe tsho kgotso go tla diphapisin tsa gatswa Auckland Park.
1: Nna o a tseba gore gobaneng ausi Barbara a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising hei dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone go etsa content calendar hehei go thata man mme ausi Barbara wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso atšhi banna ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mashesha gore mahlaba a fetoge maatla 10 pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Shumela botso robo fela metsotso ka lebele tsholo reka borobo ga se ka metsotso le shumela botso robo fela re be re kena jolo tabeng tsane tsa ra ya borobo nga tholana moletsane o bile o tlabela lete he thwa sa press wa bina yo wa tsiba press wa bina e ke le show nya press maobane ai press e ke dumela hore ke tseding tsa di bini tsa Africa bo go tsena le talent tholana o kile bona o kile a show nya press a bina ngo yona gaitsedi yak mamele tulana jwa le wa qot le aba pala jwa le like re a sebetsa tulana jwa le le aba pala le ne le re a sebetsa go
4: ke
3: ho jwa khaitira
4: ho shapura mba
5: mona
4: cha shapura
3: hey presse wa bina tulana
4: wa bina wena batho wa hopola ke re presse ne re mong ka ile bana ba re ba bitsang friends of the station
3: hai presse wa bina tulana kore
4: jwa le ha re ya kae ka pakae una dula le teng ka nete
3: ha ka le le teng tulana ha le le teng tulana presse wa bina khaitira kwa tsama mo bana ke ne ke shebile ke re ha holo ke shebile puo ena ya rona ya sesotho tulana bo di bini mo ga rena di bini tsengata tse leng hore di dutse le lemeng la lapeng ha holo ka mofuta wa mmino
4: wa uetsang ke tloetse mmino o no u bino ka sego empa yena o sothofa di
3: presa ka ka ke tla ho mmona maobane ke na le lava se kae kae le nkunyala mfana ka kae kae mona le yena press ai tho ka itse di aka hona le batho ba kotse fela he ya ka kena ngwana wa dikarata batsa batho ba baholo ba sa utlwane ka tlung
4: a e sa le re rutwa re sa le banyane o ra
3: e
4: ha o kene batho ba baholo taba tsa bona ha o kene ho hang
3: sipat
5: a so le moholo hana jwale
4: a
3: sipat
4: o so le moholo kene twas
5: like ha ba nkenya ke a kena
3: ha ba o kene
5: a ke re ke batho ba baholo
4: e
5: ba lwana pelaka ba nkenya baba ba ne ba batla le nna ke be le ho itile ke be le home home
4: ah tsine ke han ha o di ke
5: kya kena
4: ke bile wa ba le yo ya ka kamore
5: o o le mokae
3: ha tsa ba ka dilimo
5: ai khona ha ke le mwana
4: ba se ba tswagana ka matso ke temo ka kena
3: ba tswagana ka matso
5: ba ke ba tle ba fihle mo
4: a
3: mwana ha wa ne le ntotsa batho ba baholo
4: ha o di ke ne man
3: okay tla tholwana o iqetile thwas
5: ha iqeta
3: ke
5: hai qet staba yetsa o sabatle ke bone ke bua
4: go bane ngwana ha tlo dikena o tlo dikena
3: go nale
4: e ke mone ke re ke re hona le e mong a tlo emang le yena a moratang
5: nna ke ema kgahlano le a phoso
3: hey Kore batswadi he ba ska nna ba etsa ntotsela pela ba.
4: O sota etsa ka thuko ka mana. O khalmele ka thuko go mama e mari mona o no e fositse ka ba. Dedi ka pa papa e.
3: Ha o ke ne
4: ka. Ha e tsi jwalo. O se o so bua le ka thuko kwane. E seng ba ba le babedi.
5: Ke ba thothana mo.
3: Hai ba namba. Hai khone.
5: Ke ba thothana mo no ke re a.
3: Etsa ba tshepa. Atamela mo chepati.
0: Ke tlo tlhanga le lwana le le batswana. Ka lwana pela ba.
3: Ha ke se ga itsa thotsela pela ba. O bane jwale.
0: O ka ba thata o ka ba jwang tlwang pela bo. O bane ha ba nka le hlako. Bona ba sa go.
3: Hey. Batswadi le ya utlwa.
5: Ai batswadi ba tlwelela lwana ka pela bana.
3: Le qetile chepati.
5: Ai batswadi ba utlwa mmamedi o reng. Utlwa thulwa.
6: He a o tswasa. Now ka ngwana o na le 14 years a ka go ka ka ga o tshwana te ka mangang a maga lukule go hlodiya ma ha le gone lukise te ba sa hlola le theo tse maikutlo ge swaba o tla fumana ge swaba a ba ngwe tsa ba go bona mamme bile ke a tsa bua ha ho na ha ke tsa
3: ka ngwana
5: ho 14 ho 14 ba no batla botlo jwetswa ke ngwana 14 hore le ha
4: ga
3: re qetile batswadi ga re se ke nne ga etsa ntho tsena pela bana mm ha re be le nako ya rona re qete taba tsa rona e sempela bana tulip twana die mejwa ka jeno
4: ke lebile bana beso ka jeno ho e tlhabolle re tla bua ka casual day ya batho bana ba kwa dideng mo re tsebang hantle hore chelete e bokeletswa mono ke chelete e ba thusang megatlong ya bona e fapaneng ntle le mono he re tla ke re kene ka dikantorong ka mona re ke re bua hore na ke dintho difense o sa lokelang ho dietsa ka dihora tsa tshebetso mosebetsing ntle le mono he re tla bua ka le kgopolena le o kana kongwe o tla fumana le tswile bosading ka mona ho bomme me fumana hore le a hlohlona wa ingwa o sa qete ke yona taba ya bohlokwa e re tlo bua le ngaka ka yona ke lebile bana be se ke tsona seo
3: o
5: lebile thule
3: o lo tele lefu mafela beke ho se keke
4: a ke ne ke ile ho mohlobo
3: hey ho sebetse ile adle
4: hey le le kakang lefu
3: hey
4: ai khon
3: wa
4: tsiba town hall ya ferene geng e kaka
3: eh
4: ke a itletse
5: ne le nyane
4: batho ba eme ka ba tshaba sene se le kantle ne se feta se ka ga town
3: batho ba le ba itlile bo hloko
4: yo
3: batho ba le ba itlile bo hloko
4: a ne ba pateile hantle ka nete mpa hey wa bana na koema ka siano a tswa le mabedi
3: ai
4: ai
5: tholwana
3: thebo hloko tholwana
4: ai
5: e tholwana phatlalatso ya dintla tsa le pato la bana ba
3: ya
5: no e ke postileng ka labohlano
4: eh
5: ho fa fela sechaba ditaba ke a gola batho ba kene mono ba feta dikete tse le 10 le metso mmedi e bonwe ke batho ba fetang 1.2 million ka mo go batho ba ne ba utlile bohloko ka teng ke ntwe re utlise batho ai e rutlise wa tsalana ke le mono ka labone bosiu re qoqa le mohlo wa botlhole ka o mo bea hantle re gaitsedi ya ka o stampanana ke kotlo nthwena yetsa hetseng tsietsi ya hlaha e hlaela manka pa mang fela re bohloko re yo hlaetse go go no bona hore ai khona nthwena na
3: khashapi
5: tse motho mathe
3: bana ba bararo ka ofela ba hlokaetse e mong na patwa ka bona
4: le no na patwa ka mqibelo solto
3: yes yes au thuli a di thodi tsamaile hantle ka mane ne ka go mohlowa ge le bula go loka nnete
4: a di tsamaile hantle bana be sekile bula ho
3: a ithala sole sho bana ba tsebe di fela betsa sekile bula sho ka report the biggest one drive ta go break for show o le seri fm ke mantla ka jeno hle mmamedi tsebeletso ke na mantla le seri fm tholana mo letsano tla tla metso tsenge mehlano ka morahora ya borobong.

0: mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: Pabidi hofela ho le jwalo ke mantaha ka jeno dumela tle Afrika Borwa ke me ka maotu ke o dumedisa ko hlomphile mo mamede motle wa tsabeleso ya lesedi me ke kere re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi na le bitso la ka ke thulana molesane me maletsa tsisi jake ke mo hlophisi wa lona ha DJ Lovers ke DJ Lavi ke na ya hlophisitseng mino ka jeno me ke sentse ke re ho wena e ba le nna ke be le wena fetwe metswalle ka jeno ho tloha mona ho ya ho renya le shime le metso e medi ka hara lena la e tlhabolle me re boetse hape ka jeno re tlo fetola bophelo le ha ile ba motho a le mong fela re tla be re phetile mosebetsi o moholo me hopola hle mo mamede motle tse tharo tsona dintlha tsa bohlokwa o tlo di fumana o tlo ithuta o tlo fumana lesedi ebile o tlo ithabisa re kwa mohele pina ke ya snazo dikatareng.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafatswa.

0: na la itlabulle e risk ga qala ro gotlopa motho ha tsama felong ga beke ha o tsebe na o tla nweleng o tla jileng jwale ha o tla me ya gore ha o qala fela letsatsi le yena o bo sontso mo gotlopa tsantso o tle le yena starag butle ho fitlela ba iphumana ho fitlela aba iphumana jane ka tsheno he ke kgetho ya dipina tsa Mavina Ntatisi ka bana ka welcome are tuli ki rata ha itlabolle e ka mpapalla dipina tsena tse pedi ke pina ya Jasmine Sullivan in love with another man la mpapalla hape pina ya Beyonce I'd rather go blind re fela ke fite mona ke a khutla
1: Pele ya pele basadi
2: Ke phato ya makwate podula marole Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha Ka selemo sa 1956 Ba ile ba nka qeto mme ba re Ho lekane Re utlwile Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena Seo ebile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

Comedy Binena ke eo Sir Elton John a ileng a hapa di gautse ka bantharo ka ofela ka yona me ona kgethile pina mona ke pina e kgethilweng ke Mavina Ntatisi ka mona ka Welcom are can you feel the love tonight pejana homono ke le ka ofa pina ya Karen White album ya hae ya boraro e ileng ya phatlalatswa selemong sa 1994 le metso e mene album ya hae ya Make Him Do Right. Me lebitso la pina ke Thinking About Love. Sabela so kia hao yale sedi luena ukatswana le Mavina Ntatisi. Kamena ka welcome wakala pili ka lentswe kap. Ebe urumela dipina sa hao sa pedi za soul kapa R&B. Udurumela ho 079-758-5066. 079-758-5066 merona he re tletsa mosebetsi motle wa hore ro bapalle dipina tsena re tlokena senolong sa tumelo ke mantaha ka jeno me re qala beke ka thapelo re qala beke ka thapelo mmamidi motle me ke yona ntho ya bohlokwa ke yona ntho ya bohlokwa batho ba bangata ba le bala hore ka nnete thapelo e bohlokwa ibile e ka bula mamati aneng akwetse thapelo e matla katsela e makatsang jwale o ka ba harabo e mo bofeng ka ba bofeng ba bophelo tshepa thapelo tshepa thapelo senano sa tumela ka jeno ke mantaha re tlo setlisetswa ke ntate Moruti Ray Mafojane me ka mramono he hona le mantsoe ke a buang ka mehla a hore na ke dula ke thabile ke ketsetsa molemo ke dula ke thabile poso sele ya ka etla pele Make ibile ke o khothaletsa gore lwena etsa bonnete ba gore o dula o thabile. Jwale ka jeno ko botsa potso hamfela ka mara senelo sa tumelo gore na ke eng e tlisitse mposo selo se fahlahong sa hao tsatsing lena ho seng fela ha o tsuwa ke eng ntho e ileng ya tlisa poso selo se fahlahong sa hao. Tlantetsa etsa 086 000 3084 086 000 3084 wa tsama poso selo e ka fetula di ditshobotsi kana ko ngontso ipone ka re ha ona ditshobotsi poso selo o tlo ipone o ichebe ka spilling o ipone ha o poso selo rena o motle jwang ha ontso dutse mono nna ke tjena nna ke tjena nna ke tjena ko bane ha ona mohlangwe poso selang ha o ka poso sela fela o tla bona botle bo nan le bona ke yona taba eo re buang ka yona hamfela ka mora senelo sa tumelo athe he metsotsong ya leshome le metso mehlano pele ho rra ya leshome re tla be re kena metsoleng ya rona ya tsohang e re kenkepina ya lebo se kgwabela o re inceba

mo mamedi ke a o tumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya Kgenese kgaolo ke ya 28 mme re bale ho tloha temaneng ya 16:6 go ya fella temaneng ya 17:7 mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane bale ya ka tsela ke ena ya ba Jakobo o phaphama borokong ba hae a re ka nnete Jehova o teng ngalong ena athi ke sa tsebe a tsoga a re ngalo ena e tshabe ya ha kakang mona ke ntlo ya Modimo ke monyako wa legodimo lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le Jakobo a ketwa o hlonolofatswa ke ntatae Isaka a mo lahela le hore ka mora tlhonolofatso a tloge a ye Padan Arame tlong ya Bethuele ntatae mogolo ke nakong ena eo a mametseng ntatae a tsamayang ka tlhonolofatso ya e tlhonolofaditsweng ke ntatae mme tseleng eo a yang go yona o a phirimelwa ka ra tsela ya bophelo nkaletswe a lesama a lora ditoro gobane o tlhonolofaditswe ke nakong ena mo a phaphamang ka raboroko a reng ka nnete Jehova o teng ngalong ena ke ne ke sa tsebe e momamedi ba tlhonolofaditsweng bao tsela tsa bona di ileng tsa bulega go na le dinako tsa gore ba lore mme ga ba lora legodimo le kopana le bona ke ka hona a reng ha phaphama borokong bona ka nnete Jehova o teng ngalong ena e ba buang bantswana momamedi ga se batho fela ba lorang ke batho ba tlhonolofaditsweng ba jwalo ba tlhonolofaditsweng ba tlhonolofaditsweng ba beetswe ka thoko ga ba tshwane le batho ba bang ba tlhonolofaditsweng ba tsamaya ka tlholo e sa bonweng ke batho ba bang ba tlhonolofaditsweng

maobane o shonolo fwaditse o tsama ka tlolo ha di uetse letho o bane wena ha o motho fela o motheo le hotimo di le na tsho la dula wena a mo hau wa morena wa rena Jesu Kriste le rato kopane le matla matshiso ya mo hallang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.

0: badumedi ba batla ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Hasimo he wena mo mabende motle re le boha ntate Moruti Sirei Mafojani. Kiena yananga re fa molaisa wa Senelo Satubelo ka jeno ba dile bukeng ya genese gaolo ya mashuma mabedi le metserobedi temana ya le shume le metse tsiletseng a emisa temaneng ya le shume le metse supileng re lebile ntate Moruti mabedi ke tse ho seng hona posaselo ya hao itlisitswe ke eng posaselo ya hao ho seng ho itlisitswe ke eng ke kere ke fana ka mantsoe a go thatsang ka mehla o ka eng ka hanyane empa ke ntho e kgolo ha ke re ho wena iketsetse molemo dula o thabile hobane bophelo bo bogutshwanyane hore o ka dula ntse ngongoreile kana ko ngongoreile le ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong tse seng matleng a hao jwale ke kere ka nnete dula o thabile thaba hle a go thabe posasele ya hao ho seng ho itlisitswe keng le sa DFM mo mabedi dumela hello Mamidi khotso.
2: Eh mlaka.
1: Khotso ntate.
2: Ke tlhile tsiwa mlaka.
1: Ke phetse ntate.
2: Ke le bo wa se ntate ko pa sa yo go tsela. Ke se le tsiwa di mine a holo.
1: Oh a skis ka di mine ntate. Le sa di FM dumela.
3: Hey good morning.
1: Khotso ngwane se le kae?
3: Ha mna ke le kae?
1: Ha mna ti bindes.
3: Na ke ka mo ke.
1: Eh.
3: Ho se se le ka nna ntle le tshela o se. Ke tsaka ke ntshena ga ke tla bula mahlo.
1: Mm.
3: Ke tla o rapela. Ke re monyetla o rana ke modimo o ntshile bobedi.
1: Mm.
3: Ke bone tshabo ya letsatsi. Ke ke ka tshipra sa ga ke ntse ke tshiki tlhapamelo. Ke ke modimo ke o leboga. Ba o tsofela ya ka e tlisa ke ga ke bula mahlo. Ba ga ba bula.
1: Hey, mabila wa go tlhola kholongwanese.
3: A ke tla tsara o rapela, sa ba ke tla o rapela. Ke ka tshipra sa ke tlhapamelo. Tsentse ke bo fa sele.
1: Mm.
3: Kona la sa bo sele. A tswa tsantsa na le makukulu.
1: Mm.
3: Na ke bula mahlo fela ke re ke go boka mo kana ntse ke thabela mena.
1: Mm. Binde se ke le bile mo des.
3: Thank you baby.
1: Ha se mo hem. Hello.
4: Tshuli le kae?
1: Ke phela mme o phela jwang?
4: E teng tshuli wa le Mariam ko ena ka khizwe ka binono.
1: Eh mme.
4: Tshuli po so sele ya ka nna o seng ha ke tswa. Go tswa ha ka fela mo betleng mme ne ke robetse teng.
1: Mm.
4: Go tlisa poso sele e kgolo go nna.
1: Mm.
4: Eh le bophelo ha ntse bo tswela pele Thuli ke gona o tswa ke tlhapa ke ya mosebetsing. Ke poso sele e o hlekile bo a modimo ka ona bane sengata di tlalatela Thuli.
1: Mm. Mm.
4: Go tswa fela Thuli go tswa.
1: Go tswa mme wa.
4: Ke ntse ke e ke sa poso sele bo e se fa tlhong sa ka Thuli.
1: Go lebuile mogatiwa tsa tsile mona.
4: Go lebuile Thuli.
1: Thank you me bye bye.
4: Bye.
1: Le sa di FM hello.
5: Hai mama le thuli ho jwang?
1: Ke teng o kae ma?
5: Tsare mafafa kana mahadi Frankfurt.
1: Eh.
5: Mama le thuli ha hona nthen thabisa ngo seng ha ke tswa ke wa ka mangwele.
1: Mm.
5: Ke re ntate modimo ke a lebo wa ke lebo a tshabo ya letsatsi. Ha se ka matlaka ke mahau ntate modimo ha hona nthen thabisa eng yeo.
1: Mm.
5: Ke re tete le nya di nthotso hle bana ba ha se bang phone le ba re mafafa o robetse jwang.
1: Mm. Ha nya ni fela wa le se re fete mabinkeleng.
6: Na kontsa tahlehelo bophelong.

mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela metswalle ya ka e kgabane.
1: Dumela mme Mathebe.
0: E boetse ke letsatsi le leng hape le monate bakeng sa thuto ka papa le e nngwe.
2: Mme Mathebe.
0: Ye hloni.
2: Ke thabile ho lobela ke ba lwena hape.
3: Nna ke se ke tatetse utlwa tsa pale ya ka jeno mme Mathebe.
0: Ke a leboha bana ba ka. Lenaneo la ka jeno he re tlo bua ka pikoko.
2: Jo mme Mathebe.
0: Eh?
2: Wa tseba ka mo ke rata ntlhao ka teng.
0: Mm.
2: Ke a tseba hore pikoko ke engwe dinonyana tsena le masiba a matle haholo.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka. Pikoko ke nonyana e nang le masiba a matle haholo. Empa ha jwale he, ke nako ya ho mamela pale ya rona e monate. Metswalle ya ka, dulang fatshe hohle mo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Mme le mamele pale ya rona ka hloko hoba jwale e ya qala. Kgale haholo. E ne e le tshwanelo hore dinonyana di kgabe ka botle ba tsona. Le ho phela ka kgotso. Ka nako eo, kgo e ne e na le menu, mme pikoko yona e le tshweu jwalo ka letswai ka mmala. Di ne di phedisana mmoho ka thabo le kgotso. Ho ne ho e na le dijo tse ngata bakeng sa tsona hore di tsebe ho ja le metsi a lekaneng bakeng sa ho nwa. Le ha o le jwalo, ka mora hore di hlolwe, mamolangwane o mohlodi a neng a o entse morena ka molao, o ile wa bua wa re.
4: Ha e le ho bua nnete, dinonyana di etseditswe ho phela ntle le tshitiso efe kapa efe. Ho fitlhela tsatsi le leng ho fihla Maria a mang tjena, a batla ho hohola naha ya tsona. Maria ana a soto a ile a tlisa tshenyeho e kgolo dinonyana. Pikoko eo masiba a yona a masesane a neng a hlile a sa etsetswa maemo a jwalo le hodimo. E ne le yona jwale e neng e hlile e hlekefetsehile le ho feta. Jwale e ne e tsherema jwalo ka lehlaku la sefate.
3: Awo, ke sona ka pikoko e nna mme Mathebe. E tlo tshwara ke sefuba.
0: Le nne ke utlwela bohloko ka nanelo ngwanaka. Le ha o le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Fela he, mohlomong e tla fumana thuso pikoko ena. Ile ya tshwarwa ke sefuba sa mehlolo. Ya kgohlela se sa feleng. Ya ba e leba ho morena wa yona mamolangwane. E le ho kopa setshabelo le keletso.
5: Oh, hle morena ka. Ha o hele hle. Ka nnete, ha ke sa kgona ho emela maemo ana a lehodimo ho feta mona. Mabata, ke se ke bile e ka ke kgantshe, empa ke se yona. Ha o sa etse ho nka boemo bona morena ka, ho na le se sebe se tla etsahala ka nnete ke a hlapanya. Mme ke dumela hore seo ha se sa le hole ka nnete morena.
0: Mamolangwana o ile a tsamaya le pikoko, mme a bitsa kopano e potlakileng ka molomo wa serobele. Dinonyana tsohle di ile tsa tla kopanong. Di ne di shebile pikoko ka qenehelo e kgolo. Di ile tsa bontsha kutlwelo bohloko ya tsona ho yona. Morena o ile a kopa a re.
4: Tjhaba sa heso se kgabane. E mong le e mong wa lona ya ikutlwang. A ke a fe pikoko kuba e le nngwe hle.
0: Dinonyana tsohle di ile tsa bokanela pikoko. Mme e nngwe le e nngwe ya hlothola lesiba le le leng mmeleng wa yona ho le hlomela mmeleng wa pikoko. Ha morao dinonyana tsa boela malapeng a tsona.
2: Re a leboha dinonyana ka mosa wa lona. Ke a kgolwa hore pikoko lona e tla phela. Ha monate futhumetse.
0: Le nna ke a dumela hloni ngwana ka hore pikoko e tla phela ha monate. Bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Pikoko jwale ya ikutlwa e imolohile. Ya tsamaya ho ya ipata kapa hona ho itulela kae kae nako e itseng e sa bone. Ka mora dibeke tse mmalwa, ke ha nako ya selemo e se e fihlile ka botle ba yona. Mme letsatsi le otla fatshe ka mahlasedi a lona a tjhesang ha mona jana. Morena mamolangwana o ile a bitsa kopano ya kgorolwa kopo. maikemisetso e le o hlophisetsa mokete wa o keteka ho kgutla ha selemo. Serobele jwalo ka tlwaelo, se ile sa lokela ho etela moahi e mong le e mong wa mona ka seko. Se ne se tsamaya se ntse se bua se sa kgaotse, se ntse se re.
3: Ho re se letsatsi! Morena wa rona o re memela ho keteka maemo a monate a lehodimo. Ho re se letsatsi! Le wena Pikoko, ya neng a ntse a robetse, o memele ditaba tsena.
0: Tsatsi le latelang ke ha dinonyana tsohle di kgobokane, ntle fela le Pikoko, eo ileng ya inkela nako ya yona ho theohela molatswaneng ho ya hlaba. E le hore e tla e shebahale hantle ha e hlaha kopanong. Hang feela ha e le lekgatheng la ho kenya hlooho ya yona ka metsing, ile ya bona setshwantsho sa yona ka metsing, mme ya elellwa hore jwale e ntle. Ke bolela botle bo hlollang. Masiba a yona a ne a fetohile ho ba mebalabala ebile a kganya. E ne ebile e hlahile masiba a mang a ikgethang hloohong. E ne e ka ke korone e ntle e bolou ka mmala. Ya ba e hlapa e iketlile. Ya nka nako ya yona ho lokisa masiba a yona hore a ome.
3: Hao Pikoko, ho senyehile kae jwale? Morena o bitsitse pitso, wena o senya nako ka ho hlapa. Ena ke tello.
0: O bua nnete ka nanelo ngwanaka. Sena seo Pikoko e neng e se etsa ha jwale ke tello. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka mora moo, Pikoko ena e neng e se e le makoko ke tshebalo ya yona ya leba moketjaneng. Dinonyana tsohle di ne di jele samphanapatloha, di ntse di nwa ebile di qoqa ha monate. Ha ka opanya ha leihlo tsohle di ema le ho makala. Ha di bona phetoho ena e kanakana e etsaetseng ho Pikoko ya se fihla morao nakong.
3: Na e ke Pikoko e re e tsebang, jwale e se ikgantsha hakakane. Ho rorise letsatsi!
0: Dinonyana tsohle di ne di maketse. Jwale ke ha Pikoko e qala ho ikonka, e qheshela kaka, e ikgantsha ka tshebahalo ya yona e ntjha, ebile e ikutlwa hore ke yona ya bohlokwa. Ile ya iketsa eka e kopa tshwarelo ka ho fihla morao nako. Ile ya kgumama ka pela morena ka sebele, empa e ntse e itshepa. Ya hetla ho sheba dinonyana tse ding ya ba e re.
1: Ke a leboha setjhaba sa heso se mosa. Ke kopa le ntjhebe hantle, le ntjhebisise. Ke motle ho feta mang kapa mang. Ho tloha hona jwale, ke batla Limpitse mabotle. Mofumahadi wa mofu.
2: Mme Masepi.
0: Eshoni.
2: Ke bona ka Pikoko e sehlanya jwale. Morena wa dinonyana ke mamolangwane. Jwale yona e kgethuwe ke mang?
0: Shoni ngwanaka, sena se etswang ke Pikoko ke ntho e mpe. Ka hobane jwale e bonahala e se e nyatsa mamolangwane. Le ha o le jwalo bana ba ka, pale ya rona e sa tswela pele. Boikgantsho bona bo ile ba tena dinonyana tsena tse ileng tsa fa Pikoko masiba a tsona ha o ne ho bata, mme yona e ne e hatsela le hona ho bolawa ke serame. Ka baka la ho ikutlwa e ka di a hlekefetswa le ho utlwa bohloko, dinonyana tse ding di ne di se di ikutlwa e ka di ka hula masiba a tsona mona mmeleng wa Pikoko ho se mang kapa mang ya di thibang. Morena a leka ho kena dipakeng ho tlisa maemo taolong. O ile a bua le Pikoko a re.
4: Kgele, Pikoko, ke a bona hore wa ikgantsha le ka nnete. E re ko bolele sena he. O tla bona hore na boikgantsho bona ba hao bo tla o lebisa kae. Mohlodi o tla nka teto ka bokamoso ba hao. Nna nke ke ka hlola ke bua le wena hape. Ebile mokete jwale o fedile.
0: Tsatsi le latelang e sa le hoseng haholo. Mohlodi o ile a etsa hore mookodi o hlahe kgetlo la pele. Diphoofolo tsohle di ile tsa potlakela molatswaneng ho ya sheba bonono bona bo ikgethang. Dinonyana di ile tsa otlanya mapheo a tsona, tsa bina ha monatjana di ananela sena. Ka yona nako eo, pikoko ile ya fihla mme jwale ene ile mona ha e bona mokodi ile ya sarola masiba a yona a setono a ka libidi empa ke ho se nonyana le ha ile nngwe e natsa ile a utlwa bohloko bo sa tswe madi ya la ha bohloko empa jwale ho ne ho sa thusi letho ka lehlakoreng le leng lentswe la yona ke ha le qala go ba mahwashe ho ya ho ile ho tloha ka nako eo e ntse e le ntle ka tshobotse empa ha e qala ho ahlamisa molomo wa yona dinonyana tsohle di a baleya mme seo se ntse se etsahala le kajeno ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo ke manyaneng a ikgantsha ka botle ba hae
3: ke Pikoko mme Matshepi
0: na metswalle ya hae e ne e thabile ka seo
2: tjhe mme Matshepi
0: qetellong ho ile a etsahala eng ka yona
3: lentswe la yona le ile la ba mawasha mme Matshepi
0: ke dintho dife tseo e neng e le matshwao a neng a bontsha hore jwale Pikoko ha e sa hlompha mamolangwana
2: ya pele ke hore fihle morao ho nako kopanong e neng e bitswe ke mamolangwana jwalo ka morena mme Matshepi
3: ya bobedi ke hore e bolele phatlalatsa kopanong hore yona e ntle ho feta dinonyana tsohle tse phelang moo le hore e lokela ho ba yona mofumahadi mme Matshepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlele hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle mme Matshepi
6: lenane o lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: e bang o nana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba botlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Nao o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo, e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a matlafetse ka Prominent. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
2: Lesedi FM. Welcome only Kubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimulelwa.
3: Amedi ke mantaha a kereka jeno jole ha re qala beke re qala ka ditaba tsa batho ba qwadileng ka re ho ithlabolle mme ka jeno he re tla bua ka casual day eleng letsatsi lane leo eleng hore le etseditse hore ditjhelete tse bokeleditsweng bakeng sa batho ba rekileng di rubone tsena tsa casual day bakeng sa mekgatlo e fapaneng ya batho ba rona ba qwadileng ba tle ba kgone hore ba une molemo ka ditjhelete tse bokelletswang letsatsing leo jwale e molemong ke a tshepa hore o se o hlokometse hore ka nnete letsatsi lena ke la bohlokwa haholo le hlile le tlisa phapang e kgolo bophelong ba batho ba qwadileng re tla utlwa holonyana ka lona moe o tlo se ke wa fetwa metsotsonyana e leshome le metso mehlano ka mora hora ena ya leshome e re he ha re itukisetsa o kena ditabeng tseo re nke sa nne re ke hodisitswe ke madingwana

0: Abuti re sentse rena le moetsi rona ke meneheng sebatli yena ke mosebeletsi wa setjaba mane ho mokgatlo wa batho ba kwadileng wa APD o santsa le teng mo haleng kwano me sebatli dumela me
1: dumela le tshelana ha mona ke kae
0: ha mona teme o phisa hantle wena
1: ke phisa hantle me
0: a e re le bo hahle ngwane so tshwere hantle mafelo a beke
1: Ee,
0: ke a ha ke le hantle metlana. Re lebo ha. Re tseba ka letsatsi lena la casual day e se le nako ka nnete ho bua ka lona jwale a ko re hlalosetse ha holonyane ka lona le hore ke dipepeso difeng tsa letsatsi le letsatsi tseo mohlomong le batlang hore ka manyaninyana a bokelletswang ka letsatsi lena a tle a thuse dibakeng tseo ke dipepeso difeng tseo le teanang le tsona.
1: Oho, ne ke rata ho dedisa mamelodi ba Listening FM and ke kopa ho hlalosa hore tshebeletso ena ya Casual Day e bohlokwa haholoholo haholo. Ho ya jwalo ho bolela hore di-stickara tseo rekiswang kapa tsona merchandise o rekiswang o thusa haholoholo mabapi le ntho ya hore ke rata hore setjhaba se bone hore bohlokwa ba bokowa bo bokakang bo bapala karolo e kakang hara monana setjhabeng sa rona hobane ka yona ntho ya di-stickara ho etsa hore ditsebo ditoro le tsona ditalente tse e leng gore batho ba phelang le boqhwala ba katsa ba le tsona mme di gantshwe so ka yona ka yona stickara sena ko o bontsha gore batho banana ba hlokomelwa kore ke awareness e leng gore ho phelelwa gore ka ngwana bona bophelo ba bokowa
0: bona le tsona dintho tsena. Ai, e hlakile mme. Hangata ke bone re tsepa misa maikutlo dinthong tseo batho bana ba rona ba kwadileng ba di hlokang empa re lebala hore ntle le ditlhoko hona le bogone, bana le bogone ka tsela tse fapaneng. Jwale o nahana setjhaba se lokela ho utlwisisang ka bogone ba batho bana le hore mohlomong ba tle ba bone ho hlokeha hore motho bonyane a etse ho hong ho tshetsa letsatsi lena.
1: Okay. Motho la ne ke kopa hore setjhaba se tsebe hore batho ba phelang le bokowa ba tlameha hore ba ne ba ke ho lokela hore ba lokela ho fana ka monyetla bakeng sa ona. Ho tlameha hore ha o bona motho a nang le boloka o seke bokowa o seke wa sheba fela bokowa. O beya motho before o beya bokowa bo e leng for a bo bona hore o na le bona ka mokgwa o jalo o tlameha o fumanagale gore before o bona gore motho ona o na le bokowa bona ke motho and then after o elele motho enono o tlameha o fane ka ntho ya gore o mo fe monyetla go ba motho ye e leng gore ke ena ka thuto e leng gore o na le yona mosebetsing o ka tswang o tlhokagala gore a o e phetise o fumane monyetla wa gore a saele le ena gobane ka qetelelo ba na le ditokelo bana le mokgwa wa gore ba ka kenya mantle ba na le maikutlo ba na le bokgoni ba gore le bona ba kenye letsogo go tswa gore na ke kae go tlhokagala kae jwang
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
4: How di pampiri tsena tsa jaaka ke ntsamang? Ha setsa hao. Ha di tswe cap fin. Sena ha se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka so Christeline a se ngotsing.
5: Musadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dora fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Cap fin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think cap fin.
6: Sebokeng le lona le ananelwa lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
0: Mamiti rentse re buisana le me neheng sebatli yena ke itse kare ke mosebeletsi wa setjhaba ho mokgatlo ona wa batho ba qhwadileng wa APD mme re ntse re bua ka bohlokwa ba casual day le hore ho etsahalang ka lona letsatsi lena. Mme sebatli ntho engwe hape ke hlokometseng ke hore letsatsi lena hara dintho tseo e leng hore di a kgothaletswa ke taba ya tekatekano ntho ya hore batho bana ba qhadileng le bona ba fihlelle ditshebeletso tse itseng le hore ba kenyeletswe mererong ya setjhaba le ka kakaretso jwale ha re ka re shebe o bone ka rena ena ya rona ya Afrika Borwa ntse e hloka ho etsa ho hong bakeng sa hore batho bana ba rona ba qhadileng le bona ba iphumane e le karolo ya setjhaba sa Afrika Borwa ba kenyeletswa dinthong.
1: Ho ya ka nnete, ho santana ho tshokahala. Ee, re a hamella, re a pele, re hatela pele. Empa ho santana ho na le dintho tse leng hore ka nnete re tshwanela re nne re di atise, di hole hanyane. So, jwalo ka ha se ke boletse hore ho tsoka a dibaka tsa setjhaba tse tsimane hang haholoholo. Hobane ha o ka elela hona jwale, fena le bana be leng hore bana le bona bothata bo ba so, di a balea dibaka tseno. Hobane bana bana ba fumana hore ha ba kgone ho fetela pele ka dithuto. Ene sebaka se leng hore se ka se hlokomelehile hore bona ba be teng ba hlokomele. Ba ne ba rute mosebetsi wa matsoho jwalo. Di a balea metholwana. So, ka nanyele yona o reng, ka ofela motho e mong le e mong a kgone ho fumana mosebetsi a be le karolo setjhabeng ntse re tlameha hore bakatejo di fumanehe and then re tlameha re fumane le ka monyetla wa batho be e leng gore ba qhwadile e leng tsa bona ge ba kgone ho ya pele ka dithuto tsa bona ntse re tlameha hore company e nngwe le nngwe e nene e ya kgomo e be le bona batho bano e seka batho be e leng gore ba fumaneya mane le mane fela ba fumane hohle mo e leng gore le bona batho ba tlameha ba ithute ho ya ka gore o wa ke ntho e teng e phelang amang rona ka le batho ba mona lefatsheng. Menyetla e tlameha e tswele pele ho e tsaya lekana fela hore mona le mona ha ba sheba re e tswela pele hape-hape selelekela sa rona sa lemo senena ke Beat With Us mo e leng gore ra hopotso ya hore ho hopotsa hore motho e mong le e mong o na le sebaka sa hae bophelong le setjhabeng. Ha ho motho e leng hore o lokela ho siwa ka ntle morethetho ona wa bophelo e tlameha o re ananele bohle.
0: E hlakile mme jwale ha re ke re shebe fela hore batho ka letsatsi lena le ba kgothaletsa hore ba reke di-stickere wa tseba ka nako nngwe le ha o ka se reka fela le ha o sa se behe mona ho wena empa fela ntho eo ya hore o entse ketso eo ya bohlokwa ya hore o se reke ke ntho e kgolo ho batho bana ba rona ba qhodileng e be mohlomong molaetsa wa hao ka ho rekwa ha ditikara tsena ho bontsha tshehetso ho batho ba rona molaetsa wa hao ke ofe?
1: Nna ke nahana haholo o bua nnete. A ditikara tsena na ke e ka tsa le ntho e nyane fela hobane le tipo ya teng yona e nyenyane empa yona e bolela e bapala karolo e kgolo kgolo haholo. So ha o e reka, ha o reka stikara tsena na ke hona moo e leng gore o batla phapang e be e kgolo o batla karolo ya phapang e tlamehang e be teng jalo ka o se botsise gore na setšhaba se ka thusa jwang ka bona Afrika Borwa e ka tswela pele jwang ho bona gore batho ba nang le bokoa ba ananelwa. Ha o rekile stikara tsena ka nnete o thusa menyetla ya ho tswelele pele ho fane ka tsona ditshebeletso le menyetla e thusang batho ba nang le bokoa le ho ikemela le ho nka karolo setšhabeng. Ka hoo ha o reka stikara ha o reke stika fela o re ke a le bona ke a le tshehetsa mme ke batla hore le be le karolo morethethong le lona.
0: Mme sebatli re ko lebohle mme ka taba tsena sa bohlokwa tseo re fileng tsona mme ke a tshepa gore dintho di tla tsamaya hantle re a leboga moratu. Thank you, me. Bye bye.
1: Thank you, bye.
0: Mamiti ere renkepina itaka Tabiso Wamaluti Sponono.

0: Mametse Zonke Nameless o kile wa ya concerting ya mmino mo mamedi ho bina Zonke. Ha binitse le mo o bone hore sibini ha senka mosebetsi wa hai sui saudimo. O ratwa ke batho jwang? Hona le batho ba bapalang ka talenta e modimo wa mafileng yona o fumane hore o etsa ntho tse makatsang ka pela letshwele lena le o ratang. Empa ha o kile wa ya concerting ya mmino mo ho binang Zonke. Ai wa rato hobane mohlomong ba shebile tsela eo a itshwereng ka yona jwale batho ba bang o nahana hore tsela eo itshwereng ka yona bathong ho na le moo e tla wotla teng o sa hlokomele na le moo tla e wotla teng o sa hlokomele ha o le motho ya ratwang ke batho etsa dintho tse e leng hore o kekebe wa di swabela ha o se o di bona di hlaha kae kae itshware hantle ha o le motho a ratwang ke batho tlameile le hore boitshware ba gago bopake seo re pele re kena ditabeng sa rona ke fete fela ka bona ka mabenkeleng mo mamedi motle ke a gutla
1: jo ratu ke thabetse go iphumanela tšhelete tsa insurance nyaka ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke ba re thabise bana
2: o fumane tšhelete tsa insurance ya hao
1: eya ka my cashback ya my way ke ka iphumanela 10% ya di-premium tsa ka ka kgwedi gobane ke sa ka ka hlahlela claim dilemong tse pedi ke ka fumana 5680 rand
2: cashback dilemong tse pedi e ke tobatse monate tse bana
1: ehlile
3: batho ba nnete makoloi a nnete meputso ya nnete bakeng sa khoutu e ya ho myway.co.za My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claimi mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: ke ntla ya bohlokwa le tsela yeo o buang le batho ka yona ke ntho ya bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa bophelong ba motho emong le emong emong le emong jale ke hopotswa ke ha ke bapala pina ena ya zonke hore ke mo emong wa dibini tse ratwang haholo haholo iri he rinke mo mamedi kwa no mohaleng 086 000 3084 le Sari FM dumel
1: Let me try. Ke tlo le mara le mutino ebe mo tsama thata ka pa o to thologe motho tawo mo la tshita ga nna o petwela ke mo
0: ai ye utlo hala ntate kwa lepe ha re hlomphe melao e re fuwa mmesebetsi
1: e ya metu
0: o ska ra ba mponi ba mponi tseleng ene ke tsama le yona ba mponi a tshitse tsita hlanta te o kenye mathati Hello. Hello. Mama di Dumel.
2: Hello mama Rafia.
0: Dumela khatsirek.
2: O jurile ya.
0: Ha monate wena o tswile jwang?
2: Ha di tshugile sentle go vara maela mo lady brand a no.
0: Eh ya hle go vara mo wena ka khima no vara mo.
3: Le
0: rona ntse re ipotsa o nyametse kae kae.
3: Ah ke a hola hle, tlame ke fe bana bana chance bana ba fonele radio bana.
0: Ah ga khiman ke le bagetse ya ke.
3: Itada, tools wa tsaba ke sister wa bona mo seletseng o patalla o sebetsa. Ha o re lo cha nepe nyana o re ke manta mme bo tswa o shapatse pedi o ke ne ka botlhongo tloko nesong. Ya manta o tswa mo tswang teng jwa le kae le manta tshe sonta o ntse o ithabisitse kae kae kae kae mo tsebetse nya ba tamela ro bala ho hang ho hang e ka ba expel ba ka o tebeka lo tebeka o tebeka straight ba ska o suspend ba o tebeka straight life ha o patallwa ho sebetsa se mo ro bala ra
0: ai e hlakile ka khimonisa
3: thank you mama ga si
0: ke le buile le sedi hello ndade Hello.
4: Atela ka tsa a tshuli.
0: Dimela.
4: Atela ka tshuli.
0: Ke teng o kae?
4: Ha mna tai tshuli ka wa le na mo tshuli go se go ba tsa ba kutsa o le tshuli. Ha ke tsala ke ke tsa bula proof ke nya mmeng wa ka. Ke tsara ene sa fish ke sa mo go tsara. Sa ntse ke mo focus. Aba ba tle ka phone tshuli o chat. Aba ba tle tshuli sa ntse ke mo focus. Ere yena ba re tsa tsara ke ba ke ke tsomela. Ha o tla ka tsaga phone ka letso fela ke tlo ka khone e tsena from it office one ya le ka ntlo we tsa ka phone you have to focus out on what you learn o tlo bona gore ha o ka sa e ka pa e o le focus e so ho ka go tsama se me ke tlo le so le tlo ke ya di WhatsApp e ntse ke di WhatsApp to di TikTok o le mse le tlo e ka o je sa ka mo sebetse ha ba batho bona o tsheta o tsaga phone tlo ka no ka mo sebetse
0: ai
4: ha ba ba ona gore ke le jwa ke mana mo ri le ke ha na mo se ditse go no mamela phone ba mele radio mara ha ka la ba foka so tsoga e kwita na mo se ditse ha ba batle se tsoga o tobela phone kwa na ha ba inke wena tsatse bona go ipula le a ke tsoga phone o fela ke tsata mo se ditse wa o bana se tsoga na ba ka ba kutsa wa se tsela wa go ba so wa tudi ha o ne tsebona ka se ke tsena wa tsaitse
0: Morena Rantiba Irukule Behati, the Satsilamanat.
4: Thank you.
0: Thank you. Bye bye.
4: Bye bye, Chuli.
0: Hello. Lisa Di Dumela. Hello. Hello. Mama Di Dumela. Hello. Dumela.
4: Dumela, Australia la gai.
0: Ntate ke phela o phela hantle.
4: Ke khala dire khala dire mo khala ide a bu go a ke dine le se mi ka ga a ra ga e tla me ka founa wa
0: he ba tsho
4: ke le ba ding ke di tlo go ka tsama le go kire go
0: he ntate o rena wa ba thusa
4: ba
0: o leleke
4: ka ba tlo ba le ka la go bua go ena ke tsabi o tsura
0: a ntate ke le buile ba ne
4: a le go wena bye bye
0: ai joon ntate ba tsho a re ka nnete ka hlaka reka e time ka founa ke tseba gore ke ntho ba sa e batleng ke nentse ke batla go tsamaya jwa le ke sa tsebe ke tsamaya jwang ya ba ba nteleke ai kona hle ke le botle ntate ka re kutlwe ba rometseng di voice note tsa bona kwano re ke re banke le bona.
5: Hello Sithulana, ke nna mamse ke mona DJ. Ke re mosebetsing o tshwanetse o etse mosebetsi wa hantle ka gobane wa lefa. O sebetse mosebetsi jwalo ka o no batlile mosebetsi jwalo o sebetse hantle. O se ka sia mosebetsi o bo tšhaisa. Jwalo ka ke sebetsa malapeng tjena, ke sebetse gore mongaka a bone gore ka nnete ke sebetsa hantle. Ke a leboga Sithulana.
0: Ke lebile hle ones ke lebile haholo re keng ke mo hape o santsa le teng mo haleng kwa
6: Thuli baby dumela dumela ke fwe mo seka Bloemfontein a nna mo sebetsing wa ka he la ile re ke tsa mesebetsing e mengata ka nete dai ha ya dumellwa fela rona gebetla ka breathalyzer o kena gating e hana ile lunch o tswa o ya shopo ha o khutla o kena gating wa butswela net fela ho tswile ka gate o ya moyang teng ga o gutla o ntse tota o butswela breathalyzer ke yona e sebetsang mo ke sebetsang teng go shota e ya dumelelwa ka tsela efe kapa efe e gana le supplier e tlile tlisitse dintho ga a butswela mole ya motshwara pompo ga a kgone o kena go thona le alcohol mmeleng wa gago ga a kgone o kena gogang ke a leboga
0: yo ao ke a leboga kgaitsedi yaka ke a leboga re renke mo mamedimong gape ya rometseng voice note ka kwano re mamele le yena o re
7: Hey, Thuli baby, how are you guys? I'm going to go to the house. Thabela ba tsaka thabela mosebetsi ya go mafumane matsuta. Thank you me,
0: thank you me. O lebile nna hle, o lebile nna ke a lebo.
8: Thuli baby dumela hle, dumela se mo motela se setle thekalele se sanyane mmaka ditaba wa tseba mosebetsing. Thuli baby o tshwanetse o hlomphe mosebetsi wa hao, fihla ka nako mosebetsing wa hao pele nako ya hao ya o qala o sebetsa e fihla. Jwale nna ke tloka ka 8 empa ha ke 6 ke mo mosebetsing. Ke se ke butse ofisi ya ka sentse ke pusha mosebetsi ke pusha mosebetsi ke pusha mosebetsi nako ela ya ho kena ha re 8 o'clock a fihla a mosebetsi wa ka Thuli ke ka nkani hona 9 o'clock ke qetile nna 9 o'clock ke qetile ho hlompha mosebetsi wa hao le dintona di tena ding rata tjena ka lebaka la ho ba ke hlompha mosebetsi wa ka.
9: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
0: Mamedi hopola hle re bua ka taba ya bohlokwa ya mesebetsi mona rona. Wena mosebetsing wao ke eng ntho eo o sa dumellwang hore o yetse ka dihora tsa tshebetso mosebetsing? 086-000-3084 ati kamana ka WhatsApp ke 079-758-5066.
10: Ebi, ndi tjeka nete Thuli baby. Motho tlamele o etse mosebetsi wa hao ka makgethe ho ya ka moo o batlileng ka teng. A ke re o batlile mosebetsi o wa re o tla isebetsa ka boitelelo le boiphitlhelo. Jwale o tlamele o etse jwalo. Batho ba nwang mosebetsing ba robala mosebetsing ba etsa phoso e kgolo Thuli baby, le ba tla fumana motho a ntse a bapala ka founu ka nako ya mosebetsi. A se ntho e lokileng Thuli baby. Ke a leboha, ke dimakatso ka Transvaal.
0: Dimakatso ke lebile Lesedi FM, dumela. Thank you, Daddy. Let's say the FM. Hello. Mommy, do you, Jumel?
11: Hi, Tuli Baby.
0: Jumel and Daddy?
11: I'm Tuli Baby.
0: You're doing okay?
11: I'm good. Hey, Tuli Baby. Hi. I'm on a home savings. Kakulu tina apu savings akona. Giti mene usonipe Tuli Baby. Usonipe no mtu okuba ngaphambi kwakho. Ndingathi ndikuxelela ngoku kule veki iphelileyo kukho umntu ogxothiweyo akusafunwa ne-bluetooth nama-earphone awafuni apha ezigadleni kuthi uyazi Thuli baby ngandlela le umntu agxothwe ngayo ungeva intliziyo ebuhlungu nawo xa ndingakuxelela ebemile eceleni ephendula ifowuni walibala ukutsala i-handbrake yarola itruck wanyathela ibrake yamshuta ikhemera kwathiwa hayi ubuthetha ngefowuni uqhuba yho abafuni nokuyibona Thuli baby thina awuyi nokuya ekhasini yi-dismissed yi-dismissed yazi ndikhe ndibone xa ndihamba endleleni ubone abantu bemoto ezincinci umntu uthetha ngefowuni angene ngaphambi kwesigadla nje ndithi awu Yehova kobe lo mntu besazi into yoba uzibizele ukufa ngokuthetha ngefowuni exhuba
0: hayi ntate mali ndiyaitsagala ntho tsena ka nnete empa ga re bua tsena ke yona tlhokomediso ya bohlokwa gore motho le motho a itekole
11: ya umntu nomntu azifune baby to wena Thuli baby yazi emsebenzini kulapho ufumana isonka sakho khona silumkele eso sonka eso kuba abaninzi basifuna eso sonka sukudlala ngaso ungadlali ngaso tututu shiya igama lakho ebuhleni xa uthe waphuma kulo nkampani uthi heyi laa mntu singamlanda noba kunini
0: ntate mali kelebilaholo
11: enkosi Thuli baby ibone emini emyoli
0: thank you ndade lesedi dumele hello
12: hello
13: Of course.
0: Hello, Ndete.
13: Hello, hi, Tools.
0: I'm an Ati.
13: I'm not going to get a more portion.
0: Hey.
13: I'm not a Tix. I'm not a Tix. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. wa mogalemela o jetsa betere ka ene wa se mogalemela fela o jetsa betere ka ene so nna tshetsa le motho o nang drinki nna o nwa drinki o tlo sebetsa le nna ga o tawa ya matawese batho ba sekodisa montle kamo ga ba batle nnete mo so nna ke sebetsa jalo nna tools
0: ga itsele ka ke lebo ile golo ke thabetse o bua le wena mosebetsing
13: thank you tools le nna ke thabetse o bua le wena ka Monday
0: bye bye
13: Urimarisa twasara.
0: Okay.
13: Ore kimane kero wena. Pareto ya dlala tanda se ya shapa.
0: Alright.
13: Otang hopola ka pelenya.
0: Thank you khaitsedi ya ka ke le buile.
13: Sharp.
0: Mamiti re a di tabenga tsa hora ya le shume le motsobong. Ha re hlomphe melao mesebetsi mona hle. Ha re hlompheng iteng. Iteng ha ona company se na melao ha batho ba le di horeng tsa tshebetso ba le mosebetsing na le motho a ka tswang fela e tla be sale a tswile hora tse tharo ka ofela ho sina mang ya tsamang hore na o ile kae wa tsiba ibile ba etsang mosebetsing ba siya di baki ho di mastulo e mong a tla fela ho seng a siya laptop mono ebe o ile o nyametse ntse le nana o teng ho ba ne le bona laptop ya hae ka pa le bona mokotla hae wa skafti a tlhose be o be ile fela mo utswile ha re hlompheng mesebetsi mona melao e bewang ke mo bo ra mosebetsi ba rona ha re ba hlompheng re hlompheng le melao ha hona ntho e tla o tebedisa mosebetsing ke dintho tse o di etsang tse o tsebang hore ha di tsamaelane le melao ya tshebetso ya hao iri re di tebeng tsa hora ena ya le shume le motsomong puseletso seema ba le shano

0: Mabidi mona e motle tsebele seng ya hao ya le se difile bodate e le tla jalo ka Phil Perry one heart one love. Pijana humono kile ka fa afro traction mnike. Tsebele seng ena ya le se dikena ko jale ya hore ke kopane le wena ya ke tikang tsa tsila hao la tsolo ka jeno me ruto rna ke mang ya ke tikang mo mabidi motle ke mana ka commissioning ya Matlanga. Re tseba hore Cat Matlala ke yena ya hlahelletseng ka jeno me sehlopha sa babuelli ba hae ba ne ba kopile hore letsatsi lena ho ske ha bua letho ho tshechise ditaba kaofela di tshechisetswe ho sane empa ka hlolo e entsweng ke mo commissionera ntate Matlanga ke hore ha hona mo re tshechisetsang teng re tswala pele ka tsebiso ya rona me batla tsola pele metso sungena e mashume a mararo ka mora hora ya le shume le motsumong ke sona he tsentseng di etsa hala ha re utlo rona ke mang ya ketekang letsatsi la ha ila tsolo ka jeno le sedi fm ba me di dumel
1: kimimedi ha go di ba di tsa kimimedi tsa bona tsonya na ya le sedi fm e di dumang ho ga tsa mashume a mabedi a metso e mine ke tsena khona ente ke mo tabu ka makhumun ane antse ya ikhetile 87.7 ho ya mane ho 106.6 ni ka he tsuba le di tsutswana ke ka ne le tsutswana ne mo maka ditaba ha tsmaena tsumele ya wa ire pro ka jwa ne ka le khaitse ya ka mo tsutswa se kana ne ka mona ho ke tsika ne sa pila ha ena tsono ha ke ba tsone ne na tsa ka pa hona ya no no no tsuba le di ha ke di ntse ka potena wa tsiba sa potena ka ka tsaba
0: Thank you, Khetireka. Let's say, Dimela.
2: Mom, too, look good. I'm not.
0: Ke le bile hlase sifikile untso e handle.
2: Ah, ni right tjali. Ngikhala nje kulalela ukhululeke.
0: Ah, ke le buhle usitsa sile munathi.
2: Ngiyathanda baba bye.
0: Bye bye. Hello.
3: Hello, Likai.
0: Hamlathi Likai?
3: Buri thengo isi choki kimiza go tsena.
0: Ra le bo wa ngonezi.
3: Tema la ba tikopela thengo na go butiwa ka le nzandile khumalo. Una baby ama bona I'm sorry today go baby ya motibang motibang mokwena agree le marobetse ntse re mo rata tle my dali o ba kopela nkiti mazile motau mo Bloemfontein
0: ke le bile hle me motau tsa sile mona
3: thank hey and you too bye my love
0: bye bye yo mo ba me duwa le sedi ka mo rata hle jo a ke fete mabenkeleng ke a khutla
4: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Le seria pen. A ke mole. Ha ha ha ha.
6: kopa hore happy birthday ho Ostlotlomatso Deborah Motshweni ale Brets le Thabile ke molakaletsa ka tlo le mahlonolo mohawo modimo o be le yena o kopelwa ke ngwana Normalizing Church e leng Open Church ka Thabazimbi Limpopo.
7: Dumela tsile baby ka tsena ho la selo mahoko ka mane ka bloma ka mosebetsi ha bona ke mane Odindale Stress mampi mola tudi ka mane ka Odindale Stress le kananelo motlubi ka mo ka lesedi FM ke re ba ho le ba bone tsenga tsanga na ni tshe ba khotsong botabili. Thank you tsile baby.
0: Thank you me re kutle ke mamo haleng kwano lesedi. Hello.
8: Hey tools
0: ka tsela ka dumela.
8: Ke o dumedisa le wena Thuli. Tshosere ke ne ka mane ka Delcom o teng motho o kileng ka kena sekolo le ena Mane College e le Tshepo Moremi o ya gola letsatsing lena la kasheno ke kene le mono Bloemfontein kana ne lo motlui wa lesedi FM e leng Motlhophisi ka mono o a gola letsatsing lena la kasheno bona he ba le babedi jalo ba kopela ke Lucky wa ha kwa lepe lapeng ke ngwathe e leng dire ke lebile wena tos
0: ka tsereka ke lebile gole lesedi. Hello
9: nna Thuli
0: dumela mme le kae?
9: Gamonate nna ke le kae?
0: Gamonate mme.
9: Ee ke re ka mhlongonono ngwanangwana ka wa gola le nna sekere ba botlhe ka bofela ba golang modimo a be le bona ba tshwaletse ba gole ba bone letsatsi monate.
0: Mme ke lebile golo moratu
9: ke a leboa Thubi.
0: Bye bye
9: gone mamoremi ka mo ka ratanda.
0: Thank you mme. Bye bye.
9: Thank you
0: a semohe re kutlwe ka mona ka di-voice note hona le motho ka mona.
10: Hi Thuli baby le kae? Thuli baby ka jeno ho hola nna ke a ikopela ke leboa bophelo. Ke nna Mantele Gitshane ka mona ka Binone. Ke a leboa Thuli.
0: Thank you mme ke lebile golo. Dumela hle Thuli. Ka jeno ke letsatsi la tswalo la motswala wa ka wa keteka yena ke re fodilwe letsie ka mona ka mahali suku taung mme ke re ho yena a keteke ha monate kopelwa ke Mantele Gitshane yena o ka mona ka Binone. Ke kopela motswalle wa ka o ne o re o na hola maobane. Yena ke mampi Nqai o dula ka bona ka botshabelo C section mme o kopelwa ke Sheila ka mona ka botshabelo a re happy happy birthday yena tle a ketike ha monate. Motswalle wa ka wa hola ka jeno yena ke o rometse melaetse mengatanyana ke se ke fitile hona o no he ngwaneso ke se ke fitile hona. Re ke nke o mong hape molaetsa kwano. Thuli ke rata ho hodisa mosimane gape Thebe molatla thegi Ntlonjo le Mpho Beula Ntloki ka bona ka botshabelo ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ya reng ho bona happy happy birthday tle ba keteke letsatsi la bona la tsalo ha monate nate nate. A temong hape ya holang ke Nkgono Hilda Eni Shongwe o etsa dilemo tse 90 ka jeno. Ho thwe Nkgono Hilda Eni Shongwe ho lahle o bone tse ding hape ntse ro hloka ntse ro rata mme o kopelwa ke Fihlo ka mana ka Bloemfontein a re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tsalo ha monate. Mamedi re ke fetele hodima ka tseo folotsi re utlwe rona re ka lebelelang lenaneong la ditaba la imatlafatse ka jeno dimakatso dumela ngwaneso
11: go tsole ka ithule
0: ke phela o phela hantle
11: ke pese hantle ngwaneso ke lebuile haholo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le wena ke sentse ke utumedisa ka jeno ho imatlafatse. Re fumana hore mopresidente wa mokga wa ANC Cyril Ramaphosa o fa bonkgetheng ba mokga ba boramotse le ba lekgotla matsatsi a legolo ho fetola sebopeo sa mabatowa le bommasepala. Re tla buisana le setsibi sa ditaba tsa dipolotiki ka taba ena. Re tla boela gape re lekole ditaba tsa ditlolo tsa molao Bloemfontein mo ho fumanweng setopo sa mosadi a bolailwe mme ka letlhakoreng le leng mosadi a tlhagelela ka pele ho lekgotla la dinyewe ka morao tshwarwa a ena le dithethefatsi boemafofaneng ba matšhaba ba Bram Fisher mme ka o le leng komišeneng ya Madlanga Vusimusi Catch Matlala o tla tswela pele ho hlongwa dipotso le ho ya ka bopaki pejana ke mo eleng go le qothela hai le lela kopa hore ho nkwe ge futso ba kopane ho sane empa mo ahludi madanga ke a nehilana ka nako ya hora fela hore ba te ba kopane ba qalelle ho tswela pele ka mosebetsi ho ka le kolalo tswela pele ho tloa puisaneng eo ba bileng le yona bekeng e fitileng le Cat Matlala tsena le tseding ho imatlafatse hang ka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile a go duthuli
0: ke lebohle dimakso ke lebohile ho longwane
11: ke lebohile tsa selemonate
0: mamedi ha re nkepina ya Howard Hewitt, This Love Is Forever.

0: vaginosis ke BV e fapana jwang le thrush phapanya teng ke fe
1: bacterial vaginosis di tsaya teng e metsi a e ka ba tshe ka bo e ka ba tshwele le yona ka mmala a e associated le monko o something ha monate a e cause irritation a e cause ulumuwa hangata e tla le ka dinako tsa bomme ba ya matsatsi ka bo ka mo ga matsatsi sometimes so a ka ithola ka mo ga a go pana le ntate empa fungal infection ka bo vaginal thrush ha ina monko discharge a teng ke tshwenye e tek sometimes o ka thola ge e tshesha e kosa irritation e ka kosa go ruruwa e ka kosa le di-symptoms tse ka reng motho o na le infection ya motshwetse as well.
0: Jale ke ntho e ka tlang mohlomong wa bona ngaka kapa wa ya tleliniking wa fumana meriana ya fola na e ka gutla gape re bone o ntse e gutla ka magetlo-getlo.
1: Like ha ke se ke hlalositse gore motho o mongwe le mongwe wa nne ha bona discharge a sa e tlwaelang go botlhokwa gore a thole thuso a ka ya tleliniking a ka ya ngakeng ka gobane o na le di-causes tse ngata tse ka batlang di tshwana le yona thrush ditshwaetso tsa thobalano di ka batla di-presenta go tshwana le jalo le di-irritation tse tswang ke di-allergy tse tswang ke dintho tsa bomme tse ba di sebedisang go tshwana le bo vaginal dutch shower gel le dintho tse dingwe tse ngata.
0: Mamedi re nkepina re gefutse hanyane le Dr. Kwano Itemba.

0: soir, les CDFS MSM.
1: Mamedi e bang ona le dipotso tseo la katang ho dipotsa Dr. Kwano a go re letsetsa 086 000 3084 bomme ba bangata ka nnete ba kopana le bona bothata bona e bang ona le potso Dr. Uteng 086 000 3084 re tanka mohala wa hao mono he e bang mohlomong ona le potso ha re ntse re bua tena he le Dr. Makanya me o batla ho botsa potso Dr. e ka re dipotso diteng ke ne ke re ke reng ke dipotso tsa momamedi re utlwa rona re mothusa jwang ditabentsena le Seri FM dumela
2: hello metholana le kae
1: ha mna temele kae
2: ha mna na metholana ke kopa ho botsa Dr. mono botikeng ya ne bona na boteng ene bo a fihla mare bo ba teng ha ke qeta ho kopana le ntate
1: Jale o no batla ho tseba mohlomong hore na ebe ke yona taba ya thrush e re buang ka yona
2: Eya metholana ke re kutlwe se ka ba motho se ke sa le teng ke potlakele dingaka
1: ho lokile ngwaneso o dile mong difeng
2: Tena le 52.
1: All right. Ho lokile mama.
2: Ke lebo.
1: Thank you, mme. Bye-bye. Dr. Makanya, ke kgona mpotso ya hae e hlakile mme.
3: E hlakile. A sa hangata fungal infection ka yona vaginal tract e ba teng ka mokgwa ba motho a kopane le motho wa ntate. O ka thola ke bacterial vaginosis. Kapo o ka fumana hore ke tshwaetso ya thobalano empa ha ile go ntse dilang e tsala and the badula ba kopana mme o sa itse dilemo tsa 52 sometimes o fumana hore ha o sona le 52 so le postmenopause and then estrogen e fedile mmeleng and then ho bana le irritation during penetration e ka lebelang ho bana le discharge le irritation as well
1: e hlakile doctor re le bo ha reng ke mong hape le Seri FM dumela
4: hi to le guys
1: batene kae ma
4: amunate ke mo a 40 ke na le bona bo station yo ya so sona and then ka magateng wo go ba le discharge ke le ya makata ba mpho fumana e dina go ntse di ntse fa le motho wa ntate mix ma e be ka reng ka nka toothbrush ka imo ya ka yona
1: Discharge ya teng e ba mmala ofeng o ko hlokomele?
4: Wa bona ko discharge jwang? E ba jwalo.
1: Okay. Ho lekile ngwaneso tla mamela wa leseng. Thank you ngwaneso. Mamedi a re fete mabenkeleng Dr. Tlaraba ka morao.
5: Bakganni ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Mosotsong o mong mmila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mogodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo o leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o utlwisiswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
6: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Wa ratwa wa le Lesedi FM.
1: Doctor, a ke tsebe ke kgolo ntse ho pola potso ya mme. ireketse tsena ke doctor
3: eh e ntlo go tloya nne a taba engwe ya go tsoka gore a hanne a motho e ka le ka re go na vaginal pressure tsa lo so irritation tsa lo tsa le mmala wa discharge empa potso ya re nna re potso ya na o lo go re go bona e dira e khutla a tswela hangata a motsomong a tsoka thola treatment hantle kapo ha se go re treatment hantle a ithola kapo ho na le mathata a manga e tsang gore e dile e tse khutla e dire recurrent o a tsana le go tsotsire HIV thyroid diseases batho ba bang ba sebedisang di PDC tsa ho thibela pelei ba bang ba se ba le postmenopausal ba sebedisang di PDC tsa ho thibela di blood flushes le lifestyle hape hape diaparo batho ba bang o thola ba apara diaparo tse underwear tse leng gore di too tight le tsone di ka etsa gore e dule e kgutla.
1: Ai, eu tala doctor Rinke mo hape. Le Sadi FM dumela. Hello.
7: Hello Julie.
1: Hotso.
7: Hello Julie.
1: Hello.
7: Hey, mo na ling di tsine ne ka tsine.
1: Ka re ke mo hala wa doctor go le mamedi ntswarele re ke nke mo. Le Sadi hello. Hello.
8: Hello mama, na go fa go bua le ntate Thuso.
1: All right, ka half past 12 my darling. This is FM Dimela.
9: Dimela mme la kae?
1: Ha mme tle kae mme?
9: Ke teng. Nna mme ke nne ana le 40. Then internet teng ke tsa halang ke bala le yona discharge be ka re ba bo brownish. Then around mo kumbe go tla motla sa mpa. Go be tsikinyane ka o fela ke lungwe go ya tshokwana class ka mo tswa morutu go be tsikinyane ke rokelong then the time itswa ke ya yutwa go ya chesa morutu ha won chesa morutu ha won chesa ke ya ruta ke qeka ha ke ta go ruta ke be le gona ke tshiswang ke morutu ke re ha ke tlhakola ke be ke thola hore ke yena e teng e ya chesa yona. Thank you mama, ke a leboga ka mamela radio.
1: Ai ke le bile me ba kana u tse o dile mo ndifing
9: ke ho 40 eh ya ma
1: okay ma ke le bile utla
9: thank you ke le bona
1: ha se mo hem doctor maka dumela hape hello doctor
3: ke mama ke nna le ka
1: ke a phela ke a gola ha wa utla mo mamedi ya qetang ho letsa ke a gola bile tla ba wa rona wa o qetela o re o nahana hore o na le bona botshata bona o tla fumana hore discharge ena e bile ha etswa e batla e ba sothonyana ho ba le botsikinyane bo bongata ka tsela e makatsang me na ko ngwe discharge ena ha etswa o tla fumana hore e etswa e kare ya motshisa ya tshisa o dile mong tse mashume a mane
3: ho ya ka tlhaloso e utlwa le ka re ke yona fungal infection or vaginal thrush. O tswana la ne se ke hlalositse gore ha e dula e kgutla re tlameha gore re batlisise gore sesosa sa yona ke eng go dula e kgutla re ka fumana gore ha nka treatment kapo wa iphekola yena lapeng kapo a sebedise treatment e fuweng hantle kapo go na le matlhoko a mang a underlying o tshwana le bo tswekere o tshwana le bo thyroid disease o ka fumana go sebedisa dipidisi tsa go thibela pelei le tsona di ka etsa go e dule e kgutla kapo batho ba se ba le postmenopausal ba sebedisang dipidisi tsa di-hot flushes le teng e ka dula e kgutla le go sebedisa di-antibiotics o na le batho ba sebedisang di-antibiotics fela e le gore ga ba dingwalelwa ke ngaka le yona e ka etsa gore e dule e kgutla le lifestyle le yona o fumana gore go na le disease e nngwe hape-hape ya tshwaetso maybe ya thobalano e leng gore e co-exista le yona vaginal thrush so le yona e ka sitisana le go phekola ya le mohlomong diaparo tsa diaparang di thaete haholo leka ne se ke tshelo le tsona di ka etsa gore e dule e kgutla e dule e motshweni so go botlhokwa gore a bone ngaka go batlisisa gore seso gore ke yona number 1 number 2 seso sa sa go itile ele teng ka pele go khutla ke sefe
10: re le buile ha holetse Dr. ka le sedilena la bohlokwa ho bo mmeka nnete ke na na re ba thusitse haholo re le buile re tabela hape re kopane le wena kana ko etlang tsatsi le monate Dr. Vuyo Makhanya re le buile ntate
3: ke le buile o mena ano
10: thank you ntate Mamedi tsholana moletsane maletsa se se jake DJ Lavaskena yana nga hlophisitse minor kopana hape le wena hosane re ko sie ka pina etla jalo ka Johnny na le Slick Angel Lukanji.
11: This song is a beautiful song and an old song remixing this killer

ke lebile ha go le tsholana sa maya hantle o ile o phumula go baneng e ya gautima o ikhatile ka jeno re tlo bolela re tsena gape le wena kwa no sialemoyeng nakong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nne o kile kenang la ditaba la imatlafatse sebeletsong ya le CD FM re ntle le tshinyana nako ke fetela o tsietsi mohala di hore balla ditaba tsa hora ya le shume le metsimedi.

0: Mamedi hara di tabatse ding se go hlopiseditseng tsona ka jeno go lena le matla fase re fumana gore le kwetha la Kat Matlala le sa kopo ya gore ho nkwe gefutso bakeng sa gore a lo buisana le Matlala ka thuko commissioning ya Madlanga. Mosadi ya dilemo tse mashome a mararo a nang le mesome tlhano o tla tlhaelela ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka jeno ka morao tshwarwa a ena le dithetefatsi. A tse ding tsa ditaba ke tse bontshang ga mogao wa ANC o ile wa ba le puo ya yona ya go gakola leano la bona la dikgetho. Moporesidente Cyril Ramaphosa o fa bonkgetheng ba moga wa Rabotsi le ba lekgotla matsatsi a legolo fetola sebopego le mabatowa a le bommasepala. Tsena le tse ding go lena le imatlafatshe ka jeno empapele go moo ga re fetise mabenkele.
1: Moratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
2: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
1: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 rand fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Jo ratu ke thabetse ho iphumanela tshelete tsa insurance nya. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
5: O fumane tshelete tsa insurance nya hao?
4: Eh, ka my cashback ya my way. Ke iphumanela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Ho bana ke sa ka kahlahla claim di montse pedi. Ke iphumana 5680 rand
5: cashback le montse pedi. Ke ditoma tse monate tse bana.
4: Ithile.
6: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim le di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Metsotso e leshome le motso le mong ka morago gora ya leshome le metso e mmedi ga re wela gabong ka tseo go di tlhophisitseng. Mokga wa ANC o gakotse leano la ona la dikgetho tse e tlang tsa magotla a metsi. Tsena tsotlhe di etsaetse Maobane Riversand Park Diepsloot ka leboya go Johannesburg. Moporesidente wa mokga Cyril Ramaphosa o file bonkgetheng ba mokga ba boramotse le ba lekgotla matsatsi a legolo go fetola sebopego sa mabatowa le bommasepala. Sena se tlhagiletse ka re tokomane ya maqephe a 60 a nang le metso e metlhano ya ANC ya boiketo ba dikgetho monongwaga. Moporesidente Ramaphosa o re nakong eno ya matsatsi a legolo baemedi ba ANC ba dikgetho ba lokela go lokisa mabone mebileng, ba kate dikoti karo mobila, ba lokise dipeipi tsa metsi tse di utlwang mmogo le dikgwerekgwere. Re buisana ka sena le motlhopholi wa ditaba tsa dipolotiki, yena ke Good Enough Mashego. Ntate Mashego, ga re o amogele le Sedi FM.
7: Tobela melima ka tele ba mameli ba le CFM.
0: Ho latela puo ene e setelilweng ke Moporesidente Ramaphosa ha ba gakola leano la bona la dikgetho. O fumana polelo ka paleano lena la bona le tshwarehang le bile le tshwere dintlha tseo e leng hore bakgethi ba di lebelletse.
7: Puo ya Presidente ANC e bontsha go sabe gaufi le badudi ba Afrika Borwa ka ntho tse ba llang ka tsona gona no. Ke bua fa ke lebisitse gore dipuso tsa ka ntho engwe re bitsa ID wa Integrated Development Plan bo e leng baemedi ba bone bokgetheng ba bone baemedi ke ba ya ko ba nnang ko teng ba le ba bosa dipuso ba tlhobolela matsela mo gore
0: Ntate Mashego, o ka leka gore o eme sebakeng se le seng mogale wa gago o ntse o gaoga ga o wa tlhaka.
7: Okay, gona nong jwang?
0: Tswela pele ntate.
7: Mebusa selega sebetsa ka ntsho e bitswang integrated development plan ba ntsho ba bitsang IDP e leng gore badudi ba bolela matona a bona gore king se ba batlang se kena mo yona ga ba batla tsela ba ba bolela ga ba batla metsi ba bolela ga ba batla dintlo ba ba bolela e leng se e leng gore ga se kgona ga se ka etsagala ka matsatsi a legolo selo se batlagale se etsagale ka nako teng le thata-thata ga le gore ba tsamaisang masepala ke ba ba itse mosebetsi bona bane bothata bo leng teng ao sedimakatsa ga se gore manqusa ao a kgethwang ga ba batletsa mosebetsi bothata ke gobane mebasepala ya borona ba mbusa sele ga e tsamaisa ke batho ba ba sa itseng mosebetsi so se moporesidente a leng a se bua ke se re se bontsha gore ANC e bonagala e sa itse gore bothata bo ko kae ga e le go ditirela di fitlhelele badudi ba Aforika Borwa e leng se se batla gore e ye ko bona e ile ba botsa pele ba ka ngwala manifesto bone bane manifesto bone ko e leng gore ga o bontshe gore ba itse gore batho ba batlang ga ba ya ko dikgethong
0: jole ga re bapise leano la bona le na le o ba le gakotseng maobane le la selemo sa 2021 o phapang e teng mo
7: phapang nka e teng fela ka gobane ke la mathomo jareng e mo e le gore ANC e tla ko ditlhophong tsa selegae e le gore mo lefatsheng kao fela se puso e busang a se mokgatlho o busang nakong e fetileng e ne kgona gore ka ga e le e le yona puso e le nosi ba e le yona e busang e le nosi e ne kgona gore ga e bua ka nthontho e tsotsela pele e tsagana go ranoo ka 2026 mo e leng gore re mo pusong ya motlhakanelo wa government of national unity go bontsha gore seo ba se batlang ga se se tla tswela pele se e tsagale ka gore ba tshwanetse ba bo ba dumelang le ba bangwe ga ba tlholegile go kala ka jara wa 1995 go fitlha noo ka 2026 go tswela go bonagala go nna bokete motho a thusa gore ke ka tsela e fa tse tswelang pele ba etsang tho ba engotseng mo bone so phapano ke yone ya gore 2021 ba buile ka ditumelano tse ba nang le tsona le bo mokhanselara e fela ga re itse gore ke bo mamokhanselara ba le ba ile ba tlosa mo ditulong tsa bone ka baka la gore ba sa fitlheletseo ke ka baka le kereng go boa fa matsatsi a legolo gore ba etsa ditso tse dintsi go bonagala gore ense ga itse gore bothata ga bo ko go bo mokhanselara bothata bo ko puso go batho ba tsamaisang di masepala
0: jale go latela tshietso eo re e boneng maobane nna re ka re tshepo ya setšhaba e santsane e le teng go moga
7: tshietso e re bonang ko go tswelang pele go nna le moporesidente ke e le gore e ka tswela pele e re tlotsa phori mo matlhong ka gobane ga moporesidente a ye ko mafelong a tshwane dipo dipstot ke lefelo la re ka re ke ko squatter community ke batho ba e le gore bontsi ba bona ga ba nne mo mantlong a magone ke batho ba ba ele ba feta ba itulela mo teng gomme ANC kgethele go ya ko teng kare ke mo e le gore batho ba tlatla ba le bantsi dijo di nna di le teng ba itse gore ba tlo ja ko teng ka tsatsing la sontaga e fela ga go ya ko ditlhophong ke mo e le go ba se se fapaneng ka gore dipstot ke masepala o le mong e fela masepala ke tse dintsi mo Aforika Borwa gomme moporesidente wa ANC le baemedi ba ANC ba ka se kgone gore ba nne mo tsona kao fela bothata ke gobane batho ga ba tshepe baemedi ba ANC mo ba nnang ko teng poresidente ba ka nna ba mo tshepa moprimara ka nna ba mo tshepa e fela motho o sebetsa ka oa metse gore o wa rona ga etse mosebetsi ga a tle ko di-meetinging gomme ke mo le ats tshwanetse tswele pele e lokise ko teng gore manifesto wa bona wa lefatshe ka fo Aforika Borwa o ye ko tlase go ne le manifesto ko Mpumalanga le manifesto ko Free State go ne le manifesto wa ko Mangaung go ne le manifesto wa ko wa ko masepala mo o ne le manifesto o buang ka le ka bothata ba nang le bona mo ba leng ko teng ka gore mathata a maAforika Borwa ga a tshwane a ko Diepsloot a fapane le a ko Phofung a fapane le a ko Zeerust ka gobane ko ke mo batho ba ituletseng ke mo batho ba le batho ba itulela ka nnosi e fela go gongwe thola gore bothata wa teng ke dintlo go gongwe ke metsi gomme go nna bokete gore go ka nna le manifesto o i-one bakeng sa lefatshe kao fela
0: ga re phethela re ka re mabaka ke a feng a entseng gore re bone gore gona ka moqebelo go se phatlhalatswe mabitso a bonkgetheng ba bo ramotse dimasepaleng tsa metro jalo ka o ne o lebeletswe
7: ke bona ka re mabaka ka mararo lebaka la pele ke gobane ANC e a itse gore go na le dimetro tse re ka se ka tswela pele e di thopa gona noo gomme e tsentse batho ba bangwe ba bangwe batho ba e tsentse maina bone ke batho ba e leng gore ba kana ba le ditulo ko parliamenteng ba tswa jwala ka bolo ba se ko tlase ko Nelson Mandela Bay go me ga motho o tlo mokopa gore a tswe ko stilong tsa se ko parliamenteng go bane o batla go kometsa mayara o tshwantse re gone no a tsamaye a thaute le kgetho a e ko batho ba bua le bona ka gore o tswe ba mayara wa bona go me ga ele gore ANC ga e tshupe masipala o go me motho a ne mayara le tlo etsa jwang ka ene ka re ne le leloko la parliamente na le ko teng bakeng sa dijara tse tlhano go bontsha re ANC e sa ile o bua le batho ba yona ba thata-thata ba tshwantse ba tlogele ditulo tsa bona gona no ba ye ko tlase ko ba ile etsa mosebo ba jala ka bo Candice Mashego ko Mpombela Mashego Dlamini gore o tlo dumela gore a tlogele ko parliamenteng a ye a ile batla go nna ratoropo ko go matoropo ko masipaleng o ile ga ANC ka se o thope go tlhaetsa gana gore a se nne yena so ke bona bothata ba ANC e tshaba gore ga e ntsha maitse maina a batshwanano e re ko Gauteng e re ko Joburg e tla nna motho o itseng re tla mosheba ra sheba le Helen Zille re sheba le mashaba re ai gonanno go na le gore re tlhophe ANC gore Loiso a tlo kenya go ka one re tlhophe motho o mongwe ka baka le re bonang e boetse moraganyana gore ile buisana le batho ba e batla re ba ye ko teng gore ke ba feng ba ikemiseng go tswa gomme moraga ga ANC latlhegetse ba ka se kgone go se otlhe go boela morago ko parlamenteng.
0: Ntate Mashego re le buile ya go le kanako ya gago.
7: Go lebogana.
0: Momamedi eno ke setsibi sa ditaba tsa dipolotiki Good Enough Mashego ha re fetise mabenkele.
3: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 rand fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Ha ho supermarket e cheap ho feta USave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Bokomo Weetbix ka $49.99 fela. Level pack ya Maleri a Lovis ka $139.99 pack. Di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosu ke di solotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha USave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane. Kamehla.
9: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiding ha se Prosiding.
0: Mo mamedi re boela re tswela pele ka lenaneo la ditaba le imatlafatse re kena ka hare ho province ya Free State Bloemfontein. Mosadi ya dilemo tse 30 a nang le metso e mehlano o hlahella ka pele lekgotla la dinyebo la magistrata wa Bloemfontein. Sena ke ka morao re a tshwarwe boemafofaneng ba matjhaba ba Bram Fischer bo Bloemfontein ka diphuthelwana tse 230 a nang le metso e mmedi tsa dithethefatsi tseo ho belaellwang e le kokaine ya boleng ba diranta tse 300,000. O boetse hape a fumana aina le tshelete e ka hudimo ho di ranta tse diketse mashumi a robong ana le metso miraro re buisana di mmeli wa sepolisa sa Free State u fumana ga sena mo ho di ditaba tse di ntse e tsa lang ka hore province ya Free State Bloemfontein e leng sergeant Mahlomola ka ready tate ka ready sa o amoela le CDFM
11: ha dzima tse re go dumela di setle nigidi mo isele ba mamedi go tlo mo municipality
0: a hantle wetse etse mona re bua ka mosadi eno ya fumaneng a ina di ditshete fatshe le tsebile motlala jwa
11: go ja mo ne sa kire wa tsiba mani airport mani ha o tsama ka nnete di thutu tsa ha o wa tlama o re di ke mani mo le re go na le motšhini o tla bontsha gore ke eng hantle sena se le go tsama ka sona ke le maponisa a rona ona mo airport ile ra ha mokotana wa a o shintse tao kena mono ba fumana gore ema go na le go e kang tlhogo ya popi e le gore e kaka e na le dintho tse eketseng ka gare ke yona mo mo ileng yang kua mokotlono wa biwa ka thoko nyana a biswa le batholo ba sentse le gona ba sentseng ka dintho ko tshwarelo mme ga ba fitla mo ngwaneso le tsona dintsa tse eng tsa gona tsa K9 ke a ba bontsha gore a che go na le bothata ka gare mo ketlhogo ke yona mo ileng ba bula ngwana mme mme tlhogo yane ne ke bua ka yona yane ya kopi ka gare go yona ke ga e kentswe dithetefatshe tse e le gore tlhwatlhwa ya tsona e ka nna ya ba 300,000 ke le ka osolo mme ga ba nna fumana le tšhelete ngwane mme e le gore e feta dikete tse masome a robong ka fela go yena ausi eno sore ga a ka kgona gore a tlhalosang te gore na ebe tšhelete eno go tsalang ka yona le gore na ebe yena gantlentle di-drugs tsena o dinka go kae jare ga re sheba tekete ya gae re fumana gore motho ena o tloa ka kwano kwa Bloemfontein o naya kamane ka boemafofane ba kamane ka Johannesburg eleng o R Tambo jale gore na o naya ka o tloa mono ngwana mme ga re tsebeng pa ya dipupu tse re tsa rona di sa tswela pele go gonta se rona o naya ka jale o ile a tshwara ngwana mme kae yona tabe na re go fumana ka motlhoko wa dione wa tšhelete di ditshetefatshe tseno
0: e jale ebe mohlomong le seletse ba gore o sa tlhageletse ka pele o le gotela dinyewe kapa tšhe
11: ke ona a tlhagele magotheng a dinyewe ke gola thapa ma kona matla fumana monyetla gore ka nnete a tlhaya magotheng a dinyewe
0: fela go fumanwa ga ditshetefatshe boemafofaneng ba Abraham Fisher ba Matšhaba ke bothata kapa ke ntho e e leng gore ga e ke e etsagale gangata
11: bonnete ka kwano ka Bloemfontein ga se ntho e le gore e ke e tsaya le gangata go na le dinako tse e le gore ra tseba gore ka nako ena ka dinako tsena bathwana ba ke ba gakelwa ka tsona empa ga se ntho e le gore e tsala gagolo a ka le ngwana ka kwano ka Bloemfontein
0: ka go le leng sergeant re fumana gore go na le ditlaleo tse e bontshang a sepolesa se ile sa biswa ka jeno ka morago re o fumane setopo sa mosadi se tlhobotse kae ka emakešeneng a Bloemfontein ke tsalo ena gantle e etsetse kae bonnete ba yona ke bofe
11: eyatle wa tseba ka nnete ga o tsamaya o wa thoela e ba ka nnete ga ntse o tsamaya le ngwana wa gago o sole kopana le setopo tsa motho leo tsa paletse fatshe mme le ga e le gore ka nnete mme ye e le gore ka nnete o fumane mono o ne na le dilemo tse ka bang masome a matlhano ga se re le ipafela go ya ka moo a leng ka teng o ne a sena maqeba go gang jale go bona le e ka ka nnete ke gowa ga kegola na sana dipidisi kapa o na le eng kapa eng e le gore e sa tsebe ena gobane maqeba ona go gang bathong sa rona ba shekang mono ba se ba mmeleng wa gae le bontate le bomme ba di-ambulance ba fumane gore ga gona maqeba go gang go ena empa go ntse o le jalo ngwaneso ga a tlamaya gore re monke mme ka nnete re mokenemane gore atla a kgone gore a e tseye diteko tsena tsa ka mogalefu go tle re bone gore re ka nnete ga gona letho le e le gore ka nnete ga batla re le fositse mone empa jale se le gore le seponisa ga batla gore re se kopo sa sa rona kore mme ga a tseefe o fitlhe gona jalo tsena jale re re ga e ba mme ka gago kapo ausi wa gago o tswile ka tlong ka nnete seng ga ka jeno ga re o ya mosebetsing kapo e sala a tsamaya ka lamaobane a apere mosu o brown o motelele mme a apere le jeresi e mmala o pinki godimo mona ngwana mme re kopa gore ka nnete o koye policeseng ya gona ka mane ka batho mme futlo ba tsebisise le gore yatšhe e kaka ke
0: O ratile ntle le tsenya nako ya letho ke nako jwale ya hore re fetele le nane wong la jwale ke nako le thuso motaung tau ke se
12: hantle fela metsotso ke mashwa mararo ka mora ho raya le shumele metso media mommamedi motle edumela mommamedi o ke moratang a khotso ya u dumedisang ka tseno ke thuso motaung ke go potsa maloena o tla ona jwale fihlela mane go reng ya bo raro o tsike wa leka wa fitwa ndana o lena le ya phela le phela phela nyane mao ba le mao bane phela nya ka jeno ke le sedie FM o fela e tla ngo fa lena o lena le shebana nga holole phano ya ditsebeletso me ke na go ena fela mo tla ngo fumana ditaba tsena ro fetsona hantle hantle mamela mona motho motle ha ke bui fela ka phano ya ditsebeletso ha ke bui fela ibile ke aya mono ke lo sheba nna ka bonna ke bona rena ho etsala eng khotso.

Ah, sa fitla sebata, sa kena sebata, dingana la taule di paka paka, manta peking, lenana lelele mfela le ikhetanga, haku lebuwe se, wena mo mami die mwete hore, o khete o mamela jwale kena, kwa ku lebuwe o khete, o mamela le Sedi FM, o khete, o mamela tsebeletso, ewilinga mulelwa. Ke kopane le bana ba tswang dibakeng tse fapaneng o theoa Thabantshuwa mme ba batho ka Thabantshuwa ba ba theoa ka Two Spruiter ha ba bang ba theoa Perengetso sengangata Bloemfontein mme ke utlwile gore ba bang ba mmalonyana hema ba theoa ditoropong tsena tse haufi ba re ntate Mtaung re alla FDC FDC ha e so re patale ke tlo mmatla prof yela prof ke kopa o mamele prof ke tlo batla ke tlo batla ntate ha sengjalo ke tla batla le yena ntate makume balla ka FDC ore FDC ha e so ba patale bona FDC ha e so ba fitjhelete bona khotso mothemotle khotso ngwaneso manta beginga kamora metsotso e mashoma mabedi fela pele hora ya pele ke tla be ke kopana le ntate Maponya e leng chairmane ya bomme le bontate ba tsamaisang bana ba dikolo kwano motsomolo Gauteng maboneng keteng tse pedi mo fela meno wa monna teng mo re monna ha sa sebetsa ha fihla ngakeng ya meno ba bula meno re shebe ha qala fela re ba be ba re ha bothata bobonga ha wa sebetsa.

0: Wahota mshimano wa kahoo tete muna wala pina tseding hapetsenga tata sisoto muna choko harma mela mino karunguna wasisoto riatse baruna limo riantenga holo lona baacha po provincing ekolo ya Freestata provincing ya kaute muna otwa kamuna kabo fale libeli toke na una tenguwa no soweto kiatse baru lebanga taholo lengole mino muna tena tu wasisoto rita wapa la kwa nole serie FM mabengele.
1: Di tropa tsa fapaneng, dina go di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele. Meka FNB app, di tshoka ofela di kgona go bona tšhelete. Bulang FNB stokvel account ka mogwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela, le kgona gore mo le bona ha tšhelete e kena le ha itswa kana go ile nngwe.
2: O bona tšhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka ofela di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tšhentšhela go digital stokvel ka FNB kajeno. FNB tshuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moa go tshebeletso sa tjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo dinne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokeile ho o ka enwang ka di ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke bagologolo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC kapa marothodi a Promune.
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation.

0: Ditaba tsena tsa hora ya pele di fella mona mmeri mphetela ka o lekola tsa bolipi bakeng sa ka jeno jwale ka ditlhophisitse ke wa mokgatlho wa bolepi Pretoria, Gauteng le North West le odimo le hlakile o futhumetse. Mpumalanga, Free State le Northern Cape le hlakile o futhumetse. Western Cape le karolong e ka botjhabela Eastern Cape le hlakile o phodile. KwaZulu Natal le hlakile o phodile. Ditaba tsena tsa akaretsang tsa lefatshe horeng ene ya pele di fella mona boela mamela ditaba tse ding ha hora e tla be e le ya bobedi.
1: A tsumohe ngwana mme kana ko etsa feditseng pelo re tlabe re nka mabenkele ke lebile tsietsi mohaladi gona jwale motho motle re ya mabenkeleng
2: Akhaleng he bale petroleum jelly itsekile ka legala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang kgafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa leshwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng he bale petroleum jelly ubane e ka bolokela tshelete ka ha itheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hodimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng he bale petroleum jelly.

kennete le tsedi FM ke mo lelwa hona jwa le metsotso le shume le motso o le mong hantle fela ka morao go ra ya pele motho motle re utlwile ka mo ao o chilling a Bloemfontein mping ya toropo metse o re dutlwang hona jwa le ke hore musi o ntso le teng ka mono ke kgolwa hore bana ba tsebang ka mollo batla ema o pholapole o fitlhela ba ile go sheba rona ebe ga ona motho ya setseng ka moo kapa ga ona batho ba setseng ka moo fela ga ke botsa go ba babedi ba bararo ba re gona mo aong o nono o bile go phewa mono ba re batho ne ba bile ba phea mono ke gona ne o bile go rekiswa dijo jale ke ena kotsi e mpe ampe ya mollo kotsi e mpe ampe ya mollo batho ba bangata ba senyegetswe batho ba bangata ba senyegetswe re tla ikopanya le masepala gagologolo le ba sebetsanang le dikoduwa gore jwana ga re se re le bothateng bo bokana banna le etsa jwang setšhaba sena se thusa jwang memo a ono ke wa mang godimatlhoa metsotso e lesome le metso mmedi ka morago go ra ya pele wena ngwanaka jalo ka o tswa mona motsemogolo o Gauteng o ile wa palama gore banna ke na le bothata ba ID re se re buile le Mamokobung mme ebile o tla bua le wena Mamokobung o tla bua le wena ke itse Thabang a letsetse Mamokobung le tle le be mmogo le ena le kgone o tla bua le mme o tla o bolelela gore na se o lokelang go setsa ke eng ke fete moo ke a lebogang gono wena a theowang ka mona ka Dobsonville gape ha ke sheba kwano le motsao ke mashome a supileng le metso e tsheletseng ee nkgono palame ee ke mashome a supileng le metso e tsheletseng taba ya ntlo ya gago le yona re e file ngwaneso mona ntate nkosi gore a ka o letsetsa fumane ditaba tsena gantle go ile a etsala eng gore ba qetelele ba rekisitse ntlo eno o tlile jwang go rekiswe ntlo eno e o reng ke ya gago tlhakoreng le leng e ka ke ntlo ya heno o jwalo-jwalo ba tla o letsetsa ba buisane le wena ba o bolelela gore na ga maemo a le tsena se o lokelang go setsa ke eng ke a o kopa gengono palama o khutlele gape motsemogolo Gauteng palama nkgono palama se re qetile re buile ditaba o tlowe mona e sa le nako metsotso le shumele metso meraro le sekoto ebile ke ena ke ya metsotso ke le shumele metso mene hantle ka morago go ra ya pele lenasia dumela tle ka mona ka lenasia o na le bothata ba metsi ba re diterateng mona o tla bona metsi ke yana metsi a phalla diterateng mona empa dipompo tsona tse ka dijareteng ha ona metsi go na le bothata ka mono ka lenasia mme ke a o kopa wena a dulang lenasia o kontetsetse o bue le nna mona lo tsedi fm re tsebe o tseba rona go etsala eng na gone go lokiswana ke eng o etsalang re tlabe re letsetse le ba Rainwater re bue le bona ka bothata bona ba lenasia mo ditrata di tletse metsi mpa metsi ga a tswe dipompong ke eng bothata bo kae o tswe lenasia he ke sebaka seo mo teng bogolo batho ba dulang mono ke maindia bogolo batho ba dulang mona lenasia mona ke maindia ke tla o emela kapa o tla re ngwalela go WhatsApp ya lesedi FM 079-758-5066 re ke e phete 079-758-5066 a o nane o leleng le tshwanang le lena haleo mmamela lesedi FM ka nako ena o tsebo gore re kena metseng re kena metsaneng re kena le diterateng tse o phelang go tsona wa nkutlwa gore gona jwale ke lenasia mo metsi a phalelang fela diterateng ke gona teng moo gona jwale lenasia mme a ke kena dijarateng mona ke re dipompo ga di tswe metsi a ko ntshware 079-758-5066 e re ga ke bua le ba Rainwater e be e le gore le wena ke utlwile gore na o bona gore bothata bono bo bakwa keng

0: ke ke wa tswa moya mpi ha o tsatse ba cha ke nnete o thata uthata msebitsi ha uyo ke nnete o thata empa o tsore na ko ngwa le ka ikopanya le le ba cha la dula fatse la nahana hona le nthonyana hona le nthonyana hona le nthonyana e ka itsahalang na ko ngwe skela emela mmuso ke batho ba bangata hona hona hona ba emetse mmuso ke batho ba bangata hona hona hona ba batlang thuso ke mmuso ke batho ba bangata hona hona mmeli ya bona le lona na ko ngwe ha mathata a tlaha le fumana ho so isanwe magotleng a dinyewe ha o re wa thiba ka mona bana ba ile magotleng a dinyewe ha o re wa thiba bana ba ile o pula le taba ya lefatshe ena ya lefatshe fela e magotleng a dinyewe yena o re lefatshe le nkuwe mahala le fatse ba lenke mahala ba tsike ba opatala we thata bonu fela swana magotleng a dinyebe jwa o tla hlokore ke le ikopanye o tla hlokore ha le batsha le ikopanye le nana le a tseba re lentse dithuto difeng rona mhlomong le lentse temo le ikopanye mohlomong ba ba mbalona ke ba marketing le ikopanye mohlomong ba ba mbalona ke ba jwalo le ikopanye batho ba borona re nke le bolelle ntjapedi a hloloke sebata ona tsaba pa le mosotho a tshojwalo hare ntjapedi ha e hloloke sebata ona tsaba pa le mosotho a tshojwalo ha re kopano ke matla a ke re ithuteng tshaba sesetso batho ba batsho ikopanya merabe e meng e kgona ho ikopanya rona re kgone re a lwantshana go bone ra ditebilenwa ya thuntsweng ha hae o tshwere moshimane mo le modima tshoma mabedi le metso e supileng ba motshwere ke khola ka jeno o hlaletse le khotella dinyawe ke tla sheba taba ya ding mme ke tla letsetsa metswalle ya ka kwana bo qabashe ke ba letsetse ke utlo rona go ya jwang ne ha re khone o ikopanya empa motho a ka kopana ra tsama e alo emela motho ha hae a mothunya mmolai ne re nna le botata ba tlhoke o ya mosebetsi re tlameha o ithuta re le batho ba batsho o ikopanya tloela o sheba gore mothenwa ke tsotsi mothenwa ke sekeleme mothenwa o etsa jwa a ko dule fatshe o dule le yena fatshe motšhaebong le shebe gorena le ka etsa eng le se ka etsa ntho tsa botsotsi ba tla le tshwara o obe gona jwale la e bona le komitsi ena matlang a jwale e entse gore batho ba bule matlho a golo tseng a nyana ba tla o tshwara se ka etsa ntho tsa botsotsi se ka nka di-shortcuts Skang leka wanka di shortcut. Shortcut. Ke tsela itelele hampe. Ha o ka qala wa re o batla ho gauletsa ho fetwa tsela etelele ka ho fitisisa leeto la hao. Skewanka di shortcut. Di tloele. Mme kopana jwalo ka batjha le bona rena le ka etsa eng. Momamedi te mohale momamedi dumela khotso o khawile momamedi dumela hai
1: ha ntate mutawule ga ntate
0: ke teng ntate
1: eh ntate mutawule ke ntate mutholo ka mona ka Carltonville
0: mutholo Carltonville ke nge ID
1: ntate mutholo ke nna le buthaka mona ntate mutawule
0: eh ya mutholo
1: ntate mutholo ke nna Namuchana kamona ntate mutawula. Ula le mala kamana kamana le mala ha holum so mona ntate mutawula. Ke le mena ha yena sebile e sa se detse ha ntse ntate mutawula. Yena ntate mutawula ba mo patala ntate mutawula mo tsena wa sokola ntate mutawula ha ona le ntse ja mona ntate mutawula.
0: Ntate mutholo mpulelle o ka yena mune na ile ngatswa kotsi mine mmo.
1: O teng ntate mutawule mo nda tsara di piso po ka eka eka eka ma galtsire lo ha isa le mona ntate mutawule.
0: Galo tsara di piso po ka yona hlo ye o reng ha e monate. Mamela ntate Mtholo ha re etse tjena le wena libitso la ke mang?
1: Libitso la ha ke masomola chao ke ntate Mtholo.
0: O na le idea hae? Idea hae?
1: Ntate Mtholo.
0: Ke mang idea hae?
1: Idea hae ke 78.
0: 78. Hello. Hello. Outlaw. Emma Hunt. Hello. Ndate. Hello. How is
1: 7-8.
0: Okay.
1: Hey. 7-8.
0: Okay.
1: 100.
0: Okay.
1: 4-6.
0: Okay.
1: 08.
0: Okay. 08. 08. Yau katela.
1: 8.
0: Bukai.
1: K double 8 yau katela.
0: K double 8. Hey, what's
1: up?
0: Who shot at the pay? Did you bitsa ape?
1: Ntatemtau.
0: Utse 08.
1: Ke tsake 0. Sorry, ke tsake 78.
0: Hey. Ntate hanne mo mamedi ke kopa tshwarelo ke molikile ntate, me yona michine na ya o gaola ka mrena konya ne itseng a sa ema jwalo kana kwa ne ya pele a nto di fetuile. Re se re sebetsa ka di AI hona jwale, e se mo tlile, e se meile ka thoko. E ka le rona re gaola ntse re bua mo motho ntse o pepeta e o gaole e o lahlele kwa ha isana nako se ntate mo gaose a o bana ne re tla mo thusa ntate mono e be reng ka di ID tse ntse re reng ka mabitso a rwa fa bo ntate mdlulu re ba ke ba moletsetse ba shebe motho na o ile a le malla mosebetsing o ile a le malla mosebetsing re a ke le shebe motheno ha hona motho a ka le malla mosebetsing ya ba le motloela a le jwalo he ereke fete mono ne re ya ba compensation ne re ya ba compensation haria homo mamidie monka mona he ntate thuso ke a kopa ke ditshwantsho tsengata fela dumela ntate thuso ka lebitso ke nna busisi be wa chabalala ke dula Stilfontein Khuma ke kopa makoloskopo ke ana o go ntshebele ona ere re wa shebe re tlo araba hanka mara gora ya bobedi hanka mara ra bobedi ngwana ka mo ka Stilfontein Khuma re tla araba umphile makoloskopo kya kya kya kya ke a sibile makoloskopo kya.

0: Clariela?
1: Dumela ausua ka ke ntate thuso motaung a khotso re moeng le wena o pitsa ntle ngwana mme.
0: Ke pitsa ntle ntate thuso ke dumedisa le ba mama di bale sa DFM.
1: Ke le bo. Ke aus ladies ka Claudia ladies.
0: Ke Claudia from Red Cross ntate thuso.
1: Claudia e ntshwarele. Jwale ne ke ngotse mona aus Claudia Red Cross hela mosadi. Monna ke mona ho thumo a o tshile hle monna. Le shebile jwang le etsa jwang le fumana hore ke batho ba bakae. Mme batho ba ka thuseya jwang ngwaneso?
0: Ke le ka thola report ya teng maobane ntate thuso ka yona building e tshileng ka toropong. Jwale re sebetsana hape mmoho le Mangaung mo e le goreng ga o na le actually re sebetsa le di-local municipalities ka ofela ka Foreisetata.
1: Yes.
0: Jwale ba ile ba ya mono ba ile responda ha ba qeta ho responda ba fihla ba tima ba disaster center le bona ba fihla mono ba entse assessment ya bona empa fela he ke ile ka thola feedback this morning hore batho ba tshelletsweng ke dintho tsa bona kaofela le bona ba hloka thuso e itseng. So re tla ikopanya re le mokgatlo wa sefapano sa Sekgubedu re kgone go bona gore na re ba phalela ka tsela tse jwang ka thuso.
1: Okay, le boa, kele boa, hle mme waka, kele boa, hle ngwana mme. Mme ke a kopa wena ngwane, so le se le fumana hore ebile batho ba bakae, bana ba bakae, masea jwalo jwalo, ke a kopa le tle le re tsebise le bue le rona.
0: Re tla etsa jwalo ntate thuso, ba tla sepisa hore re tla ya ho bona re kgone ba bona re bona hore na re ba thusa ka tsela jwang.
1: Aus Claudia, kele boa.
0: Ke na le wile ntate thuso.
1: Etsang jwalo hle, se re tshepile lona msadi, se re tshepile lona hle. Gore le mathe se re tshepile le pelo tseno tsa lona ba no re etsa mosebetsi ono lo o etsang a se papadi.

0: Brother Biki, wa bona taba ke hore ha ke batlere a he se robe phirise ke ile. O tlo ka me ho nthusa.
1: Ha o ka tsipa. Mapalisa o ntjamise ka mahloma ho fubile go lwese. Fela he, le kheka lona, re tlo tswa ka lona. Ke ke ka ba ka o tloela gore o kene soma soma neng e tsena na ya taba e ya ke o thusa.
0: Brother Biki, please, man. Wa bona ya mapalisa yona ke utlwa hantle bile ka tsebetse pedi. Ke batla ho ntjwetse gore o tlo tloela madi a ha o ka nnete a kene le bitleng o ntse o shebiletse.
1: Nna ten ranting ke batla go thusa ka gotlhe gotlhe wa nkutlwa empa nke ke be ka iketsa nku ya setlhabela
0: wa bona sepolisa re tlameile go ba neya mohlala Brother Biki otherwise ba tlo fofonela taba tsaka jwale
1: ke etse jwang ka mapalisa ao
0: senea o se ena motloelele nna ke a o kopa please ke tla bua le ena.

0: ke go sele nako ke sa bone empa ya ke re ke a tseba mosadi ya maphatepate o pota ka mona o pota ka mona manyeo ele ga o tshwareenete
1: se re rata fela o bua founung and-e ntho eno ga ya loka ko
0: eetlhe
1: ke sele ngwane se ke boa bona a se ke tlile le morwalo koong
0: ofe mowa
1: helang
0: ka mowaloe ke o phoqa wa tseba
1: o
0: tseba gantle ga o tlhoke le go onko
1: ao
0: jetse re tloba le letsatsi le
1: monnaboima
0: motho bona jalo ka gantsanka setshwano sa tetae mogong wa tseba nadedi bathong kore ke ntetae mogolo a ja a tsoga ngwanenwa bathong ke
1: gantingbona
0: matlho ana wa tseba matlho ana ke atene bona seipati le nko tsena
1: meapolesa bana bona ka nnete o keke bowa ba tshepa wena tle meapolesa ebile o keke wa ba qeta ga o ntse gore ka jeno le ena o tshwana le gone bana bana ba fetoga wa bona ka jeno le o go tshwana le ntate de a o sane o tla mmona sa tshwana le thabiso mme mo tla mmona sa tshwana le ntatae ga
0: bofabo
1: ea
0: empa eno yena le gale mosadi ga e le thabiso le den ba itse mmana fatseng sele sae ko go mona teng ga o fitlha o yena ga o botswe leto
1: wa tse ebile re sa bua ka ntatae fanetše ngwane na ko bolelele o a mmakatsa ke re le ga a ja ngwanna o tshwana le fane nna ke makatso ke temana gore gotlhe mo ke tsamayang teng o tla utlwa o ntse o thwe ngwanna wa ka o tshwana le nna he le yona nko ena o ntse o bua ka yone a go thwe ke nko yaka mang o utlwe ya re eng ke yaka he fela ba tseba bana na ba rang
0: ako ke yetlhe osielena
1: ke seba o kgutla ka pelenyana wa bona le wena oa batanyana
0: kaee o nke nako ya gaotlhe o itulele mabenkele moo kapo moo moya o ko dule fatshe o koje dijo tse monate ebile o a bata nna le setshwana re tlo sala ge le monate re ithabise ebile e re ke monke re ye mabenkeleng ke le morekele dintho tse monate ke re di samentšhise ntho tse monate ka
1: ofelatsamaya
0: o lokile o tlo o iketle mo yang teng

0: Mapaki so motswalle wa ka. Ka tla ka thaba ha ile mona o dumetse o tla kopana le nna mona mabenkeleng hlausi.
1: Helang.
0: O tsetsang.
1: Ne nka hana jwang hobane le nna ne ntse ke tlamehile go kitle kwano. Ke ne ke itse ešhile ke atla ke tlo kwala-kwala mabakanyana mabedi a magago. Helang mma wena. Mma ya lesea le o ka ena ga e ka ese le wena motswetsi.
0: Helang.
1: O dule o pepile ngwane wa metla ena.
0: Helang. Ka tsela eo ke thabelang leseanyana lena ka teng.
1: Helang.
0: Ke lebetse le o botsa sepato rona o ya kae.
1: A wena.
0: Eya mapakiso baneng botlhe ba garanting e wena ke thatoatsi pelo ya ka ko go ngwanenwa mapakiso ga ke batle le tone bona gore go ya ka nna ke tsebeng ka mopata kae
1: butle mme manyeotlhe gao mmapalesa mpae kante ko utlwisisa gantle seo o se buang wa tsaya bophelo mmo ga o ka rata ngwane e seng wa gago o ikgethela fela go mo ratile sheba o itela ka tsotlhe tse o nang le tsona kore o itswetsa fela gore sheba le ga o ka thongwa le na o sa thotse a toposa e o ka sepatla kapo wa se tseka
0: ditupe ke tsayeng jwa lemanyo
1: a o na le wena ao helang ke bene ke itswa
0: setsaeeeswaswaatshosaee ba ba go kokololo
1: o ne o se go na le motho a sweleng
0: me kapo ebe matlho a bontshe ka re ngwane o a monyenyana o tlaseeone ke tshwileetle
1: ne ke ipapalela
0: a tseba gape o tsebe ka mora puisano yane ya maoba ne se ke go o le finita e le wa bohadi
1: sekampalela ntho ntseo e mmapalesa nna a ke mmolatlhe ae empa mokgwa wa ka kona e nna ke batla gore ntho e etsagale ka mokgwa ke batlang ka teng kore ke batla ntho a ke itse etsagale tse e etsagale fela jalo fela e ka re ga ntse ke thola ke sheba surprise vile moo ke bone ka kao fela leseleng lebetse ke tla gotlela mokgweng wa ka
0: a mapakiso o bolela jwang jwale ga o tho jwalo manyo o ko itlhalese o feta-feta mo
1: mapalesa ke bone ka se ke le bonolo gagolo batho ba ne ba se ba lebetse gona ga o bua ka mmapakiso o bua ka
0: ebo
1: nna ke mmapakiso yane wa matshwara gotlhe ke gore ke pota ka mona le ka mone ke le kaota le itshapotang ebile nna ga e be o kilang tlhokomela ga ke yang tweng ga ke tlhoke batho ba nsala morago ke thula ka fuba sena sa ka ke le mongwe ke be ke e qetelele o bolelela
0: nnetemapakiso o godile ko tlwelele dintho tse
1: mmaneng ga se le gore ke bua ka ang fela ga e ko otswetse wa bona ga e leyo wa bona eo e bareng ke abofano ntho a e ntseng modiei nna ke se bapalelano ka nako thing ausi aka o ntse a tla e jele ga konfetise mona wena mmapalese ga e le mona wena o ikentse holi-holi motho a lokileng o batla mpolelela gore ka letsatsi le leng fela ga o ka bona ga bofanwe a nkgisetsana magafi le monna gao then a mo katelela ka fatshe o ka ema fela ya ba o shebelela fela jalo
0: potso ya gago e thata empa jale nka tlwelela monna ka kanneteng a fenethwe ke shebile
1: ke yone potso ene ke o botsa yone ka tsela e tshwanang le nna ga ke na tlwelela ga bofane ba bapalele modieng.

tsama ma di tantsane le ha le jwa he motho a nka teng ha ba tle leto kana e be ke ntseng go ba le motho a le tsana le sepe tje hey go mona na go tsama mo thelela go ke bone ha ntlo ka shiko le ne ha ne ba ke tlo ganna go ne ke tlo kenya ba ganne ba bang go tsentse le mona na le nna ka re Boy, we don't know what to do. But you know what I said to you? But you know what I'm saying? I can't go to ke bukelwe bethe le nna ke mpe ke kgobele mo tshwanelosea fela retla fela tlolo tlekele kgore le mosetsi ona o ke nang le yone kgatlhano le tsholwane le ntho ankentseng yona kore ke tsebo gona ke tlama ke metse jwang wan kwatisa hai o re sa di bina ka mo mamele trena le ya je le kitla me ki probleme yo ho ke mo tlile ke te ka kantle re fitla ka mane ka o tsola ke probleme ke le tla ha ke hlella ka o sibete ka mane le a be le sa bonyana ka ba bona gore ka ka mona ke tabile empa ke tshwanele ke tlo itshebeletsa yena ga ke tlo dula le lewatla la monna nna le tlatla le go ipolela brook logan wa mo surpriseville ke memetse a tswe sepetlele ke tlo mo sebetsa jalo ka ngwana ka ke mo tsipa pinyane tlasa lohafimo ke mo tshelekelelo pele tseno ke bone ka ga di tlo metsetsa letho tshwane ga tlo nnisa kana le bašhanyana ba soka ba tabola pelo naka ka tsele ne tsholwane a e tabotseng ka teng ge ke kene ka o yene ka mane ke mone a se ka ba bona gore ke tabile empa re fitlha gae ke tlo itshebeletsa yena melaonyana e ntse ba mo fa yona moo ya gore we must take things slow we're gonna take them hard o tla batla ge ke yere le o bona le mmalepone a ka mosa se ka se babetsane se mo tshelekelelwene goba ke a bona gore ya latlhela

Antle fela hona jole metsotso ke ne ke metsotso le shume ka mora go ra ya bobedi ho le CD FM. Ere hana ko ye metsena ha wena mo mamedi motle. Ho bane motšinona o ile wa batla ho itaela ona ka bona. Wa itaela wa ikela kwana mo ikelang teng. Ere na he maloma mafahla ke tle go thuse ka tsela ena. Ke batla ho thusa motšinona hantla monnate. Ke batla ho thusa ha monnate motšinona. Re kgone ho bona hore na re ke setle mona. Okay? Mme ha re tloha teng ra re. Ra e tshwara mona. E re re e tshware mona ka pelenyana fela, ka pele fela. Ka ona motšhinona.

0: tswe go kae ha ba tswile bitlala lawyer yenu e re ko fe yona gore ke mangkiske ka o botsa le ho botsa Bram Fisher Bram Fisher ba de ba sammatlo bane ine le lawyer ya bontate Nelson Mandela le bontate Zulu
1: For the farm school tsa mona Bloemfontein e leng hore re kopa support haholo ha re ka fumana batho ba re donate le monono fela ka di 25 busiu ba di 25 sa September re tla be re tshwere memorial lecture ya Mema Victoria Mxenge ke weekend ya rona ya AGM re tla be re lo kgetha leadership encha ya national ka selemo sena sa rona sa 20 years sa South African Women Lawyers Association
0: ke le bobo me e be ka le ka sebetsa hantle ka letsatsi leno ha le tabile tshwere mosebetsi wa mme Mamxenge ke le bua wena luhle ngwanana thewang ka monaka Zastron aus ayanda lo wena ke le bua thank you ngwe thank you bedi thank you hararo
2: ga le wa thank you
0: ha ba tsojo lo he motho motle o le se di FM ke tle ke potlake renke mabenkele
3: ke nna madi busemsimanga secretary ya Senenjongo bafazi Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka mathotsa malapa re maloko a ke zaka 3 in 1 stockfell re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mole office tsa bona di teng Johannesburg CBD
4: 081 596 1065.
5: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ke pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela uto bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Kat line tell how reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba motho e motle. Ona jwale metsotso e leshome le metso e robong hantle fela pele ho hora ya boraro. Ho tlo mona he re tla be re tsamaya le ntho tsa rona. Tla be re matha le ntho tsa rona monate. Re tabere mathaletsona hantle ha horo tla ele shimele metso ro bommetso tso pele ho hora ya boraro mo metsele said FM ya utlwa banana bana le a law or clinic ke le bo ha horo ke khale ke lla ka yona law clinic ena rona di u kai ke mo ba se ba ibutsi ka kamane ka priska hore batho ba sina chalete ba gone ho ya ho bona ho law clinic ena tse ho ba thusa ka jeno ne ke bua le bona bo ausi baba be di bana ileng ayanda le luhle ke fetile ka mono a ke tshware pina the mighty temptations soul to soul

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile. Ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo, potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Nna kwa ka idumetse. Mea nako idumela tjena mpa metso tungo robedi hante fela pelo hora ya bo raro. Hore nga bo raro ketla atswa. Metsi etsi mohaladi utla oballa ditaba. Hanka maratsi etsi mohaladi ya. O tla kopana le Thabo Mokone. Moho le mshanane waha Chabalala. Ibe kajono banna lebo utla batenga. Kola le lebo wakana batenga. Re ke shebe ditaba tse ding ka kwano mamedi o na le mo dilo re tsamayang tse re tlola-tlola a teng he wa etsa gore tekhniki e dinthontho RAF ntate Thuso Motaung ke nna pitso ka mona ka Sebokeng moradi ka RAF nomoro ya mohala ke ena ha e sale a ntse claiming pao letho le etsagalang e re tle re shebe gore na o ngotse ID ya moradi na Gladys. Wa bona o dingotse dintho ka ofela era o qeta o dingola wa seke wa refa ID ya motho enwa o ngotse di nomoro ke a di bona mona gore o dula zone 17 go lokile ke tla baleka la ke tseba gore ba tlolwana le nna gore nna rona ntho re tlhokang ntate Thuso Motaung re tlhoka gore re fumane ID ha re na le ID fela re kgona go sebetsa hantle ha re na bothata le bo bonyane. Jwale wena ngwaneso ka mona ka kgutlo tharo ya lekwa o ile wa re e re Motaung ke mohlabe ka dinomoro batho bana ba tlamehile o ntetsetsa thaba na le ID ba sheba ba kgutla o wena ba kgutle ba se ba tshwere karabo.

ya ba file monate ka ntse le monate la bonyi wa ha dube ka khola ke mradi wa mushane so mona ya nga bina mino wa regeya ka khola ke mradi wa hai ke utlwa lentswe leno ke utlwa lentswe leno re bina la monate nate u risa jwale mane na kong e kholo ya hore re balwe ditaba ebe ho etsa itsjwang botateng bo ba matlala banna ha ba ne ba re batla ikhula hona le mo matlala reng yena keke a araba dipotso tse o kiseng kitse ho lona nna ke qotswa ka tsona nkeke ka di araba o sa ile a tshojwa lo matlala a bua mona le e komisinyena ya ntate Mahlanga Mahlaneng a ho bua ka mogotsi jonna ara kora ke batla utlwa le thohe ka mogotsi le hanyane motho motle ho sane entse le letsatsi me ke na le bonnete bo tletseng ba hore rona le wena re tla kopana Lona ba mo a o chilling a Bloemfontein re buile le ba sfapano se skubedu sena se se fubedu ka pa se khubedu ba nna re buile le bona me ba itse ba tla le ka go thusa ntwe nwe hape he le ba baholo ba tla jwa le ba ilo sheba mo le dulanteng ba ilo batla le monga mo aho ba tsebe na le ne le patala le ne lietsa eng mo aho ngono na mo aho no o no loketse hore o dule batho ba tloya le o monga mo aho hora ke bararo tsitsi mo haladure ba lla ditaba

0: KBA motira nyane mamusadi are walla mamusadi ke le di marame
1: bana
0: baile ho sa putang ke
1: ho sa puti blo
0: weekend re le jong
1: sa
0: tsere no na le weekend bana
1: ba fela beke ana le mona tika tsile makata no no mona tino no ne ke le ka CWV so wet a ke watse ba go nang ha se no baneng
0: CWV CWJ CWJ. Tsana na maletsane ke na le tsholo loka o
1: ke monitor le tsholo ye
0: wa tsa nna ntwana ya hore batho wa tsa batho ba rata ba ruti ba go di ba rata
1: ba rata nna
0: o kae ngwana ngwanada
1: ba tsiba go di
0: ngwana ngwanana o kae ene wa bona ntwana ya mo shapa ka sepo go tsabana lo wena
1: o tse bo ntate ba ka kile bo ile tsiba ratu ha hela uno le motle ke tswalela o jotsa uno le motle
0: ke le bo
1: ene ka ke sebetse lo wena
0: ha ewe
1: ke ke ntho
2: Na kontsa tahlelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bakganni ba makoloi, mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mmila o ka bonahala hantle, empa ka o latelang, mohodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O se ke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka, sebaka se fetang dimitara tse 50. Emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: Hai. Ona le mo re ntata tata itata faletsa. No no no no ye ile lo tsalo. Mamo. Ah, go mme ke go fola ri neleng. Mama, go tsala li nele o nna mama.
1: Go mo tsawa mantsi wa le kwa thele.
0: Wa nawe ntate.
1: Ke le bi la ola mo.

0: mabedele metsi pre fela metsi pre le tsora ya boraro ke latella afternoon drive show a ri party re basotho a re shebe fatshe re phamisa di hlore motlotlo re rata bosotho ba rona hey hey hey hey hey hey
1: hey hey hey hey
0: hey hey hey
1: hey hey hey hey hey hey hey hey
0: hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey
1: WhatsApp. Ho jolo fela momedi MTN South Africa e boletse ha ile hore a tsheba bone ho sona se khatla se tsheba bonka sona sa holetsa sithe wa jolo ka 10.2% batho ka mantso mang ha ba sa sebedisa airtime
0: batho ba sa sebedisa airtime ho letsa batho ba se ba sebedisa WhatsApp ho letsetsana batho ba sebedisa mekgwa e fapaneng e teng ya ho letsetsana batho ba letsetsana ka di messenger tsa Facebook batho ba letsetsana bona le mekgwa e bonolo e batlang e le cheap e batho ba seng ba e sebedisa ho letsetsana
1: e jwalo ga itsena ka meke bone le ka mane ka ka Ghana MTN Ghana le yona e lla ka bothata bo tswana le bona bona bo leng hore MTN South Africa e lla ka bona bo letso ga e gona ka kwano re bone di gokahano ka ka mohala di thewa jwalo ka 1.6% mere a bona re boholo ba batho bo bo kgethile hore bo sebedise tsona tsebise tsona le bo WhatsApp bo sebedise messenger jalo jwa
0: kenekisa irati WhatsApp call ho letsetswa ka WhatsApp empa morao tshe ha ke batlo bua maka ke tsebe ho fetuile kae ke se ke sebedisa ho feta ntho ya WhatsApp call ha ke tsebe top la 7 ka pa ke hona taba ya hore ho cheap ho letsetsa motho le be le buena go telele le be le lukise ditaba ka WhatsApp call ho feta 2 rand a minute.
1: WhatsApp call e convenient motho a ka sebedisa lentswe leno hobane ke yona mokgwa e leng hore ho sebediswa holo communicate ka yona nna ha o sa mphumane ka mohaleng o tla ngshapa ka voice note baibane jwale batho ba kgetha yona ntho ya hore ke rekile data jolo ba neng ke tshwanela hore ke be ke reke le airtime go kuletsitsa
0: ka mantswe mang o ye mongwe wa batho ba sebedisang WhatsApp call haholo ka pa Teams
1: ko founela ka yona tsalle bolla ka sheba mono ha ke soka ku letsetsa ka ntlo
0: kona ke hopulanga na jwa lantsa go ha u soka ntetsetsa ka mohala
1: ha ke sa ofumane mono ke a utlwela
0: mme le di company tse kholo bongata ba tsona ba se ho se ho se jetswa jwa le ho ba company ka di WhatsApp call
1: e jalo ga itse daka mme ke mogwelong hore o bonolo nolo fa ho nolo fa ditse tsohle hore re kgone hore re buisane re fumane ha le kana
0: mo tsheko se sebedisa nga haholo ha o letsa o sebedisa airtime kapa WhatsApp call ke eng ya di tsela tse o di sebedisa nga ha o letsa tsa motho
2: di bala bana beso tsa ba mantsi
0: hela
2: ke motho wa bana di lipedi ke ya di sebedisa empa hangata ho ba ke motho ya batlang a hle a rata mohala wa ka go tshwara hantle ke bone ka WhatsApp call ne nneng na lo suku
0: network
2: le ke motho wa di minutes ke ra ka metsotso e bi ke a letsetsa motho ha ba ke na le taba tse bohlokwa tse go lokelang ho bua le yena bana kana ko eng WhatsApp ena o fumana hore network ha e fihla ka nqane molaetsa wa salla morao ne nneng tsa mantsi gaua empa he le yona ke a sebedisa
0: ntho ke sa itse bing ke o tsokang ya di minutes
1: Oh.
0: Ke kutlwa batho ba re ke na di minutes a ke tsebe ke ha ke tsebe se sebetsa.
1: Wa sa ke ne ke bona intsebeletsa ke ke na le tsone bile ke a kgola ona jwa le di minutes. O bone ha re ne re le kwa o nna le bothata ba network. Me ke le ka reka data. Data eo ya ba re kentse di minutes. Me ke na le tsone fela ke di sebedise.
0: Jwale di tlo fela ka mantsoe mang.
1: Di tlo fela ke
0: tsana go itseng o fela nako ke.
2: ya tsona di a thusa di thusa lo feta at time bane at time etsa makapeng
0: fela di minutes di sebetsa ho tlwa networking e ho ya ho yona yewa
1: e se bona le all networks
0: oh
1: be batsa yewa e sebetsa
2: oh empa tsona ke bona di le molemo ho ba watse ba hore ke na le di minutes tsa mohlomong tsa metsotso e mehlano ke tla bua metsotso e mehlano ka patsa metsotso e le shume ho fapana le at time mo leng hore ha o tsi bo re e tla nka nako e ka ho tla utlwa fela se se
1: ho bona ke no tse kae mona ho advance
0: ke di minutes tseo
1: hai
0: bona le o tla tswela pele ka lenane o kile tse meha ke bua le batho mona nore le bila ho lo fela mamidi re tla lwa go re tokelo ska tsaba ho ntse rumela melaetsa re rujwe tse re wena o sebedisa mogwa ofe ha ho lo wa ho letsa ha ntse re qoqa fela tla ne re utlwe le di voice note tsa hore ke mogwa ofe wena o sebedisa ngwa ho lo wa ho buisana le abeng ka wena ka paparati wa bao
3: atsa di papadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ke le bile ha holo le bile tibo se ke a tsepa hore le bile le mafelo ba ke a monate le bona mamedi ho hle mo le nteng ke a dumela hore a tsamaya le hantle ha holo mafelo ana a fitileng a beke ha re qale he tsena tsa dipapadi kwano hore ya thella ka tsereng a maobane ka mona ka Sun City dina ledi se dikari kweng sa dipapadi dine di tlotlwa di gauntse golo ha di tsa dipapadi kwano Afrika Borwa me khala la mabelo ma khutshwane a khane simbini o itsamaetse ka gawe e o ba bangata ba neng ba batla ho bona le o tseba hore etla haptjwa ke mang ya sport star of the year makhahlong e meng ngare sheba papadinga ya osesa e khalala mono e lena Peter Kotsien o hapile gau ya sportsman of the year e ke khalala papadinga na ya osesa athi khalala he ba sadimani e mabelong a middle distance e leng Prudence Godiso yena bo itsamaitse ka gau ya sportswoman of the year matlete nga khwalileng teng ngare sheba lona ile a tlotlwa puseletso Michael Mabote o fuwe gau ya sportsman of the year with disability ho latela katlo ya high lebelong la 400 meter T63 ha Simone Kruger ya yena he a hapile a sports woman of the year with disability so pa sabana sana ha papadinya cricket e leng the Proteas sona se hapile gau ya team of the year ha mokgatlo wa cricket South Africa ona o hapile national federation of the year award ho latela tshebetso e tsotehang tsa maisong ya papadi ya cricket kwano lapeng ho tsa papadi ya tennis e tlhodisano ya Cincinnati Open e fitlhile pheletso mafelong a fitileng a beke me Arthur Fils ebile mpudi letlhakoreng la banna ebile e ne le lekgetlo la pele a hapa mofuta o wa ATP Masters 1000 Fils o hlotse Francis Tiafo ho makgaolakgang ka skoro sa 6-2, 3, 1-6, le 6-2 love papading e bapetsweng metsotso e 90 a na le metso 8 fela sebapadi seo hemamedi se dilemo tse 20 a na le metso e 2 seo ileng letswallwa la mane naheng ya France se tlo kena tlhodisanong ya US Open e thakgwang haufinyana se se se dutse maemong a bo 11 ho ya ka dipalopalo tsa lefatshe Tiafo yena he ha re sheba ha se lekgetlo la pele a hlolwa ho makgaolakgang a Cincinnati Open jwalo ka ha a ile a hlolwa ka mosa 2024 ke Yannick Sinner le hlakoreng la basadi teng mo America Coco Golf ke yena mpuri wa Cincinnati Open ibile ke tlhodisano ya pele e wa e hapanga selemong sena sa 2026 yena hem o hlotse Jessica Pegula ho makgaolakgang ka skoro sa 6-2 le 6-2 papading e bapetsweng metsotso e 70 le metso e 5 ke lekgetlho la bobedi golf a ya maemong a bone lefatsheng a o sheba dipalopalo a hapa tlhodisano eno ha e sale jolo ka ile a e hapa ka selemo sa 2023 ya ba o feta moo re bona a tswela pele ho lo hapa ya US Open hona selemong seo jalo ka tla bona gore naabe le selemong sena o tla nna etse jwalo jalo ka sa pele ya Cincinnati Open ebe matsatsing a mmalwa a tlang re tla bona hapa ya US Open kapa tjhe ho tsa papadi ya rugby ho phatlaladitswe sehlopha se matla sa Springboks bakeng sa papadi ya bobedi ya tsenne e o sotlwe bapala kgatlhano le sa All Blacks mafelong a o reyang hona beke ka mona ka Cape Town mme mokapteni Siyakolisi o tlo bewa leihlo le ntshotsho bakeng sa beke kaofela ke mokotlisi le batlatsi ba hae ho sheba hore ebe o tla kgona ho bapala mafelong ana a beke kapa tjhe ho kenyelletswa le sebapadi se seng e leng Paul de Villiers Henry Pollard le Kobus Reinach bona ba tlo bapala mmoho mane ho halfback ha Ethan Hooker a tlo kena dieteng tsa Cheslin Kolbe ya limiting Mokapteni wa sehlopha ha jwale bosiong ba Kolisi tla nebe Peter Steph Dutoy ya tlo bapala papadi ha ya bolgolo Oxen Chena ka oleleng o tlo bapala papadi ha ya bo mashume a mahlano hlopheng sanaha athe mo ka ube Radio for Eve re tlo bona qala bankeng jwalo ka ha gutla le khatlo la pele ha e sa lo ba be le kabelo papadi nya magaola khanga selebong sa 2023 tlhusano nya mo hopo le fase mafelong a fitileng a beke the boke di shotse papadi nya pele le tlo lena la tsenne ke se tlhopa sona seno sa All Blacks ka dinthatse mashume a mararo anang le metso meraro tse le shume le motso seletseng papadi nye bapaletsweng kwana Johannesburg Ellis Park Stadium. Hotsa papadi ya hockey re bile re diphethela re fumana hore banne mona a hlopa sa Afrika Borwa se seng sentse se fitue ke monyetla wa ho phunyeletsa bakeng sa di-semifinale tsa FIH Hockey World Cup se bapetse ka 3-3 le sa Malaysia mafelong a o re tswang hona beke jwalo ka ha selemocheng wa o kena hara dihlopha tse leshome le na le metso e tsheletseng tse ka hodimo ho ya ka dipalopalo tsa lefatshe. Hlopha sa Malaysia se ile sa ngodisa ntlha ya sona ya pele ya baka moramono Luke Winford o lekanya dintlha sa Malaysia sa kgutla hape sa hlaba ntlha engwe empa sa Afrika Borwa sa boela sa arabela ka Nick Spooner. Motsotsong wa bo mashome a mane a na le metso meraro hlopha sa naha se ile sa fumana monyetla wa itlhoma pele papading eno ha se ne se hlajelwa ntlha ke Mustafa Kasim empa ho ela pheletsong ya papadi sa Malaysia sa boela sa lekanya dintlha ho ba 3-3. Ho tloha ha jwale ho ya pele ha re sheba se tlhopa se tla nne se tswele pele ho leka ho kena ra dihlopha tse le shume le metso seletseng tse ka hodimo mme papadi nye latelang se tlo thulana le sehlopha sa naha ya Ireland. Dibile ha kalo mamelitse o keneng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi ka ha ke mantaka jeno di tla ba mane metso tsenye le shume pele re fihla ho reng ya bohlano. Se re sheba he papadi nya bolo kwano Afrika Borwa le mosoma wa atle jwalo ka e le hore di liki tse mmalwa di le tsa thagoa mafelong a fitileng a beke re tla sheba le hore di bapetse jwang tsa MTN 8 di bana be su ke tseo
0: o kona tla o papadi ya bolo ho reng etlang
2: e re tla sheba mabe e di emi jwa papadi ya bolo.

0: se tswalle se re tlisetsa nyakalla e ba le rona ha re abelana mofuthu wa lerato hashtag friendship monday ho re atela
1: ha re le se tswalleng top number 7 lena le nako ya hore le dijo mmoho le tswe le nke maeto mmoho mhlomong holiday le Cape Town le lo spenda beke mmoho lena le hore le kore ntho tse ngata
2: ke bo tshomi skete sa ntsa house sa pa ga hle kopong ka dimesona
1: wa ba tla lo ba kena
2: eh lwana wa mona go mata ka mara ha sharp mata chincha ya style ena wetse ena wa ba le se le tloetsane se le tloetsane ho ho wa hore ha o khonwetsa entle le yena le tloetsane hore o nka di ntho tsa hao le tsa o hlapa na go tseding sa re ntshelle mona ke utlo gona ha o engajwa ke tseleleng hore le phela ka yona fela o fumana hore wa neng bophelo ke bophelo che ha o mo tseba
1: na ka di mari
2: o ntate ei jwale ebe he le a qabana mme qabanyena ya lona ke ena e bakang hore wa tsaya ha o mo sheba uri ha ke batle leto ha ke batle ha ka feta ha o feel nna
1: na ona le motswalle o le tswang hole empa ka jeno le se le feta na fela e ka ha le a kakala tsebana ho hang ha le soka ha kore ha le fetana yo
2: motsere o no morata ka pelo ya hao yohle
1: le ntse ntse kgolo mmoho
2: ene re ha o hlaha eng o re mata ka tsone laetse ipe ha o etsa lang o re ke a moqoqela fela hona ba le jina
1: ha hona le eita
2: jo
1: ha hona le halu
2: jo e
1: ye mong ha hlatse e mong wa wa jika
2: ha o ke o bona dutse le botha bo ke re yo re ke lo dula le bokagiso
1: na ona le mogotsa jwa lona le boemo bo jwa le bo ile ngwa feta o bona kapa bo botsebang mo o fumana hore motho likilela mamela la ntshana se ino fela ka jeno le tumediso ha isa leyo
2: mo bidi tlo go tshwara ho 0860003084 kapa 0797585066 ke WhatsApp hashtag friendship Monday.

0: أزانا عرفنا جالو يلعبوا لسني فاهم ليش بنلمس بطلع متوتو بالغبي تاعي يعني أبوني ما بدي سنتك إنك جالو ريتيل تاع هاوس 0797585066
1: تقولي لي بقولي كا رتين كي ينعك تاعي كولي لك تبوي كولي لك تاعي كولي لكن نتبو ما سابو ke tswa go pele mo vang station 12
2: wa tibos
1: ke ne ke na le motswalle o mong wa ka ke ke beka ba ka mmitse ka le bitso re di entse mo ho nna le yena ga tsama mo ho ga lana bolo mo ho nna le yena le le ba le letsatsi a re nna ke bitse le ke le friend ya ha a za la ba le tibla tash le la ba le ke re ke tsa mo tsholetsa Raba ga qetelle re tshogane ka matsoho.
2: Hai,
1: ga qetelle re tshogane ka matsoho. Ke le ka sheko tshe ha ke ya dlatse.
0: Mm.
1: We o lwa number 4 tswa he. Ha ke ya dlatse. Ah ke mmone. O re nje re fetana ka ga zang ra tswa re tseba.
2: Ewe.
1: Till today.
2: Yo.
3: Ye ra tupi tupi ye bo re thabo mo bone. O ra bua ka nara ngita mari nyam pa
0: straight.
3: Hela. Ke na rena mo tswa le ya. Ine gara kwa panza ya aya makhaya ba mpunye ampukana jaya makhaya ya hadi ko khono hata partner o kwa partner nyaka
2: he ba
3: hadi mo jona mpunye ya jena ba thotse ba sa funye na partner ga mo funye ro mo tena wa o gwa ga ke tsa nga si e ba le lapa le ntita mari nyam pa mona le tswa ke go go bele
2: Jwale wana le na ha le buisana mo tsheno hana jwale ho hang ho hang ho.
0: O tla mo sa bang.
4: Tawre le bu. Khotso le be le phile wana beso. Ya bana ba nda dinna ke na le yena. Nna ke na le yena mo tswalle ya jwalo. Ya mo thwekile ya ba mo tswalle ka haholo. Ya sa fela tswalle se wana mme ka se. A se felice a tswalle se uye le mpa fela tshe Ronaldo mo isa ntse re dumo isa re ha re kopa mara taba ana se tswalle ho no re ke ba tswalle ba ni ba ntshana se nyong a he fedile ba no la se qeda ena ngwana ha ke le bo ke sure
5: sa bole le bo tsha bole le
2: what
5: skim sa drive e ha se ka re le bua ka nna West Patin na ebile ne ke kgona gore ke ba fedi aparo ke la bona go fa motho ntho a tshwanela gore a e kgutlise mara bana ba sa etse ga ke ikgawane le ke ithulele ka sheko jane ga o sana le nix ne ntse ke kgona gore ke tswe ke kgwathe motho seng re hela ntse ya jang bo batho ba ponyana mono ne re founelane tsaile dikgolo di bolokuwa mara nna tsa gae motho ga mpatla nthola every now and then ga mpatla mara nna ke kgone mothola ke tsala ke re ke motshwa ga fela voice mail wes me di le tsore ba bika mona ga ka kwaqwa he batswalle o fela batho ene ke metsepile he
2: hela
6: hello skim sa drive hello skim sa drive ke tsapa ntle ha ntle bana ba se
2: mme
6: ke na le na motswalle a joana hle ene taba teng e bohloko ne le my right or die ko rene le ne le ntjaka masapo
2: ewe
6: ntlhongwe lengwe mo go dilang de batho ba ene o tlotla le ene and always ne ke tla le ene ntlhongwe lengwe ne re etsa mmogo ga sotle ya mmogo ga tla mmogo ko re e bona o tsena na ha re sa o kore ka re ke rona di ratse kgolo go fetisisa mo go dilang teng and ka nako nna re le metswana ka nako nngwe na le kutlwisa bohloko but sometimes ke na le goreng a kgamane a tsamaya and ka nngwe kutlwisa bohloko e ga ke itsetse ke enagane ke tsela gore monna ga se nna a phoso ke ena a phoso ke gae ga tsamaye ga ke na taba le ena a tsamaye man
2: askis girl 086003084 tshwar
7: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena Hwa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Reka pakana ya ditshe pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
0: E robong metsotso ra le bile horenyane ya bone mo mirigetla wena mohaleng o moeng kgotsa.
9: Eh, ka bo le
0: le. Hi.
9: Eh, le tsara tso e ikimane le. La bua tso le mo tso kuna tsa tabo.
2: Eh.
9: Eh, ke na le ena mogodi wa tseba ka nnete mane, e ka nnete ne o ku ona ona support ka mogwatsela ka bo December ke sna next ena tshewela ka nnete. I'm paying to go le ithabisa wa tsela mara e wila kula ka kelello tabo nneng. Ile ga ha khutla mo le ya ka nnete ha tau ha sa batla next ya rona. La ka mo faga nyana nyana something nyana ge monna go nke khone ka mane tsa sala ke patala wa ile bua tabo go ke shile go tla go hloko bane dile ka phela le ena wa tseba tabo nneng.
2: Oh buthata korula city se yakelelo mona.
9: Ya ya khutla mono ha ba tse next ka se tswalela sa rona. Ke nna fela ba go ba go di ba rona le mong.
2: Ei aski se khotma le skela mo fella pelo.
9: Ah ah ona buthata tabo le buna le le mona.
2: Re le bua buti.
9: Dango.
2: Dango.
0: Moeng khatsa.
10: Ntle ga king.
0: Re teng wa leso.
10: Ha mona di ka nna ke tlo bona professional. Ke bo tlo
2: professional.
10: Antete like pose ka bantwa man ene le tshumisa ka ke tlo bona magatse ke babuisa.
2: O ntse ba buisa.
10: Ha mona tjwa. Taba ke ke taba ya ka se leng ke ga atmitwa. Ba tla go edi ka ofela tshwe tshwe.
2: Eh.
10: Yo ba tswa ha ona le ka makiale mo. A ile nga lo mpona mara ha ne nna ile bona ba atmitwe ne tlo ba bona. Ah.
2: Ha ona le mo ngale nga.
10: Ke tlo bona professional.
2: Ha ona le mo ngale nga tlisa ge u.
10: Ke
2: re jo a
10: le
0: tibo se ka tsela go
2: ke ba ha ke tsomo ba ngiliza
0: spatel
2: ka itlo
0: ka ipela la sala ka re
2: tshoni tsa ka
0: Jodi etsa hala.
2: Ah, humeletsa.
0: Ka go ngufumele ke a tshaba.
2: A utlwe ke re neletsa.
0: Ba ka seno ha sentshwarane.
2: Neletsa batla. Neletsa batla. Haw. Ke ke ne begitswe. Sa fumana ke.
0: Wena. Ke tlo ga ke la o sotswile.
2: Ah eh, a nka setswe.
0: Ke tla koleka. O boe khotso. Hello.
11: Hello.
0: Le ga ne dem?
11: Oma di tabolelaza.
0: Show down.
11: So so le bua le tebo Truman ka mona ka 69 ka mona.
2: Ola tebza.
11: Ke so ona ke tsana. Asa tiwe se ona motswala jalo ke na le yena le nontse ke le tshumi ya ka le nontse go utswana. But then buthata ba buiwa ne fela. Ha mpata se iba bufana go ke busy a ke gone. A le gona ka botrile se a saga be kholotsa ka nna ke mhloka.
2: O wa kwaletse ka ntle.
11: Aba nkwalle tsika ntla saga ke dikholo go ke motho yana ke dinga ikwatisitsa jwa magana ha ntloka every time nna ke dilwa ke le teng let's tell a flop e bona tswa gone why
2: alright no ra utla tsa fela nna jwa re bua ka bae o seng o sa buisana le bone gore motswalle leng gore ntho lena e fedile jwalo ka musi ya ke tsebe o e fedile
11: ah ka ba ba jola ha ke ba bona
2: alright re bua ka bae tsa
11: tsago
2: som rembul
0: moyeng khatso
12: hey jordan
0: hey asmaria
2: Hello, Maria.
0: Hello.
13: Hello, Tavani Lebo.
0: Asmanto.
13: I'm not going to be able to get a van. So, I'm not going to be able to get a van. I'm not going to be able to get a van. ka bona mama na go kitla kwa the ya re di re ke tle tse di tsane matsong ga re ke mo se ba sa tla itsukotsa e tsanya na me khanya na e tsatlang ka tsela ka e be ke mo se ba se
2: bo di kobiso nyana ha feta
13: kwe ke wena o tsaba yena
2: o bo ithulela fe
13: ai re ke tlhola ka ga ke mo ne ke re wa motho a ntse a se khwana ke se se ga sona ke ipete
2: o la ithusa mantho wa qoba tong
13: hey le ntse a mo sele se a mpe ga ipoloka ka ngwa ne so ke re ke khana le ntse se ngata ha go ya o nnu
2: tsana lo dumela tsana ho ha mantho ha sana letho
13: ke o tsena le tshomi ko ga ke tsena ka ge ho hang
2: jo
13: Oh, hang, go go metsela ka itshintsa a bona go ke nna ela ke tsala mo la ka itshintsa go go ho hang.
2: Jo. Yeah, I man to pay piaskis.
13: Ah no, ay ay, ja motlhale pele ntlo ka semofetolo
14: lo di. Ka semofetolo.
2: Ah motlhale mpo ka semofetolo ngwane.
13: Ka nnete.
2: Thank you man to.
13: Thank you Tibos.
2: Sharp toza. Abre. La shot. Ah, ke tla plaga mona o tla itsa di thontho.
14: Ya itsoke.
2: Ore ke nyo lua
14: ba tsena tata ke
2: ene ke ba tsaba jwana o ba tla matsoho
14: hela
2: ba tla o sitse
14: runa
2: a ke tshulela
14: o tshaba
2: o sa ngwe no nyolo
14: a go tubule motho ngwe fela
2: no double g once this is home is getting step rich dollars and cents some down for the quick stuff Two times for the baddies and the misfits. 50-something years old and still with this. Pull up on the ops. That's LA Fitness. I said we about to step on the

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Gizara ya hao ene e tla bena le metsi a tshesang ha e ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setjhaba sohle ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tjhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setjhaba sa heno. Tlale ha botlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
2: Watinda bafas!
3: Ke phato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ke gutla hape ka tsa hora ya botshelela mogatlhalo ka o qetela wa re ya thela afternoon drive.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke mo tlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng go di
1: se. Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: o ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamolla dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Label Tibos afternoon drive. Atsa mohlaena nang ha ke tshaya ke dula ke tla ke matha ho tlo mamela lona fela. Di buli tsa ka tse ke di ratang le buli Tibos. Ke re ke la rata rati, ke la rata ka lafo, ke la rata ka lafo. Ke le mametse ke le ka mona nang ka Bethlehem. Ha se ka loko di apuleng. Ke za ha kwa buang, ka mona ka se ka loko di apuleng. Ke a leboha, ke a leboha. Le buli Tibos, danko.
3: Zakwe! Re lebula holo fela. So tlhala se sengwe ke tlhala tshwetseng, Zima Keba.
4: Le mwakise go AMG DJ Lovers Ramasedi.
3: Ai Ramasedi a ratwa.
4: Oh.
3: And why rata pine?
4: Mm.
3: Not so much a rat. Mana mam fuke ngwala mona o qabotsi ke taba ya bantam ya vene.
4: Ke buima vene.
3: Buima vene a tlwa.
4: Ah, ke ka
3: botsa. A ka ona botsa bantam ke.
4: Eh.
3: Ke go jetsa go bantam.
4: Ke vene.
3: Eh.
4: Ke le nikiri na montho ke buima vene. A yona le buima se buima le si ba buima vene. Ba ka ya para.
3: Ke te kgile ke tla. Fela nna ntwe ke tsang go bantam.
4: Mm.
3: Ke vene.
4: Ke vene.
3: Ke bone ke.
4: Ke se ba se ke vene kae.
3: Ka bo tsa tlhalo. Mm. Ke just ne pesa. A DJ Khoza. Ke tsama le Fako G. Moshanyana.

0: le fakuji ba go mojanya na pile ga tonke thaba o tembuse
1: di sa tsene ay ay ay ay
0: e la mojanya na ke bo ga tamo
1: ka wentse kodi Mami da kona tefelo hle ke mana ne o hla hla tsela sebele tsengena la seri ya family seri ya family 2 ka baraka 24/7/365 ke mo che sofena ha re tswa fela kwa no le le mana no wa ditaba le nane la matshotlo batla ba ya hore nga busupa re nga busupa ke le nane la di papa di sibiri mo le fe ka tsena tsama le tabisa le DK ka jeno all right
0: yes me he ta utlwa jalo roy roy breaker to tla ba tsama
1: le wena I'm raised
0: mo e be kamara ho mono utlwa jalo ha mamele
1: bondo wa sele mo
0: o tla bona lwana me utlwa jalo ga itse la ka ke bua ka veli mavivi moloi
1: o
0: ka mo national u sa re nyane ya botlhano e tla be selo seng wa tsi
1: ha e tla be selo seng
0: ha go se ke ma kubane ka ba kubane ha ba tetha go
1: ha e be selo la bobedi
0: ha tla tsama belo mana le no tsela 3
1: tsela me re fitla
0: ha monate jwang
1: wa le tsebala gato le ne le ke le di tsega
0: ja
1: wa le se
0: kana wa le fumana
1: le ne la go la bona ke bebe ya le ne la go la bona ke bebe ya ke
0: o be re sa tlo gona mo medi ke rena la bona ke tle a ke yela
1: di ba tla bona ba kena ba latela na ba sututsana mona ba dikuta mona
0: a jwa bona e le ba tsoki

0: ba ga labela di tsela ga labela bela matho bo ha rona ga rena bo ha rona ke hirilana jwale mo ke hirileng ke hirile thuru e ke patalang 800 ka tshelete na pension
1: ha sa le go ngodisa ka 2011 re ntse re ya go dimole tla go dula mokuku go di ya tshile le hona jwale tsena bang ha ne tsaka pension ke tse di ya ba ke tsa me ke le ba ka khauteng ha hona mo ke dilang ke tsenye hetse ke tsipa ke o nyo tsa ke tso sa le le ke tsime
2: o bo tsaso ka ga tlhimpi ya go le ja ga tse tseng kopa di tlhile go nna ya nyo nye ha ke fone ka ga tlhimpi ka mo ke tsere kula more and more and more and more
3: ga re na sepatala mo tliliniki sepatala sa rona ke bati mme ga gona thuso epe gone ga re tswa gone re ya kimbele kimbele le gone ke hela jalo go tswa 2022
4: mantsiwa ka tsama fitlhonyane ka uni ke kopa go leboga ebdo ke lebogela mosebetsi yanona o maatla o mogabane a kana-kana a lefetsekolosisi a lefetsedikasere ke yona mantsiwa ka o tsalee
5: ke metsotso e mashome a mabedi le metso meraro re ya re lebile gore nyane ya bosupa gara ditaba tsentseng di tlhaela re fumana gore letona la metlheng la toka Ronald Lamola le eme le tile tabeng ya gore ga le sa tshietsa taba ya go thewa ga komišene ya diphuputso tiisong ya ntshetsopele dinyeweng tsa TRC nakong eo e neng a tlhaiswa ke ba malapa le mekgatlho ya baagi nakong eo e neng e le letona taba ya gore dinyewe tseo di fuputswe e romeletswe moporesidente Cyril Ramaphosa ka selemo sa 2021 ke bakomišenara ba metlheng ba TRC ka kgwedi ya tlhakola selemong sa 2024 advocate Dumisa Ntsibeza o bile a etsa kgothaletso ya gore go thewe komišene ya mofuta ona empa ya lokela gore e fete magotleng a dinyewe ke tsona tsentseng di tlhaela me hara tse ding hape re fumana hore Constance Pandle ya dilemo di 30 le metso e tsiletseng o hlaeletse ga gotshwane ka pela le gotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka diqoso tsa go hweba ka dithethefatsi le go etsa tšhelete ka bolotsana a pata mehlodi ya yona Pandle o tshwere boemafofane ba matšhaba ba Bram Fischer Bloemfontein ka moraditlalego tsa gore go fumanwe ka diphuthelwana tse ka bang 230 le metso mmedi tse bolelwang e le tsa cocaine ya boleng ba diranta tse diketetse 300 sepolesa se re dithethefatsi tseo di ne di patilwe ka gara tlhogo ya popi mme tsa fumanwa ka thuso ya motšhini o phenyokollang nakong eo a neng a ntse a itukisetsa go palama sefofane se yang Johannesburg o ntse a le ditlamong mme o lebeletse gore o tlaetsa kopo ya beile tsatsing la labohlano ke metsotso e ha bangwe ba 20 re ya re lebile gore nyane ya bosupa e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele
6: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywoods kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 fela mola ka mong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Ntebo, ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo, o le morolo, o hatile.

0: Mabedi re a re lebile hore nyane ya bosupa ho pola hore lenano le ntseng le kene ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM. Mme hara ditaba tse ding tse ntseng di hlahella tsatsing la kajeno re fumana hore masepala wa Emfuleni o nyatsitse diqoso tsa bobodu tse tobaneng le ba bang ba basebetsi ba ona. Batho ba supileng ho kenyeleditswe basebetsi ba masepala le khampani e hirilweng ho etsa ditshebeletso tsa ho bokella mekitlane. Ba hlahile lekgotleng la masetrata la Vanderbijl Park ba tobane le diqoso tse mmalwa ka mora hore ba tshwarwe ka labohlano le hoseng ha Sontaha ka ho latellana. Mme re tloba le puisano le moqolotsi wa rona wa ditaba Thabiso Gatebe ho utlwa haholo ka dintlha tse amanang le sena. Re hatela pele ka ditaba tsa rona mme re fetele ho Thabiso Gatebe re buisane le ena ka tabeng ya manang le masepala wa Emfuleni. Weso kgotso ha re o amohele.
1: Dumela ke boela ke dumedisa le momamedi wa hao.
0: Batho ba ba supileng ba qoswa ka eng ka kotloloho mme diqoso tse di amana jwang le mesebetsi eo ba neng ba etsa Emfuleni?
1: Bona ba tloswa ka boshodu le boqhekanyetsi hara tse ding hape le ho henahena meralo ya motheo ena ya masepala. Jwale ka tsela leo ho hlalositsweng ka teng diphuputsong tsa sepolesa, batsosuwa ba ne ba thusa ho tlalewa ha ba ne ba thusa batho ba e le horeng motlakase wa bona o kgaotswe ka baka la hore ba kolotang masepala. Jwale ba ne ba ba thusa hore ba kgutlisetswe, ba busetswe motlakase wa bona, ba boele ba kgantshe. Jwale ke hona moo diphuputso tsa ho labanang le tletlebo ho ba bang ba ka hara masepala ba tletleba ka bona botlokotsebe bo e le horeng bo ntse bo etsahala ka hara masepala. Jwale he diphuputso di ile tsa thakgolwa mme ke tsena tsa ka hare ho fitlhela ba tshwarwa ka labohlano le ka Sontaha maobane hoseng.
0: Na ho na le bopaki bo seng bo hlahisitswe ka pela lekgotla bo bontshang hore basebetsi bana ba ne ba amohela tjhelete ho tswa ho baahi?
1: Ho ya ka diphuputso tsa sepolesa, sepolesa se hlalositse hore batsosuwa ba ne ba hlile ba fumana tjhelete e le horeng baahi ba e kenya diakhaontong tsa bona tsa banka ho ba lefella ka mora hore ba kgone hore ba busetse motlakase wa bona kapa ba kgutsetswe motlakase wa bona. Jwale ke tsona tse e le horeng hape di hlahelletse tsatsing lena la kajeno lekgotleng lane la maseterata wa Vanderbijl Park moo e le horeng botjhutjhisi le bona bo hlile bo lomahantse meno hore bo tlohana ka beili ho ba tsosuwa hape le hore diqoso tseo tse ba qoswang ka tsona ba di netefaditse bona ba botjhutjhisi hore ke tsona tse goreng ba eme ho tsona mme ba ikemiseditse hore ba tla kenyeletsa gape tse ding diqoso. O hopola nako e fetileng le diqoso tse tharo. Jwale ho kenyeleditswe ena ya bone e leng ena ya ho fumana tjhelete le ka bolotsana le ho pata mohlodi wa yona money laundering. Ke yona e le horeng ile ya hlahella lekgotleng tsatsing la kajeno. Jwale motjhotjhisi o la hlahlalosa gape hore ho na le diqoso tse e le horeng gape di ka nna tsa kenyeletswa le hore gape ho ka nna bana le batho ba bang ba e le horeng ba ka lela
0: lo ke ditshipi ena. Ho boetsa pe ho tlala hore ba ne ba kolota masipala ba ne ba le for di accounting. Na basebetsi bana ba ne ba sebetsa mafapheng a feng mme mesebetsi ya bona e ne ba fa matla makae mabapi le ho hokela motlakase hape?
1: Ba bang ba bona ha se kaofela ba ile horeng ke basebeletsi ba masipala. Ho na le ba bang ba ile horeng ke basebeletsi ba company ile horeng e thusa masipala ho fumana koloto sa yona ho baahi. Jwale he ho labana le ho sebedisa momori wa hore ho sebedisana mmoho pakeng tsa basebeletsi ba company eo le ba bang ba basebeletsi ba masipala hore ba kgone hore ba ka hina hina tsona tsamaiso re shebile di systems tsona tsena tsa masipala hore batho ba ka busetswa ba boela hape ba busetswa motlakase wa bona haholoholo ba ile horeng ba ntse bana le sekoloto masipaleng ona wa Emfuleni. Jwale tshebedisano moo ebile teng pakeng tsa basebeletsi mmoho ba masipala le basebeletsi mmoho ba company eo e ile horeng ke hlika e hlalosa hore ehlile ke yona e ile horeng e thusa masipala ho fumana mokitlane wa yona ho baahi ba ile horeng ba na le mekitlane ho masipala.
0: Na basebetsi ba ntse le basebetsi ba Emfuleni kapa masipala o se o nkile mehato ya tsamaiso kgahlano le bona?
1: ha jwala ha o so ka o hlaella hore masipala o tlang ka mehato kgatlhano le bona empa ho totobetse hore ba ka nna ba fanya.

0: ke go se le nako ke sa bone empa ya ke re ke a tseba mosadi ya maphatepate o poteka mona o poteka mona manyeo e le ga o tshwarengnete
1: se re rata fela o bua founung and-e ntho eno ga ya loka ko
0: eetlhe
1: ke tsile ngwane swa ke boa bona a se ke tlile le morwalo koong
0: ofe mogwa
1: helangke
0: mogwaloe ke opoka wa tseba o tseba gantle ga o tlhoke le go onko
1: ga boima
0: o jetse go tloba le letsatsi le
1: monnaboima
0: motho bona jalo ka gantsang ka setshwano sa tatae mogong wa tseba nnadete bathong kore ke ntatae mogolo a ja a tsoga ngwanenwa bathong ke
1: gantingkannee
0: bona matlho ana wa tseba matlho ana ke atene wone seipati le nko tsena
1: meapalesa bana bona ka nnete o keke bowa ba tshepa wena tle meapalesa ebile o keke wa ba qeta ga o ntse gore ka jeno le ena o tshwana le gone bana bana ba fetoga o bona ka jeno le o go tshwana le ntate den a o sane o tla mmona sa tshwana le thabiso mme mo tla mmona sa tshwana le ntatae ga
0: bofabo
1: ea
0: empa eno yena la ga le mosadi ga e le thabiso le den ba itse mmana fatseng sena sae ko go mona teng ga o fitlha o yena ga o botswe leto
1: wa tse ebile re sa bua ka ntatae fane je ngwane na ko bolelele o ammakatsa ke re le ga a ja ngwanna o tshwana le fane nna ke makatsa ke temana gore gotlhe mo ke tsamayang teng o tla utlwa o ntse o thwe ngwanna wa ka o tshwana le nna he le yona nko ena o ntse o bua ka yone a go thwe ke nko yaka mang o utlwe a re eng ke yaka he fela ba tseba banana ba rang
0: eneaako
1: ke yetlhe osielena ke seba o kgutla ka pelenyana wa bona le wena
0: a batanyanakaee o nke nako ya gaotlhe o itulele mabenkele moo kapo moo moya o ko dule fatshe o ko je dijo tse monate ebile o a bata nna le setswana re tlo sala re le monate re ithabise ebile e re ke monke re ye mabenkeleng ke lo morekele dintho tse monate ke re disamentise ntho tse monate kao
1: felatsamaya
0: o lokile o tlo o iketle mo yang teng.

0: Mapaki so motswalle wa ka. Ka tla ka thaba ha ile mona o dumetse o tla kopana le nna mona mabenkeleng hlausi.
1: Helang.
0: O tsetsang.
1: Ne nka hana jwang hobane le nna ne ntse ke tlamehile go ke tle kwano. Ke ne ke ise ehlile ke atla ke ko kwala-kwala mabakanyana a mabedi a magago. Helang mma wena. Mma ya lesea le o ka ena ga e ka ise le wena motswetsi.
0: Helang.
1: O dule o pepile ngwane wa metla e nna.
0: Helang. Ka tsela eo ke thabelang leseanyana lena ka teng.
1: Helang.
0: Ke lebetse le o botsa sepato rona o ya kae.
1: A wena.
0: Eya mapakiso baneng botlhe ba garanting e wena ke tatoatsi pelo ya ka ko go ngwanenwa mapakiso ga ke batle le tone bona gore go ya ka nna ke tseneng ka mopata kae
1: botle mme manyeotlhe gao mmapalesa mpa ya kante ke utlwisisa gantle seo o se buang wa tsa bophelo mmo ga o ka rata ngwane e seng wa gago o ikgethela fela o mo ratile sheba o itela ka tsotlhe tse o nang le tsona kore o itswetsa fela gore sheba le ga o ka thongwa le na o sa thotse a toposa e o ka sepatla kapo wa se tseka
0: amapakiso ditope ke tsang jwa le manyeo
1: a o na le wena a o helang ke bene ke itswa
0: setsaeeswaswaehe ba ba go kokololo
1: o ne o se go na le motho a
0: sweleng kapo ebe matlho a bontshe kare ngwane o a monyenyana o tla setlhemapakisoleone ke tshwileehe
1: ne ke ipapalela
0: a tseba gape o tsebe ka morapuisano yane ya maoba ne se ke go o le finita e le wa
1: bohadi skampalela ntho ntseo mapalesa nna a ke mmolaitlhe ae empa mokgwa wa ka kona ee nna ke batla gore ntho e etsagale ka mokgwa ke batlang ka teng kore ke batla ntho a ke itse etsagale tšhe e etsagale fela jalo fela e ka re ga ntse ke thola ke sheba surprise vile moo ke bone ka kao fela leseleng lebetse ke tla gotlela mokgweng wa ka
0: mapaobolela jang jale ga o tsho jwalo manyo o ko itlhalose o feta-feta mo
1: mapalesa ke bone ka se ke le bonolo gagolo batho ba ne ba se ba lebetse gona ga o bua ka mmapakiso o bua kang
0: ebo
1: nna ke mmapakiso yane wa matshwara gotlhe ke gore ke pota ka mona le ka mone ke le kaota le itshapotang ebile nna ga e be o kilang tlhokomela ga ke yang tweng ga ke tlhoke batho ba ntsha la morago ke thula ka fuba sena sa ka ke le mongwe ke be ke e qetelele go bolelela
0: nnetemapakiso o godile ko tlwelele dintho tse
1: ga se le gore ke bua ka gang fela ga e ko o jetse wa bona ga e le eo wa bona eo e bareng ke abofano ntho a e ntseng modiei nna ke se bapalelano ka nako thing ausi aka o ntse a tla e jele ga ko nfetise mona wena mmapaletse ga e le mona wena o ikentse holi-holi motho a lokileng o batla mpolelela gore ka letsatsi le leng fela ga o ka bona gabofanwe a nkgisetsana magafi le monna gao then a mo katelela ka fatshe o ka ema fela ya ba o shebelela fela jalo
0: ya otlholapotso ya gago e thata empa jale nka tlwelela monna ka kaneteng a fenethwe ke shebile
1: ke yone potso ene ke o botsa yone ka tsela e tshwanang le nna ga ke na tlwelela ga bofane ba bapa le go modie

0: Ntabiseng Mojaki re lebuile hle le moifo o hle wa hao wa monyaka le ho sasa ke letsatsi ba keng sa gaolo e latelang ena ya dikete tse tharo magolo a supileng mashome a mabedi ana le metso e megago ya monyaka metsong e mashome a mabedi pele ho ga ya bobedi thapama re buele hape he o ifumana kwano ho reng ya bobedi bosi mabedi e re ke lebohe sibidi molefehle le mathabo letsiri molamo wa ka ke lebohile le sebedise galsa bo mogela ba sebedise fela mogatha e go hlontswe go tshwere ka dikwenya mona ho hango ga re so iphumana ke ne ke re ke nna ke le mong ka gola ke a kula a tshebe ntwe e hunye ka ofela ke lebohile sibidi ke lebohile dikele di litsiri mathabo le ho sasa ke letsatsi bana beso e re le nna ke di amohele valo ke di libise ho reng ya leshome le nang le metso e mmedi hobane ke tsamaya le moifo wa SABC Education ka nanelo motlohi ke neilweng ka mane le Thandi Tshabalala wa tseba metsotsong ya mashome a mararo ka moraro ena borobedi ke lenaneo lane la youth ke yona re ntse re shebile taba tsanne tsa IEC mo batlabe ba buisana le ntate Mankai Ntshetshe mo tlhophisitseng kananelo motlui be horeng ya borobong la science and technology ke lenaneo le bang le lona o tla le fumana le ntse le qhojwa ke neilweng ka mane fela le tabe se le tlhophisitswe ke Thandi Tshabalala dula le rona mmoho le moifona wohle mme ka lefapheng la ditaba Kenny Modupi o teng go balla ditaba a timminong o tlhophisitswe ka magethe ke Lerato Mpopopopo DJ Lovers nna ke ntswa ke motlong dumela hle madume ha fele re metsotsong yena e mashome a mabedi ka morao rena ya borobong sentse ke ile ka hoa madume me ka bang mametse sealemoya sa lesedile hona teng dumela hle sentse ko hwehla e ba re la moya o bane lana malisi la fetse motho o na tshwa re sebetsa ka sepila ka kamehla fela he ha se ka thata ge tlo yetsa ena taba o futlela ke tshwa ke di noto tsenne wa opola le manta ha tsena ge tshwara manolo ya dibuka ge tlo buisana le Nomalanga Vanga o tieng Nomalanga ge tlo kwana sengola sa hai ke sa mofuta ofeng me le dikgwebo di teng mamedi wa tseba he re bua tšhelete ka gara lenano lena la re mogo di ena e hodimo ya phatwa makwatle ipipile matsatsi a mashwema mabedi ana le metso e mene batho ba di 25 ho sana a seke ga sokodisanang he bathong ke go bala ho le monate ha go tsweng ntse re dumedisanang he jwalo ka re sadisana hantle bakeng sa bogoko re ke tle ka mana ka mabenkeleng ke gutla
1: bakganni ba makoloi mosi o bonang ka pela hao ha se mosi fela ke le bota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo mme la beha bophelo ba hao kotsing o seke wa kganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshelang mmila o moholo ka baka la pono e fokolang o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo emisa koloi ya hao ka polokeho kgantsha mabone a temoso mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba hao bona mme o bona hale mariheng ana molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka $179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tsa pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka R199. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekisetse bakatlaso dilemo tse 18.

0: Sireledi Super Health Care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetsi. Hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing. O hlatswa madi le ho fana ka phalwe ho dimo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. O thusa le bakeng sa bothata ba majwana a diphio, e leng di kidney stones. Sireledi sentsa se sore nyoko le ho thusa ka serame sa masapo le manonyeletso a opang ha o tsamanna ke bone o kakaela athe manonyeletso ana ha batle letho fumana sireledi hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula se ka bo so hanella dikubong bana le sireletsana le moriana wa bana wa bo mososo bo busunki ba banyenyana o sebetsana le ho ntsha tshilana ngwaneng ha qeta go hlaha ho ntsha lebese ha mo ha o mogusa ha iba e la ba ngwana a nyang le ho ntsha leleta leno le lengata le mohantsang dijo e mongwana o thola sa ho le hantle go kgathatswa ke manyuwa o hloka sireletsana sena se thusa le ngwana a dulang a kula nako e kgolo le nyane a kgathatswa ke letswe jane hape e hlatswa pele ya ngwana ngwana a je hantle o thole le ngwana a ditshobotsi tsa masea le poropotlwana e mang le maaka galang ho mokuka. O ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le dinomoro tsena tsa mahala e leng +2 66 6212 0662 +2 66 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 Sireledi Super Healthcare le sireletsana sa bana ho tswa ho bane ba dikgabane herbalist.
1: Dumela momamedi wa Lesedi FM, ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mokgomo. Se teaching in sa ha sa mamora.

Mizotso e mashima mabedi metsi supile ka mora ho ra ya borobedi mabedi sekile ka ho wa madumehle bonnete ngwana ha fele ngwana khotso ho thuha le baletsa khotso ka metla le matsatsi Simula te manta hemona o mute wala mashuma mabedi ana le mitse mine ke ka hona ke tshwetse batho ba di 15 a ke tsimtse re buisana han tlo hona jwa le batho ba 25 e ke ba tlo tsimtse re buisana han ta ke go bala han le o senne le tshebe matlo matlo ha ha ha ha ha ka le sadi santa ke le fa di good night di di morning di tebalo ha ka ba tlile makatse go na sele re botsa potso ena le

0: le ka go ineletsa motšhimo gore a tla tsebo isa dibakeng tsa rona gore e tle tsebe go kenywa ko dikomporong. Mme he mokgwa o mongwe o beng gore na le yona mme kedile ke ona wa mokgwa wa SMS mo beng gore mokgethi o tla tlane go kenya kopo ya ka go romela dinomoro tsa gae tsa bukana boitsibiso nomorong ena e latelang e leng 32249 ke 32249. Mme he kopo enana ya SMS yona e sebetsa fela bakeng sa batho ba be lere ba tla etela dibaka tsa rona tsa go kgethileng tsone di-voting station ka le matsatsi ana a beetsweng a di-special vote. Mme he tsenase se ke di biletse di sebetsa bakeng sa mekgwa e mmedi bakeng sa batho ba be lere ba batla go etelwa malapeng a bone le batho ba be lere ba batla gore batle ba fitlhe dibakeng tsa rona tsa go kgethela.
1: Ke a utlwa ntate ga nano se go tlhaloseditse ona re e sebetsa jwang ka internet re kenya kopo jwang ka internet.
0: Ee ngwaneso gore o tlo kenye kopo ya gago ka inthanete o tla tlameya gore o kene manegele o ka ding la rona jalo ka se tlhalositse e leng www.elections.org.za mme teng he o tla ya mane mo ebe legore he go ngwetse special votes application mme go yona he o tla kenya dintlha tsa gago le sebaka se o batlang re etele o sone ga e bene gore o batla gore re tle lapeng go wena mme ga e bene gore he o batla gore o tlo fidiele sebakeng sa rona sa go kgethela o tla kenya dinomoro tsa sebaka sa rona sa go kgethela jalo ka ga di tlhaelela dibakeng tsa rona. Mme he teng mo he o tla fumana molaetsa o bene gore he e tla ba SMS e tlang go wena e tla go tlhalosetsa gore komišene ya dikgetho e tla ba teng go wena ka matsatsi a fe dinakong difeng le gore na wena o tla tlameya o itlhaise ga e bene gore o tla dibakeng tsa rona tsa go kgethela ka nako e feng le matsatsing a feng.
1: Ke a utlwa ntateng cheche mamedi metsotso ke 22 pele re fitlha goreng ya borobong. Ntateng cheche ga re ke re sheba gona motho a ka etsa kopo ya go vouta jwang e ba motlhomong e le gore o kwananang e ka ntle na go a kgonagalo ga etse special vote wantsa le ka ntlo Aforika Borwa kapa
0: ngwaneso bakeng sa dikgetho tsena tse re yang tse di lebile tsa masepala dikgetho tsa rona tsa ka ntle ga di a dumelelwa ka ga dikgetho tsena tse o re leng tsona e le dikgetho tse di le gore di shebane gaolo kapa di tobile mabatowa ao re dulang gona le dimasepala tse o re dulang go tsona mme ka lebaka la gobane batshwana ba ka ntle ba ka mafatsheng a ka ntle ga ba dule ka gare go na ya rona Aforika Borwa mabitso a bona ga a tlhaele letotong la inane la bakgethi le e bene gore le teng ka gare go na ya rona Aforika Borwa ka go bona ga ba dumele gore ba ka kgetha dikgethong tse tsa masepala empa ba dumeletse fela gore ba ka nka karolo dikgethong tsa naga le tsa di-province.
1: Ke a utlwa ntate re ke tle fela ka mone ka mabenkeleng ke tle gotlela go wena mongaka.
2: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
3: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
2: A ebo, ho tloa neng o le Queen?
3: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
2: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
3: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
2: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
4: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Bumamputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bumamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bumamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Thekiso ya dithaele ya CTM e se e kadile ka dithaele tse ntle tse loketseng setaele se seng le se seng mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaele tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square metara. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo, potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
7: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tsa di solar mo solar system ya 6.2 kilowatt o ka iphumana la nyona ka monyaolo ke re dinyehlisetso sa 82,000 fela nkutlwile 82,000 ha ile solar system ya 4.2 kilowatt yona ha jwale ke 38,500 fela bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa kapa WhatsApp le dinomoro tsena tse latelang tsa mohala 061 761 5260 5260 le 08.

0: Ntshetsheng tsore hantle ka dumela.
1: Ke ntse ke le hantle ke diaka.
0: Ke a leboha ntate Ntshetshe. Ha ke re shebe hore na motho a ka lekola boemo ba kopo ya hae ya vote e ikgethang jwang. Ke a o kae ke lo sheba hore na boemo ba ka ba kopo ye bo hantle.
1: Ene so re na le mekgwa e meraro e motho a ka e sebedisang hore a tla tsebe ho lekola hore na ebe boemo ba hae bo eme jwang. Ya pele ke hore a ka kena marangrang mane he mo seng ke biletse teng ho www.elections.org.za mme teng he a emane mo ngotseng special vote application. Ebe teng he o tla fumana mo be leng hore o tla lekola teng hore na dintlha tsa hae ebe kapo kopo ya hae ya moele kapa jwang. Mme ya bobedi ke mona be le hore he ha ebe le hore ba batla ho sebedisa di-SMS ba ka kenya dinomoro tsa bona tsa boitsebiso kapa tsa boitsebiso nomorong ena e leng 32711 tsona ke 32711 mme ka yona he ba tla fumana molaetsa o hlang ona mo marangrang kapa o hlang ona di-cellphone tsa rona o tla ba tsebisa gore na kopo tsa bona di amoleile kapa che. Mme wa boraro ba ka yamang le dikantorong tsa rona gore ba ye ho botsa teng gore na ebe dikopo tsa bona tseo ba di kentseng dile tsa amoela kapa che. Mme basebetsi ba rona dikantorong tsa rona ba tla ba lekola he dikomporong tsa bona ho etsa bonnete ba gore ba ba fa karabo e ne ba etseng gore na ebe dikopo tsa bona di amoleile kapa che.
0: Ke a utlwa ntate Ntshetshe. Jwale ha re ke re sheba rona ke mabaka a fe a ka etsang hore kopo ya motho e ikgethang e se ke atlega. Hore ka nako tse ding like motho a ka fumane sa atleha a se ka makala a tsebe hore mohlomong ho la nna ba le phosonyana e itseng. Jwale ha re ke re sheba rona e be ka mabaka a fe ntate Ntshetshe.
1: Lebaka la pele le ka etsang hore kopo e seke ya atleha ngwaneso ke hore mokgethi kapa ena motho ya kenyang kopo a ba sa ingodisa hore lebitso la ele hlahelle letotong la batho ba batlang ho kgetha kapa la bakgethi. Mme hona ho bolela hore lebitso la e ha leyo mane ho voters roll. Mme ha ebe e le hore ha wa ingodisetsa ho kgetha o ka se kgone hore o ka kenya kopo ya special vote. Mme la bobedi ke mona mo e be le hore lebitso la ho ha le hlahelle le voters roll mme e be e le hore o kenya kopo ho yona kapa voters roll ya lebatowa kapa sona setereke se e be e le hore o kenya kopo ho sona. Mme ka hoo kopo ya ke be ya amoheleha ka ha o tlabe o hlahella seterekeng se seng e seng seterekeng se wena o batlang hore o kgethele ho sona. Mme ya boraro ke mona ke ena e be e le hore he e tsala hangata mo e be e le hore he bakgethi ba tlabe ba kenya dikopo tsa bona ka morao ho letsatsi le e beetsweng la ho kenya dikopo. Mme hona na he ho kekebe wa etsa hore lebitso la lehlaelle lenaneng la bakgethi ba be ba tla thuswa ka tsatsi la dikgetho tse ikgethileng.
0: Ke a utlwa ntate Ntshetshe. Jwale ha re ke re sheba rona ha kopo ya vote e ikgethang ya tlaile motho teng moo a ka kgona ho kgethela ho kae?
1: Jwalo ka se ke hlalositse mme ke neile ho na le mekgwa e mebedi e beng hore he ke yona e laolang dikgetho tsena tse ikgethileng. Ya pele ke mokgwa onana wa hore o kenye kopo ya hore bakgethi ba rona kapa basebetsi ba rona ba komishini ya dikgetho ba tle o tlo o thusa o le ntlo. Mme he ke yona e re bitsang home visit. Mme ke yona mokgwa wa pele o ka kgona ho kgethela o le lapeng ha e beng hore ha o kgone ho fitlha dibakeng tsa rona tsa ho kgethela. Mme wa bobedi ke hore o ka fitlha dibakeng tsa rona tsa ho kgethela wa thuswa teng he pele ho letsatsi le beetsweng la dikgetho. Mme yena re bitsa voting station. Mme ke yona mekgwa mmedi fela e re sebedisang bakeng tsa ho kgetha. Mme ha ke beya ka bokhutshwane o ka kgona ho kgetha ka letsatsi la dikgetho tsa tse ikgethileng habedi kapo ka mekgwa mmedi moo o tla kgonang ho kgethela lapeng kapo o ka kgona ho kgethela sebakeng sa rona sa ho kgethela e leng yona voting station.
0: Ke a utlwa ntate. O se ka maka ntate Ntshetshe ha ntse ko o botsa dipotso ntse ke kgutlela morao ba ka nako tse dimamedi o ntse kgutlela morao a re ke ne botsa ntate Ntshetshe ntho e itseng. Jwale ga ke batle taba tsena ka nnete di fete mang kapa mang. Ke batla motho e mong le mong ntate a utlwe taba tsena kaofela tse gore fang tsona kajeno. Jwale ga re ke re sheba gore na go etsahala eng he ha nako ya o vouta e fitlha. Motho a dula a itukisitse a se ka makala ha nako ya o e fitlha.
1: E re ke tle ke hlalose ngwaneso hore bakeng sa mekgwa ena mmedi seng ke e hlalositse bakeng sa mokgwa wa pele e leng ona wa home visit bakgethi ba rona ba tla fitlha ntlong ka lenaane la bakgethi ba e leng hore he ba amoheletse kapa ba amohetse hore ba ka tla ho thuswa ke basebeletsi ba komishini ya dikgetho. Mme ha ba fitlha teng basebeletsi ba rona ba tla kopa hore mokgethi a ba fe bukana ya hae ya boitsebiso e le gona go etsa bonnete ba gore ba fitlhile sebakeng se lokileng ebile ba tlo thusa motho ya be e leng hore o entse kopo ebile lebitso la e lehlaelela lenaneng lena la bakgethi ba entseng dikopo. Mme ka morao moo he ba tla nka monwana wa hae o motona wa letso le letshadi ebe he ba o tshasa ka ente go etsa bonnete ba gore ke letshwao la gore mokgethi o sa tswa go feta dikgethong. Mme he ba mo neele dipampitshana tsa go kgetha ba mo tlhalosetse pampitshana e nngwe le nngwe gore na e emetse.

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho

0: Sitsibi ditabeng tsa dipolitiki Professor Sithulego Matebese sere keto ya ANC ya o phatlalatsa bonggetheng ba bangata bakeng sa ditulo tsa boramotse bakeng sa masipala ka monga ke sesupo sa dikarwane ka haro moga ha holoholo jwanga mega eme ya dipolitiki e phatlaladitseng kgetheng a le mongfela masipaleng ka monga. Provinceng ya Free State ho phatlaladitswe mabitso a robedi bakeng sa masepala wa mangau metro, ho kenyeletswa le ramotse wa mehleng wa phethatso Thabo Manyoni, ramotse wa hajwale Gregory Ntatisi le motlatsi wa hae Lulama Titiodile. Masepaleng wa Matjhabeng ho phatlaladitswe mabitso a supileng ho kenyeletswa ramotse wa hajwale Thanduko Lokhalipa. Mokga o boetse ho phatlaladitse bonggetheng ba bahlano masepaleng o Mathateng wa Maluti a Phofunga ho kenyeletswa wa hajwale Tumelo Thebe. Pele ho dikgetho tsa magotla metse ka Pudungwana, Matebese o re ketwena e bakile dipelaelo.
1: Empa bothata tlhopa boroko kapa kgwetlho e masisi ka gara lekoko lena la the African National Congress ke gore go na le maemo a sa iketlang ka go sa utlwane ga maloko a lekoko lena. Ke ka go ke akanyang gore tshwetso e tseilweng ke the African National Congress ke go samagana le yone kgwetlho ena go netefatsa gore motlhomo ga gona tlhatlhwarwane e e leng gore e nna teng fa e le gore ba tshwanetse ba tiane le baagi ba province ena kapa ka kakaretso le mo dimetrong tse dingwe.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me ke ne ileng ka mane.
1: Ke le buile ha o le hlegaitse dia motho ke ne modupi ka hore ba la ditaba tsa hora ya borobong mamedi boetse hape tlo bateng hore nyane le show me a re balla tsa ho qetela tsa letsatsi. Mo gahlolo kwa bobedi ke wa lena no la re mmoho re kena jwa le ho science and technology. Re metse sempe ile mona ke tle ka mona.

0: ke molelo.
1: A ke nne tima medie le sadia FM ke molelo a re ntse le mona ka sithuka si campaign di khwere khwere dina le boleng. Eh ka jeno ke sona sehlosa rona e bile ke ntse ke botsa moitwa rona ka thoko. Ke me o ti sitse go ke sona sehlosa rona se sa hore na di khwere khwere dina le boleng na. Fela he ntse sa le bala hore lena lenane o o lehlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tsebedisano moho le Salga kwa no hole sadia FM. Me Pukunzi, o santsa le teng Councillor Pukunzi, o santsa le teng kwa no mohaleng re buisane le yena go tlo rona ke difetsa re tshwaretseng tsona bosumbone mme ke na le mampukunzi ke o amohela tshebeletso ya le sedi dumela
2: dumela mme le ba me di ba le sedi
1: o phetse handle
2: a o ke phetse ngone sekitsi
1: ke a leboa le rona re phetse ka jeno ke ntse ke hlalosetsa mamedi mona gore mosebetsi wa gago o chairperson ya environmental planning and climate resilience ka mona ka Salga ebe motlhomong fela o ka re fa ka boikarabelo ba mosebetsi wa gago
2: ha ke le mme mosebetsi wa ka ke le modulasetulo wa komiti ya environment le tikologo le climate change ke go sebedisana mmogo le bo a dula tulo ba tswang magotleng a metsi e rena le lona ka hara province ya Free State le mali nahi go etsa go nnete ba hore di tikologo tsa rona di a hlokomeleha hobane hona le melao e tsa bo nnete ba hore re bone hore o masipala ba hlokomela tikologo molao o mongwe o ka o tsohong wa motheo ke molao ona wa rona wa motheo le constitution e tsa bo nnete ba hore batho ba phela moo ho senang hore hona le bokotsi bakeng sa maphelo a bona le hore re hlokomela tikologo mosebetsi wa ka go khumana le ba le gotla ba bang ba tswa le masale re tshwarisane o bane rena le pharela e kgolo ka hara naha ya hore o hlokeya botsale yo ka hara naha mme ke mosebetsi wa ka ho sebetsa moho le ba le gotla bana ho tsa bolete ba hore re rutlueletsa bo masipala ho tsa bonnete ba hore di masipala tsa rona di a hlweka ebile di ba le ditulo tsena tseo ke di tala o bane botala bo bolela hore ke re phefumuloha moya o hlokileng o hantle botala bo bolela hore matshwafo a rona a tla phela ka nako e telele bo bolela hore re fumana morithi re fumana dijo mme
1: ke a utlwa mme e re ke tefela ka mona ka mabenkeleng ha ke gutlwa mabenkeleng tlabe se re wela tabeng re sheba hore na hantle ntle mifuta e re na le yona dikgwere-kgwere ke efe
2: okay no
1: ke a utlwa mme ere ke tla ka bona ka mabenkeleng mamedi hle ke tsebe o tlo gutla hape re buisana le moeti wa rona
3: na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya hao dibekeng tse latelang re tla buisana le Auditor General South Africa e leng Chapter 9 Institution e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka hara naha selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditšhelete tsa setšhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa AGSA
4: Auditing to build public confidence
3: lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa SABC Education enriching minds enriching lives
1: Ebeletso e ratwa le CDFM. Akene te mamedi le CDFM ke molelwa. Mme Pukunzi o ntse le handle ke a dumela kere.
2: Ntse ke le handle le wa ka ke ntse ke le handle ke a lebo.
1: Ke nna le buileng. Ha re ke re shebetaba ena ya mifute e teng e fapaneng ya dikgwere khwere. Ebe mohlomo ka re bolella yona.
2: Ke a leboha mme ke tlo bua ha ke tlo ya ho yona ke hlalose kaofela ha yona empa ke tlo fana ka seng mekae ke be ke hlalose hore na ke efe ho na le ena e bitswang organic ke ena ho be le recyclable ho be le hazardous ho be le solid ho be le liquid waste mme organic ke ena ya hore ha o na le meroho hae o ntso o lokisetsa ho pheha di ntho tsena tse o di tlosang merohong o tshwanetse o di lahle ke tsona tse re reng ke organic waste ho be le ena hape e re reng ke yard waste ke ha o kolomaka o hlwekisa mona ho wena jariting ntsha magapetla o kuta jwang le makalanyana na manyanyana ke yona eo re bitsang gore ke yard waste. Re be le recyclable waste. Recyclable waste ena e re reng ke yona e leng gauta. Ke dipampiri, ke dikhaboto, ke diplastic, ke dibotolo le dikhontainara tsena dintho tsena tse re tshelang dijo ka gara tsone. Ke tsona tseo tse re di bitsang gore ke recyclable waste. Re be le hazardous waste network. Ena ke e buang ka di-chemical tse sebedisiwang jalo ka ntho tse hlokisang ka malapeng le malting ya dipente, ke tsona tse hazardous. Re be le e nngwe gape eo thweng ke medical waste. Ena ya gore go na le batho ba tlabeng ba tshwere ke botlhoko bona ba mofetse le mahloko a mangwe. Dinnalete tseo tsa bone ga di a tlameya di ithole mane mo re reng ke landfill site. Ke yona e re reng ke medical waste. Re be le battery. Battery ke di-battery tse sebediswang ka gara matlho bakeng sa di-remote le di-battery tsa dikoloi. Ke le yona eo ke waste. Go be le ya mataere gape empa eo ke tla ga ke tlo ya gagolo ka gara yone, ke tla batla go salosa fela solid waste. Solid waste ke dikgwerekgwere tsa tsatsi le leng le le leng tse tshwanang le bo diaparo, finishara le ntho e nngwe le e nngwe e sebedisang. Go be le ena go thweng ke e-waste ka segowa. E-waste ke dintho tse robeileng tse tshwanang le di-computer, di-television, di-founu le di-fridge. Ke tsona tse welang mokgatlhelong o ne o re bitsang gore ke e-waste. Re be le liquid waste mme wa ka. Liquid waste ke ya metsi a tlabeng metsi a na outing ke waste water le sewerage le metsi a tlabeng a tswa a matha a tswa mane difemeng ga o ntse go kolomakua mona mo sebedisiwang di-chemical teng gagologolo. Ke tsona mefuta e nka beyang ka pele ya dikgwerekgwere tse re nang le tsona bogolo ba tsona empa ga di a felela moo, di ngata go feta moo. Nka bua bosuba sa nka tlameya ke bue ka
1: dikgwerekgwere
2: mmeoa.
1: Ee, jwale ga re ke re shebe melao ya taolo ya dikgwerekgwere tsena Aforika Borwa gona e be metlhomo melao ya teng yona e tsamaya jwang?
2: Re na le molaotheo e e leng ona molao wa pele. Molaotheo ga o ka ya go ona karolong yane ya bosupa section 152 e bua ka gore tseka e le rona ba pele a setšhaba magotla a metse re tlameile re etse gore tikologo e be gantle mme magotla a metse a lebeletse gore a etse dintho tsena tse bitsiwang di-bylaws. Go be le molao o etsang gore di-bylaws tseo e be di-bylaws tse tla kgonang go bua ka taba tsa tikologo le dikgorokgore, o bitswa National Environmental Management Waste Act. Ke molawana wa 59 wa selemo sane sa 2008 mme ga re go tsupatsa re re ke nnima ke ona molao o ka setlhogong o mme wa ka e etsang bonnete ba gore re tlameile re bone tikologo e babaletswe ke motho e mong le e mong, e seng fela magotla a metse. Kao fela ga rona re na le maikarabelo a o etsa bonnete ba gore tikologo tseo tse re phelang go tsona di maemong a gantle, di a babalega, di tlhokomelegile mme ga re nke space ka setlhapisi gore re ka raba le moo go tla kgonang gore batho ba dile teng ga ba re ba lo itlhapolo.
1: Ke a utlwa mme wa ka. Jale rona bašwa re ka iqalela dikgwebo jwang tlhakoreng le la dikgwerekgwere goba motho mongwe a ka sebe le tsebo. Jale ga o soka re fa fela ga nyane rona nka iqalela jwang kgwebo yaka e ya kgwerekgwere.
2: Mme re ke tlale ka gore re na le diphephetso tse ngata ka baka la dintho tsena tsa dikgwerekgwere. Bothata bo re ba le bona bagolo ke ba gore ditoropong tse nyanyana tse tshwana le moo ke tswang teng ke batla go kala moo ke be ke ya go tse kgolo. Bothata bo bang teng ke gore go ba le nthwena e bitswang middleman. Baagi gangata ba tlabe ba kadile kgwebo ena ya dikgwerekgwere e le moo ba iphuthela dintho tsena tse tlabeng re re ke tse tla sebediswang gape recyclable. Empa go be le motho ya tswang ka ntle ya tlang go tlatla dilata go bona ga a tsa tso dilata ke tlo fana ka motlhala wa gore ke kae mo ntho tsena di leng gantle teng be ke bolele gore re tlamehile re etse nngwe ya pele re sebetsa moo. Batho bana ba tswang ka ntle ba tlatlang ba tlong ka dikgwerekgwere tsena tsa tlabeng di bukanyeditswe ke baagi le bašwa bo mme le bana ga ba tla ka mona ba tlatla ba bua ka taba ya gore ke petrol re ke etse motlhala ka pampiri ke etse motlhala ka glass e ne e bitswang glass. Ga o le mane masepaleng wa Mtsundusi wa Mhlathumbi ke kwana KZN di ntotsena ka ofela ha tsona ho bane ke pela mona mo ho thweng ke haba di gona ho tsamaya di ho hle ha hona middleman e tlanyetse ntho ba tsaba tsamile mba yetse ke hore ba tsamile ba be le plan ya hore ha ke qala kgwebo e na ikentso tsa ka keng ha ke qala ho bane ne ka nezo a se a qadile a putsa dipampiri empa nna ke tsena tjantjeng ke tsamaile ke be le lerato la hore ntho ke tlo etsang ke tlo etsa jalo ka kgwebo ga ke etse fela gobane ke jewa ke bodi o tsamaile o e registara kgwebo ya gago o be le ditokomane tse tlhokagalang ka ofela o be le gore lefapha lena la moru le ditlhapi le tikologo le thusa gagolo ka manyane le go thusa le go kokaanya bašwa ba bangata gore go be le batho ba etsang kenedi ya gore ba thusetsa mme le rona re le South African Local Government Association go na le di-extended power producers se re re kopane le tsona re re ka ga bomasepala ba rona bana ba banyanyana ga ba kgone go ba le dikabo tekanyetso e beetsweng ka thoko bakeng sa go etsa gore bašwa bana kapa bomme bana ba ikemiseditse go tlhokomela tikologo ba kgona go thusiwa ka manyane ao ka ofela mme ke mona mo re kopanang le dintho tsena tse re di bitsang di-extended power producers re bua le bona re re re na le bašwa ba ikopantseng mane ba se ba entse ntho ka thuang ke consortium mme ba tlhoka go thusiwa ka nthona le ntho yanane one o tlameile o be le nthone e bitswang business plan o keke wa ba le kgwebo o sena business plan o sena moralo wa gore ga o qala mona o lo etsa eng o batla go bona e qadile e le nnyane e gole e be qetelelong etsa eng batla e tlameile e thee mosebetsi gobane re re dikgorokgore ke gauta ga se dikgorokgore ke gauta di bitswa dikgorokgore empa ke gauta eo batho ba bangata ba e kgelelang fatshe ba sa bone botlhokwa le boleng ba teng gobane tsona dikgorokgore tseo mme di kgona go palamisa sefofane go na le batho ba bangata ba lakatsang go ka palama sefofane ba tlo ba ye dinaeng tsa matšhaba ga o sebeditse gantle go na le mane mo go tsiwang go na le di-philanthropies go be le ga o na le dikgopo mona go tlabe go nkuwe batho ba ileng ba itlhaisa ka magetla gore mosebetsi o ko etsang wa go tlhokomela tikologo because go sebetsana le dikgorokgore ga o sebetsane le dikgorokgore fela o tlhokomelana le tikologo o fokotsa le maatla le segatla seo boemo ba legodimo bo bang le maatla ka ona bone ga tikologo e le ditshila boemo ba legodimo a bontse go fetofetoa ntho ne re bitsang climate change e ba le tshekamelo e ngata baphelong a batho le diphoofolo le ntho e nngwe le nngwe phelang a utuba lefatshe ntho e ka setlong kogore o tlameile o tsebo gore o batla o ya kae o be le plane e o tlo e sebedisang o ipolelele gore ntho ena ke kgwebo ke tlo e rana o etse budget ya gore ntho e nngwe le nngwe e batlang wena o na le bokae le ga o sena letho o ngwele ora ke na letho empa maikemisetso ya ka ke gore ke batla go ba le batho ba ba kana ba sebetsang re theye mosebetsi re fokotse bofuma bo o teng ka gare obane ke itshelo kare
1: ke khore khore ke gaung ke utlwa me phukuntsi re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla ka mabenkeleng re tla bere tswela pele ka tabatsena tsa rona
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: a ke nnete mamedi lesedi fm ke molelwa e mašome a mabedi metsotso ka morago gora ena ya borobong mme phukuntsi o ntse o le temoeng a kere
2: ke
1: a leboa ga re tswele pele ga re ke re sheba gore na ke thepa efe e leng gore ka nnete gana jaletse re ka kgona go e sebedisa gape recyclable material e nang le boleng gona jaletse ena motlhoma ke re ke batla go qala go bula kgwebo ena ya go recycle-a dintho gona ga re ke re sheba gorena re le baai re ka kopana jwang le ditsi tsena tse rekisang dikgweregwere meoko ba ka nako tse dingwe ka fumana di idea nka fumana mahlalo rona ke etse jwang ebe ha ke tsebe rona ke kopana jwang le ditsitsena tsa dikgwere gwere
2: ntho e ka se hlohomme wa ka re a tseba hore Afrika Borwa ile ba le mathata a mtlapase kana go etelele tsela ga ba le mthwane ne bitlo tshedi o ba ne motho e mong le mong o lebeletse hore abe a le connected man grid jwale re rena le energy and value for waste e bolela hore mani mo ile le landfill site teng ya masipala o khona hore o e fehle mtlakase mo o ntse mtlakase e ba ke mtlakase o tata go sebediswa ene mtlakase wa teng o na le boleng a se mtlakase fela ke mtlakase o nang le boleng go ka kgona go produciwa di mtlakase o be o etse dintho tse ka bang 100 pounds ka municipal solid waste mme ntho nngwe e nka e buang gape e ka kgona go re thusa e leng ka fisegong o tsamaile o be le di-facility disebediswa tse ka kgonang go di sebedisa one o keke wa tswa fela go so ya mane landfill site ore wena o le fetlha motlakase sa tsebo go itsiwa eng le metsi ana a o re reng ke metsi a sebediswang bakeng sa go sebedisa matlwana le ona a kgona go re etsetsa motlakase ntho e ka sesong gorogoro tse ka sesong tsa gona jwale tse ka kgona go re thusa ke tsona tsena waste to energy tseo le unepe e dumelelaneng le tsona gore e tsamaile e sebediswe municipal solid waste generation go la ga galletswa gore e tla kgona go gola e be go tloa go dibilione tse 2.1 ditono ka 2023 go ya go dibilione tse 3.8 ditono ka 2050 mme e obolelela ga o ka tsamaganya go a ba le tumelelano bakeng sa moagi a batlang go etsa ntho tse ka lo kena fela lentse siteng bane go na le nthwena e bitswang methane gas mme methane gas eo ke yona qetelelong e fetolelwang gore go be le nthwena e re e bitsang gore ke energy to waste jale re tlhalosa tsena gore go na le diprogramma tseo le falka e kgonang go gokaganya batšha ba batlang go thusiwa ke ka go ke itseng dimasepaleng tse re nang le tsona tse 23 ka gara Foreisetata le tse 257 ka gara naga go na le ba legotla ba ikarabelang tabeng tsena tsa tikologo le dikgwerekgwere go be le basebeletsi ba makgotla a metse ba e leng bona ba ka sesogong ba tlameileng ba sebetsana ntho mme re tlameile re ka ranka ditaba tsa tikologo le dikgwerekgwere ba di tlosa ka gaga ditshebeletso tse di ntse o kgonang ka tsona gobane tikologo dikgwerekgwere ke tsona tse etsang gore gothe di cut across ka fogong di kena gotlhe monana mme led e tlameile e be ka setlhogong o etsa bonnete ba gore e thusa bana ba sa kgoneng go ba thusa go ba batlela batho ba tla ba kgonang go etsa di-business plan ebe ga ba se ba entse di-business plan e ba thusa gape le gore na manyane ana a tla fumana ka gobane ke mosebetsi wa salka jalo ka ga salka e le an advocate and lobbying partner ya dimasepala gobane mosebetsi wa salka ko etsa bonnete ba gore dimasepala tsa rona kao fela di kgona go fana ka ditshebeletso tsa mantlha ka support eo salka e fanang mme ntho e nngwe nka e buang e salka e etsang ke gore lebitsong la dimasepala kao fela salka e kgona go tswa e ye ka ntle seng fela ka gara naga ka mona Aforika Borwa e batle mo e ka tlholang manyane go pakeng tsa di-program tse ka support-ang baagi mme nka tlhalosa gore ka fa Foreisetata go na le extended power producer e bitswang Petco masepaleng wa Ngwathe ba thusitse baagi ka tšhelete e lekanang le 500,000 go ba agela ntho e ba tlo sebeletsang go yona ga ba ntse ba phutha ditaba tsena tsa bona tsa dikgorokgore gore go be le mo ba sebeletsang teng ba be le ntho tsena tse bitswang gore ke dithipa tsa go sebetsa ntho tsa ba tlameileng ba di sebetsa bane keke wa lo sebetsa fela o sena ntho ena e bitsiwang gore ke uniformo e o sebetsang ka yona ka moo so gobane ga ba kgone go iketsetsa le dimasepala ga se ya ngata di ka kgona go ba thusa ke mosebetsi wa rona go etsa bonnete ba gore bana ba e leng bona ba etsang gore e be tikologo ya rona e ba ditshila ba etsang mabotlolo bo Coca-Cola le bo Pick n Pay ke ne ke batla go tshwa jalo gore ga ke a tlamea ba empa re na le tumelelano le bona gore ba tlameile gore ba nke go gongwe ga tšhelete ya bona ba tsitele ka hara dikgwebo tsena tsa dikurukuru ho thusana le batho bana ba phuthang bohlaka bo etsiwang ke bona haholo. Mme ho na le mokgatlho o ne o bitswang Petco. CEO ya teng e ne e le mosebeletsi wa Salka mane ofising ya rona ya naga. Ke ena e re kgonang gore re bue le ena a re kopanyetse bona ka o fela ka tlasa ntlo e le nngwe re bue le bona gore e ba lona ba etsang gore re bone tikologo e le ditshila e ba batho ba etsang di-plastiki tsena tse re di sebedisang gobane a kere ga re ya dishopong ga re ntse nkotlane ya rona o tswa gae ka lebeletse go gatla le go reka ga e qeta e feteletsa ka e felela e le mane landfill siting e be le bana ba hlahisang dintho tsona tse re di bitsang pampa se bona re a tseba pele one go ne go sena malaidi ana a tlabeng a latlhiwe gotlhe e ne le malaidi a neng a tlhatsiwa wa rona re le masepala go tseba gore na di-extended power producers tse re nang le tsona dimasepaleng tsa rona ke difeng re kgone le go utlwisisa gore na ke ditumelelano tse feng gape tse teng tse entsweng ke lefapha lena la moruo ditlhapi le tikologo le tsona di-extended power producers gape le Salka gobane Salka e dula e le teng lebitsong la dimasepala mme ke mosebetsi wa rona go etsa bonnete ba gore dimasepala tsa rona le baagi ba teng ba fumana tsebo ba fumana kutlwisiso ke ka gao gangata mme waka ga re na le komiti ena ya rona e dutse ka gara porofense ga ntse re dula ka mora kgwedi re ye re ye dimasepaleng tse fapaneng go ya go no lekola gore e be ka ntle ga taba tsena tse re di fuwang dipampiring ga re ya fatshe re lo sheba e be maemo ke a jwang gobane bothata bo bogolo bo re nang le bona ke taba ya dintho tsena tse di tswang di-buyback centers o thole gore go na le landfill site ya masepala ga e kgone go ntsha dikgurukgure tse ngata se tla kgonang gore ba etse tšhelete e batla lebeletseng etse jale ga go na le dimasepala go na le streke streke se ka re mona masepaleng ona o ka gara streke sa rona ko ona mo re tlotlang re tlo phuta dikgurukgure tsena tsa dimasepala ka ofela mme nka etsa motlhala ka streke se ke tswang go sona sa lejo le puso re na le masepala o le mongwe o le mogolo fela mo e leng wa Matlhabeng tsena tse dingwe ka ofela ke tsenyanyana go bolela gore dikgurukgure tsa dimasepala tsena ka ofela ga dikopane di ka tla di a ba hafo go Matlhabeng gobane Matlhabeng e na le di-industrial e na le ntho tsena ka ofela dimasepala tse dingwe ga gona di-industrial e ba waste ena ya ka matlong e be waste ena re itseng ke organic waste jale ke tsona mosebetsi wa rona re tlameile re bone re le lekgotla la Salka re sebetsa le motho e mong le e mong ya nang le tšhisego ya o etsa bonnete ba gore re kgutlisetsa seriti sa dimasepala tsa rona mo seneng se le teng bohlweki e ba ntho e ka setlogong gobane ye nngwe tlabe re etsa ke go lwantshana le bosuma le tlala ka gona o re re ke mantsha tlala ebile ke gauta mme wa
1: che wa di beya mme Phukuntsi jale ga re ke re shebe ena ya separation at source programs gore na ebe motlhomong rona re le setšhaba re ka ba le seabo sefe kapa ra ba le seabo jwang programming e ya separate at source
2: ke lebogela potso ya gao agolo motho ya mong le e mong o na le karolo ya tlameileng a e bapale mme waka ka nthong ena o e buang ya gore separation from the source ga re a tlameya goba be re bona re nkile dikgurikgore e nngwe le e nngwe ile mane mona mo re reng ke di-landfill site ma gore batho ba kgone go etsa tseo go bolelwa go lekgotla la motho le tlameile le ntshe disebediswa tse loketseng gore ga ke re ke separate from source go tsebiwa gore pampiri e kene ka mona le nna monga ntlo ke etse ke tsebe gore go na le batho ba tlatlang batlo puso mme ga re se re entse go seka ba le bane bagore ga ngata ba ya lwantsha batho bana ba phuthang dikgwedikgwedi separation from source motho ya mong le mo nka karolo wena monga ntlo le bana ba gago o tlameile o rute bana ba gago le wena o tsebe gore ga o tlo nka ga o qeta papa e setse o bo o enka o lo e latlhela ka gara mokomo o bo re o etsetsa batho ba ga masepala msebetsi o tlameile o enke gobane gona jale tse dijo tse re di jang gagolo ga e sa le dijo tsa ntse maatlafetseng ga o nka magapetla a nana a ba bo di-cabbage le dintho tsena ka ofela tseo di seololang ka gara di-vegetables o lo ditšhipela ka ntle ka mane goreetsa nthwane e re ditsang gore ke compost o bo o nka le magapetla a difate tšhaka ga difate tse le setla tseo difate tse di tlhotlhogeileng gagolo o seke wa isa mane landfill site o a tshele gae o tla bona le dijalo tse o tlabeng o di jala o le wena monga jarete di tlabe di tswa di matlafetse go feta tsena tse re di jang se senang boleng jale ke maikarabelo a rona kao fela empa gore motho yo molemo a kgone go etsa nto lekgotla la motse le tlameile le fane ka disebediso ga epa e le gore ke dintho tse re di bitsang gore ke di-dusbin go be le dusbin e kgonang go tlhalosa gore ena ke ya pampiri ena ke ya botlolo ena ke ya ntho ya itseng motho ye molemong a tsebe le dikolong thuto ena e kenya one ga o ruta bana dikolong ga ba fitlha ka gara malapeng thuto eo e ba bona ba e tsamaisang ebile ga o rutile ngwana monyanyana o thuse yagolo bane pampiri enana e re e latlhang gotlhe monna mme wapa ntho e nka go tlhalosetsang yona ke gore o kgona go nka dipampiri tse tlabengre di sebedisa ka gara dikantoro tsa rona o ngotse go yona ga o na le go lo e shreda be le inela ka gara metsi le beye matsatsi a itseng le kgona go etsa ntho ena e re besang nama ka yona e bitswang chakong ka tsona dipampiri tsena
1: ke a utlwa mme waka ga re phethela go ba re shebile nako tlhe mme Phukuntsi ga re ke re shebe secular economy ka bogotshwane fele be ra phethela
2: secular economy ke mokgwa wa economy re ke re kana economy ka Sesotho ke mme waka yo e batla ke leke go bua Sesotho saka bua sejatlhapi go lesedi gobane ka nnete lesedi ke radio e mamelwang ke batho ke a rona Basotho gagolo ke economy e tlosang ya replace ka mantswe wa mang traditional take ya rona ya waste go bolelelwa gore ditlhaiswa le di-material le di-resource di ka nna tsa phetho tsa sebedisiwa gape go bolelela gore ntho e nngwe le e nngwe e o e sebedisang material ofeng kapa wafeng e ka nna ya phethwa ya sebediswa bakeng sa waste le tlhao gore e etse ntho e ne e le bitswang gore ke circular economy mme di-products tsa teng e be di a beiwa di sebedisiwa gape di kgona gore di re thusetse because ka circular economy go na le ntho tse ngata tse re ka kgonang go di etsa mme empa ka gobane o itse re jewe ke nako ke dumelela gore nako e tlang re tla kgona gore re ye ga golwanyane ka taba ena secular economy e tlosa pollution e fokotsa waste tsona dikgorekgore tsena tse ngata se tlameileng di emane e regulator le go circulator di-products le di-material tsenana tse generatiwang at a highest value e etsa bonnete ba gore dintho tsenana kao fela e bua ka lentswe lena le seng le bua gagolo ka gare Aforika Borwa la gore re underpina transition ka renewable energy le di-material go bolela gore go etsa gore e be resilient system e bang resilient gape e lokile bakeng sa kgwebo le batho le tikologo ke yona secular economy eo
1: ke a utlwa mme o rekele buile gagolo
2: re nka di-material le dintho tsotlhe go tloa go lefatshe mme eventually re seke ra di latlhela gole empa re di sebedise gape e be tsona se fokotsang dintho tse yang mane di-landfill siting mme ke a leboga
1: ke lebuile gagolo mme Phukuntsitlhe re tla boela re buisana gape nakong e tlang
2: ke a leboa
1: mamedi ke councillor ke na le Mamphukuntsi yena ke modula setulo wa environmental planning and climate resilience ka mona ka Salga provinceng ya Free State ne re buisana le yena re shebile dikgwerekgwere di na le boleng mme le ena lenane o la ka sethokasi o ne o letlisediswe ka motlhotlho ke SABC education ka tshebedisano mmogo le Salga kwano go lesedi FM Thandi Tshabalala ke yena motlhophisi nna ka lebiso ke ke neilweng ka mane ga re kopane gape nako
5: wa ratwa wa le lesedi FM
6: wa ratwa wa lelwa lesedi FM mamithi sentse ri kena hantle nakong e re kweng ke bana ba magona tsohle se ga sadisiki ke na le Dr. Makwa Mohalenkwano ke yena mona Dr. Makwa dumela ropo
7: Rupo, I think that implemented it. I'm going to go to the city. What's the matter? I'm going to go to the city. Sera San Siege. Mahana Chaka, Sera San Siege. Mugana Massa. Mugana Sarika, Mugana Rosa, the whole thing. Mugana Yamakuna, Mugana Sabatuan, and Mili. Mugana Mahana Chaka, the whole thing. Mugana Mahana Chaka, the whole thing. Mugana Mahana Chaka, the whole thing. Mugana Mahana Chaka, the whole thing. O ntse ga botata ba le tsalo o tlhokola go go tsamaisa go buile o ntse ga le botata ba le tsalo o fukutsa le mete le le nna ba le tsapa le mo ga le mo fodi tsa mathopa di tshilisa mafu a dipobo monyane o tlhotla se sele nyoko e ka ba se se se se tuna se ntsang se tikang se ba tla mbiti ya re se mo go go fuku monyane o tshisa ba tlhana le botata ba mo fisi tsantsa ka le futa yohle o tshisa ka o ga tshikiri le ha e bla di ya tla sa tolo o tshisa ba tlhana le botata ba sinya di tiyo mo se se wa itaola o tlhokola magopa a tsanga motho a ka ntlela a ka go tlhokola le banta le o tlhokeng melela ka tsela le ka ntlo le ka ke mo ya le go ntsha manyetse o se a ke mo ana mmini mo tla mo na le ba ntu go a sa so mo ya na mo go na tsheke o tsala ba ba tla ke maoto mo go go ba tsa fudeng o tsisa bo nna go ba ni ba go hanche o feli sa se nuri mo ya na mo go na tsheke o lwantsa la ba tsa ba ba tsheke game o tsisa ba tlhola le botata ba strong mo ya na ke go ba se je so ma tira a tsho nga sa phekule la sa ba ba le mosimo go ba la wa tsisa o tsisa ba go le bo ntse a be mo go ka re go go ke mo fuku di farolo ma mo nyele e tsho ba ba tsetse hantle mo le le tsela lo ke ke re bua ka nna ma gona tsotlhe se ga sa di fidi ke bo ya tla ka ka ke tsela tsho re mo ya ba mo tsang ma gona tsotlhe skin ke le ma gona tsotlhe skin ke le ke mo ya ba lo ntse di tshwa ba tsotlhe ke o tsile le le ma go tlo di so ma tsiba sa tsane bo thata ba ma tsiba a usa ba ma le bo se ba nang le ma tsiba ba tshibeng bo thata ba mollo wa fola le ba tsana le bo thata ba di palace le ma tsiba ba kwa ntse tshwa ke bo se ke nale mo ya le tsama ma gona tsotlhe I care. Ke mo ya ba ba wa ntsang bo thata ba ma so to me se di se se fetse bo thata bo se bo ba ba tsana le bona o ba ntse ha ho ke mo ya ba ba wa jalo ba ma le ke bo se ke ntse ke se ntse ba mo ya ba tsela ke mo jela wa di maga le di maga tso mo jela wa mo tsolo mo jela wa tsam tsamo le mo le ba fa ke tso ke le mo ba ho ga ntone o phela mo tsela ba di tsela sa ha matata a tsela na go ra go bua le na tsena ha se ra se di tsam tsone ntaba di mo jela wa tsela ke wa shapa wa itsoza o tsoza se nyama o tsoza go ba ba sa ho tsoza we o fuma le mo se le tsu tsoza we o ga ke di ba tsho bo se ke mo jela wa ntone a di ka tsa le ma tsona no wa tsam tsoza se di tsela wa le mo ke bo se ke tsheke le tsai ba ntobe le tsai ba ma gona tsotlhe le tsai ba ntobe le tsai ba mosholo le tsai ba tshelete le tsai ba buyang tsa fao le tsai ba ba fukang ka ja ke ding wa tibela ba ya di tsira le tsai ba le tsosa se nyama le tsai ba le tsisa ma khonono le tsai ba le buya ma sura le tsalo lao le tsai ba le tsuta o phumutsa ba tlo ba fukang ba go go busimo le tsai ba le tsolisa se ga mo sama sapo le tsai ba le tsola le stress le tsai ba le ao khatula le tsai ba le folika bo go tsira maoto le tsai ba le tsisa ngo o se mo le ka tina o ka ta o tlapa le tsai ba le tsisa ngo ga mo nate ka di ma go tsheke le tsai ba le tsala ka mo ga fela go ribe ngo ga mo nate ke ntse ke bua ka le tsai ba mo tsholo le tsai ba ka o itse tsam tsholo le mo ba tsang ke le tsai ba ntobe le tsai ba tsuma ngo go tshe mo go di tsam mo riang di no ma ba tsang le di 064982
8: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Kulo nyaka ke sa le moshanyana ka rumo ya ga se tlamana he se phekola in cancer mme se tlama sena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa Bullet Herbal Remedies. Bullet e phekola cancer e le mofetse hepisi e le lebanta majwana ka nyoko le dipiong e le kidney stone di fibrates e le dihlala mosiso o chesang Bullet e fitla bula re tshoro e be ho ba ha monate mosiso o ha monate jwalo Bullet o ka fumana Bloemfontein setopo sa majaka thata ho mmetumi le empelo moti shop le ho outstatom ho kare botshabelo didi Lady Brand Tofo Trading Pelabang le Golden Supermarket hona Lady Brand le Welcome Menis Lucky Boy Moti Shop le Tropenya Welcome Lucky Boy Moti Shop le House Lily Soweto Dobsonville seterata ke le twaba pela police station mema le babo Julius Lau Soweto Dobsonville Mkodi Street 1043 ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481
10: Tebeletso e ratwa le sedi FM
6: Tebeletso ke ratwang

0: ka bo madimabe batho ba bangata ba elelwa gore ba ba thetsitswe tsela ka mora gore tsheleke e se e rometse ka pa e se tsa le di bankeng tsa bona
1: hona le mifute ke dumelang e mengate o bareki ba ka yelang hloko e atileng haholo e bang e leng mifuta ya boqhekanyetsi ke mifuta e finye o go ba etsetse setshwantsho se hlakile
0: ke le bona putse ke putse ya bohloka haholo o tsitse ke mifuta ya atileng ya boqhekanyetsi e ke ngeletsa wa pele ke batho ba iketsang e ka ba seletsa ke ba seletsi ba banka ka pa mapolisa ka pa ba emedi ba mmuso hape botsanyetsi ba matsedi bo tshepitsang phelo e kgolo le etisetsitsweng hangata ba bua ka ntho re bitsang gore ke cryptocurrency kapa yona forex trading ba bua ka merero ya meepo le matsedi a mose go mawatle batho ba iketsang e ka ke banka ba ka letsetsa kapa ba romelela sms ba re akhaonto ya gago e kotsing re na le go thola melaitsana gaolo ba tla kopa dintlha ka banka jwale ka bophini ya gago kapa yona OTP botlhokanetsi bo bong bo amana le SARS le tefelelo tsa lekgetho ba ka re o tshwanetse o fumana puseletso ya lekgetho kapa gore o tshwanetse le go lefa tšhelete hanghang eo ke yone re tlamang re tlhokomele bo bong bo ka ba gore o reke thipa internet-eng botlhokanetsi bo bong bo amana le cryptocurrency le se re bitsang gore ke digital wallet mona batho ba susumetswa go romelela ditšhelete di-platformong tseo mashodi a di laolang hang ga tšhelete e rometswe gangata ga e sa kgutlisa bo bong botlhokanyetsi ke ba mesebetsi moo bahiri ba bogata ba tshwana ka mesebetsi e be ba kopa tšhelete tsa o ngodisa kapa dintlha tsa banka bo bong botlhokanyetsi bo batho ba ka bareng ga ba bonkeletlong kapa ga ba botsebe gagolo ke ba marato bo re bo bitsang gore ke romance scam mo motho a ka ketang dibeke kapa tsona dikgwedi a gaga kamano le wena internet-eng ga morago a tla kope tšhelete a re ke ya bo kalafo kapa maeto kapa mathata a tshwanyetso kapa ona matsedi ka gore ga bamamedi ba tlhokomele go romelela tšhelete go motho eo a sokang a kopana le ena ka seko ene botlhokanyetsi bo bongwe gape ke ba diphuthelwana kapa yona korea mo o tla fumana sms kapa email reng o na le diphuthelwana tseo emetseng gore o lefe tšhelete e nyane
1: o tlhalositse ditaba tse botlhokwa gagolo mme ke a tshepa bareki mo ba leng teng ba mametse ka tlhoko fela ge go na le tse itseng tse bang ke ba lokela go di ela tlhoko molemong wa bona matshwao o tlhalositse batho bana ba na le leleme le monate gona go ka wa welang legabeng le na la bona fela ga e ba go na le go itseng go momamedi a tshwanelang kapa moreki a tshwanelang go ela tlhoko e ka ba ka tsela tsa mofuta ofeng go ela tlhoko tlhokomediso tse itseng le tse bang dikotsi molemong wa gae
0: tlhokomediso tsena la di botlhokwa golo o sentse ke bareki ba rona ba tshwanetse go tlhokomela dintho tsena tse latelang ya pele ke phelelo e kgolo gagolo e tshepisang gape le kgatelo ya gore o etse qeto hanghang ga ba tlhokomela gape le tefelelo e kopiwang ka pele kapa e kopiwang pele gape le molaetsa o tswang go batho bao o sa batsebeng gape go bolelwa gore ga go na kotsi matsiting ga go na go fana ka ditokomane tse nepagetseng e nngwe gape ke go bolela gore o seke wa botsa lelapa kapa moeletsi wa ditšhelete gobane le kare go ba le dikurupinyana ba tlhokomela gape le gore go kopa gore puisano eo e etswe fela ka bo WhatsApp kapa metšha ya puisano jale re re molao wa botlhokwa go gopola ke gore gaeba o tshentswa ke ntho e bonala e le monate gagolo goba go ka ba nnete mosomong e nnete ba re e leng tlhoko
1: watla wa ditlhalosa ga monate segamang ga re shebe ntlha ena e bang o la e ama pejana puisanong ya ka le wena bareki ba netefatsa jwang gore khamphane e bang ke e itseng e molaong ebile ke ya nnete kapa pele motho a ka tsetela motlhomong a itse matsete a tšhelete kapa o lokela go nka megato e feng e e nepagetseng
0: ke lebela potso o sejaki gobane ka seno gantlente re ruta baagi gore go bua ka batho ba e le gore ba rata tšhelete tse seng ya bona jale re re pele o tsetela tšhelete momamedi netefatsa gore khamphane kapa moeletsi wa ditšhelete o ngwadisitswe ke FSA gape kopa nomoro ya mofadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete e leng yona financial service provider hape sebedisa tshebeletso ya ho batla SSP websiteng ya SSPA. O ka itikanya le company ka dintlha tsa yona tsa semmuso. Wa kgutla hape wa batlisisa mme o kope le keletso haeba o sa tsebe hantle. Ha o netefatsa dintlha ka tsela e nngwe ke tsela e nngwe e ntse ke ya bohlokwa ya ho itshireletsa kgahlano le boqhekanyetsi.
1: Mabedi ke metsotso e robedi pele ho hora ya banna dilo e supileng pele hora ena ya leshome. Ha re tle ntlheng ena o qetang ho hlalosa ena e bohlokwa ya hore ka nnete ba ile eng ba latele metjha efeng ho netefatsa hore tsohle di batla di nepahetse molemong wa tjhelete ya bona. Hobane ka nnete e sebeletswa ka thata. Ha motho a dumela hore o shebilwe ke batho ba bang ba lekang ka mo qhekella kapa o lokela. Wa bona wa tsebala ho ka ba ho thwa tshehe mona wa bona ona le mogwathazanyana o thole motho a ba dumela o shejulwe ke batho ba lekang ho moqhekanyetsa ka tsela tse itseng ntho ya pila lokelang ho yetsa ke efe sekgama
0: ke a le botsitswa ke ntho ya pili e bohlokwa ba mamedi ba tshwanetse ho emisa dipifelo tse sekgama ba ba emise e latelang ha kgaotse puisano le motho eo kapa mokgatlo oo ape ba ke ba fana ka di tshebeletso e nngwe hape ho ya pele. Ba phetse ape ba letsetse le banka ya bona hang ha ba tshelete e se rometse. Le e nngwe hape re ba kgothaletsa gore ba boloke bopaki bo kang di-email le melaetsa le ditshwantsho tsa screen. Ba tlalehe hape le taba ena seponeseng o setswe ke botlhokwa. Ne hape ba tlalehe le taba ena ho FSC haeba e ama ditshebeletso tsa ditjhelete. Matsiti kapa batho ba iketsang e ka ba emetse mekgatlho wa ditšhelete o ngodisitsweng omane rona re shebana le tsona tsena ho nka bohato pele menyetla ke menyetla ya ho fokotsa tahlelo ya tšhelete e bang hodimo.
1: Molaetsa wo bohlokwa bakeng sa bareki ba rona nakong ena ya Money Smart Week ke ofe o ka wa ba fa ona?
0: Molaetsa wa rona o bonolo haholo ho tshwantshwe. Re re emisa nahana ebe o netefatsa ka hore o seke wa potlakela ho etsa qeto ya ditšhelete botsa dipotso mme o netefatse dintlha tsohle batho ba thekelang ba sebedisa tshabo ba sebedisa le maikutlo le kgatello ya nako ho etsa hore batho ba etse diqeto ba sa nahane hantle ho itlhaisa ka tsebo ya ditšhelete ho re thusa ho re tshireletsa tšhelete ya rona le ho lo ha bokamoso bo betere. Jwale re re pele o tsetela kapa o fana ka dintlha tsa hao tsa botho, o pola ka mehla. Emisa, nahana, ebe o netefatsa. So bakeng sa ho hlahloba hore na mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete kapa yona FSP, kapa moeletsi wa ditjhelete o ngodisitswe, ha ba mamedi ba rona o tsitse ke ba ikopanye le FSPA, mohala wa rona ke 012-028-8000 kapa ba ka romela email ho inquiry@ssca.co.za kapa ba kena websiteng ya rona e leng www.ssca.co.za. Mme bakeng sa tlhahiso leseding e ketsehileng ka bomenemene le boshodu ba internete ha ba etele www.ssca.mymoney.co.za.
1: Sekgamang ho lebohile nna mme re tla boela re teana hape nakong e tlang o be le bosiu bo botle bo ikgethile. Ha se mohe. Mamedi ke Sekgamang Maguma jwalo ka ha a hlolalositse ho tswa ho bana ba Financial Sector Conduct Authority e le ho hlokomedisa batho ka nnete ka di-scamara tsena tse ngata o wela lerabeng o sa hlokomele le hore ka nnete o tshehuwe mona so thupeng ya wane mono so e ya tjhelete a e se ile ke hona o batlang ho itshwara hloohong ke tsona tseno ditaba fela he keletso ke le bone ho motho a e hloka. Mamedi e re metsotso a dula ho ye mene tjena pele ga ya leshome ke be sentse ke nka pina Afro Traction ngiphelele.

0: Sitsi bi ditabenga tsa dipolitiki si thulego matebesi se bolala o reketo ya ANC ya o phatlalatsa bonggetheng ba mmalwa ba ditulo tsa boramo tse bakeng sa masepala ka monga ke sesupo sa dikarwane ka haro moga ha holoholo jwang a mega emeng ya dipolitiki yona e phatlaladitseng kgetheng a le mong fela masepaleng ka mong. Profensing ya Free State u phatlala ditswe mabitso a robedi ka ofela bakeng sa masepala wa mangau metro. Ho kenyeletswa le ramotsi wa mehleng wa phethahatso o Thabo Manyoni, ramotsi wa hajwale Gregory Ntatisi le motlatsi wa hae Lulama Titio Dili. Masepaleng wa Machabeng teng ho phatlala ditswe mabitso a supileng. Ho kenyeletswa ramotsi wa hajwale Thandu Qolo Khalipa. Mokga o boetse o phatlala ditse bonggetheng ba bahlano masepaleng o mathateng ana a haesale a maloti ya Phofunga. Ho kenyeletswa Tumelo Thebe pele ho dikgetho tsa makgotla metse tse tlang ho ba ka Pudungwana. Professor Matebesi o re ketwena e bakile dipelaelo.
1: Empa bothata tlhopa boroko kapa kgwetlho e masisi ka hara lekoko lena la the African National Congress ke gore go na le maemo a sa iketlang ka go sa utlwane ga maloko a lekoko lena. Ke ka go ke akanyang gore tshwetso e tseilweng ke the African National Congress ke go sama gana le yone kgwetlho ena go netefatsa gore motlhomo ga gona tlhatlhwarwane e e leng gore e nna teng fa e le gore ba tshwanetse ba tiane le baagi ba province ena kapa ka kakaretso le mo dimetrong tse dingwe.

0: Re hatela pele. Matswalwa a mabedi a Congo a tsoswang ka ho leka ho itsohlometsa ntle le molao sebokeng sa bo 40 le metso e tsheletseng sa Sadega. Seneng se tshwaretse Durban batho ba songa kgwedi ena ba hloleile ho hlela ka pela lekgotla la dinyewe la magistrate wa Durban kajeno. Lekgotla le utlwile hore baqosiwa e ne e le karolo ya setlhopha se neng se feleditse letona la tshireletso le ditaba tsa mekaubera ya sesole la DRC le neng le le teng sebokeng seo sa bo 46 sa Sadega. Nyewe ena e buseditswe morao ho ba ka labone. Kinyokuhle Malinga o atlaleya.
1: Uthibindi Mukendi noThombisa Ngangu bekulindeleke ukuba bevele enkantolo kamantshe eThekwini namhlanje, kodwa abakwazanga ukuvela enkantolo. Kuyaqondakala ukuthi abahanjiswanga ejele laseWestville.
0: Nyewe kgatlhano le monna ya dilemo di 22 a tloswang ka polao ya mampodi wa lefatshe wa ditebele ka makgetlo a mabedi Zolani Lasbon Tete e buseditswe morago ke lekgotla la magistrata wa Mdantsane Eastern Cape ho baka la 25 Phato selemong sena. Nyewe ena e buseditswe morago bakeng sa ho dumella babelelwa hore ba fumane maqwetha. Luyanda Kana ya ntshetsang pele papadi ya ditebele Eastern Cape ore ba ne ba emetse ka tjantjello e kgolo hore Tete a boele sedikadikong sa ditebele ka kgwedi ya Pudungwana, empa seo se ke sa hlola se etsahala.

0: He loves me, Lulu Dikana, Sebeletung Yalisedimitsu, Solishimelimitsu, Medica, Moraya, Lishume, Mabidi Moro, Kenating, Mantajina, Watsebarbua, Manulo, Yadbuka, Ribuisan, Aleban Woody, Bafa, Papani, Gadi Mola Zabona, Zeban, Itlese, Badi Patala, Diteriti Bone, me, he, who predicating, Za Tabate no Kaufela. Ke ke tshokire se so se monate ha sengwa uwa ke monga sona ke membateng ba ditobo ke tsang le ditolo ka tabatsena ga ntswa ke mo no ya ba jena mane ho ba jena e re ketse jena
1: re manolla di buka le ntswa ke roikat motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona le na nngwe la re mmoho ho le sedi fm ke molelwa
0: Hasimo he le shumela metsumedi la metsotso ka mora hora ya le shume ke a mohela moitu wa ka mohaleng kwano
2: nomalanga dumela ke wa mohela tshebeletsong ena ya le sedi
3: a dumela le ntse ke le ba mamedi ba le sedi a so
2: o ntso phisi fang tle nomalanga
3: a ntse ke tsheletse hantle mme e tsheletse le sifuba e mara he ntse ke tsheletse hantle ona mathata
2: a ge a le bua ka nnete ke le boela go ibe moitu wa rona
3: o ke le
2: bona ha ke re gutlele morao kwanana morao ga o ga o nyana tjena ge tsebe ka nomalanga yo bane she motho ha eme nka ile ngwe bophilong e ka nna ba nomalanga yani ana ine re mohlana qoqa ebe ya ba le re sekile mewe go re jwalo fela fela ho kotse ba nomalanga e no wa tsatsing lena ha tshwane le nomalanga wa dilemo tse mmalwa tse fetileng e rekileng ga buisana le ena bana o hatetse pele bile ho na le sengolwa sena se secha sena one powerful prayer restored my life pele re tlotla moo ha re hopotse mo mamedi fela re hopotse le molomo ditaba go nomalanga vanga ke ma
3: nomalanga vanga ke ausi a iphelang ka ra motse wa Thabo ke holetse motseng wa Monyakeng Research Point ke motse ke holetseng teng mme he ka tla ka mona ka Welkom he so ke mo ke o se a se pileng ka radi phepetse tseng tse ngata ho le bophelo mme he tse ding tsa tsona ke nahana hore ke bile dang shape dang ke tsa motho e ke leng yena ka jeno e ke mongodi wa dibuka ke mme ke hape ke ausi
2: ke a le bua ho na le lentho ko nne o ihopole ka pa ikekeng ya tloa mehopolong ya hao ka mo hlaetseng teng versus bone ka pa sheo ha o fukaletse sebaka o se fukaletse ebile o na le ntho o ka nna wa ihetla moo
3: a tshe ke bole modimo nnete fela abe e leng gore like nkeke ke a e lebala ka motse wa Monyakeng ke lelefu la mme waka ke le fela modimo nnete a ena le gala ga ke ne ke gala ga se go motlhomong ke raya like
2: nka lefe
3: mara empa tsela eo laka a tlhokaetseng
2: ka yona ke yona e sa o lebatseng Monyakeng letsatsi le letsatsi nomalanga go dula o na le mo mamedi e motšha motlho mo motlha mola ne re buisana le wena ka taba tseo o na sa mamele fale wa sa ntse a ipotsa dipotso ntswa ke yena ke a gola wa tseba ga re nomalanga ga nomalanga a re a keke a lebala Monyakeng go latela lefula mme wa gago ka nako eno ga ko go gopotse fela re gutlele morago ganyane o ne bo le dilemo tse kae nakong ye mme wa gana tlhokala ka yona o ntse ipapalela fa lo ka ngwane molemo wa ka nna bapala ka ntle a tlha ba break follow mono a bapala wa tsaya ngwana-ngwananyana a ka etsa dintho tse ngata ka ntle ka mowa ke re fale o ikutlwisa monato wa go ba ngwana ka nako eo gana o ne o le dilemong dife mme wa etsagalang wa utlwa eng wa utlwa wa fofonelela eng utlwa go nkgang a the ka nako o na le ntho e ne e tsala ka motswadi wago
3: ke ne ke na sedimo tse nine ka nako eo ke ne ke le ka ntle so mme wa ka o ne a dula a le mong o na sa dule a nkgono a kere jale nna ne ke le ngwana nkgono so tsedi le ene ne ke etetse mme wa ka e le gore goseng o ne a tswa toropong o la reka diaparo tsa Christmas in December so ga ntse ke bapala ka ntle ntse ke ipapalela diketo ya ba ke o ka manhai go na le go nkgang khatela ke le ke imaza impa khatela be di ba ke ga man e re ke e ka tlo go so ke o pula hantle o ile a re ke tse ke ka ntle ntse ke tla itikenya da pa go aba go nna ba tla phela so ho ya ta ke le la ka le ke nna ga mo ho mo o robetse o le tsipi
2: o le betse pizza yana ke lo ka itse o batla o phela
3: pizza ya cha mm o ja la mo ke re ke e ma ke re ke ka tlo ya ba nne o tswa ka ka ka o tswa ka tlo a ya ka ntle a ntse a duka so but he sent in set makatsa so ke le o le go la khona fa tse bona fa tshe go ne go tsha yena so ya go ile a tsha jwalo ba isa ne le metswalle ho tle ba batla ba re ba le ka o thusa ba le ka o thusa ya ba ne ka wa hlokana ya ba wa ya ba ke amena
2: ke ka hona o kekeng wa le bala le fula ha e ka mogoli bileng le fule bohloko la mollo
3: eh wa tsama e tsitse ha mo tsadi a kutsi
2: na o ntso se bobebe wa mo hela e o ntse re hana na le nthweno tshege mmone o ne ingwetse fela ha sa ile ho bohloko hape
3: e ho bohloko hape
2: no malanga o nwana le mong mme wa ho
3: a tshe re ba ga inna e ba mafatla ka mokama
2: o hlahla mafatla ka ba a maholo ho wena
3: batla
2: ka mogaka mafatla o ho ke ne ke tla ntleng yeno ya hore ke shebile dilemo tso no le ho tswana kana ko ye o ke ipotsa ebe o no le ho no na le motho a ka pele ho wena ile wena monyenya na ka o fitisisa ka dilemo tse robong o bona ntho ka mahlo e tsa itse
3: ke a hona le mafatla a bofumane batlang ka mogaka bana ba le teng le bona tsatsa tseng leno go tsa o pula ba ile ba balea ba melela ba ya hang khone so hang khone a tla e re fetane tseleng bona ba ya teng
2: sho mamedi ke tsona ditaba fela leeto la hao bile leeto leno le la masisa pelo le nako nya le fula mme wa hao anti ke mmangwana a o hanela ho robe ka golo ya lefumono ebe o bona go go ka mogono o so di sheba ho so le boholontsi o no o bona e ka ine le tshwetso ya ho go se ke ba pata mme wa ha o kapa o na bona o le monyane ha ho le o ka ba ka golo ya lefu ke
3: nana o na mpona ke le monyane ho le hore nka lefu tapa go ha te ha ke tse go na kana go e o na ana ana e na re ke le nya but empa go no hlokala go ke be teng wa tsaba
2: lo
3: o mo bone go ga tsona ba pata le maditi o bone le ka sekileno la ke na ka ga mokuti o ba na go enga ke dira bona la ke ha la ka ha ke tsa sekolo ke ne ke hopola ka na ya maditi di ne di tsile tsenga e tla bona ha ke tsile di ne di a kae so na go ngwa ha ke go ke mo potse le ke tla go le bu
2: a go tshwara hanyane fela no malanga ga re fitise go mo di re tla e ka mona re ya gutla
4: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Le sedi a pen. Le sedi ke mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba khintse rena le nomalanga va. Nomalanga ke boetse ke a mohetse hape.
3: Ya le bona.
2: Wa tsiba ke butsiswa ke impotso ya hore hona le ntho tse ka nna ntsa re hlahela. E tsa ke etsa halla ge sa le banyane kana go eno go tla ke kikelolo ya bongwana he mo fufirenya no no ha o so le mogolo ha o so o yeme go go ipopola go mmaga no man go ke hona ke ha o so e sheba ka sethu segolo ka dilimo tse o leng ho tsona o sheba maemo a o ka ofele bang mangwana o la o etsa ona o kinumela tshwantse o so ka bona ka ga bo ba neng ke tshoba le hona le bana ge sheba na kongena na mohlomo ka na ko eno ge tla gene le khala ge tsebe he hona le bana ba banyane le o feta age yeo ya ho ya 9 ba khona o ya lefu ibile ba ba bontshe le ka mono ko re ba bontshe mofu ko eno ndwe makatsa ke buisa sena ke diketsa halo tsohle letsa ka mora go yena motho ya nana sa batlo o be ka go lo ya lefu mo o fetela ho yena o lo dula le yena gore mme ntho tsohle tsa o yentseng tsona tse botlhokotseo ke tsona tse etsang hore ke khutlele mora o mona hore nomalanga ha o so le mokana wa le o so o ifa ka kelello ya boholo ba le tabena o isheba o ipopola e o fa mofuta o fengwa ka ga bo hore go bane nka nakwe o ile wa itsiwa ketseo go bane ntwana ile nna ya tswela pele o qetele tso dula le yena motho yena enwa mme a o tshege ka tsela e makatsang a o yetsa dinthotsa o thotshaga tse ileng tsa ama maikutlo a hao ha ba ho thu go go motho hlanya ka ha bobebe o tshwantse o so tlantse empa fela hona nthotse dintse tsa halang o feta ho tsona jwalo ka ho go dila tsa o shape so di o yentse no malanga e montjena e bang bona ka jeno o tsiba go qoqela go ho etsa itse tjena kha mangwana o na sabatela ho tsheya le batho mangwana o dula o shouta mangwana o kwalla ka tlung o etsa motshwaruwa mangwana o tshela ka metsi ka ditse gore ntho tsa botlhokotso ke batla ho nagana gona metsi a tshesang ka tsebeng ya motho na a etsang gore nomalanga taba tsa ho dila tsa ntematsa hore ke ka ona ke khutlela mona nomalanga ona ba lo so hudile ho lekane ho ka toba nnete kapa ho ibua kapa ha we hanana ho hananela na ha o bua nnete bua nnete ke ka ona ke ha o sheba hona bana we sheba o so le mo di montseng o sheba tsohle diketsahalo sena se reng se se o fa eng na ka nnete ke a kgola no ipotsa gore ke ngwana bo mme wa ho yo
3: wa tsama hona le la dipetse tse neng ke di nka nna ke le mong ka hona le se mo tse ke le ka botsa ngona ka di fahlo ka hana ke re mara mogadi wa hao o entse o tsitse le tsitse ding tsa tsona wa di tseba empa lo go hoetsa la eng ka pa mona se so sa ene le mme wa ka yena le mme ka go ka opela hanyane bana ba ga tolwa le yena le mme ka ba kopana fela ene le ntwe dumela ke tsotsa ile go hona le se mme ka mo entse tsona
2: ja lo se ntse tsa ho wena
3: e ya ka pa o go batla go nako ona le jang bona ha o tobana le nnete ona ga ona ka bona le o tsebo ona le taba ga batle go ntsha taba go nna go etsala eng ke tsetela ke ipile bitse ke watsa dintse tse ding o ke di fetole so di etsa hetse di fetile lo mo so ya ka wa ka o ke sentse ha ha le tlo la bona e ha ke sentse ke tlo ka mile fela ke mo tshwarele mpa go ntile nako o bolela nnete go ntile nako di lemo mo tsharela ba di tsetela ke mo tsharela
2: o ntsa phela
3: e
2: ntsa phela mhobiti ke na wa itse batabe wa go motshwagetse ka o tshopelong ya ha wena ka pola ka mofa setshwantsho sa maikutlo a ha
3: like nna ke ntse pele kwa tswa le taba teng ha ba tlhuba ka yona ka re mohlomo re bua ka ntse teng ha ba tle
2: jwale hona tsha o sole moholo je o jwa yena o ntsa o treata tsela eo na o tlile
3: ha o hantle fela if nothing happened
2: hello ka ba ka itseya go ja mona hana tsa ja motouta gore go re ka re jwale hona tshene se ka ke pale ha o bile wa motlameletsa
3: e bile ke o pulela ke bongata ba isa no tsa bana bana hano ga ha se mamgolo a ga le gale ha se mamgolo a ho a o tsogantse ene ha ke ne ke se motho ana a ga tang bua ba bana ba bona
2: diketse
3: bana ba bona ora
2: sena se wa mme le ha o so le ho ye o se lokwana na tsa ma dithuto tsa ha o matishega na bona ngwana nwana hona le nthwe ngwana hona le nthwe mogathatsa mbophelong ba ha ka ba ke lapeng ka pa motseng wa ha bo tlo mmona le la se retla di buke mmona ka mora go ba hlokomela se o hona le mohopolo o hopola hore ba qeteletse ba lo bona mo dulang ka pa ho laetsa la bang re retsetse mo mamedise tshwantsho
3: a mbile ba mo founela go bana le ke mo thonga aneng a itse tshebetsa na ke nga tona le siyo
2: ba
3: mo founela ba kopa kopana le yena yo se tle ke le ka shepoge a ke le ka shepoge
2: a o go founela
3: yo
2: a no malanga
3: ya ba ja le sekia skolo ja le sekile bua mashano re e re ke le shano e ntsena bua ga ho tshepiso go paka thuto tsa mai bona ke nana ke batla ya kae ke batla ke ta skolo
2: a nna ke a go ntlhaisa hampe wena o nketsa motho a mobe matitjhereng
3: like my cousin brother Ugula Deven, o na rata mo fumela. Ambuli tsa tsama o tsena le tsela a te next sa ukuba bana ba sa maratine. Next sa mutisa ukwisisi ke bona kana ha ba
0: tsana. Eh, a te ba mutsi ba.
3: Mpa ana konse sa mme ke iponelo ra mo a khona.
0: Ko go a o gagatha go mo tla mmono.
3: Yo. Ke ba ka go bala ka ntle o na wa mai aisani re mitsa tanta ba wa nka. Ke na le wena wa o mo motshomo mo tsiba ke go thona jwa. Ke re marjo le matisha ga ke re a bona
0: ba bona le performance ya hao ga normal nga jwa le o
3: tsetsa. Eh la ke motisha ga go bona wena o tla ba o nna fela. Ba bona ga e mo
0: na le go phoso. Ho go botswa ditlineng tsena. Kore ka ga maemo ana o tlwe mo se bakeng seo ine ila ba ka mogana go e kae.
3: A itse ke tata sekolo fela ya ba ka maele ke gotlela ke se strong. Ke gona ke ditse di beke ya ba he my late sister Linda. E go go me la ba ga mantlo go komo. O tlo dula mona go komo tlo ba ka mseleng. So a ka go komo.
0: Fela wa tswa hona le ntho tse ding o kana na ditsietsi dietse ditse wena ka pa di bopetse wena o le mo o I level komo ke taba pele komo insituletsa bukeng yena one powerful prayer restored my life healed my life ke batla go tla mo no lo gona mo ha o so le mo o ntso kopana hona le mo hlalo santa ba yena na ya ke shebile buka yena ina di gaolo tse hlano fela ka maqhepe a 44 ha se buka fela ina e batala ditse ditaba ka tsela e topalletseng ke dumela tsohle di tshitleuwe le ha re ka bona e le chapter tse nyane jwa lo fela maqhepe a 44 a mangata ga hono a bua le motho a batlang ho bala ha re ke re shebe ha o so le mono so phela hona le ntho tso itseletse bonyane ngwa wa hola ka tsona ha ba le nthotseng ata jwalo ka ha hore nomalanga ke mang hlalositse mana hore ke motho a fitileng dinthontseng ata ho lofela tseding tsa tsona ne di bohloko tseding tsa tsona di u bupile di uentse mosa ditia ka jeno ke tsho ke ga se mathata ka posetsokotsane se seng le se seng se fitlang bophelong ba motho be se tlo mo bola se seng fela se ya u bo pa se hleke se bang ha se ya lokela ho bapela ha o kana go yeno o tla bona a se khutsa hore nyeo ha sa mpuisa nyeo sa distance le leng ke ho hulo ke tsivalo ke ho hona la bana mo firifire le vovoro leo ne le bopaka pa litlisa le phunya nthongwe entle ka wena fela a kere le tshepe ka pa gauta ge bone le gauta pele ka feta mollo ehe ke enwa na o hlalusitse hore ka nnete ho tlusa botlo ka pa ho stepua ho hlajwa ke motho ka pa ho etswa motho mo motho ena o hlaka mogao ke ena o le matsang e bang o mo bitsa motswalle wa hao ye bang ka nnete ona isa dinthotse dintse makatsang tse evil tse
3: yo o tsama e bo phela hona na long hore wa feta ka ra diphetetso le dimo wa bula ke ya bona so ke tsela le le se mo se fitile e peta o patlala ka buka e le ke bua ka bo phela ba ka le dintse di tsama hantle ke ya bona modimo a butse tsela then no e tsala motswalle ke o
0: Hello.
3: Ke tlhahe yena ha sa le direct fa ke di diteng empa fela ke nna fela.
0: O no iphapanyetsa tsona.
3: Ke ke ke ntsigile ka nako go tsela go tshwane. Ya ba e ke a ke re tsa ke ne ke ipatlela fela go tso. Ke yona motho e leng gore o jalo tsa for talent ya hao. E seng di ntsha le fast. Talent e leng gore la modima a ka o hopola o tlo tsama.
0: O tsama ka yona ha itlo salla yena.
3: Ha itlo la mang a itlo salla o tsama ka yona o ba ke hao. Ke se ke modimo ke ra o tsa tsena na ka ho se o tswa mo le gore ja le dintho tse ke go ho kwa le tshongo le ngwe ke le gore mo modimo o na a buse ho se kwa le ile jwale ke le e ding ka tsete hore e re ke tsame mo na tena hae o tse ba ha ke na tshelete ha ke na next ke batla le batla buse dilo bo bo ke ra hanka ba le khotso fela ka ba le khotso fela go go tarobala hantle ke ya bana go go ke a tswa ka me me serefere ya ba he se ke kopana le ntate o mong o ke ba e ke mitsile ntse re sono ga do ne ke mo kopa bodulo ke ra ha ka mpha e shelter fell it doesn't matter hore na e jwang o tsela e mpha shelter fell mpha yona then he ba ke mo ne ke ya teng a ba go itse le for temporary for the biggest taro fell ba ke ka o ke itse so ke a dula mo ne he plekeng ya haye e ba di ene se hantle go motho a ke se dilo ke e jwa e ya se hantle le sema e mang a go hantle mo tsena le metsi kore ho sna le di festere e le di dilo fela le sorta fela le jor
2: mm
3: e mpa mohla ka se o le teng ke itlela mo no so di beke sa tharo da fetu wa 3 months so hona po se se nyana yeno mo se tse ka o fela
2: sure
3: ko fela mo se so but he o tsama o tsapa mo di mo go bogela e tikile me tota o tsapa mo di ke yone e ke ntseng gore le ka jone be se ke ne ka maoto because ke ba ka tsena go jalo gore go ke tlo le nthongwe longwe longwe ke shele se sa tlhaho sa hae so ya ba ke nka qete go tsaba ke re ke itse ke la bana go ke ntse ena ga ta o mphithela hangata gore mapongwe e ka ke keng ka ya bo thabeng ka ya bo hlatheng ya lo rapela go ke bua le na mo le gore ha gona motho a mmametseng ha gona empela ka go ke ke la bana ya ba ke ntse e kulang ke yesa ke tla le nna ha ke tsete ya ba ka ga kelelo ya ka go fitla le ditso le mapeng ke mana ke tla nna go mo tshokolo di pressing ke tla nna go fela di etsa o le ba le batho so ya ha ke le go tlo le mapeng ya ke ga yena le mapeng ya be se ke ha ha ke fitla ke fitla ke le di ya antsa roka ka se ke mo tharata go roka ke ka antsa roka ke ke mo jisa a tswa ke bo di tsenga ja ba ba ka ba ka go tlhalo santse tsenga ke ya mme o tswa ke tsaka bodule and ha ke na challenge mm ha ngwana tike go o tsaka finisha ga ka ofela a ga ne ke tla ke tlo tsisa yana jela vena ka high service o tsaka thuti ga ka ofela ke go ka dira le nna ka tlo ke tla ke tla ya ka ga ka ga so ke ka nna e tsile e lo ka ka tla ke iphuma ke bona ha no dira tekeng e le hore mane mona na go le ditse o tsine ke se di kena bosiu ba go tsaya ba ga ole ditlhapo tsa ntlha ka se ba etsa eng go o ne so go bala fela dikoso
2: ka ba ka la mohau fe
3: mmm ka ba ka mohau wa modimo he ne wa bonya ke ka ho la ke lo ana ka rabuka ke ke ni ka re go e di re go tlo nda ka la go itse ile go le le fifi bo phola ba ka go bula le bitha ke ena a ile ka go ba ka go be ditiri e wa ganya e tlile la ha ne mabonya ha hai so ke se nantle ya hore e jwa le mthandi ke bo se ke hlaka metsi a hlapa ke hlapa ka metsi a ba tanke tsa eng ke dira le na ka thing a seng ke go ditse tharo ka patse se fo ke dira le nna go di ene ya bo fo ya ga ga e se le se mo se se tsham ya ba he tsa tle leng ha ke se ke tswa ja ba e ya ga pela a ga ka ba ke eng go le ya ba ntse ke continue ke etsa every time ha ole motho wa rapela e ya saying loud to wa empa ke le ka bona wa sa ke go tlamela ke rapele go feta mo so e le di fetse le dula ha nne mapenya ga le fetse mo nana na sa sokwa sa tshintsha ke motho a took light complexion le ene ga re ke kolo ke le kolo ke nana la ke e bitir le maso a kwa lile so he ba so tlo ba tla ke se thoma go ba tla ke infection okay ya dokte so no anti sa dokte tsona e ke sa dipe eng go tla a sa medication so ma ke a ba dipirenya le ke bona ke tshwetse se tsada yang le di fetse e ke sa tla sona sa se ya o tsene ya so he ya ba ne mali tsa tsiki tshuni ya ka ya ba he anga ke la bodi tshi o ile bodi e ke bona a ba tsosa sa ke ba ka se ga hantle so he ha ke tsiki le ka maponya ka tsile leng ke re mana ha se ba se di le go di ke ntse ke dira le maponya ke bona bona ba jola wa so ba le motho ha contribute ka ne le mthaka senyana bo phofu la ha ile ke tsile ba ke file ka jola I'm taking advantage so ya ba he go tla ya ne ma si ke o le o tsana o tsana nga ba re mana o tla go ile ke ke go hela ke ba tlo dira thabo ra mana ke ka go tsafa ni le ke le dira teng ke bona kuda nanga ba ga man yiri wa tne ke ka bua le mna wa ba go pa tla rent until you find your feet so ke ka ho mo ha mo dine e le wa tsagala ka teng and so ke e le ngwa ha sa le go tloa go tloa di le motse na ka ofela wa tsaba ha sa le so no until the death for na le nong ke ke ba bona ha sa le go la bo phele bo le bitha bana ba ba sa ba le ba ga tshwiti go a tota dile ka mathata a la ke ba ka go ba monteng bana ba go ila ga ha ba tla mo go be one I'm so grateful go ba le batho ba jwa le botshelo ba ka
2: yo no malanga mo ka dia hona jwa le o sa le di monifi
3: 11
2: we 11 years ke ngwana ngwanana
3: moshimane
2: ro ke moshimane ha re tle monana ke batla go khutlela hona mane mo reng ya bathapello ke nthwe bang ya uphehela ka mora hore ka nnete o phoqo le ho tlontlollwa ke motho ono mmisa motswalle a the motswalle wa makatswane motswalle o gona ho hlwella ka odimantlo a hasanye eng a bitsa le bitso la ho le ha batho ba re bona fa hlo sa ho se ba nthona ke sechitho e ba so thuko tla ihlalosa ka tsela tsa bona se khueng ba ba hlalose u jile inyena ye u yetsetsang ye tsang thwe e bang iri ye ta ba lo mmelo ntho dingata tse tla batho ba tla ditjoloka ka teng fela le ho jo no ntso u bona hore ka nna ba nthwena ke ditlamoga o tsa motho yana ho letsana le dibitso la hao a hasa ho hong ka u dimang ho sutheng ha hao pila hai sena si le sa bopa no malanga wa mofuta uva ke ba o tsebe jwale ke lelekela tabeng ya buka enana e re bonang ka nnete matla a thapelo a fodisitse bophelo ba gago ka mora o suthapela motswalle eno ana ibitsa metswalle bane ka nnete ha o motho a ka nna reng kana ka ke motswalle wa go fela ke nna modula stulo a sheka nkopano ka hloene ha o ha ke kopane le batho sina taba ya o suthapela motho eno e bupile nomalang ka mofuta ofeng
3: hai o tsaba ho tsapela ha ye because na go itse se se ke le pela ha ye ho tlhoka ke ntse ke lekana go nyane le tlo mo se se ngata like o ne se se like na di tlhalete fela bana ba ka re se ntse se tsheleng tseleng ke la bona go jwala ge se eng ke la bona ya ba actual na malangwana a ga tankereke a go tseng a tsa makereke a go tseng ke ya bona a tseba modimo ene o na go ataka tsela ena ene e leng re leng khutsa botlhoko ha tsa ema na o tsa nna ha ke mothatseng impasela teng bona ha utlwa batho ba ntate a monene ke le tota o kampa kwata bona sa mpatla ke be mothani bona la ka e a ntona le batho ba ntate a ba njang mpa ho fita ha ka pele wa hae ya ba mo ho ba le leganya ya ba nomalanga wa le tsika bona wa khutla nomalanga o ne wa khutla wa ne le go ona se ba modimo ka mehla la ha ile tsa o lela modimo o tsa o tsere ke e ba nomalanga o hulo wa o bulela dintho tse tsengata tsengata empa ka nako ya seng ka moga selemo ya ba ya go mogadi wa hae wa tla go nna mogadi wa hae o mpolelela ntho tse nyana di etse ke ka lo ka kere ke tsama ntshongolong nna mmatlhela dingaka o kae a etsa eng ke ka ke tsama ntshongolong
2: he nomalanga a ko tshware hanyane fela ge tlo fetisa kgwebo bela ha ba ka nnete hona la ha o tle mme wa ha o tle mme ho tle mogadi ya ha ke yena a tlo confessa ka diketso tsa motswadi wa hae hona le mo ke utlwa mmatla modimo ana sebetsa teng fela mohlomong o na lokollwa ke yena ngwana ha ditlamontse eno tsa ikentseng ho tsona ntshwakane fela hanyenya na fela ka tola ka gefitise kgwebo Mamedi e re metsotso ha ile dula ho ye mashuma a mabedi tjena pele ho hora ya leshumele nang le motso o le mong ke boele ke fitise kgwebo o tse sentse re ka kata ditaba tsa buka re tse tjena fela o ke utlwe ka ga qoqa re ka kata ditaba tsa buka ena ke atla
5: ho qadile ka seno se le seng emong a ka le dijo emong yena a bapala mmino wa nako tsane se fitileng kaopanya halifu
6: haupale ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castle milk stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
7: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ma
0: Mamedi ke metso tswe le shumele metso robo mpelo ho hora ya le shumele nang le motsulo mo.
2: Normala nka ke boetse ko amohetse hape. Ha ke tle monana ho buka ena o engotseng ke testimony ka bo yona. One powerful prayer restored my life, healed my life. Normala nga hore ka nnete bo iqetelletse o ngotse buka ena jalo ka ke bontsitse e chapter tse 5 ka ofela maqhepe ona 44 uno le ka ho fitisang ho bane motho e mong ha fumana matla matsha a fofela ho dimo jalo ka ntsu ye mo re ha ke tsebe beng ka buisetsa ngo jwa ofa bane melimo yohle yo apela ho thwe ba re mba mosala morao ba lokela ba itele pele ba ipele se se fapano mahetleng a bona ke dumela ka mogoko mametseng ke shebile dibuka ena ka dikateng tsa teng o fitisitse ditshetlong go tshwana.

0: tsebo go mmwa hwe tsae fela go nale mo modimo la mo fihlela ya ba yena a tlonete fatsa diketso tsohletsa le fifi tsa motswadi wa hae mme ka tsela yo ka o phuthulla pelo ke rata o vetsa go no fodisa yena motho yenu la ha o satla yena ka seqo ho tlile pepi ya hobane a ke modimo go tsebile ke sa le dipopelong tsa batswadi ba rona a tseba le go leeto la gona la bophelo e tlo boleva gona le go o qale bophelo hantle o bona di ntho di qetella ha bohloko o na le o dikala ha bohloko di qetella ha monatege ke wena ke ka hona hore fantastable o go fa boholo le bopaki ba modimo rena modimo o yetseditseng bophelong ba hobane bona o tlwa 9 years nya ha o fitleletse hona ba le o so le mme o tswetse pele normalanga wa mongodi normalanga a sa publisha dibuka normalanga ana le company ya hae e tla hola ka matla modimo ha o tla re fa buka yena yo ingotseng yena ya testimony e bontshang boholo ba modimo o no so leka gore fa setshwantsho se bang ebe ke leeto la gago le matla modimo go tseba modimo ka go tsitlaleleng tumelong kapa o leka go bontsha gore bophelo bo ka o fa gona ga wena o lebeleletse gane a ko re fe rato laka
1: ka buka e nanana ke ne ke leka go bontsha mobadi a tlabang a itshwere gore le ga ka feta ka rammollo wa feta ka radiphetetse tse itseng e tsanka nkane modimo o teng so go mmanela ga ka le go dinakolo tlhapethapela gagolo ka jeno ke nna ona ke na le company e beng yaka e le ke lekang go e godisa ka jeno ke mongodi wa dibuka ke ngwala difilimi mpa mo ife le motho mo ke le gala a ke batla ga modimo o na le batho ba hae modimo o re rata ka ofela modimo ha na kgethollo ke modimo a re ratang ka ofela mpa se tlhoka go tsetsa go ho mamella le go mamela le le go motshepa bona ha ka tshepa modimo wa se o ke go feta le nna mona nana and happen to engwe a pe ke kenana gore ke le reng ntsha go ke bo ikontaga le batho ba bang kontaga le batho ba ga e no yena ona le base na le tsa tsena
0: na
1: ba nna ditse ke ntse e dire e fetsa e tsa ho ka mile gona o shebe relationship ha o le modimo re na o ho kae le modimo o motshepo ka le ka bophelo ba hao o tsebe hore mo le nteng ha o mo le fela empa o tlo ruta le ba bang ba ntse ba tla ka mo ga hao ga e ke fitile mona nana hore ke kgone go hlola o ba ne ke le ka tsapa modimo ka bophelo ba ka
0: Ei, wa tsiba ke ke tshoke re dintho tse ding tsena le go etsa la bophelong hona le mo modimo a re fitisetsa nteng. O nkile motswadi wa ga ka tsela e bohloko wa ipotsa na ona motho a ka tukang fela batho ba modimo. Kore o tseba le basotho se re ile ga ina hana ka tsela tse ke ba mo ntse ka vutha. Kore ntho tseo fela ho dumatse o tsohle. Modimo ha sa batle ka ntho ha ietsa hane. Fela hore a ho sotleile mmele kana go no no tsha a re re ke nke moya wa ka pele o sile o utlwa bohloko ba no thwe motho ya molemo o ya tloswa bobe bo so fitluye mme athi seo se yetsa nomalanga a tlohloka motswadi a tlotsa maleto le la kgolo le boima fela bona ka jeno no malanga o kae le ho ja taba ya lifu ke ntwe e sa le baleng le gatola ka keke tsho batho ke ge ka o bona o smile a ke o mogele no malanga ke wa glowa o si u mona fela o mona fela ka mihili ke o ke o shebi ko ke ke bona no malanga yena o si wa wa mihili a mo tla fela a mona fela ka ntse ke re tlokiti ha re mmona ko ke yana ha fela no malanga a ka hagi ke ya ne re nka mihlele matsatsi ha ho pola lentse le na vessels brown ka normalanga na ka gare o tlo dula antsa dutla wa bleeder mme ke ditlamoga o tsa lifu hetse ho motho ya soka ba letseba ka gare ka mana ha ona le ka mohla bona ke atsho ho dula ho ntsona ha se leqeba le gona ho fola ha bobebe bana ha le thole moya ha le hahle ha ke le tlotse ha ke le tlamelle ka ntle ge ka o bona bile o so o le mona fela ha e bongele wa bona ba le ka bile wa gain ibe ge no malanga sa o fodile a the a getse no malanga ka gare hona le dintho tse tlo dula di hopotsa no malanga ka gare matswa nteng me ha o bobebe hore ibe ka gare ka mono ho ka fola fela ka matla modimo ke yena ntsa o tataisa o fileng bophelo ba nore motho e mong ke ba sala tshetse thaolo modimo a modimo ona ha ompatle o nke ntse tjena ke le monyenyana ka na ene se ka motswadi wa ka wa ka hola ha bohloko ntho tseno ka ofela tsitjadise ka ofela o bo bona gore modimo le re o teng modimo yo wa lona fela o la nna tsitlalela hobane ho na le thasi e ka hare ho wena e modimo a o file nyona jwalo ka ha batho ba o tsekisa wa tsiba ha o sa tsekisa o tsiba ha o so fitle position.

0: nnye modimo wa batla go yona no malanga le momme
1: ha
0: o so bone o sa tsongkollo ha o ntso tla o sa tsebe go na batho ba intse kore o tlisise fela molotsana yeno pele ha o anana a iketsa motswalle bona ke kila ka etsa mohlala ka jobo o la testwa ke mosadi wa hae kore ha o re motho ke mosadi wa ka yeno motho a tseba ntsohle ka wena a lokolwane ha le ho wena o motsebang a botsiba kore ka mosadi mpotse ha jwale motho eno a ipitsa motswalle jwale ena ke ma
1: yo hai a sa ke le ke tshe ke re bophelong bona ha so ka o testiwa ke motho o mo motshepile o re o nana le go ke motshepile o ke ba ha so ka o hola ba sa o re ke o dile ke le go le tumeleng ke dile hai
0: o so tsa mai
1: o bo na o bo na ba bang ba le ba bua ka le la tsani ke tla o bua le se ba bua ka ba tsa di ba bona ha ka le gone even ne wa ka ne wa ka ne wa ka
0: ke tsotse jamang bophelo bona bo jwa mma ya ha o so thwe o ipona bete ke o hau hau so ke batho bo ba bang ba bona o la nna bathusa ah o sa ipona bete go tsebe ke tanki ke go thwe ke a moso
1: ke tanki le motho o tsitse le noro la fatse bona ka le le o mma o mo thusitse
0: ya
1: bona go tsane o tla ba a sa fetoa
0: fela fela ka ha uno di etsa ka legato ha di siketsa o utlwisa botlhoko banene ba sa obe ya sethunya mona nang gore o etse ntho eno o ne o etsa ka legato ka botho fela a timothy e mongwe ga tlo etsa ntho e wena o mo fang yona no malanga ga re tle monana taba ya gore o kwekwetle go ba motshwaruwa wa diketsalo tsa gago tse fetileng prisoner of your past o lekile o tloile go tsona mme o leka o fa bomamedi kapa mmadi eng gore gobane go na le ga re bua jena nna le wena ba eme ba kene ka gara kgafutso ba eme ka gara gotlho kore ba na mme momo ba ikentse batshwaruwa bano ba tshwaruwa ka dibaka ka lebaka la dintho tse ba tse ileng tsa ba etsala o ka fa motho ya ntseng a phela bophelo bo valo kapa a phelang maikutlo a jwalo a ntse a itoloka jwalo ka tsohle tse mo etsaletseng fela e be o ntse eme ka gara lefifing ha kore ga bontshe le gore letsoola ka kile nankang le hule gobane nako tse dingwe go na le maemo e modimo a tlatlisa motho e mo bophelo a the ke ena a tlo inole nako tse dingwe a o fe maatla wena ka bowena o tswe ka mono e be wena o intshang mothong wa mofuta o jalo ka buka ena o e ngotseng o ka mofa kgothatso ya mofuta ofeng gobane wena qetellong ya dintho kao fela o le wa tswa botshwaruweng bona bono le go bona ka lebaka la diketso o no dula o ikutlwetse botlhoko o dula o ikwaletse o batla space sa o le mong fela qetellong ba re sa latlha kobo ya sona sa latela Jesu o re fa eng babadi re lebeleleng
1: wa tsena ga o le motho pele tlamehile o itshwarele and then some of the things that you're going through ga se phoso ya gago ga se phoso ya anyone itshwarele pele o shebe sefatlhego sa modimo ba ke ka modimo fela gore o fole ke ka modimo o fela gore o kgone go tseba gore ke itseng e ke le ke fitlhile ka rona kape e ke le ka rao yona ga se ka nna ko ga se ka thato ya ka so ga re ka sheba sefatlhego sa mpa modimo ra tseba gore re tseba modimo teo ba ke modimo wa dipelo o sheba pelo ya gago le difa a ka o blessa ke modimo wa dipelo o sheba pelo ya gago pelo ya gago ebe pho because o kese ye go modimo ke kopa go itseng empa o tlese letlhoyo ka gare modimo a ke so bless o sheba pelo ya motho pelo and then gape le ka buka e nana kore ke kore go bontsha batho gore le kankane go diphepetso tsa gago o tlo kgona go nyakalela o tlo kgona go tswa ka ra e ka ba abusive marriage abusive relationship or whatever that you going through o tlo kgona go tswa ka ra yona ga fela o tshepile modimo because ke e nngwe le nngwe ke ka modimo ba le tsotlhe tse mona lefatsheng ke tsa Jehova
0: nomalanga ga ka phethela ditaba tsa rona buka ke eo molemong wa batho ba e tlhokang jalo ka ga o fane ka boholo ba modimo boholo ba gae bopaki ko o mona o re file bopaki ba boholo ba modimo mme go motho ya ka a tlo bala sengwalwa sena ye bang o tsamaya leetong le jena kapa o bile leetong le jalo o ntse a eme jalo ka gore ee tswa ka ga dintho tsena latlha tswa ka ga ditlhomo tsena ha di humela wa bona ke tlo sitwa o bane di yangime sala sa ko bo sa molate gore ke batla go tla nthleng yeno gore motho ya mametseng ha jwale o kopana jwang le wena bakeng sa o fumana buka yena le motho ya seng a felletswe le ke tshepo
1: ba ka fumana on social media Facebook ke langi vanga o tla mo no ke na dinomoro tse ka fanang ka tsona
0: e ya nneso
1: 063-436-731.
0: Ba tla buisana le wena mono go motho ya tlhokang buka tla bo sontse o eng ka mono le gona go yena e fitlha bang e poswa bang taba tse o tsa mofuta o bana normalanka ke lebuile gagolo ke thabile gore e be ka nnete pele kgwedi ena basadi kodumela ke bue le basadi ba fetileng ba mego abadi fela ka jeno ba ema ka phatla e tshogileng gore ntswa ke modimo o teng modimo o ya phela modimo o mogolo e sale le modimo tla nne e be modimo ka go sa fele I can never must ya own. Katolaka, Tebeso, who's all, we mean come out to back in Sazona, Mujimu ha mina hangi, you look how once our gun need to run out so limo patalati. A go di se mosebetsi ono o ke pitso go wena o ha o tlo fella mona le ka go ngola bontsha bana ba ntseng ba hola gore ho ikemelwa bophelong ha go itsetlehe ka batho ba bang e bile re phela le batho e seng re phela ka bona e hlehlake jwale ke thabela sena so yemeng ka maoto o la yema wa ikhutlhoga wa bona matla modimo wa bontsha lesedi o utsamatsi le nyena le re bonang ya o tshepa modimo ka tsile kgethile ntse tlalela tsohle ke ditabatabelo ke tsa rona batho impa phethatso ke ya hai libiso la mogena Jesu le bokwe
1: ke le buile
0: no malanga ke le buile busibo botla ka tolaka asimo he mamedi ke tsena tseno tsa buka ya one ingotsi valo fela one powerful prayer restored my life. One powerful prayer healed my life. Go tapelo eno fe wa tseba ho thwe ha se ka itele le bile mantse ya mahubua le yena di kunutung le morena ke mmolelle tsohletseng khathatsa tsa lefatshe ke go letsohle kai le kunutung wa utla wa mamela wa etsa seven sile thata ke sona se tlo wata metsa mona se tlo lokela se bebima se be thata mme o tlo nka mogwalo ohle o siye mo tshwanetseng di ha o keke bophelong wa kopana le difika le o nka reng o tlo sitwa o lehlwa le gale modimo ha ntho o lengwe tsa lang bophelong ba rona o tsebe le rona matla ha o tlo ka a fella ka ke gona motho e montse kgolo ya nomalanga tsohle tse moetseletseng hebe no tho di itlile go nna ke gona nke be go thu yale ke mofu ne di tlo ntshita di nkimela a re wa sheba o sheba o itse modimo wa dipelo o sheba le pelo ya hao e matla ha ka e pompa ha ka e strong fitla ka e ka ba ka se isa lentsula segolo o tsebe o a tseba wa bona yo a yona ke tlo mo shapa ka 1 2 3 4 5 6 ke be ya molokela ke tlo nka 4 5 6 ke e feng eo o tseba matla rona na a dutsika ntate modimo o tseba hantle koo nna neng ke be ka loko o ntse o sena go loko a ke ba o fa mogwalo ono o a tseba o fa bo mang ga o e tsaitse jwang hanka di kakao ka khakha ditshita boima be batho ba fitileng go bona o tla bona gore mo o yemeng mo o na o ntse go ke na le mathata o tletswe ke papadi hampe
2: go uka o bapa o ka utlwa o bapala ha o ka bapisa le batho ba bangwe a e bo wena nna neng ke be ka luka modimo wa dipelo modimo wa japo ba re phamisa ditlotsa lona menyako lona menyako a ka metla di diphamise o tlo kene mogena wa kganya mogena wa kganya ke mang ke Jehova ya matlantwe ke mang ya ka nyolohelang salelong sa Jehova dula teng ke motho ya matso a senang molato ya pele hlwekile nya sa hlapanyeng ho ya thetsa motho ya jwalo tla bona tlhononofatso ya modimo le ho loka ha mmoloki wa hae ke yeo kabelo ba ithaisang ho yena ba batlang sefahleho sa hae

I love ya. I love ya. I love you. Ko o la ha mona tantsa bina. Bole ni motho. Mamedi metsotse robedi ka mora ra lshumele na le motso o le mong ke tsona ditabatse eno le nana o ke la re mmoho mogahlelo ko a ho qetela wa le nana o lena la rimoho e ke metsotso ha idula ho ye robedi tjena ya ba nna dula ho ye robong ka mora ho rena ya lshumele nang le motso o le mong ke etse tjena pele.

Uarrádua.

0: Metsotso e mashume a mararo hantle ka mora hora ya le shumele na le motsolo mong kitse ke hidi la hlele ile hona ho sidila ho phela pele na mana ke la ka onkela abutjalan la ha monate ha holo o lantsa bina ke Lenny Williams cause I love you phela he ke la ka fetula ka mora metsotso nya le shumele mo tlano quarter hour maintenance mono ka nka Black Street let's stay in love kanyolwa le temptations ba re leading soul ena e sa tswa feta ke pina ya Tony Braxton o tsama le baby face take it back baby take it back baby ke ga o tsama man bo United States of America ko re bana le puya take back bye ka ga batho ba sa rate ng bu ha ba tlo bua jalo ka ha ke tsho ke take it back baby take it back baby Mamidi ha ke re di shebe hona le mosadi e bang ka nnete o laetse hore a lefe 31,000 ka mora hore bana ba South African Social Security Agency e leng SASSA ba etse di review ba tshwere ka thata mpe ha o tlotlola ha ebe nako e ka ofela hona le bokeleme mo ntso wetsa ha ba ikwala ibe ba reviewa ho hong a ke kotla bo lo batla ho ya ho bona mane ntse ba o hloka ba na le tselatsa bona ba tlo sebetsa ba sheba le bo ho thwike nkhono a hlaile 19 mamang ba sheba na ntse phila ha ba ntse le teng bona ba lo ka lefapha ba tlo ya mono madulang ba lo ikgodisa ka mahlo ke a uvetse jwale mosadi yena o laetswe hore ka nnete a le 31,000 jwale ka ha ke bontsha hore ba hlokometse hore hona le ho ntse ho etsa jwalo ka ha ba ntse ba sebetsana le di review tsa di tsa mefutena ya dithuso tsa mmuso tsa di pension jwale ka mora hore ba sebetsane le taba tsena ka ofela technology ena in chai ha e batle next ba re ka nnete ba leboa AI technology and intra departmental communications bana ba sasa ba le botaba tse go fela ba re ka nnete hona na ke bo ke gatelo pelo e phahameng hona ho e nan le data matching le ka di banking di credit bureau sarse mafapheng o hla mmuso o kana hana jwale ba re bana ba sasa 2025 ba bile le cross check over bakeng sa dimilione tse tsiletseng ka di bank account le tse dimilione tse robedi ho di credit records mme ba nna ba sheba di beneficiary ba reviewa mme ba cancela tse 34,661 di grant tseno mme ho di matse o ka ofela ke mo ba kopana le taba ena 31,000 ha ba isa review ka June 2026 ba sheba ba fumana mosadi e mong ka lebitso la Sithembile P jwale South African Social Security Agency ya sheba ya popola ba re ke child support ke ena ya letheka child support grant ba sheba ba ya yena ya 580 ba lekola ditokomane tsa motswadi yena tsa motswadi yena a tholang tshelete ya ngwana ya letheka he yena ba bona hore motho ena ho hang ha lokelo re be wa ifumana tshelete ena ho bane ka nnete sa se fumanang ha se modumelle hore ha qualify ka ba hana monyetla wa ho fumantsa tshelete ena dithuso bane o ntsana le lekeno le batlang le ka mojaga mme jwale ya ba ka nnete ba re ha ba sheba ba kenela di bankeng mona ba sheba ba re agency South African e leng SASSA ya thola hore o fumana 4,800 salary plus 2,000 ya maintenance ke ya hona o ile motho to maintenance payment e tswang ho ntate wa ngwaneno o tsho supportisa ntate wa ngwana o patala 2,000 salary ya hae ke 4.8 e ri san total eng ya 6800 ka kgwedi wa ithola jwale ha ba mogotsi u thola boka sekepele se o setlotse hona le sekepele se o sasa ireng che o ka thola grant ya ngwana o thola bokana a ko lo sesefa o ikopanye le bona jwale ha ke thola 1.5 nka nna ka golla ngwana tsa mo botsa motho yona o otla 6.8 ka ofela ka kgwedi e bile ho thobo nyane he increase limit ke 5.8 le ha ine ba hokatsela ho thwentse le ngata ya mofepa jwale ho thuyentse ntaba tse ka ofela di le motse hlano ka ofela mpotse o tsebe ha ba lo mo hela ba khutlela mane di le mo wa tsa ke tse ba ya 5 years nyane ba shebe sale antsa thola yenu ya bana hutwa 5 years ba tlo multiply di 5 point months o a ke tsebe di ka di yena ke re selemo le selemo mohlomong litona la ditshelete le ke le tsa bana o tlo kenya 20 rand 10 April 10 ka ho thukining ka bo ke ka September mo October le tlang ho botsa jwale mpotse ke ho reetsa mohlala fela 5 years nyane haibe isala a mula 58 e multiply ka 5 years a ke re selemo sena le di kgodi tse le shumele mtsume o tlo bona na motho yena bo ikentse mathateng a maka soma somani ko go ikentse ho mona ti ho ja ngwane so ke go ja mona hana ntsa thepa Jwale ba lahla ba iphuthubela tabena ha e ba ga di eme di buse ke kwaelana sefeng sa pitsa e feng sena sena ke se kwaelana sa pitsa e feng jwale he o tlo lokela ho lefa mothino si thembile phi o tsebe ha o lefa ba re mme ha re ye dipuisano he o lefa ka mokitlane o tla beya bokana he ka kgwedi o fitheletse o kwala tšhelete ena rona ko re ke anahana ha e tswe jwalo fela ka ene ke ene e ne le monate ba re o tshwanetse o tlo setlela o isi debit ye sekoloto sena ha ona monyetle jwale ne re re o di shebela ebe o nkile ngwana mang moentse ngwana gao kapa o nkile bana o ba dikhutsana o ntse o monata o ntse o nyafa tšhelete ena bona ba dutse mono e sa etsetse bona ke kotsi le wena mola o tlo tiisa go feta ka mokgwa o kanagana ka teng ga e ba ga o dule le bana a o senyana ke bua le wena ga e ba o dule le bana bana ba dula kae kae leng kgono kapa ragadi wena o monate ga ka tšhelete ka nako ena a di sasa wena o le o hula fela wa bitoka ebile monate se le thepa le a cash beka wa withdraw kore go monate o lona mone bana ga ba go wena moo fela tšhelete e go wena go thwe tšhelete go ya ka molao wa dithuso ona wa ditšhelete wa sasa tšhelete ga eye mo ngwana a dulang ke batla o iphetha gape ebe o dutsile moshanyana mo diletse o ja tšhelete ya bana ba sokola lo le nkgono ga e kwa wena wa motlo ula ka nqena wa hetlenya ka nqena ke a o naganela kore ke o koeletsa e sa le gona baletsa ntho e nepagetseng le bale nako tse di o thole o ba siile le mme wa bo mmale one a ke re bale ba letsene fena ao ga ke mo bolaisa o tlotla ntšhapa nshaute jale wena o hule ka thata ka bana ba nna ke ya go ya pei ga o tsebe le monate nna ke batlo o tlo ba nkgono a tlotla hula ka thata mona ke je tšhelete ya ka botlhoko ke bana ba bopalesa le bofane a ke batla ga ke utlwa e ka ke batla go restaurant ke le go ja ntho eno ke ya gore e welebe mogoula kuo a o ne a tshwe mme mo are wa siwa nkgono ga se ka hula ka thata wena o ikentse lefete mane o ja tšhelete ya bana eno ya sasa e sa etsetse bona o e lata ga o ba fe lesoka o lokisa wena o kenya meriri e tshabeileng o mona fela o dula o tswile le magotsi le difemi maara ga re sheba bana ba gao ba hula ka thata malelengkgono o ba siile o soga mme o tla bona go tho tšhelete e mo bana ba ke batla sasa di-reviewng tsena tsa teng ba ke ba le o popola ba shebe ba tegaise ntho ngwe le nngwe go se ga ba le lebelesa le ba le fetang fela re tlo lokisana le tlo tswela go monate a leo ijale motlhankane enwa le je tšhelete ya bana o siile bana kwana le ena o na le kelelelo ga o botse mogotsi ya ke go tšhelete ka rete o kae ka rete ga e le o fiwang kgono he ga e tlo dula go wena ga e ba ukwe e ka ga o ba tshepele mabaka a balo e ntshe o ise ore bana bana ga ba kopa o la dua le ga e le gakana eno ke tlo e lwanela go fitlheletse ke thotse se ke sa tse bobua ga ba kopa o latwa ba latwa ke gona ga re ka tabe ke tlotla etsa tshotlo ka bone nieman kele ke tlabe ke brate nieman moni a moni mabedi e ke metsotso ga e tlo mpeo ye mashoba mabedi pele o ka leshobele mtse medi ke shebe fela monana mama wini chipe hala ka moo ka Brandford a re maelalo ke na le wena ke umametse tlhe motho eno o kopang jana o kopang mona whatsapp yeo
1: ana e ngotsweng ya ka ho mantse bua batho ba modimo ke batla ho bona fela na puthusa ba ngwaneso yeno ya ya ka mantse bua ho bana mona ha ho qala fela go 79 o sotla ka WhatsApp ong ka ho ka hiune e jwale ha o sa le ka ho yena re ke bone fela ya Osman Siwa WhatsApp line ya hae ke 071 846 ke a kgola wa ngola ha ke bitsitse tjena o tseo eketsetsa le bohle o seka wa ngola ka mona ka 079 o bua le Osman Siwa. Osman Siwa WhatsApp ya bona ke 071 846 0740 071 846 0740 ke a kgola e utlwaetse mono bakwena morago mono 071 846 0740 e re ke fete jalo ka monnapo so dumelantswa kana hala ke ne ko mametse tle le moedi wa gago ntate Letsipa Langaville Extension 8 kamani ka katsakani ke lebile haholo mentswa ke power o mametse ka bona ka Durban ke u di mantolonto ro hle ha ke manyatseng Lady Brenda re ke bona hona le voice record ye ke mametseng jwale wa tsebana go tse dimpuo ya strateng ha re buika di yomona e jwale o ngotsengwa o hadise ngwane no eso ke la ka thusa ka aprilise na ka thoko a re o sentjwa ke motswa mojolo o tla ka ga a yena ke tle ha ke ibe mo impu e ha ke tsama straight man o ka nna bua pueno lin fela bakensa se ya le moya o ka mpane wa go tla o duba ka pa o tla o terapa ke a gwala ke lentsunya wo ya ntho ye ya go tla o ha ke tlo isa moyeng dumela ntjwa ke ke lefu machine ne ka bohlokong ke o mametse ka mona ka Hamilton ke mosebetsing ke lebile haholo wena ngwaneso hashtag mmoho ntswa kana open chichi ke lebile hi lala my lili my lolo ke mamona motho eno wa dirata di-VN hle dumela ntswa kana ke tabung ke morena wa makoteng dumela ntswaki dumela mpesi e ba re dumela mpesi ke taba tsa nomalanga fela he ge fitile mono thank you so much molane Carltonville ke le wila se ntswaki hele u ke mona Rustenburg ke maki ke na le wena dumela ngwetsi ya tlou ke o mametse ke se bongileng ke twane tlokolen khotso ntswa kana phikutuna yeme ka maotong ke motsamai thukwane ntswa ke dumela ke moeketsi molefi ke masaleng kwakwa moeketsi molefi molefe ka mono ka masaleng machiro wa lekhosi ka moo ka legatswana ke lebuile

0: lenaneng la RQB.
1: Ke tsala gato dipina tseo tlang di utlwa ka jeno ke a leboa ntswaki Roy Kate Motlouung. Momamedi o neleditse lenaneo le monate le bitswang ka gore ke re mmogo go tlwa goreng ya borobedi go tla goreng ya lesome le metso e mmedi. Jale nna ke tlong ka fela halofo ya goga tse nne tseo e leng go di gagathile nnete fela ngwana motho. Ke a leboa letsatsi le monate mosebetsi yo motle gaitsedi yaka le nna ke tla di otla ga monate ke di sie jalo goreng ya bobedi. Ee, o tsa bua ka go tla utlwa le gae a letsele kwana go sedi a sa peja gantle a tho tletsa diphoso di sa tloo ke tswa kana ke a tshosa botho wa modimo pekelo theola gaute kwana obedetse bele tswale sedi tsage ee o tlame go peja gantle se ka gole gae bo se utlwa ponta tsage ebe a o sia seta o etse bona a tho tlatlhetse diphoso a go dahane le ke re go buetsa ke di bitle e kana o se ile wetse ditaba di beng wa me difešana bane ke ile kokela pina monate pina ke ya sebito e bitswa ka gore ke nka etsa ntho tsotlhe jale ga nako e ntse e tsamaya go na le pina tse monate tse o tlo di utlwa kwano bo itlhophele. Ke na le pina mona ya motho ya trendang haholo Tyler se ka ba fetwa mamela jalo tshebeletsa lesedi ga re a felela nnete fela Vosinova Jessica Mambangeni o tla e utlwa nako e ntse tsamaya mamedi ke tshwere ditlabolane tse monate kwano. Go na le pina ya Tony Braxton e bitsang ka gore ke Talking in His Sleep jalo o tla tseba gore ke nako tsane tsa botšhetšhelela kwana e tšhaile mamedi ke tshwere bo o thamia kwano re le bo itumele mo lobedi ke ena ya re tlhophetse mmino ka jeno maesa pokelelo ya rona e tloba monate mo mamedi ka jeno se ka ba fetwa go hang mamela jalo tshebeletso ya lesedi ke la bobedi mamela tshebeletso ya lesedi le gotsitseng le sa bateng ga o sa bata ka nnete a o sa bata o sa bata motho a tlalela ka segame ona ba dijinako e ka go o thuseng bentse go tlo tšhaka naka mamedi go thwe motšheso o tlang ko ona wa esa ke ona o haesale tshwantse re itukise. Ke a lebo lesome le metse bena metsotso ka morago ra lesome le metse mmedi le a moetso lapeng dumela mamedi dumelang ka o fela tlhe le ratwa ke nna.

haeba o mametse sebeletso ena ya lesedi o le mosebetsing sebetsa ha monate mohlomong o moithuti o santsa o bala qetela di assignment tsa ha o lwana ke retsatsi le monate hle gothala haeba la pe mo se gitsetsa tsile monate wena ba o tsileng bolokeha ya mosebetsing a sebetse hantle modimo a boloke mosebetsi wa hao ha re ya pele mo mamedi ke tlotla ke o nkela pina kwano pina e bitsang ka gore ke aspelelanga mona ke voice nova o tsamaya jalo le motho ya bitsang ka gore ke Jessica Mbangeni.

0: mose betsing la beng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re qhuba bosiu ho le sedi fm
1: kennedy re sa qhuba bosiu sebedisweng ya le sedi e robedi besotso ka mora hora ya pele yan la tola solfex the p ya dula hantle besotsong e robong ka mora hora ya apele mokgatlhelo wa go qetela ke a tswa ke a tsamaya goreng ya bobedi e le nnatefetse lenana o ka jeno ao ge lebogela moya o halalelang ga o rene ka gare go malapa a lona o rene ka gare go dibaka tsa mosebetsi mo re sebetsang teng ya ka tsa monate jwang o theoela o thabile monate o theoela o thabile ga o fitlha gae o fitlha ka gare lapa le thabileng ha o kopana le metswalle o be ka gare go batho ba thabileng ko re be le thabo fela bophelo bo monate bo thabileng o bane mo pelong tlamega re loyane re nyatsane re be dipelo tse mpe re lakaletsane bobe re beno o bane tlamega re phele bano se ka balang jetsa gore motho ke thusa go tsofaleng ke batla go botsa gore o bane re sa kgone go phela jalo ga bona a tose o sa teneya o se ka phela o teneile o nyonya o tswafa o utlwa ka go ka lotula wa tlola melelo wa etsan o baneng re sa pheleng fela monate fela jeke ga monate fela o kua ke thabile ga o kena le wena o kena o thabile mone o se ka ga o mametse bontse gore e ka ba ka motebela o sa phapa a ke phapa jwang keke e go baneng re sa kgone o iphelela boa monate fela go be monate fela kore a tsa ke a gola le papa mphuthene ka utlwela monate ya golo nnete fela ha fela o thabile ebile e seng re ka utlwele monate ga o phela ka lapa ga o phela mo o thabileng mo o kgotsofetseng ga gona o ka bona le borugo bona bo le bong bo tena bo bo tenang letsatsi le letsatsi ga bona bo dula ka bo tshwanetse motlhaena papa ka tamati o tla utlwa e le monate o feta dipapa ka di-cheese kwana a re pele mamedi e lesome metsotso ka mora gora ya apele mametselesedi fm e re ke etse shena ke fetise ditaba tsa botlhokwa ke tsenama global kio e ntle haholo ntlheng ya sefuba sena se hlasetseng bana ba masea le batho ba baholo lehlohonolo la teng ke hore ha e phekola sefuba ebile e ranthanya le mafu a mang a teng mmeleng a ipatileng e ka ba ke ngwana ya qetang ho hlaha ntate moholo kapa nkgono ya nang le ntho eo ho thweng ke tlot le ena re ya mo thusa ka sefuba re number one re itlhomme pele letsetsa 063 954 6255 kapa o letsetse 068 060 5444 ho fumana dintlha tsohle
2: In the middle of the night.
3: Hashtag ha mamelwe.
1: Mamedi o tlo fumana ditlabolane tsane tse hlano tsa hora ya pele. Kamera o tsona he, gena le ditaba. Lukisa phone mo. Tatetsetsa kamera taba tso tse ke tlang o fa tsona ka nkano metso tswe mashume mararo. Ka mora hora ya pele re tlo bapala pina pele Blaise Tyler e tla hlahlangwa ke pina e monate haholo ya baby face e bitswang ka hore ke I said I love you e be ka morao ho moo re tla bapala pina e bitswang ka hore ke Vula Masango pina ena re tlang ho bapalla yona ke pina ya khaya e be reng ka pina e monate ya Shati le Manewa e bitswang ka hore ke Thato pina ya rona ya bohlano e tla ba pina ya lesego kapa Jezel Brothers e bitswang ka gore ke Africa Vivata 5 play at 1 go lesedi FM
4: ke tseo ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele lenanong la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela.

Mumamedi wa tsebeletso ya lesedi ha re buwe. Re tsore ditaba tsa mohloka lebitso kwa. Me mohloka lebitso ore. Mohloka lebitso ore. O tshwere bothata hobane jwale motho enwa ya utlwanang le yena. Ha isa le antse a hloka hore bophelong ba hae a kopane le motho ya jwalo. Jwale mohloka lebitso ore abuti Pondo ke phela le tshwaetso ya HIV. Jwale motho eo ke utlwanang le yena, yena ha ana tshwaetso. Ka mehla ke dula ke batla hore ha re kena dikobong re sebedise kgohlopo. Mme wa ipeletsa ka boemo bono, o batla hore neneng re se ke ra e sebedisa. Jwale nna ke na le lebaka le etsang hore motho enwa ka mehla le matsatsi ha re kena diketsong tsena tsa batho ba baholo re sebedise kgohlopo hobane ke tseba boemo baka. Empa yena ha tsebe hobaneng ke latella ka mehla hore re sebedise kgohlopo hobane ha so tsebe boemo baka. Mme ke ferekane. Ke tshaba le ho lahlehelwa ke yena hobane batho ba bang ba so utlwisisi ba sa ntse ba na le tshabo. Ha ba so ka ba ba le thuto e phethahetseng ka tshwaetso ena ya HIV. Mme ke tshwao o tla ntahla. Mme ke tshaba hape le ho roba pelo ya hae. Empa seo nkekeng ka se etsa ke ho kena dikobong le yena ntle le ho sebedisa kgohlopo. Empa ke tseba hore ke tla be ke beha bophelo ba hae kotsing. Jwale ke kopa keletso. Ke kopa ma-RQB a nthuse. Mamedi, thusa mohloka lebitso hle. 086-000-3084. Mohloka lebitso ena eo re buang ka yena ke motho wa ausi ya nang le tshwaetso ya dikamanong tsa lerato le abuti ya senang tshwaetso. Eo a hlalosang hore ha e sa le a ntse a batlana le mofuta o tjena wa motho o mo fumane. Mme o tshaba o lahlehelwa ke yena. 086-000-3084. Jwale pele ke nka mohala kwano, momamedi, le wena ha e ba o batla ho ba mohloka lebitso lenaneong la RQB. Ho marangrang a dipuisano mane ke teng. Lebokoseng la ka la lekunutu, Ponto wa Selebo. E bang o na le bokgoni ba o ka sebedisa di-email

0: ha e ba o batla ba mo hloka lebitso ha ba batla ba mo hloka lebitso nomoro tsa WhatsApp ya lesedi ke 0798 5066 5066. O ka ba mo hloka lebitso ka ditaba dife kapa dife tse amang bophelo ba hao, tsena tse o sitwang bua ka tsona, empa o batla ho thuseha le ho fumana dikeletso. Momamedi o teng kwano mohaleng. O Lesedi FM, dumela. Re teng le kae?
1: Ga monate, ke re ke kopa fela o kena tabeng ntle le go inanata. Ke re nna ne nka eletsa mohloka lebitso ka gore ha re o rata motho wa hae o HIV positive, go bontsha lerato ko re a mmolelele nnete. Motho wa hae le ena if a mo rata o tla mo ratelela le boemo ba hae, o tla utlwisisa. E seng taba ya gore a tshabe mo jwetsa seemo sa boemo ba hae. Ha re wa mo rata ha mo jwetse nnete, ke dumela ke lona lerato leo.
0: Re a leboa, empa re boelape re ne re utlwisise na ebe ke taba e bonolo e.
1: E bonolo ga ngwane ponto, re etsa thata ka borona ka o sa bue.
0: O e bonolo re etsa thata ka o se bue.
1: Ka o se bue.
0: Ke a leboa ndenzi o
1: tswa. Ntse re hopola gore ha rata o tlo ahlolana lefatsheng re tlile o tlo tshwe.
0: Hei, ke a leboa eo ne re na le batho ba hlola ka ga makeišene. Ke a leboa empa he, a utlwa o mametse.
1: Thank you ka ngwane ponto, thank you ka ngwane ponto.
0: A re nke mo mamedi o teng kwano Lesedi, dumela. Mametse Lesedi FM, dumela hle. Lesedi?
2: Re bonto dumela.
0: A re feta re motlo, dumela.
3: Wese motho.
0: Wese motho.
3: A tlo bonto, ha ona ntho ka purisa bophelo ba motho le ka nnete. Ha ona ntho ka tsa go be le kgotso le ka nnete. Laba ka bua bua bua ngwana mme ba bua bua ke bana mo hloka le bitsa o be nnete la ka tlhotsa e mo wa bona sala a mulela nnete e be e tsa go tla hai ke bana ntle ka tsa le tsa ngwana nnete fela ponto
0: a ipuela nnete fe
3: ha o bula nnete ka mpya tsa ba tswa a tswela mo pilong empa ba thata go bui ba re mo hlomo ba na ba ba go tsa go nnete sa po a sa go nnete a ditse potile ke ba itse go dira e bula tsa go dira e bula tsa go ponto a ipule nnete fela bophelo poto jane batho ba atlhola gele batho ba tsoa atlhola gele batho ponto ba bua gele batho ba mo atlhola empa gono o ka se itse fela ebe mosomo o tla tswa ka dikontinen poto a ipule nnete fela ponto
0: re a leboa
3: takisa ponto
0: mametse Lesedi FM dumela
2: ponto
0: re teng le kae
2: ga monate
0: a e tse jwang motlhoka lebitso
2: a motlhoka lebitso ponto o tlameha ga e le gantle ntla bue nnete wa qalo gobane ha ntse ya pele go le ka mokgwa wa tsela eo e jalo eo e leng gore ke le ga tselo tlhokile nnete from start ga bue nnete o tlo a qalong motho wa o tla kgona go utlwisisa o tla amoela ga a mo rata le ena o tla amoela boemo bo ba leng go o tla kena dieteng tsa gae
0: ee empa na re ka go tlhokile nnete obane ka nako ngwa ke go kopana le motho o gatlhilwe lefege yane mo ebe o lemoga ka moka gore hei ga ke a botsa motshona ka taba yana
2: Hey, mara ke ntho e teng go yena ya e tsebang go tloa qalong ga ne re bua ka lerato okay nka ga re qala gona jwale tsena re tla qala e sa le ntšha nka ba le bothata ba o bua empa ga re ka kanka dikgwedi tse thago tse tsheletseng ke tlameya ko bolelele se ke leng sona le wena o bolelele se wena se o leng sona gona jwale tse ga go le jalo a ke go a utlwa e mongwe ga a robala le mongwe o batla go robala ka dikgotlhopo o bana tse ba boemo bae nna jalo ga ke le motho wa gae kabe ke mo etsa kere ga ke utlwisise lebaka ga re tsamaye re emang di-testing e re tsebo o etsa nthena re bothile re le badi go tlo etsagala iwang ga se re amane re le babedi se ke tseba re sa amane ditekong
0: ke a leboanda
2: ga ke leboenta e bua le mokhena ka mana ka dinthogontogo
0: mokhena dinthogontogo ga e ke kae
2: ke blomfante
0: monantaekamanakakgomolo
2: ee ka mana ka pere
0: motho o teng ka bogutshwane dumela
4: ee ponte wa selepe Ponto.
0: Go bua le nna ngwana eso.
4: Eh, batima wa tsala, ha nnete se tswile jwalo, ha se ba e buile le tle tswile. Bona le nthobitswe di prep. O tla nna ba.
0: Bona e re a tseba ka di prep, a bua nnete ka paska a bua a etse jwa, bua ke ma bengele.
4: Ah, ha bua nnete dad.
0: Ha bua nnete ke le ba utlwa.
4: Eh, ke sina khateba ba botshedi.
0: E tshaile mamedi re ke

0: Ichi.
1: Olo nyaka ke sa le moshanyana ka rongwe ya ga se tlamana he se phekolang cancer mme se tlama sena hona jwale re se re se sebedisa sibitswa Bullet Herbal Remedies. Bullet e phekola cancer e leng mofetse, hepisi e leng lebanta, majwana ka nyokong le diphiong e leng kidney stone, difibrates e leng ditlhare. Mosese o chesang Bullet e fihla e bula re tsoro ebe ho ba ha monate, mosese o tswa ha monate jwalo. Bullet o ka fumana Bloemfontein setopo sa majaka thata ho Mmetumi le Emperor Moti Shop le ho Outstatom hokare botshabelo didi Lady Brand Tofo Trading pela bang le Golden Supermarket hona Lady Brand le Welcome Menis Lucky Boy Moti Shop le Tropo nya Welcome Lucky Boy Moti Shop le House Lily Soweto Dobsonville seterata ke le twaba pela police station mema le babo Julia Selau Soweto Dobsonville Mkodi Street 1043. Ha o batla ditlhakisetso letsetsa ho +26656991481.
0: A re pele he mo mamedi re utlwa rena o reng mo hloka lebitso. Ee, mo hloka lebitso jwalo ka motho a phelang ka tshwetso o a tseba ke a dumela ka ntho tse o thweng ke bo di-pep bo di-prep re hlola re bua ka tsona mona. Seo re se batlang mamedi yona ba le tjena ke hore mo hloka lebitso o batla hore na a etse jwang boemong bona bano tshaba o lahlehelwa ke motho ena wa morata o rata le semelo sa hae o rata ntho tsena ka ena ka ofela qala o kopana le motho a lokileng tjena jwalo ka enwa wa hona jwale mme jwalo o sa le tlasa kgatello ya gabuti jwalo o sa batla ba ke ba ye mphothe fela mane tabeng tsa batho ba baholo jwale yena o ntsa re fela wa e bona jwale mabedi a ke tsebe nao ka reng wena. Ee, ke dumela ausi jwalo ka motho e leng gore o sa ntse a sebedisa di-ARV o a tseba ka bo di-pep and prep a ka kgona le go thusa motho a ye ga a sa tsebile e bang e le motho ya ikemiseditseng go phela le ena go lesedi FM dumela tle
2: sonto
0: ee re tele ka
2: tepheletse ntate a wero wa morata ha moketse nnete ha sa morata a mo kenya hana tlenye wa tsamayang le yona o mmolai ke o mmolai o sekare ha re wa mo rata o thotse motho a sa batla go molatlhela a mmetse nnete ka qetaqetele ka gore matsatsingana ka ofela rona e re phelang fatsheng lena ga re tswatsetsele nnete mo sekaya mane mo kwala mapere mane ntle le o ithibeletsa
0: re a leboga
2: a re lebonta
0: mametselesedi FM dumela tle
3: bonto dumela
0: re teng le kae
3: ntopera ka moja
0: ha monate
3: e o botlhoko ntle nate ponta tsa kobisa
0: e
3: o ga mo jetse ko go ba tsamaya ba jo ba ilo checka na tepontho bane bale ntle le mona ana polane engwe ka mo fitsa na ba
0: ho ga mo jwetse go ba lo checka jwa
3: e go ba di tikong ba la ba di ba lo checka
0: jwa le ha a thola le positive mola a tla etse ka gona sa tsebo go positive
3: e ya mpa etse ka gona sa tsebo bane bale hona ke na ha ha tsere ka mogone se le bima wa ka tsatella mo fitsa
0: sa ke ne ka galaga
3: o sa ke ne ka galaga to empa le na a tla sa ke gona o ya mali yena ka mphu wa mosiana
0: ke a leboa utlwa
3: ke ntatengkosi a kaisetene ba letsatsi le monate ateporo
0: tsatsi le monate ntatengkosi mametseleseri FM dumela
4: onto ngwane se dumela tle
0: ke bua le mang
4: onto lebitso ke Solomone fane ke mojakisane
0: thagollo ke efeng boemong bo
4: ntate ponto ngwaneso lerato lena la rongwe le baballetse di tlo fela ga bohlokotlokotloko motlhang o e tsaala gore ntate a tseba ga ona ntho e tla bolokeyang ka o sa feleng o tlo tseba go tsebeng gae ba tlo tloyana go feta ka mojetsa gona jwale ka nnete lerato le la rengwe o le bolokile wa morata di tlo fela ga botlhoko a gore ba nyonyane ga ba fetana strateng ba nyonyane ka re e mongwe o bolaele e mongwe ka lebaka fela la o mopatela bane ena o tlo mongwe ka se motho e le mmolai bophelong ba gae
0: a etse jwa
4: a mo jwetse ponto a dule fatsa motlhalosetse gantle gore wa tseba ke eng ke o jwetse jalo ka ke hlola e re ha ke re re se ka telo wena ke be ke tinya tinya ke re a re sebedise go tlopo wena o gana le bakalaka nkile ka kula ha ba tsena ha ba tsena ha ba tsena ka yang ha keng wa ke ke batla ke na le tshwaetso empa e so ka e hlakantle jalo ke tsaba ntwe na ke tsebena e fetletse ka nna ntse tsa maya jwa go bane ka tsatsi le leng go tloetsa lore monna yo a gabeletse dipilisi tsena ka ba go be le go gong fela tlo go tlokomela ene tlo ba tlhoyano ka maramo
0: haba a tsaba go bua a etsiwa
4: ponto ke na nna ponto ya ka nna ngwane swa tsaba ha hona tsela ke nnete ka tsaba ka etsa nyempa ha hona tsela engwe gore a ka ikitse sebetsa dilo le yena fatsa motsebitse o bana ha mfela o bo bulukile bophelo ba yo bana o hanne na kwena ka ofela gore ba ka ya skate fela tswala mo jetse nnete rena gore ke hane nkile ka kulo ba jwang ba jwang ka qetella ke bile le pelaelo ya ntwe empa e so ka e hla ka hantle ke nyana tse ka ntse o ka maka mmelelang ka teng fela empa o mmelela ba mo jetse
0: ke le bo
4: ho le buile nna ponto
0: ama kwa u siwa ile tsaka thata dumela le seri
5: nya pondoro go
0: ngete le ga
5: go tso morena
0: a re utlwe
5: ya morena ga ntjena o yena e mo go soka o mo soka le bitse ha bua nnete nna ke go dikisile we mo bona anga ke ga ipulela ke dine we mo mbono ka tsala ra ja mo se metsi mo re tsetsa ke tshola ke le right ke jo romela mme go tlhwe re utlwana fela re so kwa re dia mo aya a thola lore ena positive le bana jere ga re kula mo
0: bala o ntso le negative lona jwae
5: e ke le negative lona jwae ke bala 5 years eno aya le ena mono ga dula le ena ra buisana le ke sa dipi ntse tsa di prepare di tseba le akalo ntate
0: ee
5: ke ne ke sa dipi nna di tseba le akalo a ke di advertise ra ya clinic ka munka ke so le ana nana ke tabali ra kliniking ba fika ra checkana ba thola lore ke righte ke ena fela a positive le tsa dingwe ena ntate ke dibile di prepe ka yena mothono re fika re bewa fatshe re bontshana ba mfa di prepe ke na prepe no ka bakala ha ene ke amrata nje ke dilwa le ranta dingwe o bane o ke dibile nnete
0: ya o sebeletsa prepe
5: haholo haholo ya sebetsa le batho ba bangata ba ke kopana le bona ba ke fela le bona ba go tsa ka tsona nna di prepare nna jona prep ba prepe mara ke ba blele le baba
0: re le bolela sa dilemonate
5: e modona ska thaba lito haye mona ha be ne modona murat o tla dumelana le
0: ke le bona ntate
5: ntate
0: ei go jwetse ka re mona o tla batho bana pa etse mbatse ba ngweletsa wa o qatela dumela le seri
6: a le seri ke ne ke kopani wa sa pontate o ka di bua pena a pon
0: Hey.
6: Hello.
0: Bua le nna ngwaleso.
6: Eh, me ke se kopa WhatsApp, o sa bua tsena ga gore ke ngwa le hane.
0: Nna no le fedile ke kopa o ntshagele o utlwa.
6: O tsepa.
0: Eh. Nna no le fedile. Mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi, hona le ba mamedi ba kene mmona. Ba bua ka PDC ena ya prep. Hona le engwe bitsang ka hore ke pep na go tla re tla ithuta ke ka bitsa doctor a tlo le hlalosetsa bosimona jalo ka ile hore na le batho ba ithitsitseng ba bua ka hore thuto ya teng e batla e fokola e prep mo mamedi ke mofuta wa pidisi eo ile ngwe re enwa ke motho ya senantshaetso ya ipe ya monyetlengwa hore a se ke a fumana tshwaetso e bang a ke di dikubong le motho ya nan le tshwaetso ho thunga pidisi go di le kgwedi ho thunga pidisi mona re tle ke ke tabitsa doctor mamedi a tlo hlalosa handle ho thu wenka e seng go di le kgwedi wenka hanga ata handle ntle ho ba ona le pidisi engwe ape ho thunga pepo mona ile ngore ha wa tlame ho feta matsatsi a feta nga ha wa tlame ho feta matsatsi a feta nga mararo soka we eno e ba mohlomo o ile wa kena dikubone le motho ya nan le tshwaetso ha ba ke ne di kubona motho nan le tshwaetso empa ena ya prep tshwanela ho yenka ka mehla ke sebeditse mo diphoso di bileng teng e kgopotsela maoto mana mo re sebeditseng antle re pila pele tshebeletso ya lesedi Afrika Borwa good morning and good night.